0: xam xam droit islamique ba maîtriser ko ci la def suluk jëm ci boromam suluk buñ ko wax moy lan moy tasawuf moy al ikhlas am ngeen nak suluk dafa am ay darajat wala dafa am ay marahil ay jaar jaar yu bari ay marhala yu bari mom suluk jaar jaar yoyu jurom ñaari nufus la biko ulama wu tasawuf li jeunte ba tek ko jurom ñaari nufus la jurom ñaari nufus ba jurom ñaari bakkan yo xamni di nga ci jaar doga am liñe tuddé al wusul bakkan bu jëk ba moy an-nafsul amaratu bisu bakkan bo xamni moy bakkan diglé wa ko no lu bon an-nafsul amaratu bisu mbaram neena ci alquran inna an-nafsa al-amaratu bisu' ah bakkan mo meuna digle lu bon te ñaaw mom bakkan bakkan ban nafsul amaratu bisu' ana miraran ni bakkan bi buñ ko day waxtane tay jëmele ko ci mbirum jigen dañu ko gis ci rol bi nga xamni jigen amna ko ci bir kër ay gis ñaari jigen yo xamni ño bokk ben borom kër te duñ xajonté dé nga gis ñom ñu tuddé ko défanté ñaari wujju yo xamné lañ tuddé seenu kujjé moy défanté axana yeen jëlu leen leçon ci soxna jaratulay maryam bousso soxna jaratulay maryam bousso di mom bam ñëwé kër seigne mohamed tassali ñam fa fekk bu muy ñëw andali wul défanté waye défalanté la indi défalanté lan al amalu al hasana wasnul muamala la indi mom moy défalanté lu rafet mom loolu la fa indi bu yewo du xaar wu jëm ci mo wara du ndale ak mo wara du berigo bi baba ay berigo ki nda mo am bu yewo rek rot nda yeb setu sa wujja aya tay setu sa wujja ayewul bu yewo balé ëttu kër gi yeb setu sa wujja aya setu sa wujja lutax da xex ak bakkan bi may wax moy an-nafsul amaratu bisu ndax nafsul amaratu bisu mo lay digël wujje mo lay digël defante nafsul amaratu bisu mom defante rek la lay digël waaw mo son borom keur ayé feulé nafsul amaratu bisu mo lay digël sa bo xamné sa borom keur dem na feulé ba ñew mu délu ci waté nga laaj ko dara rek ma nga sam ko rek ma nga ni ko nangam jeex ni ci keur gi rek mu la xaaral bama lijeentiku nga ni aha lu dundu don jariñati waaw man la ko bañu defal waye woorna man mang koy def fam demone par ci par la yow noppé go ci nafsul amaratu bisude yow sa bakkan bobu meuna goko de noto goko de baye bo nga xam yow defaro go de yow defaro go sa borom keur mi la defal man nangam muna xana mom man li man rek la koy sant man rek la koy sant xana defaro go demal nga jangi soxna jaratulay maryam bousso kero bako borom keureum ne dama ami gan te beug ñu teral leen legi yalla ji tawna bu simit mat yep toyna te xam ngeen ni boba matay togu mu xalat num wara def bu don sun jamono ji dañ nan armu walam ba nga xamni mom lañ ko wutalon wala armu wal bako ay way juroom wutalon armu wal bobu la jël tojate ko def ko mat xambe ko ñam wa legi gasa am ngani sa soxna baye bam naaj wala bam guddii wala nangam dal ci yenn situation yi ngani ko tangalal ma café donc muy bëgga toj tangalal ma café donc xaar bu heure bi nga may doga tangal lo café yow noppé go ci amaratu bi soudé yow defaro go bo defaron ba melni soxna jaara bu don minwi ci guddii xaju guddii nga nelaw bu yut sa blex ñu la pekk ñu la jogal defaral ma café sokay def aw xil nga seul mu sax bo mu tuddo ci jaari aha bu boba sa bakkan defaruna anafsul amaratu bisu mom ngay xexal beuteur korendi waye ñaari way wujje yo xamni defante rek defante ca xew wa ñay defante kene ku ne ya ngay wone lu ma sol lu gëna rafet wala ma sol li gëna seer na bu ngeen di defante bu xey jakarlo ak yalla anasul amar fi bisu nga nek ci rewma yow tukki kat bi am fofa soxna am ko fi ci senegal ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ma ngay dosé ki ci senegal ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ngay dosé ak jaay affaire ki ci senegal yeen defaro gu len de yeen roy len ci soxna jaara de yeen melagu len ni soxna jaara de bay bo ngeen defaru ji anasul amar fi bisu mi ngi ci yeen ba legi mi ngi ci yeen ba legi légi nak bu xexé ak nafsu bobu muy nafsu amatu bisu ba nat ko nak ba mom ko ba nga xam légui dutu ko def lo dara lu ñaaw dutu ko def lo defante dutu ko ko digal dutu wone mukk borom kërëm ni ko da nga béral loxuma samba bayima demba légui defaruna wessuna bakkan bobu day dal di jëm nak ci nafsu lawama moy bakkan bi nga xam ni mom mo koy éduquer moy éduquer soxna ci leg leg soxna sax xolam laaj comme niko xalé yi waxe xolam laaj te moy japp na ni borom kërëm da ko sagane wala da ko souffel wala da ko wala da ko ba xolam laaj bam bëgg réagir nafsu lawama moy ñew niko ah yow do jomb li yow do jomb li xana xamoli man amila salian fali nafs lu way def ci lu bax sa bop yow fexé la def lu bax rek lu way def ci lu bax sa bop man amila salian fali nafs yow do jomb li do jomb defante ak sa borom keur ah do jomb top sa njort yi nan bo demé par ci par là do ko jombalé sa bop nafs lawama dula bayyi dila éduquer dila yar ba mujjii yow doto am dara dara lula déranger dara dootu la naqare ci dara dara dara buñ la né defal nga def buñ la né bal nga ba dooto defante légui nafsu lawa ma ngo mo la éduquer ba nga yegg ci daraaje joju mo la éduquer ba nga yegg ci daraaje joju amna soxna su yonnte bi sallallahu alayhi wasallam so xamni yeggon na ci daraaje joju mom pour mom fu muhammad nek moko wara topoto agna ci joju daraja fu muhammad nek rek moko lol taxna muhammad sallallahu alaihi wasallam aye nek sayyidatuna aisha bam fa aye mu defaral ko wenn ñam yoniko mbindanam liko demal joxal bako muhammad ma nga nek aisha bi mbindan mi ñewé jox ko yent yalla muhammad aisha tu nafsul amaratu bisu digal ko mu dal di fil ñam bi bu doon kafe la nga ni kaas yi toj yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxut dara dañu ciel rek diko xol gis nga biko soxna sele mbindane bi ñewé ba net liko soxna sele soxna sele ko ah aïssa tudé day gone rek lolou di dara aïssa day gone rek ya aïssa day gone rek da day gone rek waye lolou du dara ah lolou graw mu doon keneena ko xamni ci defante la tollu day dem defante ji waye deng lim ko tontu ah aïssa day gone rek lolou graw yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci mandu tem moy mu dekk neek soxna soosu nga xani mo am waye won ñam wi mu tok neegam ayafa aïssa def la même chose mon tammi nak tangal kafem ñew jox mbindanam pour mu andil ko yonante sallallahu alayhi wasallam fekk ko nek soxna sos bim ñewé yonante bi ne ko ah aïssa de mo yonne li ndax do fayu lam la lebalon jogal toj kaas bi tour café gi soxna sini ko ah dedet nak ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam aïssa di gone ah aïssa de man duma ko top ci yoyu aha an-nafsu lawama ngok an-nafsu lawama ah aïssa di gone ah aïssa de man duma ko top ci yoyu nak mom fofu la xelam tollu rek gis nga éducation bobu nga xamni nafsu lawama moko ci yobbu day réfléchir bala def day réfléchir bala def lélé jigen lolou dana ko def ci firangem duko tay yow mi nga xamni nak yow yar nga sa bakkan yow do ko top ci lolu mom firange moko yobbu ci lolu bakkan biñu tudde nafsul lawama nafsul amarat bi su moko yobbu ci lolu legi boko ca topé yena yam mu roy fariñ yena yam taneto ko yena yam de mu roy fariñ waye boko ca ñaké top nak ba nut won ko niko topuma la ci aha yow man nga dem sax ba yarale ko yow man nga dem ba yarale ko nafsul lawama motax sun borom ni wala uqsimu bi nafsi lawama wallahi man duma ci giñant sax nafsu lawama bobu duma ci giñant sax ndax ni mané édiquer nit ba bayyi loko ab safan yobbu ko ci benen marhala genen daraja ba nga xani mom dootu defante dootu topante nafsu lawama alquran neena balil insan ala nafsihi basira neena nit bu xamé bopam ken gënatu ko xam yalla balil insan ala nafsihi basira nit bu xamé bopam ken gënatu ko xam yalla motax yonnabi sallallahu alayhi wasallam ni man arafa nafsa arafa rabba ku xam sa bop xam sa borom ku xam yaay kan rek xam sa borom motax c'est très important nit fexé ba xam moy kan nit bu xamé bopam day am yu bari yo xamné koy jombalé bopam dana ko mëna def dana am lum ko défé muni waye jombuna ko mo xam digam ak borom kërëm la mo xam digam ak ay wujjem la mo xam digam ak ay fréram la mo xam ay digga waaw kay muni jombnako bo joge ci nafsul lawama nga dem ci nafsul mulhima mom bakkan la bo xani bo xasse éduquer sa bop ba jombalé sa bop yu soufey yi yu doye di yu naccho di ki bakkan bobu legi mo lay tungom bu la tungome da la yobbu ci pays ba ngay jener yi xew bo gisee jigen ju bax di teud guddi leg leg muy gent di am doomi yonent lele mu gent am doomi wallim lele mu gent am doomi borom xam xam lele mu gent am do yoy muy gent wala muy gent di gis yonent yi wala muy gent di gis ñom sayyidatuna khadija jigen ñu bax nya lolu boko gisee nafsul mulhim mo koy tungom muy yeur pays ba di jener la fay xew budé ci bayima yi haywan yi ñom bakkan bobu nature la ci ñom haywan yi mom soxla wuñu nafsul amashu bi su soxla wuñu nafsul lawama ndax ñom yalla daf leena bind ci ben bakkan bo xani nature la ci ñom moy nafsul mulhima moy haywan yi moy jamaadadi moko waxe moy lepp lo xamni ni amul xel dundul dal dundul bu nuko amul xel niki montagne yi garab yek yep dafa bok ci haya ki jama dadi lo tax ngay romb garab ngelaw uppu xob yi jonjante nga deg li xob yi wax nga deg li xob yi ni ñi sabale seen borom nga diko deg nafsul mulhima budé bayima yi nature la lo tax ngay gis bayima niki saw fas wala mbam mi wala xarmi wala bay ni seen borom rek xamé ko dal di ñixal xarmi seen boromum rek xamé ko dal di mem dañu wéssu fofu ñom ci seen nafsul mulhima ñom bayima yi lay lay xarmi du gis sax jëm ji waye kaddu gi lay dégg rek xamni kaddu gi may dégg kaddu muunu may ci am la nga dégg mu commencé joy nga dégg fas yu mu dégg kaddu borom rek dal di ñixal lu ko wan luko ko xamal kuko xamal ni koku morxu ja moy nafsul mulhima moko xamal nafsul mulhima ci la bayima yi di xame ni jang nafsu ilmu nafsu ni ko jang buñu deme ci all bi dañuy setantel haywan yi amna reaction bo xani bu ko haywan defé rek te nga xam ilmu nafsu rek yow di nga xam reaction bi lum ci djublu ñu xewon na ci misal bu fekkenteni da nga dem ci all bi nawet asaman si di taw di xiin di deñu leg nga daw laqatu ci taatu garab mo xam guuy la mo xam garab bu meena doon nga laqatu ci del bayyi xel taatu garab bi de ko xol gis nga bu fekkene deñu da nara daanu ci garab gi bu ci sindax nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab bu ci jaan nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab yek fa bu ci picc nekkon da ngay gis mu dal di ni furnaaw même bu fekkene picc mu don nen la mba mu don am fa ay dom da ngay gis mu ni furnaaw dem lolu boko gisé te xam li ñi tuddé ilmu nafs jang bakkan bi ñi tuddé nafsul mulhima baye bo nga daw sori garab ga ndax bala mak ay quelques minutes rek deun deuna daanu ci garab gi wa luko xamal ci ndax bi bam wacc lan mo xamal ci ndax bi ni ko avant 22 minutes 25 minutes deuna deuna daanu ci garab bi luko xamal nafsul mulhima moko xamal lol nak bu ci nit ki tollo rawati na budé jigen yoy muy gënt diko gis day jéxital ci mom lo tax sun borom tabaaraku ta'ala bu namme indi xetti la ko no binde fi ci kaw suuf da koy tanal jigen ji muy jaar walli wi yonante yi bala ñu ñew jamono dañuy sepp jigen ni ñun wa jamono xol ba xam jan jigen mo leen wara jur jan jigen leen wara jur du n'importe quel jigen rek de dedet bu don lolo kay kon gor gor lu du am njariñ kon gor gor lu du am njariñ waye walli wi yonante yi bala ñu dik jamono dañuy sét jan jigéena leen di jur ba paré yalla mayne leen lool yalla day teub seen ru katan ñu ñew sepp jigéen ñi amna nak lu ñuy vérifier ci mom dañu vérifier ci mom ndax jigéen ji amna tawhid moy doylo na yalla ti woluko ben ci ñi jëk sét ci la bok dañu bok na ci yéñ sét dañu xol ba xam ndax jigéen ji mom ku mur awram la imam khassayi gis na fu bind wax ni jigen bu sagane sagan ba tiagantem yobbu ko ci muy xol ba aw weñ dal ci wenam rek ndax tiagantem neena bo muytuul dootu jur waliw weñ la weñ yi di naw rek nga baña mur sa wen ba bi genn ci biti ba weñ yi di ci tong bu xole ci mom mur awram xol ci mom tawhid doylo boromam wakirlu amna benen bu muy set moy mbadu fat waxtu ci tayef ak bopam nga xani ni amul dara lu ko impacé te mu fat waxtu ci tayefam gis nga ñett yi bu ko walli bi xolé ci jigen ji ba gis ko ci day jaar ci mom ñew jamono ci mom lay jaar ñew jamono gis nga bu ñewé jamono lepp lu mu fi travaillé lepp lu mu fi liggé ci lu baax yowmal khiyam bu ci ëppalé tiyaba lu toll ni dédéwu soxna ci ko ëmbon ba imbi ko du ko ci ëppalé dara loko yalla fay yow ma xam dana ko fay soxna ci ko ëmbon bu indi sun borom dana ko fay rabbi subhanahu wa ta'ala motax alquran ni dom adama man yalla mako defal ñaari bakkan bakkan yo xamni da fay xamé lu bax fu bax jëm fu bax ak bakkan bo xamni contraire bi la mom safan rek sun borom neena wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha del waxane qad afla man sakaha ñaari bakkan yu ko fexé ba defar ben bi muna mun yow taxé nga sa affaire baxna qad afla man sakaha mbolam neena kuma bindu ko ne xamal na la lu bax xamal na la lu lusik xamal na la lu baxut mun yaay tan wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha xamal na la ñun wa gauche xamal na la ñun wa droite xamal na ko bakkan bi bakkan be tan rek ashabu simal wa ashabu yamin ashabu yamin wa ashabu simal yalla neene lolu mom bu fi juk lay jor ak chamal rek fi ne isbullahi wa isbu shaytan yalla neene lolu bu fi juk kurelum yalla bi tan jan and ak yalla ak kurelum shaytané bi tan and ak shaytané xessal ba mel nit tubab mesu bi ci diginaaw defante ndayalante etc yalla ni ay ci yaatan wawu yon mun way na qad afla man sakaha te xagneel na jigen ji yar bakkanam bani ndayele da aram bokuma ba donte na ma ñepp mere waye man duma ndayele man waxuma nak jeer sa dom ndayele ko nit ndayele bi xew la moy bajjen xudja wala bajjen aminta kenn ci am dom ñu andil dom waru gar mu jël jinni jox bajjen xudja te nan ko yow la ndayele sama dom ji legi jinni bi ma la jox nak boy ñew fukki jinni nga ma indal haram bayu mal khiyam haram jinni bi ma la jox boy ñew fukki jinni nga ma indil mune aram nga ni man bokuma lutax mune qad afla man sakaha yarna sama bakkan bam terema yarna sama bakkan bam terema natal sa television gis ndaw sa tek gra face bu guddu bop ba ci nit ginaaw rafet jek nga dakk ko ko jind fop upp ko moye fop ni way man jom na ko nak ni waw lutax nga ni khad afla man sakaha dama yar sama bakkan ba yalla tere mako ndax man mangi bok ci isbulahi bokuma ci isbu shaytan kon duma tek grafas duma mesu duma tek grafas ni lutax pourtant am nga moye bi de mune waw waye nak yalla ma gënal moye yi lutax qad afla man sakaha dama yar sa bakkan bam tere ma mes yarna sa bakkan bam tere ma tek grafas yarna sa bakkan bam tere ma bopum nen yarna sama bakkan bam tere ma bopum nen wadugo ci nafsul mulhima dal di dem ci nafsul mutmainna moy nak legi bakkan bi terbiye ngoko ci nangulum warona bañ terbiye ngoko ba dotu defante terbiye ngoko ba dotu fayonte terbiye ngoko ba dotu wujjek sa borom keur terbiye ngoko ba legi lepp lu neex yalla neex nako nafsul mutmaina ngok legi da ngay equilibre legi da ngay am equilibre dara munutu la déranger boko moy nafsul mutmaina da nga dem ba dara munu la déranger sa wujj bu la daban xep la ndox sax do gestu ag nga ci sa borom keur bu la doon xagn sax ay sax diko jox sa wujj dula déranger yaangi tok diko xaar ag nga ci nafsul mutmaina kérok bam la xagne la nga bëgg gëna bëgg kérok nga ko gëna téral kérok nga ko gëna nangul kérok nga gëna and ak mom ag nga ci nafsul mutmaina gis nga nafsu bo ci éggé bu asamaan ak suuf jaxaso won sun borom soppi lepp pétrole tal ko muy tak du wañi dara ci sa ngëm ak fa nga tek yalla ak ni nga wolo sa borom tabaaraku ta'ala dara du ci wañi ko nafsul mutmaina ngok motax alquran ni ya ayatu an-nafsul mutmaina irjihi ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati yow bakkan bi yaron yow mi yaron sa bakkan ba yegg ci nafsul mutmaina muna muni bis niki tay yonu aljana ngi ni demal and ak sama yonent yi tabbi aljana ni ni lutax muy ndax ka yow gërem na la sant na la irjihi ila rabbiki radiyatan mardiya delul ci sa borom d'accord na ak yow sa borom gërem na la bis bo fanane baqiya di nga xamni wallahi nafsul mutmaina lu jara sakula kero biñ la dugale baqiya rek yow ngay tambale jot sa aljana yow di wetli ko yonanti bañ ni suba lañi dem sa aljana sun borom ni fadkhulu fi ibadi demal nga dugg ci sama jam ñi nga xamni ma leen tanon yoni leen ñi di ay yonanti di ay waliw demal nga dugg ci ñom wa bu mu fa duggé nak ba nopi muni wadkhuli jannati nga dem and ak ñom dem sama aljana ja koku moy nafsul mutmaina joge ci bakkan bobu batay ma ngi waxtane soxna jaara de bakkan yi yep daf ci jaar bu ci nek mom soxna jaara daf ko dundu mom soxna jaara da agone ci nafsul mutmaina ba dara déranceretuko dara naqretuko lolo tax bako borom keureum ne takal say bagage ci xare bala jëm te yow lay andal teggu ci baat mu takki bagage am lolo ko bayyi poroxan tay deg ndigalal borom keur moko yobu poroxan motax ma faral di wax ni yeen jigen ñi dem poroxan ah baye bo ngeen bayyi xel lol de fi dem poroxan nga yobale sa ndigalal borom keur de ndax soxna jaara de yobu ndigal ko fa ba yobu ndigal ko fa ba de borom keurit na fexé melni señ mo antu seli bul téré lo wurtu téré del digle lo wara digle loy téré lu ni nang ko tek ci alal kitab wa sunna ndax sa bo téré sa soxna lo xamni wote nak alal kitab wa sunna da bëggona def lu bax nga dox digëm ak def lu bax lolu té dara tar dara taxul nga def ko lu parlo wala top sa bakkan wala bëgg lu la neex yow mal xiyam lam ci warna am ci tuyaaba ci sa jaamu yalla ci sa tuyaaba lako yalla di dindi fay ko ko kon nak yeyit batay buñ la taggo lo xamni lu am jariñ la lu bax la hakay maso nafi tontu mbok mu don laaj soxna la nekkon fofu bitim rew invité nama ci émission bataay xam ngeen ko yoron na émission ci radio bi mas nama laaj ni waaw ndax jigen señ na am borom keur bu nopi am serigne wala sax bo amagul borom keur señ na am jigen wala señ na am borom ak serigne maneko waaw waaw dedet lolou moy tontu bi waaw dedet moy amna ay condition yo xamni bu revenire akay dagan ni jigen wuti ab serigne dagan na bu fekke ni condition yi dajewul nak dañ ko wax ni ko dedet waye nak nangam moy jigen bu amé borom keur té borom keur bi mëna lu ko dara dara dara dara yowmal xiyal amna droit tagu ko niko dama bëggoon nga may mandigal ma jébulu ci diiw moma doy borom keur ba bu ko koko doyé ci lim ko wax mu niko may na la ndigal yow borom keur bi saxit nak da nga warna and ak mom wutib serigne ni mom ginaaw yow mënalo ko dara yowmal xiyam da ngay na wara and wutib serigne su lolu amul bu la taggo te fam jëm di ko doy akay jox ko ndigal mu dem jox ko ndigal mu dem ni nak jigen ji bu fekke ni sa borom keur joxula ndigal amulo sañ sañu dem jëbuli ci koko waye nak l'islam may na la sa alal buñ ko defé ñetti xaj ben ba sañ nga ja def lula neex té do taggu sa borom keur ñaaré nak suñu ca def dara ta taggu sa borom keur don ta yakum mom yow jigen sa alal ak num mëna toll ak num mëna toll buñ ko xajoon ñetti xaj ñaari xaj ya suñu ca def dara dara dara ta taggu sa borom keur parce que fim nek ni jigen bu faatu won té bayiwul dom genn waluk alalam borom keur mako mom su baye dom rubu rek lay am rubu rek la ci am mo xam dom ji nak jëkër ji nekkal moko jur wala jenen jëkër ko jur su boba nak day tuxu ci nisful ci nisful mal muy genn walu alal ñew ci rubu lo tax l'islam niko sa soxna amul droit ci alalam buñ ko xajoon ñetti parti ñaari parti suñu ci def dara te teggula benen parti bi nak lu ko ci neex señ nako def ñu nak bu boba yow ndaw si nga xamne sa borom keur def la téré ni dama bëgguna jébulu ci suñ jiw mën la dédét légui sañ nga kon sa alal joji nga xamni sañ nga ca def lolé ben parti bi nga di ca jël di yonne serigne bobu adiya te diko xamal niko ah adiya ji ma lay jox day dama la yaakar ëlëk yow mal xiyam ngaram mu ma nga xett li ma kam nana buma fuqaw yi digeete lu ni lañ mako wax waye wallahi lu am la nit do xaar ba yow mal xiyam nga diko xett li nit boko bëgge xett li fi nga koy tambalé ci adina yalla jéggalal diw ba yalla ni la jéggal nako yalla balal diw bam ni la bal nako waye do xaar ba yowmal xiyam ngay doga keur keur nan maram mu ji diw foy jaar da ngay tal sa bop sax waji nga andal départ fi ngay jëndal ko billet avion jox ko réservation de hôtelam koku bu la jito France wala Amérique ndax dana tum ranké bu la fa jito dana tum ranké dedet parce que préparé war nga ko ba paré day dem rek duggu joxe numéro rek ñu jox ko hôtel mu duggu tok tira nga ji di ñew do xaar ba ñew France nak doga dem di lijeenti ay auto dedet du demé non demé non lolou taxuma djub wa lolou taxuma djub nañ baye joj wax mané kon soxna jaara radiyallahu ta'ala anha nafsul mutmainah bob bim ci tolo ci la yegg ci daraaje dara dootu ko nakareti luko señ mor ant sali def lo rek mu def ko tangalal ma kafe xaju gudi mu djub dama ami gan mu djub jaral ko yett armuwalam xam bu ko armuwal xam ko ndax lan yegg na ci nafsul mutmaina ngeureumal yalla ak ngeureumal borom keureum moko gënal adina ak li ci biiram motax bimu yegge fofu lako yalla yegge ci daraaje nafsu radiya moy bakkan bo xamni legi yalla geureum nuko geureum ba xolatul daram leppam yalla nangunako ay julleem ay woram ay sarxem ay nangam lepp yalla nangunako motax sun borom ni radiyallahu anhu waradu anhu salika liman khashiya rabba boba nak ci ngay yegg nak ci nafsu bi ñu tuddé nafsul kamil ku ci aksi foy tollu nafsul kamil ki tollu ci marhala bobu moy ko xamni dootu jaamu yalla ngir bëgg aljana dootu def lu baax ngir bëgg aljana dootu jaamu yalla ngir ragal safara dootu def lu baax ngir ragal safara lu muy defatu yalla tax yoonam ci safara yoonam ci aljana egg nga ci nafsul kamil amna jigen ju bax ju ñu wax rabi'atul adawiyya tollu won na ci rabi'atul adawiyya rabi'atul adawiyya ab jam la won sangam biko mom daf ko daan waylo kole dara mu nek senteur di way mu récupérer xaliss bi di fajj ay soxlaam rabi'a ben bis mu dem kole dara way bay ñibbi traverse ben juma wala ben jakka deg noddu kat ba noddu ba aksi ci di daniel la ilaha illa allah son bobu dal di koy frapper mu capté ko dem kërëm bamuy tangal dekk ma nga nan la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah radiyallahu ta'ala anha bat bobu saf ko sap ndox mu neex mom rabi'a rabi'atul adawiyya bat bi saf ko sap ndox mu neex mu diko répéter ba ngon jot sangami ne ko ayja defarul ñu dem kole dara ba mu ne ko de kole dara bis ñu tay jeexna sangami ne xana da ngay kaf mu ne kafi lan kole dara jeexna bat bi dootu den ci sa lammi wi soxlatuma tuddu dara lu bat bi way yalla téré sang bi dur rabi'a ge dutu way mom dudul batu la ilaha illa allah rek moy genn ci lamiñam bi radiyallahu ta'ala anha sang bi sonu bayiko mujji mu jaay ko kam ko jaay libéré ko gorel ko mom rabi'a delu ci boromam gis nga 4 ans rek lañ def rabi'a yegg ci yalla 4 ans ñenti at en tant que jigen ni goor ñi nga xamni seenu goor dañ leen yobbu ci yalla ci ñenti at jigéen ngi ni kon batay day delu wat ci équité ak égalité ci lu bax goor ak jigéen ci yam ku def yalla fay la rabi'atul adawiyya ñu gorel ko même pas ñenti at mu yegg ci yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana gis nga bimu jaaré ci nufus yoyu ma doon tuddu te soxna jaar ci muy bakkan yoyu bimu ci jaaré ba jalla ba ak nafsul kamil ci la doon wax waxam ju siw ji ni yow sun borom in kuntu ahbuduka خوفا من النار فأرخني بها وإن كنت أحبك حبا من الجنة فأرمني بها هاي ديغل ما جي واخ واخ جي كو تولو سي نفس الكامل رك كو اغ سي نفس المطمئن رك موكو مان موني ياو سون بروم مان رابيتو ادبي بو فكي ني جام جي مالاي جام راغال سا ورا دونغا تخ يوم الخيام لك ماتيا مان جاموتو مولا بور راغال سفرا دي ني باري فيم ني داني جام بور راغال سفرا امنا ньоخاني بو نيون يالا فارنا سفرا la akonde ay di buri sara lu len neex def kon lu len neex def mala ko wax muniko yow yalla bu fekke ni da nga yakarne ragal safara dong motax ma dila jam dotuma nila guddi duma denc ci lu def lu bax yow mal xam nak mal lak ci safara bu fekke da nga yakarne beug aljana tax may sonu ni di nafile guddi di wor samay beccuk di saraxé di nangam yow mal xam xagn ma aljana buma ko mus man beug la rek bëgg la dong nga tax ma dila jaamu yow yalla la bëgg mahabbatul ilahi ngo bëgg yalla ba doto def dara lu ni yalla tax dara mahabbatul ilahi ngo lool la rabi wax boromam tabarak wa taala sayyidina maryama fofu la tollu won motax asufiyone yi mutasayyifone yi nim amé ci goor ñi non la amé ci jigen yi asufiy moy lan tasawuf moy lan moy def lu bax faqat moy al ikhlas faqat jeexna gis nga moto sayfo le yi ak sen loi bari yoy ñuy tuddu ci tasawuf yoy yep seigne touba daf ko resumé ci lu gatt cheikh bambara dina wax daf ni wal asil sufi alimul amil bi ilmihi haqiqatan wa lam yamil fashara shafiyan min al aqdar muntal al qalbi min al afkar seigne touba ni tasawuf deug waxuma tasawufantu de waye ni na tasawuf deug muna amuni ñeesuut li ma lay bëgg wax moy ko xam boroma te jëfé xam nga ñeesuul ko xam boromam te jëfé xam nga señ tuba ne li moy tasawuf borom xam bu jëfé xam te du jeng nday jor mba ca moñ señ tuba ne li moy tasawuf kat mo xam goor ca ne mo xam jigen xam nga yalla jëm ci sa borom te diko jëfé lu yalla digle ya nga ci lum téré doko jégué muni tasawuf ak deug tasu muni gis nga li ku ci sax am nga fay mujj muna muni al khalbu salim khol bu set khol bu lab khol bo xani beugatul kenn kudul boromam muni gis nga khol bobu bu ci nit ki yeggé muna mu ni du jog mukk ci méditation tafakkur fikru foko fek day méditer mi ngi xalaat fum toll di gëm ak boromam di gëm ak ay moromam ni mi jëflante ak ñom ni mi def ba jariñ leen nu mi def rek mu ngi sayyidna maryam bu so radiyallahu ta'ala anhu fofu la jaar radiyallahu ta'ala anha fofu la jaar bimu fi jaare ba am ngeureumal sun borom rabbi sitra jalla jalaluhu khalaqana mawlana ah sun borom nak wursugal ko dom ju ñi wax cheikh mudu bamba nek khawsul wara fofu tamit jigen ni war nañ fe bayyi xel ni dom dañ koy wajal ndax li tax dom mata wajal moy alquran moni wal baladu tayyibu yakhruju nabatu bi ismi rabbih terrain terrain bo xamni terrain bu set la terrain bu bax bu équilibré bu set muna muni terrain bobu kep kep ci la yalla di jëmbat aw jiwom wal baladu tayyibu yakhruju nabatu bis nga xamni kon terrain bobu dañ koy wajal ñu koy préparer li nga xamni bo bëgge sa terrain bi ngay bay nga am rendement bu baax engrais ba nga cey def ciona ba nga cey daj labourer ko wal beuti li fete won suuf fete kaw li fete won kaw fete suuf nga engrais et cetera ndem yow nit ya xamni suuf ku ko defar mu jox la rendement bu baax para wax ni nit yalla ni nit bo beugé am rendement bu baax ci man defaral sa bop mun rawati ni yow jigen wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi ismi rabbih boma joxe pak bul set yow jigen muna muni ma jox la njabot gu sel lol nak mën ta am mané lul préparation way jurwa inga anata anata bintu fakhul xam nga mo jur maryama mi jur isa alayhi salatu wassalam daf ko téla préparer da préparer terrain wu domam joju alquran biñu ko misal isqalat imraatu imran inni nasartu lak ma fi batni muharara fataqbal minni ya rabbi ndax anta samin alim innaka anta samin alim al aya bu wax anata bintu fakhut mi jur maryama alayha salam yaayi isa alayhi ma salam daf ni sun borom man day len rek la lay ñaan len rek man da am luma yek lu ne ci sama bir amna luma yek lu ne ci sama bir mu na amni lolu jenn yene rek la ci am jenn yene moy nak mako prepareel bu ñewé dina ko libéré dana ko jox liberté ci lepp lo xamni lu l'islam gëreum la bu ñëwé jamono bu dé muru duma ko ni da ngay gatt nga tindi dama koy bayyi mu muru rek bu ñëwé jamono su dé julli duma ko ni ah yow da nga bëgg gaawa dié goné du gaawa jaamu yalla bu ñëwé jamono bu ne duma ndayale duma ko forcer mukk ni ko di nga ndayale bu ñewé jamono bu gisé borom kër bu am diiné duma dox digëm ak mom mukk muharraran dama ko jox riyam mutlaq ndax mu am lu bax lool la anatu bintu fakhut ñaan yalla ci domam ji di waji ñew tam dégg mu yëngu ci biiram muy maryama alayha salam ko yalla nangul ma li mala wax nangul ma li mala ñaan lotax bi maryama juddo anata jiwu ci dara da ko baye ak yalla maryama momit taqo fañi amé yalla te moy jaamu kay yalla ba muy temple ba fofu la taqo rek di jaamu sun borom nekkon na faak ben way ci li tarikh netti li muharriquna netti lañ ko yusuf an-najjar pour yahudi sax ak seen bandité gi nenañ sax yusuf an-najar moy bayu isa la qadar la wala saman way dar bi ci deug maryam alayha salam taqo birab bobu di jaamu boromam su deme ba ndoxam jeex yobalam jeex mu delu ci dex gi tangi ndox ba muy delu wat ci dex gi tangi ndox fa la ko jibril feñu comme yaay ji préparer nako te warna am dom ju sel jibril fekk ko fa indil ko ruh ak isa alayhi salatu wassalam dañ ko xol ci maryam mi mom seigne touba ni jur cheikh ahmed bamba radhiyallahu sayyidna maryam buso neñu momit biñu ko préparer le pour mu wara dem keur borom keurem dafa def istikhara ba xam jan dom la ko fa yalla di wursugal ban façon dom istikhara la def ban façon dom su deme mom la ko fa yalla wara wursugal leñu bimu def istikhara nim ko def moy dafa préparer wu comme niñ koy defale kuy dem keur bam wara yek ci daba jiko yobbu muni nañ ko abal kamil alquran mag ni da nañ ko def moy istikhara ci alquran dañuy feug kamil bi rek yengal ko ubbi aya bu ñeuk dajal rek lum wax bimu yengale kamil bu ubbi rek daj ci aya alquran mu sun borom wax ni ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatimin nabiyyin wa kana ala kulli shay'in qadir ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatimin nabiyyin wa kana allah ala kulli shay'in qadir muné mal asaf muné eskey ay way bur won ak aya bi doxna sama dir lima beggon man dama beggon buma deme am fa yonent domi yonent la fa beggon mais aya bi nena ma yonent dutu am yalla nopi na ci waye nak kon ke jur yonent muy amina ke jur yonent muy maryama sama turundo muna muy biñ ma upp jom biñ ma upp ngor biñ ma upp fulla biñ ma upp bëgg lu baax man buma démé dana fexé ba jur fa fo ko xamni bu doonul yonent ku tuddatu yonent tek ko ci sama ngor ak sama jom ak sama fulla mayna ma suma démé dana fa def lo xamni dana fa jur ko xamni wallahi ku tuddu yonent mom nga cey tek bone yonent ba nga ca tegat kenn ko ci ko kay kan moy abdul khadim khadim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam abdul khadim bone muhammad rek ahmad bamba nga ci tek radiyallahu ta'ala anhu sallallahu alayhi wa sallam xolal ma joju jom motax ma dan wax ni tilkal aqdam maryam ma nga degon tam jur isa sayyidna amina ma nga degon tam jur yantu yalla muhammad manam ni moy maryam busu mi jur cheikh ahmed bamba moy maryam busu mi tanki ben la bo jele tank maryam busu tek ko ci tank maryam mele yaayi isa wala nga jël ko tek ko ci tank amina ah akay arfan bi arfin motax seigne musa ka wayna ko ci beydi wu saf xoram wu neex beydi wo xamni yalla xamna ni nima am ndariñ muni su ko misal ndax cheikh mudu bamba bi nga xamanteni ni yalla dogal na way juromu tedd wo ñew keur seigne mouram tassali seigne musa ka neena ñett yi la fa nekke won da ko way ci turam baatu jaara la jël mu jël jiin nga ni jaara ma mam jaara sa arfu jiin wi jox na la jikko ju rafet ju yeme jup nga jubel nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli xolal ñett yi maye yalla yeb seigne musa ka boole nako ci wenn way wi ñett yi maye yalla bokk yi lan moy maye yalla bankal sa baram lum ko wax jup nga jubal nga jang tay julli bokk da bokk ci li maye yalla moy fo tollu ngay tuddu sa borom moy jang rek mo xam alquran la mo xam qasida la mo xam tur yalla woyor diko wird la bokk na ci li maye sa borom julli waxtu ben faar waxtu jurom julli jurom bokk na ci li maye yalla al infaq joxe motax muniko jup nga jubal nga jang tay julli tay joxe ba leer yi jolli jaara ma mam jaara sa arfu jim wi dox na la jikko ju rafet ju yeme ndax jikko ju rafet ju yeme mo man ñet yi jikko ju rafet bi yeme mom rek man ñet yi mom jikko ju rafet muniko jup nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli al infaq joxe ñet yi moy maye yalla ñet yi tuddi yalla julli joxe tuddi yalla julli joxe ñet yi ñoy maye yalla rabbi sitra jalla jalaluhu motax cheikh abdou basir neena sayyidatuna maryam buso ni ko wax ci minnal bal qadim neena maryam buso ni ma len di misal di len netti ay jaar jaaram mom cheikh abdou basir neena kanat tusalli fi layli wa sawmun aharaha daf dan def qiyam layli di julli ay guddem di war ay beccegam neena ñaar yi la boole won julli ay guddem di war ay beccegam te kat neena sayyidatuna maryam bim boole ñaar yi muy julli guddem di war ay beccegam yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum lutax añ ba tardé lutax rer ba tardé lutax foot ma tardé lutax xam nga ma nga don misal ci ni bi yonnentou sallallahu alayhi wasallam gaay ñewé ni ko bi jigen yabalé ben délégation mu ñew ñi ni ko équité ak égalité bam ni mehna bam wax ci xasse ki hadis bani mehnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihad al mujahidin jëfi kenn ci yeen ci bir kër borom kërëm moko taxa ci front ba di xex wala mu gungi am niw ñoo bokk yam xol rek bokk yi foot ci yéré borom kër rek yalla bindal la tuyaabay ku doon jihad ci l'islam foot rek passé ko rek xolal togg añ bi rek dugg ci wañ wa di mëkk sa xarsi muy dugg ci sa biir di baslo say bët leg leg gas bi lak la leg leg ñam bi lak la leg leg café ji lak la yoy yëpp ngay afaron nga diko afronté wa yalla yay bindal la tuyaabay koy jihad ndax ka ne ci jihad ja defut lu raw lolu moy xex ak sa bakkan waye ko xamni du defal borom keureum dara selam lu rek ana añ bi ming ci felicidaire bi ana ka fe ci gas ba ngo ana subhanallah legui nak boko waxe ki nga xamni mom philosophe la nga xamni xalaat lay dundé dalay xani waw ñun tubab yi duñ defal seen borom keri dara presque te seen doom yeef ëpp alal ah yow alal ngay xeyma nit ku bax yow alal ah pour yow dundu adina gu neex gi lolu moy affaire bu bax moy réussir da nga nan pourtant ñun tubab yi ñom yi ñuy def yépp ñun duñ ko def te ñom seen doom yi dañoy réussir ah yow réussir fofu nga koy natte xam nga lan moy réussir dé dem aljana xam nga lan moy réussir ëlëk yowmal khiyam sa doom sa ña taxaw ci kanam sun borom yëkëti loxom ram mbolo mudul jeex duggal leen aljana loolu moy réussir xam nga lan moy réussir sa doom sukk ñaari ba ci woom ni yalla allahumma yalla ñuko yow la doon degg waye alal bude alal rek kay moy taxa réussir kon iblis réussir na iblis fepp alal bari alal taxu la réussir de motax way kat ba sama xnako bari alal taxu la gën neewi alal taxu la bon lay taxa gën ka bon taxal balay ne boko bof lol la way kat bi wax bari alal taxu ta gën neewi alal taxu la bon lay taxa gën ka bon taxal balay ne boko bof kon réussir moy xol bobu nafsul mutmainna xol bu defaru bobu koku moy réussir walay seigne moudi waxtanu xabit da melni tambale guma sax waye ah ñu yamale ko fofu rek ndax sakku nañ ci man may gattal detaay yi ndax kaddu gi man di xawa équilibré touti té dembit ma ngi doon waxtane rek sayyidatuna maryama bu so ci geneen anam mo tax na kon xamna waxtane dañ ko yamale fofu rek ndokki leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan inshallah ta'ala xeyna leneen yoon ñu waxtane waat leneen ay tay ñu ngi doon waxtane soxna jaar en tant que soufiyu en tant que almaratu salia en tant que jigen jo xamni deug deug defna effort defna lu reuy ndax indi na ko xamni khawsul warala xet li jamni mo donon oxystifam te atender nako kon nak réussir moy lolu lolu moy réussir waye ñun niñ déggé réussir pour ñun moy na sa njabot am alal rek
1: pour ñom lolou lañu déggé ndey ju liggéey léré sax nga dégg ni nan ndey ju liggéey amul parce que ndey ju liggéey bu amone da nga gis ni diw sangam borom alal la té ndayam daawu def dara dañ ko jëlone bindaan nang lolou waxuñu ko c'est da ngeen comprendre rek lan moy liggéey ndey ju liggéey buñ ko waxé du dang dang xam ndam lo xam dang dang la tuddu ta alcorane néna mom adina ku fi ñew dang dang sun borom néna adina mom ku fi ñew dang dang dang neex na xari laqad khalaqna al insana fi kabadin laqad khalaqna al insana fi kabadin man yalla ma bind nit ci dang dang ku ko bañ bu ñew adina dang dang lol du liggey dang dang la tuddu xam nga liggey moy lan nangu liggey nday sa boko degge moy nangu moy nangu nday ju nangu bir nangu biti ah fala budda dunta ñak kenn mënu ko té am lu bax ay domam kenn mënu ci dara nday ju nangu bir nangu biti am na ño xamni nak dang dang lañ tuddé liggéey ñom dang dang ñi ngi ci kër gi di foot waye bu seen borom kër né ben ñu ni fukk ak juroom ñaar ñi ngi ci kër gi di togg ak yak waye bu seen borom kër né ben ñu ni bul genn mu ne bandar dem bandar wa buma dégge ci sabaat muni way wax ba xottiku té pourtant dé mi ngi foot mi ngi togg mi ngi passé mi ngi dem marché mi lepp mi ngi koy def waye do am dara ko yalla dimbalewul do am dara waye sa borom keur ni la buma dégge ci sa kaddu nga né ko doto ko dégg sa tank bu mu wéssu fofu muni kon wagniku na lolou moy nangu da ngay nangu bir nangu biti lolou moy liggeyu nday liggey nday kon nak yeen jigen ni samay xarit ngien samay wolere ngien ndax likoy tek tele moy man na wax ni kat dari alquran ji nga xamni ci lay liggey la yalla ko yonentam di ci sak ngirimal seigne touba bok ngien ni ci gëna fess ci taxaw ko bok ngien ni gëna amul ben aljuma lul ni rek dana am ay jigen yo xamni ñi ngi dëkk fi ci gox bi ñoy ñew balé daara ji bam set té wallahi musuma leen ko wax leg leg sax ñu ñew fotal donga yi wallahi santuma leen ko kon jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ ak ñu bëgg tuyaba wallahi bo démé ci diaspora bi jigen ñété nek kérok bañ ma déggé ci daara ji ak tayit ñoomi non lañu def lañ am mu tuti tuti tuti da nga fi yo xamni sax day yobale seeni borom keur faf ñom sax dañuy far yobale seeni borom keur ngir ñu japp ci daara ji rek kon li ma leen di wax du affaireu malheur dañu wax naan borom xam xam yi dañu soxor dañu nangam dedet yene leen tuyaab rek ak bëgg lu baax la ndax dama woor ni wax yonent sallallahu alayhi wasallam moy deug te man loolu la jang dama woor ni li yonent wax mo am ndax alquran mo ni wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha lu muhammad wax mako wax loolu la yalla wax motax yene len lu bax ak beugal len lu bax ak bagn ni philosophe philosophe lu di len nax ak bam bagn femme féministe mi ak femme féministe yi di len yobbu ci bu len top ci sen xalat yoyu bu len ci top set len li len l'islam sante ngeen def bu len deglu yi tamit borom xam xam yi nga xamni beug lu neex femme féministe mi rek ndax ñoy yoré sen financement yi beug lu neex femme association yi rek ndax ñoo leen di wo ay conférence di leen fay ay 300 000 400 000 buñ démé né fa rek di mbata mballé xuma ñu koy waxé waaw di gala yaabé di théâtre bu leen deglu ñooñu yalla théâtre de wallahi wa rabbul ka'ba yalla théâtre muhammad théâtre de bu leen deglu ñooñu deglu leen ñi leen di wax deug te yalla tax te tanga ko ci alquran ak sunna wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf yeen jigeeni senegal yalla ni leen yalla taxaw yalla ni leen yalla sam yalla ni leen yalla ar yalla ni leen yalla gindi ci warma yonent bi sallallahu alayhi wasallam nam ginde woni jigeeni l'islam yi jekk ya wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

digaluñ leen lu dul bu ngeen di jëf ngeen sàllal jëf jo. Mu ne sàllal jëf ci diine mooy nit ko xam ni ni yàlla bëgg ko ni jaamoo, boo koy jaamu noonu nga koy jaamoo. Ni yàlla bëgg ko ni ko jaamoo daf koo photocopier wala bokk daf koo misaal ci yonent yàlla Muhammad ni photocopier leen ci moom. Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy référence képp kuy jaamu yàlla te bëgg jaamu nga suñ borom nangu ko. Dang koy defe ni ko Muhammad defe woon muy benn. Ku bëgg li ngay def yàlla nangu ko. Bi ci jëkk mooy dang koy defe ni ko Muhammad sallallahu alayhi wasallam defe woon. Ginnaaw boo ko defee ni ko Muhammad defe woon ba noppi nga sellal ko ngir yàlla. Dañu ni mboolem jëf yi jëf ji ci gën mooy jëf ji dëppook dañu mboolem jëf yi jëf ji ci gën mooy jëf ji nga jëf ngir jëmmi yàlla xaalisatan tabaarak wa taala. Jëf ji nga jëf ngir yàlla ja ca gën mooy ji dëppook sunnas Muhammad alayhi salaatu wasalaam. Jëf ji nga jëf mu dëppook jëfi sunnas Muhammad sallallahu alayhi wasallam ja ca gën mooy ji nga sellal ngir yàlla, ji nga sellal ngir yàlla. Suñ borom ni digaluma leen lu dul bu ngeen may jaamu ngeen sellal ko. Mu joxe ci misaal nag ni moo xam da ngay julli wala da ngay joxe asaka. Mukhlisina la au din un nafa wa yuqimu salata wa yutu sakat. Mu dellu ci ñaar yi nga xam ne doomu aadama fawoo ci ñaar yooyu rek la mën a amee yàlla, mooy julli ak joxe, julli ak joxe. Yàlla ñi ngi koy amee ci julli ak joxe, julli ak joxe. Moo tax alquran ba alquran jeex fu yàlla waxee ni wa aqimu salaata rek wa atu sakkaata la ca teg. Bu ngeen ma jaamoo ba noppi lu ngeen am di leen ci joxe ngir yàlla. Alquran ba alquran jeex ñaari aay yooyu la yàlla di lëkkale diggante jëf ak jaamu yàlla, jaamu yàlla ak jëf, jaamu yàlla ak jëf. Noonu la lëkkale aw turam ak turu Muhammad mi mu wax ni mooy seen royuwaay. Lu waay def te jëlewoo ko ci Muhammad man yàlla soxlawuma. Lu waay mën a def loola lu mu niru niru lu baax, lu mu rafet rafet te ba nga koy def photocopier woo ko ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam awma ci soxla. Moo tax fu mu waxee ne atiu llaha rek wa atiu rasula la cay teg ba alquran jeex. Fu mu ne atiu llaha rek wa atiu rasula la cay teg alayhi salaatu wasalaam. Bu ñu ne nag jëlee ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam man nga koo jël direct, man nga koo jël indirect. Indirect mooy boo xamut nu Muhammad daan def waaye nga gis koo xam ni roy na Muhammad na ko Muhammad daan defe nga roy ca kooka aha kay mi ngi mel ni ci Muhammad nga jëlee. Kon moom faaw jëf ji day jël jóge ci Muhammad rek direct mbaa indirect. Waaye jëf joo mën a jëf lu mu rafet rafet te jëgewul ci yont yàlla Muhammad yàlla nee na awma ci soxla. Jëf dañ koy royee ci Muhammad rek mu am njariñ. Te balaa am njariñ nga def ko ngir yàlla. Te boo ko defee ngir yàlla balaa am njariñ nga sellal ko ngir jëmmam ji, nga sellal ko ngir jëmmam ji. Moo tax mu ne laa tutuloo sadaqaatikum bil manni wal adha ka la si yunfiqu maaluhu riya annaas. Rikwaay ku ci bañ sa jëf sànku mu ne mu ni boo koy def génn ca ngistal bil manni wal adha. Bul won ak man mooy bil manni, wal asa mooy waxoo ko sax bur won ak man bi nga ko koy jox néewoo ko sax bur won ak man nga torox wala maala tee torox wala maala maala maala. Waaye danga ko ko jox joxin woo xam ni joxe ni ku ko jéppi la wala ada. Bu fekkente ni diw sàngam daa ñëw sa dooma ñëw wala sa soxna ni la diw day yow lay seet, yow lay seet nga ne ah wër na ma ni dépasse dong la may doyee dépasse këram rek am joxal ma ko. Wala ada lor nga ko bu ko soxna sa soxna day jox bu ko mënta ñàkk bañu nangit mi ngi koy nangu waaye ci kersa ak toroxtaange, ci kersa ak toroxtaange. Ëhlu ngistal, ëhlu ngistal riya muy ngistal, ëhlu ngistal suñ borom nee na yomb nañoo xam. Mu ni waaw noo leen di xamee mu ni isa xaamu ila salaati xaamu kusaala yuraauna annaas wala yaskuruna allaha ila xalila suratu nisa. Suñ borom nee na ahlu ngistal ak añoo neex a xam. Waaw noo leen di xamee mu ni isa xaamu ila salaati xaamu kusaala
buñ woté ak jaamu yalla muna muni buñ tay dem dañ fay dem malgré buñ nekkay luñu jaamu ji yalla kay luñu defal yalla muna muni même buñ mënta ñak bañ wuy ji buñ wuy ji malgré ñak pexé rek amna ko xamni $2 yi ñu laaj wala $100 wala bok €100 yi ñu laaj ci daayira bi malgré rek mënu ko ñak baña joxe ndax bu ko joxe wul wa daayira bi yobbu ko waye jox ko joxe wu ko ngir yalla de daayrus rek wa daayira bi ni diw lutax joxe wut diw lu ko tay joxe malgré isa khamu ila salati khamu kusala buñ ne acci ci daayira bi muna muni malgré bu aji laaj ji joge taxaw ni ay ci way lu way man ci daara ci Seyd Rahman Mbacke ja muni del xol rek bo sanni sa beut leg nga gis ngistal kat yi leg nga xamé len ci seen biir ñepp dañ lañ joxe ñi lamb poste di kot koti di lemmar ci bu doon ni poste bi ab junne fane ak ñaari témir ak ñaar fukk ak juroom ma ngay kot-koti di kot-koti ba daj juroom bo isa khamu ila salati khamu kusala wessu na fi tee junni bi wessu fi ñaar témir yi wessu na fi témir bi wessu na fi ñaar fukk yi wessu na fi fukk wi dem ba ca juroom bo isa khamu ila salati khamu kusala cala yam dedet sun borom ni wessu nañ lolu yura ona nas mune sa bo gisee ñu gëdd joxe jooni na man dañ ko talal ba ñepp seen ko yura ona nas ba ñepp xamni ki €1000 la joxe wala €100 la joxe wala $100 la joxe yura ona nas sun borom neena wala yaskuruna la ila khalila buñ dé jang xasida muni man jox leen ma kurus gi donte mokal na xasida buñ dé jang alquran muni jox leen ma kurus gi rek mom dal la yaskuruna allah ila khalila tuddu yalla ak jang muni tuti rek tuti bu jangé ñaari jukki rek dal di soppi togin buy jang ñaari jukki rek ni baxna buy jang ñaari jukki rek wala yaskuruna allah ila khalila kon ahlu ngistal alquran découvrir na len xam len ni lañuy mel mu bok nak ci tawat yu ñuy tuddé al amradul qulub muy cancer de foi cancer de foi legui serign daara yi dañ koy wax diko faral di jambat dina man de diw bi dom ji nekké ci daara ji dal daana def bu toge ñaari wër ñetti wër fukki wër wala at mu ne sax mu yone yenn 50,000 wala yenn 100,000 wala yenn 25,000 mu na waye gis nga ba dom ja démé ba mokal alquran ba joggé daara ji muna muy lam doon joxe fala yam kero ba dom ja gonté la sun borom ni waxon na len ko isa khamu ila salati khamu kusala daara ji nga xamni waxanti wul ak yow wer dañ la dama lay jangal sa dom fi sabilillah lele nga am adi joko yonne muna sa dom nekatul daara ja nga daldi baye la nga dan yonne munil kon la nga doon yonne yalla taxut la nga dan yonne yalla taxut lolou serign daara ye makoy jambat bañ mako jambaté ay bi la len jangal ni yalla waxon nako bu yag kat way sa khamu ila salati khamu kusala lutax yura ona nas dom jatax am nga wote nañu ñi nga xamni ay ati at ña nga yëkkat seen alal diko yonne ca daara ja te seen dom sax nekk fa ñoña lañuy def yalla tax
seen doom sax nekul ci daara ja ñoo xam nga bu fa seen doom nekkoon nit bu fa seen doom joge won du tax ñu arrêté lañ daan defal wa daara ja isa khamu ila salati khamu kusala lutax yuraona nas yuraona nas waaw ya dan fay courant jumaa'i quartier bi ya dan fay courant bi waye moso deg mukk eliman ja wala wa gox ba dina jere jefe ibra khudja way jere jefe ibra khudja wala ibra degen lo jere jef ndax mom day wax deg yalla atangi ni mo xani mo nuy fayal sun courant lolo tax nga ni wa jakk ji dal bayi len fofu nangami atangi ni ma di len fayal courant musuma deg sax ñu waxtane ko kon nak man pare na ci sun borom ne yalla taxut jeuf ji yalla nangu moy borom day jeuf ba tele bu jeffe ba tele nga xani legi meunatul da meunatul yalla sédé na ni waji meunatul gis nga kérok bobé nga tele ba defato kérok la yalla di tambalé bind sa tuyaba mbolém lo daan joxé par wèr bu wèr dé yalla noté nako ñak ge joxé du té yalla continue di la noté yow ndax da nga dem ba meunato nga xani bi ngay bayyi bi ngay bayyi bëgg kula tagga té kèn tëggula taxul nga bayyi bëgg kula gëreem té kèn gëreemula taxul nga bayyi da nga télé moy li nga doon joxé dang ko meunatul ndax doom adama yalla ko bind ci télé doom adama yalla ko bind ci man ba yag mu manadi sun borom ni bo démé ba manadi nak man kérok lay tambalé fay man bis bi nga manadé ba tax la nga daan def defo toko sun borom ni kérok lay tambalé man nak di multiplier nak say tuyaba kana tuba bi nga xamni sax no yalla bal du ab julit gemul dara fexena ba yow mi nga xamni ya koy liggéeyal mu wutal la liñu tuddé retraite ndem tubab bi moy fay retraite mbeta yalla ndem tubab bi moy fay retraite ma mbeta yalla kon mbeta yalla ay bu fekke dom de newon ci dara ja do nga tax nga don def bu dom di joge nga arrêté yalla taxul won de amana ki nga xamni waxna ko serigne dara yi ki nga xamni mom da nga signenté ak mom contrat niko wer nangam nga may jox bu wer de mu yëkëti loola jox la ngir da nga signenté mom contratu jangalal ko domam ji ci ñetti at ñenti at juroom at ya xam bu yalla dogalé contrat ba jeex am nga droit arrêté waaw am nga droit arrêté dara neeku ci am nga droit arrêté wa isa khamu ila salati khamu kusala contrat ba jeex na motax contrat ba jeex na su baba am nga droit arrêté nga droit arrêté jeul nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni ma digi sama nap yaramtu sallallahu alayhi wasallam muni sun borom neena anna akhni suraka an shirki man amila amalan asraka fihi ma'i ghayr taraktuhu wa shirkuhu aw kama khala alayhi salatu wasalam rawahu muslim sina abi urayra neena yaramtu sallallahu alayhi wasallam def ni sun borom neena man yalla doylo na wulis kumay bokale ak dara man yalla doylo na wulis kumay bolé ak dara man yalla epp na ñi dima bolé ak dara muni kep ko xamni jëfna ay jëfëm te jëf ye bama ko xolé amna keneen ko ci am walu kudul man yalla neena ma bayé ko ak jëf ja ak ka nga xamni mom la ma bolél jëf ja ma bolé len bayé ko ko ñom ñaar man yalla doyal na kep ko xamni da nga jëf yenn jëf neena man yalla ma xippi sama beut xol jëf ji bama ko xolé gis ni jëf ji amna kuma ko bokal amna kuma bokal jëf ji muna muni jëf jaag waji mako bokal yépp lay bayé ak waji man yalla doylo na wulis lola hadis bu daw yaram la bu mata bayyi xel jëf ba nopi yalla xol jëf ji nekete jëf ji biko waji jëf yalla ak morxu jaata yalla ak yibra degen lo tax yalla ni bayenal ak jef ji ak ibra degenlo jef ji ak ibra degenlo yeb bayenalin ahlu ngistal moy ñi nga xamni alquran deñul di wone seen mandarga di len découvrir neena ahlu ngistal da ca bok wala ya'tuna salata wa hum kusala wala yunfikhuna ila wa hum karihun
wala ya'tuna salata ila wahum kusala wala yas wala yunfiquna ila wahum kari'un lol la alquran wax neena ahlu ngistal wala ya'tuna salata ila wahum kusala mëno fexé fexé ba bo woté ak jaamu yalla kay len ñu defal yalla muna mënu lu seeni tank dana damu ñu doga jox ila wahum kusala kay len ñu defal yalla mune bala ñoo jog rek danañ diital ba dernière minute ñu na ah mo ne deg na baye ibrahim mom joxe nañ fukki jooni de amor pende de nañ joxe na ñaar fukki jooni mune ko nda baye bo mayin ma joxe ñu xamna bu ma joxe wuti sun borom ni mbass mala yow joxe wo ngir yalla ndax bu fekkonta ni yibre degen lo joxe wul baye mor pende joxe wul kon yow neke bi ngay joxe li baye mor joxe ak yibra motax nga joxe wala ya'tuna salata ilahuhum kusala sun borom ni duñ ci yam kat wala yunfiquna ilahuhum kari'un te buñ koy joxe ñay gañni buñ koy joxe ñi ngi gañni mbokum julit mu jog taxaw ne ay ca dama bëggoon ñu dajaleel daaray Serigne Bassirou Mbacke xelkom yonne ko ko daldi lamb posam ni bismillah gaaya di joxe ba ak ci mom sun borom ni wala yunfiquna ilahuhum kari'un mune bu laaj kat bi di laaj lamuy jëk wax waje sof moy mom lu yonam ci Bassirou Mbacke xelkom ki mo sof ne lolay jëk wax muna muni bu ñepp joxe mënta ñaka baña joxe buy joxe day gañ ni muy joxe muna muni xol ba ngay ñurñuri ayo juma dañuy tabax suñu dëkk lu ci way man neena waji bu bokke ci ahlu ngistal buy joxe dana ko jëmeral ba ñepp gis ko waye and ak lolu kat bi muy joxe xol ba ngay ñurñuri wala yunfiquna ilahuhum kari'un buñ mën ta ñak baña joxe buñu joxe seen xol nga ñurñuri wal yas billah seen xol nga ñurñuri wal yas billah kon tawat yoyu mom la yalla di wax nan kala bal rana ala qulubi ma kanu yaksibun neena bari na ko amé cancer de foie muna xam nga lu ko yobbe fukule ñam yi nga xamni moy joxe cancer du foie foko fekk rek ci lay seug di lek kala barana ala qulubim ma kanu yaksibun ñom ñoo créer tawati cancer de foie bi len dal ñom ñoko créer kon tawati ngistal leg mu dal nit fekk nit ki ci bopam moko créerel bopam bu fekke nit daf ko judduwale da fay xex ngir dindi ko ci bopam lay nit ki jiddiwale ko ngistal lay nit ki jiddiwale ko lay nak da koy daf rek amna ko xamni dawul ngistal ba yag rek mu xey dab ko kon nak bul wax mukk rek waji genné ñu laaj lu jëm ci yalla waji genné ñaari jooni talal ko ni ayte bismillah sama ñaari jooni ngi ni muna muni bul gaawantu de bul wax day ngistal de muna muni bo deme xamna ni mbolo mi ay naye ngi fi yo xamni ni am nañ man nañu joxe fukki jooni waye bu gennewul ñaari jooni ñom buñu joxe témèr lañu joxe yalla ni bu la wore ni bo genné ñaari jooni ba seen ba ñepp seen ko muna muni amna ko la upp alal ci mbolo mi koko dana russa genné ñaari jooni ndax li nga genné ñaari jooni té xamna ni mo la ëppalé taxna dana russa genné ñaari jooni ba tax mu genné lu bari ngir sa ñaari jooni yim seen ci yow roy ko ci yow wala mu genné lu tollu ñaari jooni yé mune akka yow li nga def baxna mom kay mo ngistal way yow li nga def baxna motax yalla ni dé len ko joxé bu len nexé siran wa alaniya bu la nexé neubal joxé bu la nexé joxel ba ñepp seen mune wayé nak man xol bi lay sét dé xol bi suma yere xol bi gis ni amna kuma ko bokk rek ma bayelo
man xol bi rek lay lijeenti man yalla sa xol rek lay xol bu la nexé siran wa alaniya bu la nexé neubal jox ko ci ko wara jox bu kenn xam muna mu ne bu la nexé jox ko ba ñepp seen waye bima yéré sa xol gis na ne man yalla dong ma tax nga joxé muna mu ni noté nako siran wa alaniya lula ci neex defal waye nak yalla xol bi lay yir dina ko wax ci kanam ci hadith yaron tou sallallahu alaihi wasallam jele nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni degna ci sama nop yanantu alayhi salatu wasalam muni inna awwala an-nas yuqda yawm al-qiyamati alayhi rajulun astudhida fa ati bihi fa arrafahu ni'matuhu aw kama khala hadith bu gudde la ngeen balna ma xawa sa tuti muni mom yaronte ali sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xani sayyidina abi urayra moko netti muni jël benuk ñi ñi jëk atta yowmal khiyam doom adama bi ñi jëk atta yowmal khiyam man nga xni moy ahlu riya ahlu ngistal wa ngistal neena ahlu ngistal la yalla di jëk atta yowmal khiyam ngistal kat yi ni ñom la yalla di jëk atta yowmal khiyam muni ke muy jëk tambalé moy ki nga xamni sun borom tabaaraku ta'ala daf ko wërsegalon fi ci adina lepp luy xéetu tiranga lepp luy xéetu wërseuk lepp luy xéetu tiranga lepp luy xéetu wërseuk neena sun borom niko waw yow diw sangam wala sax ni hadith ba teudde moy waji nga xamni yalla subhanahu wa ta'ala dako may katan may nako katan may ko physique may ko xam xam muy jihad yonu yalla di raye ni day yekati batu sun borom tabarak wa taala dina yowmal khiyam jot sun borom dekkal ko teewal ko ci kanamam ni ko yow katan gi mala joxone xewal gi mala joxone muy xewalu katan ana loma ci defal yenet jambi ci bopam moy tontu niko katan gogu de khataltu fika atta astadhidu wallahi katan gi ma joxone daana la ci xexal ngir yekete kalimatullahi hiyal hulya suba ngon ne sun borom tontu ko niko kasabta waxo deug kasabta waxo deug walakinaka khatalta li an yukhala jari'un faqad qila ne sun borom niko waxo deug da ngay xex taxuma da nga beggon nit ñi ni diw gëriye la diw jambar la mu ni lool rek nga bëggoon nit ñi wax ko te nit ñi wax nañ ko kon demal nit ñi fay la da nga bëggoon rek nit ñi ni diw jambar la diw gëriye la diw ko am fit la mu na mu ni nit ñi wax nañ ko waye man taxuma kasabta neena bu noppé ci jam yoñu nga xamni ñoo doon jaat yoonu yalla ta daan ngistal mu ñew ci borom xam xam yi nga xamni ñoomit dañ dal ngistal warajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-qur'an fa atiya bihi aw kama khala ila akhir al-hadith neena bu noppé ci ñooñu ñew ci borom xam xam yi daan ngistal waye ñ xam xam bima leen joxoon lu ngeen ma ci defal neena nga gis borom xam xam bu ko ni amul rew mu ma demul pour warate fa amul men rew du Australie, du Amérique, du France, du Espagne, du Angleterre. Fune basal nañ ma fa. Ma daan wax yalla neena yonent neena. Di war nit ñi bañi mbëk miir yi. Te sa jëm ji do nga taxon yow yalla. Sun borom ni ko kasabta. Waxo deug. Kasabta waxo deug. Taxuma won. La nga doon wax, mu na mu ne dara yalla taxutoon, dara yalla.
da nga bëggoon rek sa poste 10, da nga bëggoon ay R plus 4, da nga bëggoon ñu médiatiser la. Motax nga daan gëmloo nit ñi ne li ngay wax yàlla tax, waaye man yàlla mi xam sa xol, di yër sa xol, di gis sa xol, xam naa ni taxuma kasabta waxoo dëgg. Ah, waaye man sampoon naa daara di jàngale ngir yàlla, suñ borom ni ko kasabta waxoo dëgg, daara ja taxuma woon, daara ja taxuma woon. Xam nga lu taxoon a mu naa mu ne liy feesal sa poos dong. Loolee nga doon feesale sa poos bu boo ko gisatul woon rek daldi arrêté daara ji, waxoo dëgg de kasabta taxuma woon. Ah waaw, man li ma jàngale lépp ak ñi nga xam ne jàngal naa leen ca xam-xam mu ne ñëpp taxuma. Da ngaa bëggoon ñu ni diwa bari xam-xam, nit ñi wax nañ ko, waxat xiila nit ñi wax nañ ko, nit ñëpp nee nañ diwa bari xam-xam, loolu dong nga bëggoon, wax nañ ko, loolu nga bëggoon, mu naa mu ni wax nañ ko, demal nit ña fay la. Nee na ginnaaw bu noppee ci ñooñu muy ulamaaw yi, xam ni suñ borom tabaraka wa taala nee na nag képp kenn ci ñii waxtu noppee ci laaj bi mu lay laaj day daal di taxañ sa jëf ja xam-xam ba nga doon jàngaleeg, bu dee borom alal jëlam doon dépasseeg, bu dee borom jaat ja day daal di taxañ jëf ja xëpp la ko ci sa kanam ni la ay ca ishab ila nnaari laa qadarallahu wala saman awal yoonu safara laa qadarallahu wala saman. Bi mu noppee ci ñaar ñooñu muy ki doon jihaat ci yoon yàlla borom xam-xam beeg sëriñ daara beeg ëhlu ngistal ñoom daal ba mu noppee ci ñoom ñooñu la ñëw nag ci borom alal ji wa rajulun wasi allah alayhi wa ahtaahu min asnaafil maal, waa joo xam ni yàlla jox na ko xeetu alal ju ne xeetu wërsëg wu ne wërsëg wu wërsëgu jinne rek yàlla jox na ko ko ba mu yëg ni yàlla jox na ko wërsëg. Wërsëg wu dul wërsëgu jinne rek yàlla jox na ko ko. Suñ borom ni ko tabaraka wa taala waa yow wërsëg wu ma la joxoon ci addina te dàqa liggéey gaa yi taxul woon ma jox la ko de, gën a nekk intellectuel taxul ma jox la ko de, bari pexe taxul ma jox la ko de, wërsëg wu ma la joxoon ci addina waa loo ma ci defal, loo ma ci defal fa ma amilta fiha, ana jëf yow wërsëg wu ma la joxoon nga xam ne wërsëg wudul wërsëgu jinne jox naa la ko, waa léegi fa ma amilta fiha loo ma ci defal. Nee na gaa yi daal di jóg taxaw ñoom borom wërsëg yi daal di jóg taxaw fëgg seen dënn ne ah yàlla laaj nga ñu laaj bu nu neex. Maa taraktu min sabili tuxibu an yunfiqa fiha ila anfaqtuhu wala boog ila anfaqtu fiha aw kama xaala. Nee na nga gis ñu jóg taxaw ne yàlla mu naa mu ne gis nga wërsëg bi ñu joxoon amul fenn fenn benn bunt benn barab boo xam ne bëggoon nga ñu def fa alal ji ñu joxoon loolu ñu def nañ ko fa te bañ ko fay def kat yaa tax yow yàlla. Amul jenn daara loolu ni daara ja tabaxal naa leen bâtiment, amul jenn jumaa loolu ni fayal naa leen courant, amul amul amul alal ji ma joxoon mu naa mu ne fa nga gënoon a bëgg ku ko fa dépassé fa laa ko dépassé te ba ma ko fay dépassé yaa tax kat ne suñ borom ni ko kasabta waxoo dëgg kasabta. Ah waaw borom bi yow yaa tax suñ borom ni kasabta walakinaka faalta li yu xaala waxwa jawaadun waxwa jawaadun. Ah faqad qiila faqad qiila, yàlla ne ko gis nga sa dépassement yooyu sa alal jooju nga doon joxe mu naa mu ni jublu woo ci woon dara dara lulul ñu naan yibre digeen loo tabe waaye aka tabe aka tabe, yàlla nee na loolu rek a taxoon nga doon dépassé bëgg ñu ni waajee tabe rek mu naa mu ne fa xadd xii la gaa yi wax nañ ko ba nga nekkee addina lañ ko waxoon fa xadd xii la da ngaa bëggoon ñu ni yaa tabe mu naa mu ne gaa yi wax nañ ko demal gaa yi fay la li yuqaalu wahuwa jawaadun. Waaw da ngaa bëggoon gaa yi ni waaye diwa tawee bàyyi mu naa mu ne gaa yi wax nañ ko gaa yi wax nañ mbokk yi
boko yingistal yalla nañ ci yalla mussal la qadra allah wala samana yalla nañ ci yalla mussal biñu def yalla na yalla tax yalla na yalla tax wa lepp liñu def yalla na yalla tax tabarak wa taala masna yir ben téré nak mu waxon lu am solo mune ngistal nak baxul ga mune way leg legi dana jural waji koy def heureusement mu yegg ci mustawa wu ngistal de ci xolam muy nit dana ngistal di ngistal lu di ngistal ngistal lu di ngistal ngistal lu ba mu jere mu xey genn ci ngistal dal di nek ko sincère lu mi defati yalla tax masna yir ben téré ba gis ci mu wax lu mel nonu mune nit dana ngistal ngistal lu di ngistal ngistal lu ba far rek yalla xey dimbalé ko rek mu daldi far genn ci buntu ngistal rek daldi dugg ci as-sidq moy deug ak deugal deug ak deugal deug ak deugal ñaar yoyu dafa jafé ñaar yoyu dafa jafé deug da jafé waye gis nga deug limuy jafé jafé deugal ko gëna jafé deugal ko gëna jafé masna deg ku ñuy wax señ mustafa fall señ mustafa fall mbar bu cheikh mahamoudou mudu aminata fall radiyallahu ta'ala anhu mu wax lu am solo neena wax deug yom na li jafé moy jëf deug wax mané ko wax nga deug de wallahi wax deug mom yom na waye nak jëf deug mo jafé jëf deug jafé dina koy faral di misal may lélé nga deug ku tok ci télé bi nan mésu da aram tésal da aram jox loxo jigen julu sa soxna da aram mo né waji limi wax deug la dé alcorane bi ni wat lay wax waye demal kërëm bo démé kërëm ay ciet do nga fay fekk mésu ba ci digg naw yow yaangi ni liñuy téré ci dëkk bi liñuy té li Seigne Touba téré ci dëkk bi bam jaral la xex genn ci mbéd mi xex mi dem sa kër fekk ko fa sa wa kër diko def way way bala nga balé buntu kër bi kay nak barél bir kër gi ba nopi sol sol sol sol lu xar da aram sol lu ñu fant da aram mésu dañ koy téré ci dëkk bi sa wa kër mésu bu ci digg gënaaw xéssal ba melni Touba bu añ joté ñolay tajal nga lek bu sour bu rer joté ñola koy tajal té mëso leen joxon baram kon bu joxuñ wa mbéd mi motax señ Modou Mustapha Fall momi ni wax dëgg yomb na waye jëf dëgg jaxé mané ko wax nga dëgg wax nga dëgg wax dëgg yomb na waye jëf dëgg mo jaxé jëf dëgg mo jaxé Cheikhoun Bamba bi muy découvrir lan moy ngistal dani haqiqatu riya lada al-aqyas iqa'u qurbati li qasdi nash lu simple neena deug deug ngistal ahlu ngistal bo len beugé xam muni bul son ñina muni moy ko xamni jamono bu nek mi ngi def lu bax iqa'u qurba jamono bu ne mi ngi def lu bax waye defam lu bax lepp li qasdi nash nit ñi tax nit ñi tax li qasdi nas bu ko nit ñi doon won wax ba tay rek bayina ngeen bal ma way te ñaanal ma yalla baat bi waaw mune nit ñi rek tax nit ñi rek tax li qasdi nas jaamu yalla gum def dépasser alalam mo xam nafi la guddi la mo xam waye neena lu meuna def ci lu bax dal li qasdi nas nit ñi do nga la ci jublu tel nañ yalla mussel ci lolu li qasdi nas yalla nañ ci yalla mussel muni iqa'u qurbi waye nak li qasdi nas aw iqa'u qurbati li qasdi nas haqiqatu riya lada al-aqyas iqa'u qurbati li qasdi nas moy ko xamni ken mënu ko ci jaamu yalla waye yalla taxut nak ken mënu ko ci dépasser alalam ci yoonu yalla waye yalla taxut de li qasdi nas li qasdi nas waaw waaw dang koy gis dang koy gis ben way bo xam day tok ba yag muni waaw wa Touba ca kanam gin man dama ci daan joxe sama alal ni ñepp daan tege non la daan tege waye ma ngi ni suñ koñ ba suñ quartier ba par ci par là ah kon yow xana lolo taxone nga daan joxe Touba ca kanam xana ba ngay joxe Touba ca kanam yalla taxul bu yalla taxé bang ko joxe ba paré nga ci paré def nañ ko ci sa koñ ak defuñu ko ci lola ñako wara wax
danañ ko wax waye yow nak bul tudd mukk la nga ci defoon am nga nak droit ki ritigé lu jaarul yoon lool l'islam may nako ku nek man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi lool mom l'islam may nako ku nek waye nak la nga defoon mom bako nona yalla taxon nga def ko ay ca dañ ko talam dañ ko yobbu madaxunam yow su yonne ko ci yalla taxon yalla dencel na la sax pay ba nopi niñ ko meuna def yalla dencel na la sax pay am nga droit nak gis lu jeerul yon nga critiqué ko lolou l'islam la ko may mais bu tuddu la nga defon non waye ñun no tuba ci kanam ken dokku ñu ci wona joxe waye gis nga ni dedet joxel ngir yalla rek bi nga joxe ngir yalla pare ci motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ci hadith ba xamni jabir moko solo radiyallahu ta'ala muni yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena inna allaha la yansuru ila suwarikum walakin yansuru ila qulubikum wa ahmalikum sun borom neena aw ma soxla ci sen bindu bu rafet bi aw ma ci soxla jekal ba andak jek yan wa jek di dem baxam yalla neena aw ma soxla ci satar bobu aw ma ci soxla inna allaha la yansuru ila suwarikum tar bobu mune awma ci soxla de duma ko xol de dina yalla loy xol ci nit ki mune walakin yansuru ila qulubikum wa a'malikum yalla neena man ñaar dong lay xol ci nit ñaar rek lay xol ci nit considere ko moy lu ne ci xolam bi muy jëf lutax mu jëf yalla neena ñaar yi rek lay xol ci nit lu nekk ci xolam bi ak bi muy jëf ko ko taxa jëf neena ñaar yi rek lay xol ci nit bu fekke ni xol bi dafa nek ci bok ci xol bi ñi tuddé al khalbu salim xol bo xamni do añané sa mbokum julit do ko yéné lu bon xol bo xamni ag na ci al khalbu salim borom day mucc jëf ju yalla tax borom dal di mucc motax yalla ni ci ñaar yi dongu lay ñaar yi rek ci lay considérer nit ki man waye taram bu rafet bek jekayam bek yalla ni man lijeentima lolou de lolou nit ñeekoy lijeenti waye man lima lijeenti man yalla mune xol ak jëf rek lolou taxone sayyidina ibrahima alayhi salatu wassalam bu masana bëgg jëf day wax ni yalla dimbali ma ba sama jëf ji nga tax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin allahu akbar lillahi rabbil alamin lolou yent yalla ibrahima daan ñaan yalla muna muni ma ngi lay ñaan inna salati buma kabare na sa jëmmu ji tax ragal ab yar duma taxa julli ragal jasi duma taxa julli de inna salati wa nusuki sama jaamu yalla muna muy wirde ya muy jang alquran ya muy lamay joxe ci yoonu yalla muy lamay dimbele ñima tane muna muni sama dundu ak sama faatu lepp boole nako jebal yalla lillahi rabbil alamin lu jafela motax julit bi sax warna buy julli rek sax barkelo ko bok ñaan yalla barkelo ci ñaanu ibrahima inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sun borom nak ma dimbele ba lu may def nga tax lool rek la eum moy nak ma dimbele ba lepp lu may def na sa jëm ji tax yow yalla rek lool la eum bi ngeene inna salati xéti jaamu yalla yépp duguna ci bi ngeene wu nusuki mbolam xéti def yi ngay def ta yalla tax yépp duguna ci yalla ma ngi lay ñaan sama dundu gi ak sama faatu luma fi def na yalla tax bi may dundu ba bi may faatu luma fi def rek na sa jëm ji tax loolu la ibrahima alayhi salatu wassalam daan ñaan loolu la daan ñaan def ta yalla tax moy al ikhlas ulama wa haqiqa dañuy faral di wax nan qa'idatun naja fil akhirah salasa asya ulama wa haqiqa nenañu luaw mutti yowmal khiyam bu fekke mutti yowmal khiyam amna loi bu fekke amna loi muna ñetti loi la ci ñetti was la comme ni ma len ko yag waxe ñetti loi la loi wu mutti yowmal khiyam dem aljana muna ni bu fekke ni amna ñetti loi rek la ni len waaw ñetti loi yi lan la
ñu ne al ilmu wal amal wal ikhlas al ilmu wal amal wal ikhlas moy loy def nga xam lu mu doon loy def nga xam lu ci yalla atté muy ben bing koy def na yalla tax muy ñaar nang ko selal ngir jëm yalla muy ñett neñu ñetti ponku yi ñetti loi yi moy tax nita mucc yowmal khiyam wala ma wa haqiqa ni ni ñetti loi yoy rekay musal doom adama ëlëk yowmal khiyam akbar min fala ibada bidoni ilmi wala yanfa'u ilmu bidoni amal wala al amal bidoni al ikhlas wallahi akano wax deug akano wax deug fala al ibada bidoni ilmi muni di def dara defeko niko yalla beugé muna muni te fekkul nga xam li yalla beug muni lolou mom c'est impossible di def dara defeko niko yalla beugé muna muni te fekkul nga xam li yalla beug lolou c'est impossible munte nek dañ ko faral di net li ñen ñi dañ ni al khalima jahate kalala mom la dalon ñen ñi ni dede señ bay jahata la radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ben muy bay bi mba dom ji rek al qadi mo jur al qadi mo jur señ bay jahate rahimahullah radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñom ñaar kenn ci ñom ñaar dañu net li ci histoire ni da ma sa tudd ab talibem diko beus ab talibem di beus di beus di beus ndekete yalla da dogal mu amé tab talib bi nak di def sa buy beus ba aksi ci tab gi bu laalé tab gi rek serigne bi ñootlu moy mu daldi dal melni ko dital touti melni dal fofu mu beus da neex ci serigne bi mom talib bi loolu da jort ni fim beus da neex ci serigne bi atax mu gëna beus serigne ba gëna ñootlu rek mu gëna beus te señ bi russ nako ni ak taaba fi nek yalla dogal muy def sa buy beus ba ak fi rek dal di beus señ bi ñuut rek mu gëna beus bimu aksi waté wénen yoon beus rek taab gëni puff dal di toj dérat ja soti tayli bi fa daw señ bi juk tok di joy mom tayli bi defé ni gañ gi mu gañ señ bi ci taabam gi moy joy lo señ bi woko mu ñew mu niko dedet wallahi li ma gañ taxuma joy xam nga luma taxa joy muna muniko dama xamul ndax liñuy defal yalla ni la mel wala dit di def defé ni liñuy def neexna yalla ndekete wo liñuy def day lor yalla moy li nga don def legi moy beus sama taab gi yaakar nga ni da neex ci man ba tax nga bëgg luma neex ba tax nga gëna beus ndekete boba yaak may lor muni mbaadu liñuy defal yalla non la mel mbaadu liñuy defal yalla non la mel motax ñu ni fala ibada bidun al ilmi fala ibada jaamu yalla meunta am jariñ muna amune te teggo ko ci ak xam fala ibada bidun al ilmi jaamu yalla meunta am jariñ meunta def effet ndare da nga xam misal nako bataay net jaay ngi ni dañu andon di tukki kenn ki waliw la kenn ki jaamu katu yalla la kenen ki ci dess alim la ay borom xam xam ñu démé ba dox ba guddii ñu dalal leen ci genn kër ñu bokk benn nek fanan bi guddii joté jaamu katu yalla bi jog dina fi le borom xam xam bi mi ngi nelaw nelaw yu reuy wali bi mom mi ngi tok di def li ñu tuddé fikru tafakkur méditation muy méditer digam ak boromam mom waliw bi jaamu katu yalla bi mom japp na ci ndox mu sedd mi kabar ñew di julli ñaar rakka yu jeex mu du kabarat iblis joge fele ngir diko yakal ci waye bu ñewé bu jup ko rek borom xam xam ben xar di xaran fekk borom xam xam be xaran kat la bu ne xar di xaran rek iblis dafa tiit dal di daw yak tubayam di faraxal di dem waliw bi di def keng keng keng di re iblis bu demé du nagu lélé mu dilli ci wat bëgg yakal waji waye sa bu jubé waji rek bu borom xam xam bi né xër xaran rek mu sampati xilam
ni asman sété jaamu katu yalla bi ni sama ñaari gaay yi dama bëggu ñu waxtaan waaw mu ñu yow señ ablaye yow bi wallu bi lay waxal yow bi da nga fanané ré rek ma ngi julli nga fanané ré rek wa luko sabab wallu bi ni ko sallaw rew mala sax mu ne gis nga bi ngay julli iblis say say bi dafa joggé fele ñew bëgg la yaqal li nga doon def mu ni waaw mu ne ko waye bu la jubé waaji bu xarané rek mu sam pexelu bakanam ngir lan ngir xam xamam bu bari bi ngir xam xamam bu bari bi motax ñu ni nawmul alim ibada nelawi borom xam xam jaamu yalla la nelawi borom xam xam rek jaamu yalla la nawmul alim ibada nelawi borom xam xam jaamu yalla la muniko sa bu ñe bëgg la yaqal rek borom xam xam bi xarané rek mu daw foroxal muni daw yim doon daw ak di foroxal mom la doon ré wali bi loolu la leen wax mune wala yan faul ilmu bi doni amal xam xamit lum bari bari te borom jëfé wuko muna muni du def effet amul effet xam xam lum bari bari te borom jëfé wuko muna muni amul njariñ wala yan faul ilmu bi doni amal xam xam bu borom jëfé wul amul njariñ tok ci bas bi waraté jox loxo jigen bi lu sa soxna da aram bas bi tas jigen ñi wër la kenn ku nekk naan dama la sopp dila jox loxo nga di len jox loxo ñu wokkale ni la a li nak nga ni li sama mbirum bop du sa mbirum bop kat da nga jëfé wul xam xam dong xam xam nga jëfé wul rek tak ñaari jaaro di borom xam xam di waraté ci internet be fune nga waraté fa te kula xol gis nga tak ñaari jaaro ñu wokkale ni la sa ñaari jaaro yi du sunna nga ni wa way lolu sama mbirum bop la du sa mbirum bop da nga jëfé wul xam xam da nga jëfé wul xam xam bu lay mukk naan sama mbirum bop la ñoko daan misale sëriñ bi naan bani dur ñu naan sëriñ bi day mand ñu naan dede mew lay nan mu soppi ko sangara mané xaju ta soppi ko sangara sangara mom sangara dong la mandi mandi dong la lu haram la señ bi def na lu haram rek dan def na lu haram rek nak taw nako reconnaître def na lu haram rek waye bu mu jema téwér yi nan day soppi ko mew soppi wul mew de sa bëri dong la couleur bam nuro mew waye sangara dong lay nan bu noor won sangara du jayi jayi ci mbéddi mi wala muy badjantu seen nit ki ñu mu nan yalla ngi ñu sangara dong la nan kon wala yanfa ilm bidoni amal xam xam bu ko borom jëfewul amul njariñ amul njariñ wala al amal bidoni al ikhlas bu ko jëfé te selal ko amul njariñ du def effet wala al amal bidoni al ikhlas boko jëfé te selu muna muni du def effet du am ben effet sa dig ak sa borom tabarak wa taala day sel rek motax sa'il bi waxon na neena wal amal bila ikhlas aba an mansur wal amal bila ikhlas aba an mansur neena jëf jëf ju selul muna muni poussière buñu tassare la poussière ngani ko euf mu naw ba nopi ñun la dajale wat ko ning koy tele ning koy ñaka mané muna muni jëf bi selul non la mel muna jëf bi selul non la mel ngena jëf ju selul non la mel ngeen bal ma mbokk yi nga xamni ño nek ci ligne bi ñu may ma rek bama waxtaan ba nopi inshallah taala muni kon nak wal amal bila ikhlas aba an mansur lolo sayir bi wax neena jëf bu selul bu ser buñu tassare dong la ngeen balma lolo tax ali sallatu wassalam waxon hadith bu daw yaram bobu yaronte sallallahu alayhi wasallam da tok ba yag munit annasu kulluhum hulka ila al alimun wal alimuna kulluhum hulka الى العاملون والعاملون كلهم هلكا الى المخلصون والمخلصون على قطر عظيم
mo deppok ay alquran bi sun borom wax ni wal asri innal insana lafi qusr illa allatheena amanu wa amilu salihat sallallahu alaihi wasallam da tok ba yag mo nit anasu kulluhum halka nit ñepp alku nañ alquran ni wal asri innal insana lafi qusr dom adama yep pert nañ yonent ni anasu kulluhum halka mun a ilal ilal amilun bam dess borom xam xam yi jëfé seen xam xam mune borom xam xam yi jëfé seen xam xam pert nañu mune bam dess ña sellal borom xam xam yépp pert nañu doom adama yépp pert nañu bam dess borom xam xam ya ña mune waaw mune borom xam xam yu ñu sété ni ñom perte guñ mune amune ñomit pert nañ ñi deer way mune bam dess ñi ci jëfé seen xam xam xam nga yalla bi mu sété doom adama yi borom xam xam yi la lekkeli ak turam ginaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni dana yëkëti seen daraja mune doom adama yépp perte bam dess nak waram xam xam ya xam li yalla wax waram xam xam yoyu xam li yalla wax ñom ñepp pert nañu mune bam dess ñatay jëfé la yalla wax mune ñatay jëfé la yalla wax ñom ñepp pert nañu bamu dess ñatay sellal mune ñatay sellal ñi ngi ci buntu volcan wa fu doom adama di muccé ñatay sellal mune amone ñi ngi ci buntu volcan de buñu gest de buñu gest rek barasté ko daanu ci bir ñi ngi ci buntu volcan wal mukhlisun ala qatrin azim ñi ngi ci buntu volcan bi buñu gessu di daanu ci bir kon buñu gessu mukk lolla yonentou sallallahu alayhi wasallam wax sun borom ni wal asri innal insana lafi qusri dom adama yep pert nañ mu sette ca illa alladhina amanu wa amilu salihat al ikhlas moy li gëna jaxé ak jaxé ak jaxé motax yonentou sallallahu alayhi wasallam sax wax na ci ben hadith neena an al ikhlas sirrun min asrari la yastawdihu ghalba man ahaba min ibadihi ser neena selal selal sekere la bu yalla yoral bopam yor ko ci loxal bopam diko jox jamb ko sop ndax jafé gum jafé rek sekere selal mun amuni sekere la bo xamni mi ngi ci loxal sun borom day set jamam bum sop diko ko jox jamb yalla sop rek la yalla di xir ci limuy def yalla tax man ahaba min ibadihi jamb bi mu sop ci ay jamam buñu ne selal nak moy jëf ju yalla tax rek netti won na len ko ci ben waliw bimu ande ak ab talibem mutasawif bi bimu ande ak talib bi romb ben bassin jitt daanu ca bi ci jitt ji daano bëgg genn mën ta genn sa bu yégué bay jet kimi gi rek daanu wat ci ndox mi mu ñew diko xett li ñe mu japp ci fett gi jitt ji fett ko mu tax loxom jappat jitt ji fett ko muy tax loxom talib baangi taxaw diko xol rek jitt ji di fett ba dangaram jeex meunatu la fett sufi bi dal di doga japp jitt ji genné ko tek fe talib bi mu andal ne ko waaye lor nga sa bop yow yang koy xett li mu di la lor wal ye nga bayiko ta dem muniko waw mom lim amone rek lamay jox man lima am la koy jox mom lim am rek lama jox waye may lima am la koy jox mom lim am moy lan moy yalla ko bind mu meuna fet and ak dangar man yalla daf ma bind ngir may dimbele di xettle jami yalla yi ya malikal mulki ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadiyan radaha aw kama khala li sayqina wa wasilatina shaykh mud bamba radiyallahu ta'ala an al ikhlas al ikhlas moy sirrun bayna allah wa bayna al ibada moy jambi limuy def digam ak boromam rek la yonu ken neeku ci digam ak boromam rek la mu def ko ngir yalla rek donte nak man nako def alaniyan ku seen gis ko ko xol seen ko waye bu tax nga ni day ngistal de
bul gis mukk rek ben way jëf te lim jëf mu jëf ko ci njëmmer nga yëkëri saw laan ñu toftal ca ni diw day gis tal te yalla xamul lo batin gis nga sufyanu sawri jang ngeen ko seigne touba misal nako ci masalikul jinan sufyanu sawri radiyallahu ta'ala anhu dafa massa dox borom bu ben way bu julli di joy mu diko xol ba yag mu ni ah ki day gis tal rek joyam yi ha sa mura

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعتي خسر أن لا ين أيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام. بك أوريتيري راديو خسر أن لا ين جلس نمرين يون ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna, té seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek. Ñu jéggul leen ci yéxa tambali émission bi du ci suñu coobare, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan, di leen ndokkeel ci wéeru teddu magi wi ñu nek, di wéeru Zulhijja, wéeru Tabaski, wéru barke, wéru yirmane ni ma ko waxe won ci waxtaan yele wessu. Rawatina ci fanam yu tedd yi di fukki fan yi jëk ci wéru Tabaski, li ci yonantu sallallahu alayhi wasallam wax ci barke, ci tiranga, ci yirmane. Bu wéru wo xamni mi ngi upp yirmane yalla ak barkeem, mi ngi upp njëggalul yalla ak barkeem. Lola tax sunu mawdu tay ñu bëgg ko jukke ci wax yantu yalla Muhammad ali salatu wassalam, mi nga xamni biko yalla yonne tanul nek oustaz, tanul nek imam, waye yalla daf ko yonni mu tan nek enseignant, nek muallim. Innama bu'istu mualliman, yalla dama yoni pour ma nek ben professeur buy jangale buy yete. Motax du tokki du tayi, ñun ñikoy jema roy diko jema jaar di jema jaar aw yonam. Motax lu mbir xat xat, lum tis tis, lum jafagn jafagn, sunu suba sunu ngon, ñu jëmele ko ci jang ak jangale. Metti yim fekk yep bari na, waye metti jangale la ci tan. Innama bu'istu mualliman, man yalla daf ma yoni pour ma nek ben professeur buy xamle rek, buy jangale rek. Motax sunu mawdu tay ñu tuddé ko khutbatul wida bi arafa, discoursu tagatombu siiw bobu, discoursu tagatombu lem lepp lu yiwu adina ak wa alakhir. Discoursam bobu ñu jël ci ñaar fas ko yene waxtane. Ñaari moy arriba wadima, arriba wadima, ñaar yoyu lañu tan fas ko yene waxtane ngir jëmmi sunu borom rabbi sisi wa ala jalla jalaluhu khalaqna wa maulana. Moy riba, xam ngeen ni discoursam ba joxna ci walu riba walam, waye benen bi ci dess moy deret, deret niñ ko wara ñongalé. Nima koy faral di waxe, di top waxi ay, di top xew xew yi, di ci waxtaan ba leg leg ñi xamul sax dañuy yaakar ni da nga farfi barab wala da ngay politique,
te waxna mirara ni politique mo politique luuma fekke fu ma fekke wu ma fu am ga yo xamni pour ñom seen xalaat rek xalaatu keneen bokku waye bo xolé ni adinaay doxé fekk na ñun suñu professeur bi ñu jangal mu yëndu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxtane nako ba laf ko ñun dañuy ñew rek di lire di ubbi lim waxon di ci yeur diko deppele sun jamono diko jangal sun ñun wa jamono ku yalla defal tawfiq nga jariñoko ñu bari dañ gis ni li ngay wax xam nañ ni deug la waye dañ koy jema redire lutax ñu diko redire parce que diw lañ faral te li nga wax enrasé wuko waye xam nañ li nga wax deug la lolu ana honnêteté intellectuelle honnêteté intellectuelle fan lay nek sallallahu alayhi wasallam discoursum bi nga xamni moy dernier wala moy discours bi gëna siiw tay discoursu tagutom bam tuddé ko hajjatul wida khutba bam ca defone mom lañu jël ñaar rek lañ ca jël ñaar rek ngir bëgg ko waxtane ak yeen ci waxtu yu gatt yu xat yi ñu tollu ni moy khutbatul wida bi arafa sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg jamm kéro bi mu taxawé arafa lim jëk def moy amnistie xam nga dsa ma ngi commencé wax affaire amnistie té gis ngeen barki dembo ndjay suñu réew mi rek amnistie xewna fi pourtant lu l'islam xam la amnistie lu l'islam xam la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko jëk def amnistie sallallahu alayhi wasallam discoursum bobu dañi alayhi salatu wasalam ya ayuha an-nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun illa an talqu rabbukum ka'urmati yawmikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha wa annakum satalquna rabbukum fayashalukum an a'malikum aw kama khala alayhi salatu wasalam mun ya ayuha an-nas yen nit ñi xam nga bobu ñim fa taxawal ñepp ay julit lañu nangami fukki junni doom adama mom la andal ci adam gogou waye gis nga amatu nas bi yépp la waxal julit kudul julit ku gem ku gemut ya ayuha an-nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun yen nit ñi ma ngi leen di xamal ni seen deret aramante ni ci seen digënté ngeen di ko tourante seeni alal aram na ci seen digënté ngeen di ko lekkante ci ay naxé mune bis ni tay la tambalé aram ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penc ba sallallahu alayhi wasallam nek na madina lu yagg aramalul riba l'islam aramalul riba ba kéro discoursum bi nga xamni moy khutbatul wida ci la xamlé nak bis ni tay riba aram na ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penc ba mune ni nga xamé ni seen bis bu tedd bu maggi bi niko yalla warmalé muy bisu yawma arafa niko yalla warmalé seen wéru wu tedd wu maggi bi niko yalla warmalé muy wéru silhijja seen réew mu tedd mu maggi mi niko yalla warmalé muy al baladul amin makkatul mukarram umul khura umul khura muni gis nga ni yoy wor amé worma non la déréti doom adama amé worma ken waru ko tour ci tiaxan non la alali doom adama amé worma ken waru ko yak ci tiaxan ken waru ko lek ci tiaxan alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni continuer le discours bi ba yag nak ci la amnistie mbolem événement bo xamné amon na lim ci ka na jike sax riba ci la amnistie mbolem riba yi liñu tuddé copper sms defena légui copper sms khalis bu liwut ah khalis bu liwut yaron sallallahu alayhi wasallam ni bis ni tay amnistie na li wessu won
ci walu riba ci walu khalis bu lewut ñi nga xamni dañu saccion ay alal denci ko dañu lijeenti won alal fexé ba am ko ci anam gu lewut bis ni tay amnisty nako lolo bu ko ken tuddati legui li ci sama kanam lay wax li ci sama kanam mom mayatumako ken waye li passé amnisty nako mun alla inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'un tahta khadimi bis ni tay lepp lo xamni mbir mu aju ci khalis bu lewut la ci jamono jahiliya tek na ci sama cioncio comme niko ben president waxe won neena yenn dossier yi tek na ci cioncom yonent neena dossier yi nga xamni dossier jahiliya la ca xew xew ya xewon ñinga xamni fexé nañ ba lijeenti ci ba am ci alal ju degeul bis ni tay man yonent am amnisty nako tek na ci sama tank buma deggati ko ko tudd ñi ni mbay ci sa wew tank mbay ci sa wew tank yonent ni ci sama wew tank lay tambale xam ngeen jan alal la jëk amnisty mina muni inna awwala riban abdahu bi ammi abbas ibn abdul muttalib sama bay tax ñu nan ko abbas ibn abdul muttalib alalam la jëk amnisty lepp lum leble won ta warta sintu ay intérêt ñak nako tek na ci sama tank kenn duko fay intérêt yi rasul malam nak moko mum capital bi waye intérêt yi kenn duko ko fay ñak na amnisty nako ala inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'u tahta khadami tegna ci sama tank mun way xam nga kan lay jikke ci sa bop sama bayte Abbas ibn Abdul Muttalib mom lay jikke tek dossier sama loxo dossier Abbas ci lay tambalé ci la tek sama tank dossier Abbas Abbas ma déggati nga tuddu dossier bi dossier copper SMS dossier wu ñi nga xamni fexé nañ ba jël alal jo xamni mom ñuko na mëna ko intérêt yo ci amon tek na ci sama tank Abbas bu ko tuddati riba riba jamono bi ñu toll man nga xni riba dong wala dom adamay yi dundé danañ ko wax ci kanam inshallah taala mo tax sun borom tabaaraku taala ni ya ayyul lazina dafni sun borom tabaaraku taala dafni allazina yahquluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allasi yataqabbatuhu shaytan min almasi salika bi annahum ghalu innamal bay'u mislu riba sun baram ni ga ñi nga xamni dañuy lewal alal ju lewut dañuy lewal alal ju lewut bu ñe alal ju lewut nak même sofu jambour so jël fexé ba wutal ko titre français ta xam nga ni momo sof ci ci alal ju lewut la bok allazina ya'kuluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allasi yataqabbatuhu shaytanu min almasi muni ñi nga xamni fo leen fekk dañuy lek alal ju leen liwul mina muni dañu melni mufassiruni biñ koy firi neenañu da melni wa jo xamni ku jinne sad majnun abdaf lekatu riba foko gis rek day melni majnun majnun moy ko xamni du tok ben place xam nga ni abdou foko fekk tay bu suba bo ñew do ko fekkat ñu ni même bu fekente ni nek na ci bamélamit du tranquille mu ko am conscience tranquille jamono bu ne mbugal mi day tax mu melni majnun ci bir bamél bi comme abdou du tranquille du tok ben place jut dem dik foko fekk tay bu suba do ko fekk muni nak sun borom ni lek katiri bayyi dañuy melni ñu seytane sadd ku seytane sadd nu muy mel ko misril majnun kuy say lay doon neena lek katuri ba non la mel du tranquille mu lek katuri ba du jog ci hopital yi du jog di dag bi ni faju ji dem ak ñew te du ma sa wir nak du ma sa wir
lum am dana ko fajo momako njabotam te du massa wir nak do deg mukk ni wir nak docteur yi dañ koy dank rek bu amete ñaari wer rek tebatina deloti dag bi ye delu lutax yataqabbatuhu shaytan min al mas mun way and ak lolu sen ndof gi yobena len ñaan waw lutax yalla di aramal riba te riba mok jaay ak jind do ngay riba mok jaay ak jind rek yam jël sa xaaliss def ci sa marchandise ñew tek ci sa bénéfice ñun tamit dañuy jël sun xaaliss denk ko ci banque bi wala ñu lebal ko diu sangam mu tegal ñu ci nangam kon kay salik bi annahum khalu innamal bay'u mislu riba way degal na len yalla tontu yalla ne du man may daganal may aramal ñu ni waw mu ni wa ahalallahu albay'a wa harrama riba man yalla ma daganal commerce aramal riba man yalla ma daganal commerce aramal riba ginaaw man ma mum alal bi lillahi mirasu samawati wal ardi alal jep mako mum man yalla legi man ma daganal am nyaay nga jende fuk tek ci juroom muy fuk ak juroom mako daganal waye ma aramal riba leble fuk ñu tegal la ci deureum mako aramal wa ala lawal bay'a wa harrama riba muni faman jaaho mawsi muni faman jaaho mawsihatun mawhisatun faman jaaho mawhisatun min rabbih fantaha akoko de falahu ma salafa wa amruhu ila Allah kep ko xamni degna waratew sama yonent bi alayhi salatu wassalam faman jaaho mawhisatun min rabbih degna waratew sama yonent bi alayhi salatu wassalam bam ko degge rek fantaha mu seppi loxom te lola degna waratew mustafa mbay sam wala borom xam xam sangam muni riba day lu aram la neena bam ko digge rek mu wicc tax tay loxom ni bis ni ko tay dootu man lek riba fantaha sun borom neena koko day mom fa lahu ma salafa wa amruhu ila Allah lam ca jota def muna muni bal nako ko lam ca jota def to xamuko won lam jota lek ci riba te xamuko won muni bal nako ko mbiram yalla ko yore legi mbiram dañ koy baye ak yalla mun waye nak wajo xamni moko tay tayatu xamna ni riba dafa aram deg nako ba nopi na mo ñiko salatu dalam jëm ci riba koko safaray don dekk wayam ëlëk la qadarallahu wala saman motax sun borom ni wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun khalidul lahd da fay biel sax fa faw la qadra allah wala sanan ko xamni degna warate wi degna waxtan wi degna njangale mi banupi nak wagniko dal di jaarat ci yoonu delu ci dil di asir di lek riba di créer ay soufi jambour dem lijeenti ji li nga xamni moy kayit bi ko koy lewalal ngir mom ñu man ni moko mom ñu diga tudde titre français mbam neena koku safara lay dekk ëlëk yow man xiyam dekk wayam moy safara ñu dem ba danaka système riba pour nga mucc ci lu jafé la so démé ci radio yi ña ngay jëfinu système riba radio yi bari nga dem ci télévision yi kasalika lutax mo wax ko moy seen serveur ya fa né serveur yoyu ñu bari ci ñom riba lañu jëfëndiko ndax l'islam daf la sante boy def muamala akub julit li ngeen di muamalante na leer bu fekke da nga tek serveur ci sa radio serveur bi bu nit ki duggé nga xamal ko niko sa bo duggé de unité bi nangam la lay coûté wala mu ne la so xasse duggu day jël ci yow nangam directement garder ko nga wax ak nga ñak baña wax charte yi leer ba nupp nak mom mu xam charte ba nupp wagniku duggu su boba yo eumo bakkar
duggu na ci serveur bi waye bi mi duggu ci serveur bi xamna ni sa bu duggé minimum serveur bi dana jël ci mom 5000 francs mo xam participer na ci émission bi jall mo xam participer wu ci su boba su ko lolu léré bu nit moñi ku duggu nak ah yow bu boba nak sa jaan wacc na waye wote len ci 600 kassaw kassaw ñu wote ci 600 kassaw kassaw waji ab xalisam ni meng te du participer riba la xalisam dem na te du participer riba nga lek de riba nga lek opérateur yi mom dama leen jëlé lé ñom opérateur yi mom riba la ñi dundé ñom riba riba da ngay tok ñu yonné la dalal ton dalal ton mané yalla bu mu dal fi yalla bu mu fi tono yalla bu mu dal ci man yalla bu mu fi tono te xamna ni ñi ma koy def comme niñ koy défé ñeneen dalal ton di lek sa xaliss yow soxla wo dalal ton tay soxla wo ko demb soxla wo ko barki demb soxla wo ko suba ba paré ñu di la ko yonné di la ko forcer légi amna ko xamni sa bu gisé ben message buñ ko am wayé ci téléphoneam faaw dana bëss ok pour bëgg effacer message bi effacer wu té sa bo bëssé ok rek dalal ton bobu dugg na ci sa téléphone mom ngay wuyo par bu la nit woyé par sonnerie ba nopi tamit yaangi ci wër wu dé wone amna luñ la ci retirer xam ngeen ni aram na dé riba la ñepp dañu mëna xamni bo oké mu arrestéré wu même bo oké wul sax da ngay gis nit wala rawati na nak budé suñu réew mu melni Sénégal nga xamni ay kilifa yi diiné dañ fé nek sib lol musique nga yonné len dalal ton bo xamni seen téléphone bo len woyé musique ngay dégg musique ba kéro nga len di jot nga xamni togn nga deux fois yaangi lek alali jambour ci lula lewut ba nopi yonné ko dalal ton bo xamni mom soxla wu ko système riba motax mani ñu bari dañ ci dugg sax te do xamni yaangi ci système riba bi waye sun borom neena yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat yalla neena kuy dund riba damay bayyi bam dajale rek ba yaakar ni dara disu ci ñu nan diw milliardaire la ma xey kos almetek ci mam ngay deg ñu nan society bi feyit na fele society bi nangam ne fi diw sangam fe diw yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat yalla neen ki dajale riba sa bu dajale ba defini mo ci ne ma kos almetek ca waye wa yurbi sadaqat ki nga xani mom limuy def ci yoon la ko tek day barkel rek sa bu xey muy gën di barkel wa yurbi sadaqat day barkel rek sa bu xey di gëna barkel amna lo xamne xawna sacc tuti ci riba waye mo gëna graw moy batay ndax mom ay fenn da ci tabbi ay fenn moy samba ma demba moy ubbi tiktok dal di dem ci conférence Moustapha Mbaye Sam dag ca ay baat yo xamne da wax ba ag ca joxe ca ne mosu joxe ca exemple nga dag ca ay baat ñew monté ko jël ben way lonkal ko ay rangoñ tek jersey ci wétam dañu déglu leen li waaji wax diw monté ko tek ki bëgg Moustapha Mbaye Sam te yalla tax bu gisé lu mel nonu fitam dem mu ne xara ma déglu ko lu mu doon ndekete katchi kessé dara niw ci lolu aw fenn la te aw fenn mo gëna graw ñeen fukki njaalo aw fenako gëna graw mu wër la ni liñ monté ak li ngay lire diko déglu da nga nan comme penko soowu lu ko waral waaji moy bëgg xaalisé ko ci yebbu bëgg ay wiyu bari ndax amna ño xamni lu mel nonu buñ ko gisé faawu ñu lire ko déglu ko waye buñ gisoon rek photo suñu Moustapha Mbaye Sam bo xamni ni photo bu normal la ak ben waxtaan amna ño xamni duñ ko sax deglu dañuy pousse mu jall parce que intéressé wu len bu yeggé ci koko intéressé nak mom dana ko deglu mom waye ki nga xamni mom lu bon dong la bëgg di dégg fum toll fum gissé lu mel non rek faawu dana ko deglu faawu mu lire ko faawu mu cliquer parce que mom lu bon rek la bëgg di dégg ci ko ab safan rek la bëgg di dégg
ab safan rek su ko defé waji fenn la yow mi bëgg ab safanit lire nga vidéo jambour sa xaaliss demna parce que yok nga ko ay wi yang koy gën di dolel muy gëna mëna fenn te Seigne Touba néna ku jaay jési agresseur kum ci agresser yena bok Bakar ba kuy dolel ab fenn kat fenn wum fenn yena cey bok yena koy bok ndax yaay dolel ab fenn kat bo xam day monter rek di tek ya ko dolel fenn wum fenn am nga ci fenn wum ndax ya ko dolel bo gisee sharia di téré bo fekente ni darur da la dab ba sa xaliss mënu ko denc ci sa kër faaw bank nga koy déposer ji té wa bank riba dong li ñi jëfëndiko faaw ñu am luñ la tégal l'islam lay wax ni bul bayyi xaliss bi ci kër gi xeyna sa bakkan mën na ci dess yobbu ko bank waye nak riba ba nga xamni mom la bank di tégal bul ko lek nga ni kon numay def dama koy bayyi ak bank bi ñu ni upp na def bu boba yaangi dolli bank bi dolé jum gëna mëna défé Bakar kon jëlal xaliss bi nga ni bu mako jëlé numa koy def ñun la sëño ko lek seño ko sarxé seño ko may ndax du sa alal xana kon problème dikna lila bank di tégal seño ko lek seño ko sarxé seño ko may ndax momoko ndax yi sarxé ak lek ak may alal sa alal nga koy def té lé momoko riba la sari ani kon nak dañ leen wutal solution bi moy ay ci jëlal lolu nga def ko ci bien public yi te bu ci yene jenn tuyaba nak jenn tuyaba men mbokk masna ma wo ni ma man dama dencion xaliss bank xaliss ba lañ ca tek matna 100000 francs yek kelko xuma dama la ko bëgg yonne ndax fekk daf ma laaj lu ci sari xam ma wax ko bu nopi bu legi dama la ko bëgg yonne mané ko d'accord bu mako yonne ma dem def ko ci public bi moy dama ko xëccël ay nit robino ño xamni mënu ñoo am robino ma dem defal leen fa ay robino waye sëño ko lek sëño ko sarxé ndax momoko bokay joxe do ci yene jenn tuyaba ndax du saw ñak riba la sun borom ni yam haqqullahu riba wa yurbi sadaqat da ngay dajale ba defini ya ci ne ma ñew ni ko teel ñu ni ko teel kon diskuru yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu dal li ci sempi baat bobu di riba waxtane ko la nga xamni mo wess won ci jamono jahiliya mu amnistie ko baram ni ayyul lisina amanu taqullaha wasru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin sarta bo moy in kuntum mu'minin sun borom neena yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla ragal leen ko te ngeen bayyi fi riba lañ leen di tégal ci bonu fi riba ba leen ko fa muni sarte bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gëm ngeen yalla la wax de motax gëm yalla ko man gëm yalla ko man amna ben commerçant bu mag bu nekk fi ci Touba liko bank bi tégal ci xaliss bam fay denkane dara yu bari ci lako tabax fi ci dekk bi xamna dara yu bari ci lako tabax dara yu bari jamono bi may liggey sama dara ji amna mbokk mo xamni ben professeur bo xamni mo jangal ay domam yobbu won na ma ci mom ni ma dama bëgg ñu and ci diw fekk bo mom domam da ne ci sama dara mom professeur bobu mu ni ma dama bëgg ñu and ci diw ngir mu jappale la ci dara ji kera bima demé ma ngi tok ma dégg muy téléphoné bankam lan la fa am ci li téggé ci xalissam bam fay dénk bima noppé mu nax lolou dé amul solo ma dégg muy lolou dé béré gu amagul solo kéro la fa mujj déluuma batay kéro la fa mujj wa to xaké ki moma sonal lolou ndaysan ñu dëkk ba paré doom di jàngé ci man mu sonal ma lolou pour ñu dem ci ay at la ci gannaaw côté ay 2009 xamna dal 2009 2012 diko sori côté yoyu amna ño xamni xaliss bobu ci lañuy def tabax daara yak nangam ila akhirih waye do ci am tuyaba de do ci am tuyaba ah xana ci mbaxu yalla de mo man nako waye boko ci yene nak yene nga ci lula lewul ndax tuyaba dang koy sentu ci lula lew sun baram neena fa in lam tafhalu
ndax bala ma ñu ci lool ndax li tax hadith bani innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa bu hadith bu waxe lool yene jojju nga xamni mom nga wara yene te yalla di sét yene ji muy intention bi awa acte bi na fekk intention bi nak acte bi nek lu légal day nek lu légal sun borom ni fa lam tafhalu fa athunu bi arbin min allah wa rasulih kep ko xamni bayiwul riba man yalla déclarer na la guerre mak sama yonent kep ko xamni bayiwul lek riba man yalla déclarer na la guerre mak sama yonent sun borom kum déclarer guerre waaw san suuf ngay taxaw pour guerre ak man asanam su lay tim yan sar du combat sun borom rabbi istawala ñaar dong la gis mu déclarer len guerre ñaar lek katu riba ak kuy saga waldi wam lek katu riba ak kuy togn waldi wam ñaar ñi rek la gis yalla déclarer den guerre pourtant jamono bi ñu toll ñaar ñooñu ñaar yoyu mo gëna tassaro ci jamono sun waldi wi sénégal yépp saga nañ len bo leen waldi bu yéwo sénégal saga nañ la nday riba mo fess adina bi waaw ba légui ñu ni dañoo bëgg adina bi équilibre jamm am fi c'est impossible di saga waldi wi yalla yi di lek riba té dina jamm am du ma sa am ku leen ko wax da leen dina ndax yalla mo ni déclarer na guerre képp ko xamni yaangi lek riba wala ngay saga sama waldi wala ngay saga sama waliw ñaar ñi dong la ma sa xam ci ñu yalla déclarer guerre saga katu waliw ak lek katu riba fa in lam tafhalu fahathnu bi arbin min allah wa rasulih am nañu jang fahathnu bi arbin min allah wa rasulih sun borom wax ci hadith bani hadithul qudsi man hada li waliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni yaangi saga sama waliw man yalla déclarer na la guerre man xol rek ñu doon saga waldi rek seenu muj rek ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xamnako ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xamnako yalla xamnako ku xam cheikh muntaha ak ni xolam ba mel nga xamni yeneewul sangaleñ tank bu dam la yalla tagge ibrahima alayhi salatu wassalam tawfiq bobu la ko yalla defal wallahi non koy wax te yalla rek tax dañ koy wax te yalla rek tax yawma la yanfa ummalun wala banun ila man atla bi qalbin salim al qalb salim bobu yalla soxla won ci ibrahima mom la sun borom jox cheikh muntaha koku moy kiñ gëna saga tay ci jamono moy kiñ gëna saga tay ci jamono ba nupp ñi dañu bëgg tawfiq am dañu bëgg jamm am Cheikh Mayi Niass al alim al allama ñoon bun sun borom neena sama walli wi te walliw kat borom xam xam yi wax nañ ko walliw mom deug la am nañ mbolo mo xani nangu nañ ni walliw amna ndax alquran ko wax alla inna awliya alla la khawfun alim wala hum yahsunu allazina amanu wa kanu yattaqun lolou mum nangou nagn ko waye nak ko len tudal ni waliw lañu saga ko ni di waliw ben kurel la ci kurel l'islam yi nangou nagn ni waliw amna ndax alquran ko wax mum ni ko weddi waye nak ko len tudal ni waliw la ñu saga ko wax deug yalla xana doon ab yonent mo gëna jafé doon waliw yalla ci ciobarem dafa wut ay méthode wala ay jëfëndiku kay misal na leen ko ba tay ni walli wi li ñi bari ñetti walli rek lañ ñett rek lañ al wilayatu danañ ko faago ci tuddu yalla gu bari nga dem ba yalla def la walli nga xamni wilaya gogo ya ko faago amna fu mu dalé am fu mu yam amna wilaya go xamni doono ci dara sun borom rek la soob mu def lako waye bi nga ñëwé defo dara place bi nga taxaw jogo fi
motax mani wali ñett la wali wo xamni da melni ten wali wu melni dex wali wu melni geej wali wu melni ten moy wali wu nga xamni mom day juddu walu wut wilaya waye nak téréwul bi mu juddo jang na l'islam ba xam sharia xam haqiqa xam al halal wal haram bu nupi nak mu boole yoy yep nak denc ci posam dal def suluk suluk moy mu soobu yoonu tasawuf ni ko yonnatu sallallahu alaihi wasallam waxe te sun borom wax ko ci hadithul qudsi la tasalu bimne la yasalu abdi yatakharrabu bin nawafil ila akhir ila akhirih sa jam du deñ soobu lefum tasawuf di dor ay rakka guddi di tuddu yalla ba mujj man yalla ma soppu ko soppi ko yalla kum soppu soppi la ma soppu ko soppi ko soppi am noppam muy man ma soppi beutam muy man ma soppi laminam muy man ma soppi tankam muy man ma soppi loxom muy man koku juddu walewul wilaya waye dafa soobu yonu tasawuf di jaamu sun borom di jaamu sun borom ba sun borom defal ko al fatul akbar su ñaané mu may ko su ko woyé mu yu ko legi amna ijaba waye nak bu mu bayyi lim jappon de su ko bayé rek dootu dem fenn ten bi day sak koku moy ki gasuk ten ba jot ndox ma mu continuer di gas sa bu xeye dina gëna am ndox waye nak bu fekente da gas ba jot ndox ma nak delu kërëm teud di nelaw suñ boye bu sa buñ xeye tibbi loxof su soti ca ten ba bu yagge ten bi day sak dootu am ndox koku moy wali wo xamni juddu walul ak wilayam wali wi nga xamni dafa juddu wal ak wilayam mom wilayatu gi mi ngi ci mom mom nugu wo ño bokk yam man nga ko ray ba lak ko def ko dom waye mu no dindi wilaya gi ci mom wilaya ga ngi ci mom di nelaw bu fekke ni jaamuna yalla dana mujj melni wali wi nga xamni mom lañu tuddé geej bu fekke nak dafa corossé le bara wali la juddu wal na wilaya gi waye bimu ñëwé dal sawarut nak ci jaamu yalla moy soobu lafum tasawuf koku moy dex fim wessu amna fum dalé am fum yam dex amna fum dalé am fum yam amna fo amni yeggu fa wali wi nga xamni juddu wal na wilaya gi ba nopi nak mom wagnu ko denc wilaya gi fe dal di soobu yoonu tasawuf di tudd yalla di sikkar di jaamu sun borom di sakko ay ngeureumum di ko lambatu fu nek ba xey am ngeureumal yalla koku moy geej ke misli seigne touba xam ngeen ni geej lu dugg ci mom mu soppi la lu dugg ci yow soppi la ke misli cheikh mamadou bamba radiyallahu ta'ala wali wo moy geej wali yoyu sun borom neena ku len saga déclarer na la guerre man aadili waliyan faqad aslamtuhu bil ard hadithul qudsi la de hadithul qudsi la sun wali senegal yep ñu tifar len ay saga bañ toy te ba legi kat gaayangi rafen ndorte yi ni dinañu dund ci jamme yi dinañ dund ci jamm da ci am walu yo xamni man nañu balé lo leen def ñu balla moy classu señ mënta xaji nga xamni ñom seen xol bi dafa seta set ba wa amna walu yo xamni mom boko togné rek mu tay la yab dana ko wax ci kanam buma accé ci digënté Abdourahmane Al-Awf ak Ibn Awf ak Sayyidina Ibrahim Ibn Adham mi ngi ci biir waxtaan wi xeyna yalla may ma man ca yegg kon sun borom neena lek katu riba déclarer nako guerre saga katu waliw déclarer nako guerre sallallahu alayhi wasallam neena la ana allahu al-akilu riba wa muwakkiluhu wa katibihi wa sa'idihi ñu ne ko lutax hum sawaun sallallahu alayhi wasallam neena yalla na yermande yalla sori lek katu riba ñu ne ko ak kan mu ne ak ka nga xamni mom la ko sekkal mo kam ko sekkal ni nek ak kan mun ak secrétaire bi len di bindal ak kan mun ak ki nga xamne moy témoin bi kon ñent ngi nonu yonenti bu rebb ne len dina ñent ñi ñepp yermane yalla yalla na len sori yermane yalla ma joxe misal ki déposé banque sekkna ak banque bi moy lek katu riba bi waye mom moy mu wakil bi nak moy mu wakil bi mo fa yobbu alalam wakati bi ak secrétaire bi wa sa'idihi moy ki nga xamni mom moy témoin bi
xam nga budé bank yi ci réew yi réew mu nek yow ya garantir bank bobu ya nek sahib bi réew mu ne wala bok bu féké ñaar ñi leblanté la yow nga ñew nek témoin bi waye lim koy lebal da ci tek riba masalan sab surga la ñew na nawet sék yow ci ñi bay surga bi amna ay soxla ci digënté bi lepp la juroomi jooni nga ne ko waye nak bu traité juroom benn jooni nga may fay ñako sédé am nañ bakkar yow lek nga lu haram mom mi ngi koy def leen kasalik kasalik li waxe ni riba yi dafa sewte bari yiñ ci mëna tudd rek waye amna yo xamni danaka kenn mënu ko tudd bo gisé yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni ar-riba sab'una baban riba juroom ñaar fukki buntu la juroom ñaar fukki xéeti bunti riba la waye buñ ci mëna doon nak baxu amna ben hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni dirhamun wahid min ar-riba ahsamu min hisrina zanniya kullaha neena ben deureum riba mom yonnentou sallallahu alaihi wasallam neena mo gëna reey fa yalla ñaar fukki ndialo ve ndialo ñaar fukki ndialo sallallahu alaihi wasallam neena ben deureum riba moko gëna graw khutba bi yonnentou sallallahu alaihi wasallam min ko khutba kérok yawma arafa di wax ni lim amnistie ci walu riba ni ko tambale ci bayt xam ba Abbas ibn Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam daan def buy wax di amnistie di wax di waré di léral ba yag day def tek taxaw ni hal balaghtu est ce lerna xam nga al balaghtu gaay dañ koy firi est ce jotalna est ce lima wax leerna hal balaghtu ndax lima wax leerna khalo balaghta ya rasulullah wallahi li yalla li nga wax leerna yow yonent yalla bi khalo balaghta ya rasulullah li nga waxa leer hal balaghtu ndax leerna xam nga gaay da ngi len di wax ñu nan comprendre ma yonent ni ndax comprendre ngir hal balaghtu ndax lima wax leerna fa khalo balaghta ya rasulullah li nga wax leerna nañ musigi xol asaman ni allahumma ashad yalla ya deg de sedel allahumma ashad yalla ya deg gaay sedel ñepp ñep neenañ lima wax leer na de ëlëk mo fi jog limay tuumal allahumma ashad yalla sedel alayhi salatu wassalam leg mu geesu dan ni falyuballigh as-sa'idul khayib la tarjihu bahdi kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd bu halol bu nepp day gess mbolo mi ni fal yballiq as-sa'id al-qayyib ki deg li may wax te fek jotaay bi nako rapporter yut ko ñeneen jot li leen mako ñi fi nekkul ñi acci wul jot li leen mako fal yballiq ma ngi ni di def tabligh bi man fekkewuma jotaay ba waye ma ngi ni di def tabligh bi diko jot li kep ko xamni yaangi diglu radio khasside online fal yu balligh sa'idul khayr ni fekke nañ mako jot li ni fekkewut bare me ci yenen riwaya sax dañ wax ni ndax legoleg yonent daf ni legoleg waye fekke aw waxtaan du ca meuna tirer ben leçon waye nak mu dem jot li ko xamni mom fekki wuko won mu am ci deg gu fawxa mom mi fekke won wax de deg gu fawxa mom mi fekke won wax de xam nga doom adamay dañu rawante ci ak deg fahmu doom adamay dañ ci rawante am nañu xam dañu amuk deg yalla leen di defal al fatu lakbar fahmu ñu ñepp jang nañ fa fahamna sulayman yalla moy may ak deg yalla nañu may ak deg yalla nañ ko may yalla nañ ko may yalla nañ yalla may ak deg mu ne fal yi balleex
Saïdul Khaïb ki fekke discours bi nako jotali ñi fi nekkut mune la tarjihu ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd ma ngi len di ñaan gannaaw tay bima amnistier ba nopi ma ngi len di ñaan bëgg jamm do nga tax ma amnistier kon nak bu len fi joge wat gannaaw bi di doolante ay korpañ ak fayonte ak def règlement des comptes ak di def ay règlement des comptes yadribu ba'dukum riqaba ba'di ku jekk sa morom suuj ko mune bu len fi joge di def lolu de ndax amnistier na li xew ba nopi amnistiena bepp alal bu dugonte lewut amnistiena ko a partir de tay bum amati ni jelon liñ len joxut te daganut amnistiena ko waye a partir tay bum amati loloy indi jamm waye boné ku goxon di nga gokki talat nga safara bala gaaye gokki safara lañuy jëk gokki ci sa kaw ba nopi luñuy gokki ñu door ko gokk talat nga safara yonent lool la doon bañ muni bu len fi joge wat di tal safara comme amnistie na rek bayi len mu sedd jamm am ndax jamm gën jama wala fa ko wax jamm gën jama wala fa ko wax de la tarjiho ba'di kufaran bu len fi joge sama gannaaw di neub njek bu len fi joge sama gannaaw di wor kufaran ñu la lan moy neubu ñeek ak war mu ne xana yadribu ba'dukum riqaba ba'd kenn ku nekk bëgg sooc sa morom kenn ku neen da nga goxi li nga goxon la yarjihu ba'di kufaran état bu amnistie ngir bëgg jamm ala kulli hal nañ indi jamm rek té fexé nak la taxone ñuy amnistie bañaté am loolu la yonent wax ali salatu wassalam fa ngeen balma sama fu ci politique dama koy faral di wax amna sama soxna soxni aw saga waye dal ngeen balma dal man dal politique luma waye nak damay jangalé té limay jang l'islam mako wax nit ñi mom mo ngop kérok la yenen tou sallallahu alayhi wasallam amnistie liñu tuddé riba waye amnistie liñu tuddé dérèt yi tour won ci événement yi fi amone mbolam dérèt yi tour won ci événement bu fa amone rek sallallahu alayhi wasallam amnistie nako kérok yobbu ko ensemble yalla d'accord ci woté ko mom ak ay malakam dal ni ko xaaral ma firndel ni li nga wax ni man yalla absabtana ko al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islama dinan manga maye de bis ni tay lila taxona dik mission bi taxone ma yoni la matna bu don ci sunu rewi etat yi

akum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan bis ni tay matal na sen dine ji mbollem luy xetu xewal ak karange ak mucc defal na lako yow yentu yalla muhammad musal na la ci mbollem force yi nga xamni ño narona dal ci sa kaw bis ni tay geureum na mission bi mala joxone muy diine ji waraditu lakumul islam ad-dinan geureum na ko de sallallahu alayhi wasallam ni legi ma nga am mistie événement yi nga xamni dafa amone te ay meurs am ci ma ngi koy amnistier muni inna awwala damu nabdahu bi damu amir ibn rabih ibn aris ibn abdul muttalib gis nga de ci ay bokam lay tambale ci ay bokam lay tambale de muni meurs yi amone mu wara indi ay règlement de compte bis ni tay amnistie nako te mang koy tambale ci dereti kuñu wax amir ibn rabi ibn aris ibn abdul muttalib deratam la jikke nilal mom la jikke amnistie tek na ci sama tank motax l'islam rek kay deug yalla xam nako leg leg damay xol evenement yi xew ci adina bi ak lima jang ci l'islam arfan bi arf soko day wax nak ñi nga xamni xamuñu dara ak parparlo ak tahassub defé ni yow da nga far wala li ngay wax di watax nga diko wax asal mune dereti amir ibn rabih ibn al-aris ibn abdul muttalib mom la jëk amnistie buma déggé ci koku tuddu tek na ci sama tank motax événement yi amone ci suñu réew mi di sénégal mason na ma wax ndaw ñi ni leen ku ci dée da ngay nil parce que ci négociation lay mujj waxon na leen ko di yalla xam nako donte lu ne wax ngeen mako nak ñu tekké di ñu jëmul fenn sax dem nañ bay jël sama photo diko taf waye li leen di xara ngi ci kanam yalla mom gëmul ne law waye waxon nako ndaw ñi de neewon na leen ku ci faatu da ngay nil yalla xam nako nañ ndax kérok ba nga xamanteni leader buñ wax salih yalla daf ko yoni ali salatu wassalam am ben way wala am mbolo mo xam dañ ko contre carré mbolo momé bañ né ana kan moy tal keur sayyidina salih ko kay tal ci misal kan moy dem sanifa ki xuma nan ngeen ko waxe ndax boba gele mom lañu ray gele mom moy suñu jamono bi wala kan moy dem tal otom wala kan moy dem ke gëna texé di ca umma ba ca xéer wo ca peuple ba moni may dem ñu nan ko kan khudar jangal suratu sams khudar ke gëna texé di wala ke gëna mang ko daan firé ke gëna liggéey di nday événement bo gis ñi gëna liggéey di nday ñom la ci seen bakkan di dess parce que ñom dañuy dem ba jeex ndax naka jek lu bon da leena massa saf ndox mu neex bo le li wala wax naan wo nga naar ci guxum so am na ño xamni ñom événement dong la ñakamti dañuy dem ba jeex ndax naka jek dañu am rinki manam seen xol mo mustabax yaq alali jambour da leena saf ndox mu neex amna ñoo xamni yaq alali jambour de leena sax ndox mu neex buñ sañoon kenn du am dara yene wuñ kenn dara yakam tan ni kay li ñu toj bam wiisé ko xamni yag na ko iñané dem tal alalam su ko défé rek sa bakkan ci lay dess motax mané ñi gëna liggéey di nday ñoo tay dess man li won leen ko ci dia da ngay perte mi ngi ni parce que ci négociation lay mujjii depuis l'islam xéw ba tay ciow do fi dégg ci négociation do nga lay mujjii

Muk. Duma yalla muk dedet yonent duma yalla muk inshallah taala lutax mahsum la xam nga budé wali ñom mahfus lañu ñom yalla dana len sam dana len wattu waye defalu len garantir bimu defal yonent defalu len ko defalu len garantir bimu defal yonent fimne tay ñaari danse bu ñewon fekk wali tok yonent tok te danse bi il faut mu éliminer kenn ci ñom ñaar wali bu lay éliminer bayyi fi yonent wali bu lay éliminer bayyi fi yonent bi parce que lutax yonent mission wu yalla la yor fu bakkanam yi yam fala mission ba di yam lol tax yonent yalla Musa bam demé ci yonent yalla Shuaibu ba wagnu ko wat bi dugg Égypte téré yi nénañu fekk na fa ñetti téméri waliw ñu né fa té bobu bi muy ñew bu ñewon fekk fi waliw yoyu mu continuer daxwa bi ko yalla yoni muy risala bi su boba ñom ci seen bop mën nañu galankor risala yont yalla Isa bi yalla dafa ray ñetti téméri waliw yépp lutax mu ray len xana karaman li Musa ikraman li Musa téral yont yalla Musa rek won ko ni yow dara dula galankor yalla ray yont ñetti téméri waliw yépp ngir Musa rek ben bakkan tax yalla ray ñetti téméri bakkan kon waliw mom man na top man na moy gi nak ci sahir te man lima gëm moy waliw du ñialo man bokku na ci lima gëm donte lele nga lire ci téré yi gis waliw bu def lo xamni man nañ ci joxe misal ben waliw gi ni bo xamni dafa ñew gané ci moromum waliwum mu dalal ko moromu waliw bi bim gané ci amna ab jankam bu ne ci kër gi jaamam légui mom waliw bu mag bi nga xani mom lañ sét ci ñom ñepp xamna seeni tur damay bañ gaay dag ko di wax luñ xamul waliw bu mag bi bu guddé day dem ci Hadraba waye lum nek ci Hadraba leg day gendiku wa kërëm bim gendiku wa kërëm sun borom may ko mu gis xaritu waliwum bi ko gané ci tam dalal ko muy jaxaso jankam bi jaamam bi ci bir kër gi lolu jaxal ko waye mu ñew nopi rek waxuko dara bi asman sété ni ndeki ba nopi mu taggo ko di dem ñu ko taggo di dem mu diko gungé ñom ñaar bañ ag ci dex ga ñu dal di taggoto wali bu mag bi wañi ko di ñibi kërëm ñu doxé ñaari jéego dal di laqko taxaw di ko xol mu seen wali bi ni ñong koos ci kaw dex gi di baxuy dem mu daw ba taxaw ci buntu dex ni ko hayi way mu taxaw mu ne ko waw li nak ak loola nak moy karama bi nga def di dox ci kawam dox ak moy yalla geega def bi sama kër neñu waliw boba tontu ko niko li jëf yalla loola sama jëfa dox gi may dox ci kawam dox mom jëf yalla waye nak moy gima moyon fele loolu sama jëfa waye li am moy waliw man japp nay du moy muk li am moy jambo bi yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko bu nupi nak mu umpelé ko xaritu waliwum bi mu gané ci kenn ku ne xamna ni Zainab bint Jahsh yalla ko may yontu yalla muhammad ci aras niko seydi sa jam bi soxna si muy denj muna muni bu ko fasé ba yalla dogal mu japp idde ba idde ji mat maynalako ak ya ci xew ci histoire yep lolou taxu ñu jog dama bëgg wax rek ni même man gëwuma sax ni waliw dana ñialo man gëwuma lolou ndax bala ca ag rek

mu takk ko mu lew ko doom mu lew ko doom ñu gëwuma lool nit nak man na daan njaalo daan njaalo ba yag mu tuub bi mu tuubé nak jublu ci boromam di tudd yalla di jang alquran di wétal yalla diko top ba yalla def ko waliw lolou man na nek ndax waliw waxna ba tay ni ñetti xéeti waliw ñu am manam wilaya gi nga xamni manam ñaari xéeti waliw wilaya gi nga xamni iktisab la al wilayatul iktisab man na am wilaya go xamni borom ko faggu borom ñak wetti aw ñakam wetteti aw ñakam ba yalla def ko waliw bokut ak nak waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé istidad bi istidad moy yalla ko préparer ci eusel mu nara don waliw mu def lepp lo xamni ni wali war nako am mu def ko ci mom mu juddu walé ko am ñom ñoo xamni buñ ko juddu walé dañ koy denc laq ko fe ba nuppi wuti ngeureumal yalla am ñom ñoo xamni buñ ko juddu walé ñom dañuy yam ci lool rek ni leer yalla ko def ci man loola dootu deñ mukk même boko rayon laq ko bam doon ab domit wilaya gi du deñ wilaya ga nga fa waye nak man na baña am ngeureumal yalla man na mom dana taxé faaw mom ak lu mëna xew dana taxé waye man na baña taxel kenn nak lutax ligéyul ba am ngeureumal yalla man na baña taxel kenn nak mom lutax ndax amagul ngeureumal yalla bala mëna taxel kenn day am ngeureumal yalla waye mom ci bopam dana taxé ndax yalla ko bind ci eusal def ko muy xaritam ndax sa bo ne di wali la rek moy di xaritu yalla la te yalla du la ko xaritam mukk wali bi nak mom man na jang téré yi ba xamé al halal wal haram jang shariha jang haqiqa ba pekko waye dana moy yalla bo demé sax dana njaalo waye yoy mu tuup ko nak def li ñu tuddé suluk moy soobu nak légui ci lefum yalla ni di nar nari guddik becc ak bayyi lepp lu bon ba yalla may ko mu nek waliw borom xam xami mu ulama wa tasawuf dañ koy misal ci ni waliw yoyu ñett la moy waliw nga xani ab ten la waliw wo xamni ab dekh la waliw wo xani ak dekh la waliw wo xamni geej la ñi waliw nga xani modi ten moy waliw nga xani juddu walewul ak wilaya waye nak jang na ba xamni al halal wal haram soobu yoonu yalla wi ba am ngeureumal yalla yalla may ko mu am al fatul akbar bu ñaané mu may ko bu woyé mu wuy ko muy xam yey xew leg leg sax man na dem ba téwé hadra ba waye lolu mu jappone waxtu wo xamé ni teud na la faté ko day dal di demat a séro ñu ni koku moy abtène ni abtène di ñissé ba dootu am ndox dey ba dootu am ndox non lay mujj mel mom tamit waye bu continuer rek nak di jaamu yalla ba kërëm muy faatu su baba day melni tène bo xamni sa bo xeyé diko gën di bakali muy gën di am ndox waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé wilaya gi ñu ni koku moy dex amna fum dalé am fum yam xeyna du yok du wañiko waye nak ma nga fa momi tamit nak bu fekkentani dafa ñew rek te dal di wul laxasaayu ngir sakku ngeureumal yalla fofu mu nekk du ko wessu man na taxé way du taxel kenn wali bi nga xamni moy geej nak moy wali wo xamni moy ñu melni ñom Seigne Touba misal nako ba tay moy wali wo xamni bi ñewé juddu wala ni wilaya gi waye nak mu laq ko fele di kër kër yi ba yalla xeyni ko jere jëf mu am ngeureumal yalla koku moy geej mom kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la koku moy geej kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la waye yonent mom da juddu walé yoy yep mom ndax yonent bala don yonent waliw la jëkë don yow mi nga xamni ya ngi may deglu jëlal sa bik nga reud neel wén reud ñaar gis nga tombal ab tomb ci digg bi nit bala don waliw day jaar ci salat singa bu sala nekké ni wilaya gi moko wërni bala nga don waliw da ngay am salah ba nopi wilaya gi bu nekké ni nubuwa moko wër bala nga nek yonent da ngay nek waliw bu nopi nubuwa bu nekké ni risala mo ñu wër ko bala nga am risala da ngay am nubuwa kon yonent bim daatan don yonent waliw la jëk don jaar na ci salah joge ci nek ci nek waliw doora am nubuwa doga am risala gi mu nek nabiyul mursal motax mom yalla garantie ko mom niko yow do meuna jadd ndax royu kay nga sa bo jadde rek lolou di top yalla kon kep ku ngeen deg mu ni len
yonent sangam jalo na waxul deug wallahi waxul deug yonent sangam dana mi jall wallahi al hasim waxul deug waxul deug de waxul deug yonent du njaalo yonent du ami cioro du deug du deug man yonent yep ay julit lañu al islam millatun wahid yonent yep ño bok ben eudef ñom ñep ay julit lañ nañ delu ci al qur'an sun borom xibar nañ ci al qur'an ni yonent yalla nooh ab julit la yonent yalla nooh lum wax te sun borom net ni ko ci al qur'an wa umirtu an akuna min al muslimin yalla dama digal yalla ma digal ma don ab julit wamatu ci ay digalam di bay ay terem lum tere duma ko laal lum tere rek duma ko laal demal ci yonent buñu wax yonent yalla ibrahima alayhi salatu wa salam ibrahima alayhi salam diko yalla yonne lum ko wax ibrahima diko labbayka ya rabbi muniko jebulul ibrahima lum wax aslamtu li rabbil alamin alquran neena iskhala lahu rabbuhu aslim khala aslamtu li rabbil alamin ma nga suratu baqara aye bele ma jik wax ma nga suratu yunus waye bi ma nga baqara sun borom neena man mani ibrahima aslim jebulul neena ba mané ko jebulul tigu ci bat lum wax khala aslamtu li rabbil alamin bis ni tay joxna sa bop yalla jebuluna womatu jebulu dara lu moy womatu ci top ay ndigal baye ay tere lolou moy jebulu sa bone jebuluna te do top ndigal do baye tere jebulu wode jebulu wode ku jebulu day nango top ay ndigal di baye tere buñu rando tuti ñu dem ci yonent buñ wax Musa alayhi salatu wassalam momit lan la wax ya khawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina yen sama nit yen sama talibé yen ñi and ak man rik way in kuntum amantum billah bu fekke ni gem ngeen yalla ñu na mun fa alayhi tawakkalu wëru len ci mom doylo len ko ci ngeen di yam mun dedet in kuntum muslimin bu fekke womatu ngeen la wax bu fekke nang ngeen womatu nango jox seen bop yalla ñu na mun bu len gem kenn ku dul yalla amantum billah gem len yalla rek bu fekke ni womatu ngeen ñu na mun wëru len ci yalla doylo len ko in kuntum muslimin mi nga yunus in kuntum muslimin waaw legi ku womatu mom naka lay meuna moye ku womatu jox leppam yalla di am yonent buñu ñëwé ci Sulayman mi ñu tumal yaq ab deram te kat bul fatani ku yaq deru Sulayman yaq nga deru yonent yalla Muhammad ali sallatu wasalam waaw la nu fariqu bayna ahadin min rusul ñun ñepp ko jang yonent yi amul distinguer yonent yi amul distinguer ñom ñepp ay mahsum lañ kenn du ci moy yalla kenn du ci moy yalla kon yonent bo ci yaq deram rek yaq nga deru yonent ba ci dess Sulayman alayhi salam bi nga xamene la reine de Saba fekk nako mu nek ci injustice di jamulul yalla mu combaké ko bi la reine de Saba ñibé bi Balqis luko Sulayman wax dako wo ci diine ji nga xamne moy diine l'islam la reine de Saba wax ci lamiñu Sulayman sun borom netti nako ci alquran muni rabbi inni salamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin suratu naml yow sun borom man la reine de Saba ma djum rabbi inni salamtu nafsi ma djum togna ndeke jamu na luma wurta jamu te toñuma kenn kudul sa bop nak toñna sa bop ndax dama dem jamu luma wurta jamu dama dem jamu kenen kudul yalla kon toñna waye bis ni tay aslamtu ma Sulayman
wamatuna jibal na la sama bop waye ma jaar ko ci mborom Sulayman Sulayman la def mu nek wasita sama digeunte yow Sulayman la nek def mu nek jeewrin sama digeunte yow aslamtu ma Sulayman ñin wa yow ko jox sa bop and ak Sulayman muni lillahi rabbil alamin yalla mi borom binde fi yalla mi borom binde fi wa mani Sulayman ndax bimu woy la reine de Saba de ngeen mu proposer ko dara lu l'islam ñi ni Sulayman da amone gel ndawi fen te la reine de Saba boba man nañ wax ni liñ wax la puissance de monde manam monde bi boba xamuñu ci kuko upp nguur xamuñu ci kuko upp daraja xamuñu kuko upp alal waye bako Sulayman bëgge num ko def da ko tak dako tak mu nek soxnam defena bu don ni day jadd yon wala muy wuti jël defena kon kokou lay jël waye gis nga lum ko proposer mom Sulayman bi ndaw ci dikke moy l'islam rek wetal yalla tawhid li la ci tax prof moy bam ko bindé lettre ba ndaw ci dafa am waye ben délégation jox len alal ni ma ngi set ba xam ndax ki alal ko taxajuk wala yalla ci salay wote jox len alal ju bari bim diké Sulayman ni dem len ngeen delo ko alalam ne ko man alal tuxuma juk dama koy wo ci linu yalla bolé té moy tawhid wétal yalla jamu sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala Dawud alayhi salam nga xamni yalla ko defal faveur bo xamni man nga xamni musko wax ci kenn ya dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna an-nas bil haqq atel nit ñi ci justice waaw kuñ ñi atel nit ñi ci justice en tant que yonent nek mahsoum nga ni injustice ci la nekkon mom parce que moy yonent ndialon moy injustice ci la nekkon subhanallah la hawla wala quwwata illa billah kenn musuko deg te lim wax lay kat lo wax dawuda yonent yalla muhammad nga ko wax lo wax sulayman yonent yalla muhammad nga ko wax ndax yonent yalla muhammad alayhi salam mo wax ni inna ma'asirul anbiya ikhwatun inna ma'asirul anbiya ikhwatun muni man muhammad ak yonent yeb ay mbok lañ ay frère lañ cheikh abdou ahad mbake neena won ñatt ñu bok nday ak bali nga bëgg ci abed di kenn tam ko tamale nga ñu ci dess kat kon ku tamu yonent tam nga yonent yep alayhi wasalam ku tam ab yonent rek tam nga yonent yep hadis ba nga jexé ci mu ñu yonent alayhi salatu wasalam wa dinuhum wahid ño bokku jenn diine lolu hadis la yonent sallallahu alayhi wasalam moko wax ma teulut hadis ba bam waxe ni inna mahasiral anbiya ikhwatun li alati amma atuhum shata waya wa dinuhum wahid aw kama khala ali salatu wasalam wa dinuhum wahid sen dine ji jenn dine la ñom yonent yep ali musallam motax man la al islam millatun wahid dine ji jenn la yonent bo ci yak deram rek yak nga deraw yonent ci dess yonent bo ci ayibal rek ayibal ngay ci dess yep ayibal ngay ci dess yep kon nañ moy ci ndiku di lire li nga xamni mom la yahudi bind ci sen tere yi ñu def ko débat public lolu du débat public de yak lay gëna indi ci défar li yahudi bind bo gisse yonnentou sallallahu alayhi wasallam batale ñu bamuy dem naan yahudi luñ wax bu len wéddi 100% lutax parce que xamna ni ay fenkat lañu yahud xamna ni fenkat la al mutaqaddimuna dañ daan atté wo ci seen sharia waye buñ ko sentese lepp day delu ci alquran yahkumu bi annabiyuna allasina aslamu lillasina hadu lolou ma nga mayida kon ñom ñepp dañ daan atté wo ci alquranul karim
bien vrai que nak boba xam ngeen ni alquran dafa sentese fa sentese da set la nga xamni lu positif la ci injil le positif ci daw sabur le positif ci tawrat yoyep mu dajale ko indi ko ñu wax sentese la def ñima xani l'islam joju genn rek la ju yalla joxone muhammad mom la jox ibrahima mom la jox musa jox ko isa jox ko daoud ak sulayman ila akhirih nañ delu ci alquran sun borom neena zara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an wa lasi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi lol kay leer nga shuara sun borom neena li am ba am moy sara alakum min ad-din ma wasa bihi nu'an dina ji ma jox muhammad mom la joxon yent yalla no mom la jox yent yalla no moy walasi aw ayna ilayk lama digalon muhammad mom la digal no lama digalon no mom la digal muhammad mini waw muni wama wasayna bi ibrahima wa musa wa isa lol la wax ibrahima wax ko musa wax ko isa ñu ni wa legi li nga len digalon sant len ko ni nañ ko taxawal lum doon muni an aqimu dinna nañ taxawal l'islam an aqimu dinna nañ taxawal justice an aqimu dinna nañ teural mandu ci kaw suuf an aqimu dinna nañ tek ak njub ci kaw suuf an aqimu dinna nañ orienter nit ñi tek len ci alal kitab wa sunna an aqimu dinna man yalla ma len def ñi mahsum duñu moy mukk sun borom ni gënaaw ni la démé nak wala tatafarraqu fihi bu len kenn séparé bu len aybal ki tag ki bu len tag ki aybal ki bu len tag ki aybal ki borom tabaaraku ta'ala wepp xet wo xamni yoni na ci ñoom yonent boba genn kaddu rek la am moy jaamulen yalla te moy tindiku mbewte jeegi dayo mbaram neena wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an a'budu allaha wa tanibu ta'khud suratu naml man yalla ma yoni sama yonent generation bu nek yoni na ci ñoom yonent xet wu ne yoni na ci ñoom yonent muni way yonent bu massa yoni genn kaddu kep la massa am moy an a'budu allaha bayilen xel yalla an a'budu allaha jamulen yalla an a'budu allaha topulen yalla te bagn ko moy an a'budu allaha def len li yalla santane bayilim tere watani bo taxut te ngeen baye bew watani bo taxut bayilen jiggi dayo watani bo taxut balen njaalo watani bo taxut balen fen watani bo taxut balen jew watani bo taxut balen lek lu len lewut watani bo taxut waw ñi wax li diñu sant li nga wagnou ko nak ñom da nañ def li la qadara allah wala saman motax mu wax yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam niko wama arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilayhi annahu la ilaha illa anta fa'budun anbiya nga surat anbiya man yalla yonent yima yoni wonte jitu la fi wala musuma yoni ben yonent bu la fi jitu lul ni man yalla lamako sant te dey ko ko te wax loko ko moy annahu la ilaha illa anna ken du yalla kudul man donguma yalla bur amul budul mom kon nak fahbudun jamu ji len ko yalla neena yonent bu massa yoni li la ko wax lo min adam ila yawmina hasa nak yanant bu yalla ma sa yoni neena li la ko wax lo moy jaamu ji len yalla nang mo xal nit ñi ni len nañ jaamu ji seen borom nañ ko wétal nañ xamni mom keppay yalla ko seen musuk ci kanamu nit nan ko yalla jerejeuf koko ne xewu ci ses wala ci photo yi xamna ni di yalla de
yalla xajul ci photo yi xamna bi yalla nga ni tong ci photo yi ben way dam ay wom nan la yalla jere jeuf xam nga ni do yalla de waran nga toj nabbi de waran nga toj nabbi tane ko duma yalla man ab jam la am bokk ma waxon bañ toge ci bass ba musseen genn kilifa ñew muni beurit ni jog leen yalla jam ñangi ñew mané ko waxo deug de muni ma mané ko waxo deug yalla joxani bu xey ni tuyi kaas kafe ak dogu mburu ni xewu ci bass bi ni xam nga ni ki du yalla de du yalla waxo deug waxo deug yalla ni yonent bu ma sa yoni genn kaddu gi lay wax ja amu ji leen yalla fa ma arsalna min qablik min rasul ila nuh ilay annahu la ilaha illa anna fahbudun surat anbiya fahbudun mudel waxat ci benen aya mom sun borom rabbistu jallani khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa manga ali imran waxal ma ni len waxal ma ni len man yalla ma reconnaître ibrahim muy sama yonent jaar len ci yonam ma reconnaître ibrahim ali salam muy sama yonent ñu ni waw muni jaar len ci yon wi mu jaar jaar len ci yon wi mu jaar muni man yalla ma reconnaître musa muy sama yonent jaar len ci yon wi mu jaar man yalla ma reconnaître ngen balma ma reconnaître daoud ali salam muy sama yonent jaar len yon wi mu jaar man yalla ma reconnaître sulayman muy sama yonent jaar len fi mu jaar khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa muy ndax amul kenn ci ñom ko xamni masna jengalu tol ni dede we anifa amul ci ñom ku massa jengalu tol ni dede we waxuma di moy yalla waxuma di njaalo waxuma di ami cioro nak waxuma di ami cioro alayhi salatu wassalam kon la wax ab yonent rek wax nga ko yonent ci dess lepp yep wax nga ko yonent ci dess yep alayhi wassalam xam ngeen ni par par lo tahassub tahassub da nay faral di indi yenn wax yi rawatina sunu diine ji di l'islam ñu ci bari day am lu leen di dab day am lu leen di dab wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom day am ñu bari ñoo xani day am lu leen di dab loolé leen dab am ñuko xam te ñako xam yoral leen seeni tiranga ngir ñu justifier ko ngir ñu justifier ko mi dal dikoy bëgg wër ci yonent day am lula dab lolou seigne touba nako ci masalikul jinan neena ulama wu tasawuf munea muné ñi nga xamné dañuy ngagn tasawuf yépp di leen ngagn munea muné ñu bari ci ñom la tax ñu li leen di ngagn dara warul ko lulul dañoo soobu yana yoonu tasawuf ba yag am ndok dab leen ci rek am ndok dab leen ci rek ñu wagn ko nak bëgg bonal tasawuf mi ñekkon ba am ndok dab leen ñu wagn ko bëgg bonal tasawuf mi ñi nekkon ba ndok dab leen yow kay bu la ndok dabé tuubal rek ta delu ci sa borom te ñaan yalla mu mussal la ci dootu la dal waye ndok dab la ba nopi nga wagniko nak lola bako wër ci yalla ay yonentam duñ la ko nangul duñ la ko nangul duñ la ko nangul defena ni yeen ñepp jang histoire serigne bo xamni ay talibem defal nañ ko tiranga ju nek mu am xew xew ab talibem yabal fa soxnam beug te de soxna sa tax muniko suma la binde nangam ci sa awra ande ci yow yalla mbay yalla la subhanallah yalla ci njaalo lay mbay yalla nit yalla kay xana bu mbay yalla nit dina ko mbay yalla ci jamu yalla waye ci moy and ak ndaw sudul sa soxna tas ku mbes ku dul sa soxna ngani buma ko defe yalla mbay yalla la subhanallah foko jang fan ko jang kon bu la njum te dabé faible su doom adam ma dab la
way way reconnaître kon dank ci tuup delu ci sa borom waye bu ko jema layal nak ci diko delo ci yalla ak yonentam bu ko jema layal ci diko delo ci yalla ak yonentam ndax bekkul geum rek ndax bekkul geum rek jeruko jeruko jeruko yonentou sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje sahaba yi laaj ko ci wa jo xamne day jaxaso ak soxnam yonentou sallallahu alaihi wasallam tuya ba ju reey ngi ci ga yepp seug ko xol am kers ah yonentou yalla naam ni banex bobu and ak tuya ba na jotek sa soxna nga am ci tuya ba ni waw jotek sa soxna kay da nga ci am tuya ba am ci tu yobbu yonentou laaj len ben laaj len waw bu fekkone ni dang ko def fula lewut ndax de sulu bindal bakar ni ni aha kay mu ni kon kay boko defé fula lew ñu bindal la tuyaba waye yow nga def ko fula lewut ba nopi nak di ci digé aljana bolé ci nak la subhanallah yow fi ngi ko def lewu la ba nopi wala fi ngi ko bëgg def lewu la ba nopi nak nga ci digé aljana nan buma bindé nangam ci sa awra ji la qadarallahu wala samad ay nga xamné ay théoricien yu mag lañu rek ñi ngi nonu rek ñi ngi nonu yalla nañu yalla jéggal te jéggal leen wa ñi ngi nonu rek yalla nañu yalla yërem te yërem leen ñi ngi nonu man yoy yep nak bari na ci xani par par lo koy indi li waji lire ci téré yoyu ba tax mu ni daawud alayhi salam andana ak luko lewul sulayman da amone ay cioro lolu mu lire ci téré yi par par lo ko indi xam ngeen ni yahudi dañu jëlone ibrahima taf ci seen bop ni ibrahima sunum ibrahima la nasrani ni dedet ibrahima sunum ibrahima la yalla ni ibrahima du ibrahimam kenn ci yeen ibrahima ibrahim yalla ni na muni waaw ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin muni walakin kana anifan musliman wama kana min almusrikin manga ali imran ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana anifan musliman ibrahima du ibrahimam yahudi katchatcha ibrahima du ibrahimam nasraniya katchatcha ibrahima yalla ko mom ndax anif la muslim la ibrahima yalla ko mom ibrahima muna yalla ko mom ni nga xamne yahoot ak nasaraan non lañ daan def ci par parlo muy tahassub bu mu masan di waxtane buñ mu masana jox ben tem buñu tuddé al wahdatul muslimin ben nob julit ñi bu mu masana ak ci ay yu melni non la ko daan firé moy da ngay dégg mouride yi ni ko doonul mourid do dem aljana ken musu ko deg tidian bi ni ku doonul tidian do dem aljana mang ko dan firé ci fi yahoot ak nasaran di waxe nan wakhulu kunu hudan aw nasara tahtadu wakhulu kono hudan aw nasara tahtadu yahud ak nasaran ñoko daan wax yahud yi dañ daan wax naan ku bëgg dem aljana bay bo nek yahud de ku bëgg baax doonal yahud ku bëgg sa affaire baax doonal yahud wakhulu kono hudan aw nasara su ngeen ko defé rek tahtadu yalla ay tontu ni dedet qul bal millata ibrahima anifa wama kana min almusrikin wama kana min almusrikin bula nexe ngani wa khulu muridiyan wa khulu kunu tijadiyan wa khulu kunu ila akhirih
وخلو مريديا تحتدو او وخلو تيجانيا تحتدو او وخلو خادريا تحتدو سن برام ني بل ملة ابراهيم انيف كو نيك تي لا سيغ توبا نيكون يا اي مريد بل ملة ابراهيم انيف كو نيك تي لا سي احمد تيجان نيكون يا ليب تيجان بل ملة ابراهيم انيف كو نيك تي لا سي عبد الخادر جيلاني نيكون يا ليب خادر وايا غاي تي مبد ميوم داني نان وخولو مريديا وخولو كونو مريديا تحتدو وخولو كونو تيجانيا تحتدو وخولو كونو قادريا تحتدو الى اخر يالا ني ديديت مريدو لول دي نيك تيجان رك دال دي ديم ادجانا نيك تيجان رك ديم ادجانا نيك مريد رك ديم ادجانا يالا ني كون مو يومبو يالا نينا لول دافا تيغو بام اوبو نيك مريد رك ديم ادجانا ولا نيك تيجان رك ديم ادجانا ولا قادري رك ديم ادجانا سون بروم ني ديديت نيلن خول بل ملته ابراهيم ku jaar fa seigne touba jaaron waw kay ku jaar fa alhadji malik jaaron waw kay ku jaar fa cheikh ahmadou tidiane jaaron waw kay ku jaar fa cheikh abdou khadir jilan waw kay seigne touba ngir daw par parlo bobu taxna mu wax ci masalikul jilan ni kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawa'un intama ila tidiane aw intama li ahmad sawa'un intama ko waxe ci beuyit ba xeyna mu ñew sama xel kul wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawa intama ila aljilani aw intama li ahmadi tijani ila akhirih señ tibani akay ku don tijan ta jaar mborom cheikh ahmadi tijani na mu ni sabat ni photo donal khadir ta jaar lefum cheikh abdou khadir sabat ni poto donal murid ta jaar lefum seigne touba sabat ni poto waye don murid ba nopi seigne touba jëm pem ba jëm sowu lolou mo dal yahout ak nasran moy dañ ni ñom gëm nañ Moussa jëm pem ku ñu jëm sowu gëm nañ Isa jëm pem ku ñu jëm sowu ñu not takusan Allah akbar الله اكبر سن بروم تبارك وتعالى بي وخيني وما كان من المشركين تي ابراهيم لوم تتك قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي نبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم لوتخ نحن له مسلمون بوكو دون فيري تي تاريخي داغا نان ñom ñep muy cheikh amadou bamba cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hasan chasseli ñom ñep xam nga luñu wax khulo amana billahi wetal len yalla dox len yalla lim mom and len ak yalla gem len yalla kesse wama unsila ilayna te ngeen gem li nga xane ni ñun mom lañu nek man cheikh amadou bamba lima ne ahmadou tidiane nek ko Abdou Khadir Jilani nek ko radila anhum jami'an ñuna muni gem len lolu wama unsila ila ibrahim gem len lenen lu yalla def ci benen waliw ndax sun borom moy wax ak yonantam ali musallam di wax ak ay jamam khulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila rabb ila ibrahima wa isma'ila wa ishaq wa yaquba wal asbab gem len li nga xamni man yalla mako wacce ci sama yonant ginaaw bi ngeen ma gemi man yalla yeesal ma ba nopi gem len li nga xamni mom la wacce ci muhammad wacce ko ci ibrahima wacce ko ci isma'il wacce ko ci ishaq wacce ko ci yaquba wacce ko ci sinisat wacce ko ci musa wacce ko ci isa wacce ko ci yonant yep ali musallam muni yonant yep ben lañ la nu fariqu bayna ahadin minhum ken wurta taqala samba ma demba bu ma san di waxtanem wa'adatul muslimin bima akse ci aya bi non la dan wax la nu fariqu bayna ahadin minhum bul taqala si ahmad bamba ak si abdou khadir jilani ni nga xamene yonanti ko ci tanj
wala nga yak deram yak nga deru yonent yeb wali yu non lañu mel wali yu non lañu mel wali bo ci weddi rek xamal ni weddi nga wali yeb wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb ridwanullah ta'ala alayhim ridwanullah ta'ala alayhim wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb luko waral ni nga xamé ni weddi qutbu saman mo weddi yonent ñoyam parce que ñom ñofi représenter yonent yi ali mosallam kul waliin so tasabusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la cheikh mod bambax ci masalikul jinan neena wali bo seen muy dox yonent la representer ci kaw suuf yonent la representer ci kaw suuf kon nañ delo ci suñu xel nañ delo ci suñu xel na koy faral di wax bu len nangu ñu politiser len bu len nangu ñu politiser len dedet bu len ko nangu mukk politiser len moy lan moy nit ño xamni ci politique rek lañ nek politique rek ni ñi maîtriser mbolo ni ñi maîtriser mbolo luy tax buñ waxe ba genn ñepp gëm leen top leen nga xamni bala ñoo dem waxtani safara suni dañ ko galaxndiko safara suni ñu galaxndiko ko juroom ñaar fukki buteel ak juroom ñaar ak genn wal moone togon rek day ni rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlu huqdatan min lisani yafqahu qawli mo gënono gaaw fop wala rabbi sadid lisani nawir janani safi amani wasiba mo gënono gaaw fop waye dedet les xam lepp wori su ko wax les xam lepp wori su ko wax waye ku mbolo top khalisan lillahi ta'ala ak yomba xam ko xamni mbolo mi ko top yalla dong ma lañ ko topé yalla kessé amu daral ko koj ak yomba xam ci ko xam yalla ci ko xam yalla ci ko xam yalla waye mbolo mo xamni biñ la daatan top dem nga end buhaba bo xamone ci end joxna la nga sango buhaba bo xamone ci end joxna la nga sango ay wajile lepp sax mané su ko wax waxon na ko fi amna keur serigne bo xani bo fa démé mbousi ciagri lañ daan sédélé mbousi ciagri mané amna lu serigne bi sango def ko ci ciagri bi di len jox ngeen di nan dé moytu len ciagri serigne bi moytu len ciagri serigne bi lepp ken mënu ko wax lu ko fi jar adina rek jami yalla yi li se wërsek ci ñoom bo doylo sa borom te jox sa bop sa borom wallahi alasim dañu la ko jox ci lu nga di len ko laaj ci lu ngay sangolu haram wala ngay diwolu haram ndax lu sun borom dogal la tabarak wa taala suñ mudu mbay cham waxtan wi jeexut waye ñu yamale ko fofu ko defema noppalu tuti bala ñu dem ci majalis bi inshallah wa taala ñi ni émission bi gëj na am ngir ñaanal yalla defal nu tawfiq defal nu yaatu defal nu wër defal nu man defal nu tal inshallah taala ñu diko and ak yeen rek daayiman moy li ñu bëgg te moy suñu yéene ñun ñëpp ñu and layante ci biir rek di caagne dañu gëna xam kenn fi ñu tok man ngeen fi tok di wax lu melni li ñuy wax mbaa lu ko raw mbaa lu ko gën yalla nu natto nu fété fi rek defé kon ngeen ñaanal ni yalla tabarak wa taala mi denk sama bop di len denk ñu moytu ndiko parlo moy indi li xew xam ngeen ni day leader politique bob bi mu fi waxé ne nday muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday yaay muhammad gënul sama yaay ñepp dal ci kawam mu am ku ko gëna nek responsable fouf ëpp ko mbolo fouf wax toj penc wu gëna graw yim waxon ñepp ni meex lolu parlo rek la pourtant day niñ xamé ni waji lim wax éventé wuko ci téré yi la ko gis lire ko
non lañ xamé ni Mustafa Jaxate momi ma tuddu turam momi lim doon wax éwanti wuko de ay gaay ko wax mu dekk ko ci ñum waxat ko nama bal lima tuddu turam nama bal ay lim wax moké yom lool ñaar yépp lañ bind ci téré yi wa lutax ngeen wax ci li nopi ci li tahasub par parlo ah sayidina abubakar sun mam ju tedd ja sayidina abubakarin sadiq de kérok ba mu falo te genné discoursam ba dañ ya da ngeen ma fal waye gënuma len de ngeen ma tek ci kanamu dayir bi rek waye gënuma len di ngeen ma jital rek waye gënuma len damay seen jëwrin rek waye gënuma len kon nak bu ngeen ma gisé ma joom ah way dimbali len ma ngeen laye bir ma jubanti ma tuti ak cialawtiw xam ngeen ak cialawtiw day nit su sew ba melni man nit su tuti ba melni man mo rocci deuxième jeu niko xolal gis nga bis bo joomé ki la lay jubanti ki waaw ndax merlo na Abubakar dedet Abubakar dani alhamdulillah rabbil alamin bima yalla wursagale ci sama mbolo mima jite wa jo xamne amna fitu buma jenge mu jengar ñima buma jenge rek mu jubantima alhamdulillah waye fi mom bu ab serigne joomé ko ca wax ñun la amok talibé ko ca wax ñun la da nga ñak kersa ko ca wax ñun la da nga gok wa yalla nu gënal serigne ci de li serigne ci bax yalla nu len gënal ndax yalla mo nu meuna yobbu aljana yalla nu meuna xettali mo meuna fajj sun aajo xeyna nak meun nako jaarle ci loxoy serigne ci meun nako jaarle ci loxoy serigne ci waye serigne ci yalla nu len gënal kat ngeen xam ko bax ngeen lol war nañ leena top nak war nañ leena top xam nañ ko ñu leen di topit nak waye dimbali leen ñu ngir yalla nu ngeen ñuy dimbalé moy tej penc yi ngeen di wax ci cérémonie officielle yi tej penc yi ngeen di wax ci internet bi tej penc yi ngeen di wax ay way delo ci len ci seen xel gone gari bam gisé bayam teur xarmani ko dekkat rendi samp paaka ba dem mom waxante wu ci ah gis na ni bayam ay roy wayam lu bay wax mu ni deug la lu bay def mu ni deug la mu bayyi ba bay genn mu teur rakajani ko dekkat rendi ñu ne ko lo djiblu mu ni bay la gis mu def ko xarmi ma def ko waji ginnaw yeen ay suñu roy way lu ngeen def dañ ko wara def pour ñun lu ngeen wax dañ ko wara wax pour ñun de leen wax jamm de leen wax salam de leen wax luñ xam de leen wax luñ xam li nga jang ci téré bo wax lolu ñun ñepp ko jang gis nañ ko waye ñëmi wuñ ko wax wala buñ ko ñëmi wax dañoo xam ni ñoko wax ay fen la duñ luñuy wax da na deg mag ñi wax naan dëkk bo dem jamm yenn fa ñu na mu ni ma nga fa xam lu mu waxut bobu lu mag ñi daan junjii moy lepp du luñu wara wax mag ñi loolu lañ daan junjii dëkk bo dem jamm yenn fa mu ni ma nga fa xam lu mu waxut loolu rek lañ daan junjii kon amna yo xani bo xol li de ci téré yi sa sens la yow mi jang waye rik nak bu ko waxtani waye denc ko ndax yow dalay woor ni sa wayjur lum sel yonante ko gën te yow woor na la ni li nga tumal yonante yow sa wayjur jom nako lolou moy honnêteté intellectuelle agiso ki ma ngi faté touru sahaba bi nga xamanteni biñu tumalé sayyidatuna haysa radiyallahu ta'ala anha tumal safwan bi nga xamanteni doomu bajjenam bobu fatina num tuddati xali mu ñew sama xel ñew na ci mel mbokk ñuko wayo dengali aisha def da da ko ci ko wax ne ko yun balm dengali safwan def muni safwani jam safwan num def Safwan kay neenañ da desone ak Aïssa ci Allah ba di def naka sudul nona muni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay wajile lolou du deug muni ko way yow deugar nga fiddi yow man nga mimal Safwan xam nga Safwan muni ko dama ni man xamna sa bop man xamna may kan
man worna mané li ñu tumal safwan man jomb na ko man xamna ko ci sa bop man jomb na and ak jigen juma lewut muna mu ne safwan ma gën fuf ndem moma gën nak ndem man mu yes mi mako mako jomb kon waxuma mom mu ne ko neenañ aïsa la ko don aïsatu la ko don defal de mu ne subhanallah mu ne a legui nak yow am nga fitu nak di mi man sayyidatuna aïsa mu ne waaw gis nga li ñu tumal aïsa muna mu ni sama soxna si xamna ko bu baax jomb nako te wallahi aïsa gën sama soxna waaw lu melni ñu wax lako ci yonent mu woor la ni yow jomb nga li yow jomb nga ko yow nitu kesse ki rek jomb nga li de te yow do mahsoum waaw legi ginaaw xam nga ni yow jomb nga li te do mahsoum ñu wax ko ci yonent waye jombalel ko ko jombalel ko ko ay jombali woko yonent ba di ko far di netti nak lolou modi njumte lolou modi njumte kon dal ngeen balma waxtani bi mako topé du jeex ngeen balma rek inshallah ba benen yon lepp li ci njumte it ngeen balma ko beuga defal rek la ak delo ci wat xeli ci ni yonent mom mahsoum la yonent du moy yonent du njaalo yonent du fen yonent du jew yonent du rambaaj kala wallahi suma wallahi yonent du fen yonent du jew yonent du rambaaj yonent du njaalo wallahi suma wallahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

salama ba di ko roy ci lu ne ba tax na masna war geleemam romb genn garab fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam geleemam dafa ñewon ba jégué genn garab mu yess bim yessé sallallahu alayhi wasallam war geleem gi mu nopi dakk geleem gi mu jog bi geleem gi ne beurep daldi daw romb garab gi ronuko sallallahu alayhi wasallam rocc ci xobi daldi muñ Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Umar momit dakk geleemam bam ñew ba ci wetu garab ga sallallahu alayhi wasallam geleem yesul mu yesal fofa daldi dakk geleem gi ni beurep daldi daw ronu garab gi mu rocc xabi nako yonent bi rocce won daldi muñ ñu ni ko wayo Abdullah li ngay def lan la mu ni ni lako Muhammad defé won alayhi salatu wassalam kon innal muhibba liman yuhibbu muti'ah waye nga ni yow amna bi nga ne ngaay da nga sopp Muhammad ko nopi ne dajje ak bopum neen sopo Muhammad de jotewi len dara ne ngay da nga sopp Muhammad waye xessal ba melni tubab sopo Muhammad waxuma nak ko xess rek sopo Muhammad ak kay gi nga xamne xess moy natiram nar bi tubab bi te sopp yent koku mom natiram la waye yow nit ku ñuul ki nga xamne ne nga ni la yalla bindi neexula te Muhammad bimu fi daatan joge neen la bu fekke ni sopp nga ma bul soppi saw yaram Muhammad la ko wax alquran la ko jëk wax alquran la jikko wax ni la bo soppé Muhammad bul soppi saw yaram ñu ni la muy ndax shaytané waxon na ni ñi sopp Muhammad ñepp té xéssuñu dana leen digël ñu xéssal seenu yaram ndax sopp gañu soppon Muhammad den ci ñom fala yuqayyir naqal qala fala yuqayyir naqal qala la waxon dana fexé ba soppi lo leen seenu yaram ñom jigen ñu soppon Muhammad ñom goor ñu soppon Muhammad té ñuul ba melni kërri dana fexé bañ soppi seenu yaram iblis ak waxon yalla fala yuqayyir naqal qala innal muhibba liman yuhibbu muti ku sopp Muhammad dang koy top sopp Muhammad dang koy top yow gor gi takalam ko salika sopo Muhammad Muhammad dawul takalam Muhammad dawul tak barasel ma barasel lañ koy waxuma gis nga aj makka sax bokay def dañ la koy téré montar mi nga xamni sax da nga ci xamtu heure dañ la koy téré nga gaw ko sa loxo non taxuma djub motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam asna tok ak sahaba yi ba yag munilen la yu'minu ahadukum atta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in yeen amatu nas bi yeen sama xet sallallahu alayhi wasallam moy wax de muni yeen sama xet amul kenn ci yeen ko xamni ngeumam yalla dana ko ko nangul lul ni daf ma bëgg man yonent yalla muhammad bama gënal ko jëmmam ci daf may bëgg bama gënal ko jëmmam ji a jëmmam ji dong mu ni dedet daf may bëgg bama gënal koy domam ñu ay domam dong mu ni dedet daf may bëgg man yonent yalla muhammad bama gënal ko ñaari wa juroom mu ne way wessu na lolu man muhammad sallallahu alaihi wasallam bala yalla nangu seen ngeum da ngeen may bëgg bama gënal leen lepp lu yalla bind wannasi ajmaina da ngeen may bëgg bama gënal leen lepp lu yalla bind ci ngeen di doga bax sallallahu alaihi wasallam neena ku bëgg bax da ngay may bëgg bama gënal la lepp lu yalla bind alayhi salatu wassalam li feek muhammad gënal lu yalla bind rek baxago sa ngeum yalla nangugo te nit bu yalla nangul ngeum rek baxagul ngay deg walax njaay di lebu nan sama bopoma la gënal bëgg bañ na la muhammad bañ na lolu sama bop ma la gënal du bañ na la muhammad bañ na lolou sallallahu alaihi wasallam mom bañ na lolou jëlé nañ ci abdullah ibn izam radiyallahu anhu muni benn bis dañu and ak yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kunna ma an nabi alayhi salatu wasallam wa huwa akhisu bi yadi umar ibn khattab muni dañu massa and ak yent bi sallallahu alaihi wasallam mu japp ci loxol umar ibn khattab xam ngeen umar de Omar xam ngeen ko de moy nit ku sincère ko ko nga xamni du wax lu ngeumul mu du wax lu ngeumul mu sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn ci yeen ko yalla di nangum ngeumum loolu ni daf ma bëgg bama gënal koy doom gënal ko ay soxnam gënal ko ay fréram gënal ko doom adama yépp Omar ni ko yow ya rasulullah man de wax deug yalla ya ma gënal say doom bëgg na la ba yaama gënal say doom bëgg na la ba yaama gënal sama ñaari wajur
bëgg naa

0: yaa ma gën a nit ñëpp, waaye sa bopp nag moom gënaloo ma ko nag. Wax dëgg yàlla nag, man sa bopp laa gën a bëgg ci yow, sa bopp ma la gënal, du bañ naa la. Loolu la Omar waxoon yonantu sallallahu alayhi wa sallam, sa bopp ma la gënal, du bañ naa la. Sallallahu alayhi wa sallam ni ko Omar, mu naa mu ne ko kon yàlla nangoogul sa ngëm, balaa yàlla nangu sa ngëm rek ma gënal la sa bopp, alayhi salatu wa salaam. Comme Omar ko sincère la, du wax lum gëmul, mu ne ko ah ginnaaw nag foofu la aju, kon léegi yaa ma gënal sa bopp nag. Wax dëgg yàlla, yaa ma gënal sa bopp. Moo tax mu ne ko la anta ahabu ilaya min kulli shay'in ila min nafsi fa khalalahu Omar fa innahu al ana. Ay bi maanaa yow Omar sa ngëm matagut, sa ngëm matagut. Omar ni ko wallahi la anta ahabu ilaya min nafsi, léegi daal yaa ma gënal sa bopp kon. Sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw kay al an, al an ngëm a ngi doog a mat, al an sa ngëm a ngi doog a mat. Omar ibnu Khattab la yonante sallallahu alayhi wa sallam waxoon loolu, sa ngëm a ngi doog a mat. Moo tax balaa sa ngëm a mat rek sallallahu alayhi wa sallam gënal la lépp, lépp lu yàlla bind, lépp lu yàlla bind. Ay jaaruwaay la ak i tolluwaay. Boo demee ci ulamaaw tasawuf bi ñuy tarbiyee seen taalibe yi, dañuy wax ni nit ki balaa yegg ci yàlla, balaa yegg ci yàlla day bëgg sëriñam mbëggeel goo xam ne lépp lu yàlla sàkk sëriñam moo ko koy gënal. Te balaa yegg foofu dana fekk mu bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mbëggeel goo xam ne lépp lu yàlla sàkk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo koy gënal. Te balaa yegg foofu dana fekk mu bëgg yàlla mbëggeel goo xam ne day mel ni yàlla bindul dara lu jëmam ji rek. Kon ay jaaruwaay la, ay jaaruwaay la. Kon bëgg yonente bi alayhi salatu wasalaam fardul ayni la, fardul ayni la. Cheikh Mahmoud Bamba radiallahu ta'ala bind na ko ci xasidaam gi, nee na wa salli daaban ala man ubbuhu furida, wa salli daaban ala man ubbuhu furida. Sëñ Touba nee na maa ngi lay digal nga julli sa sëlmal ci kan, mu ne ki nga xam ni bëgg ko farata la. Wa salli daaban ala man ubbuhu furida, jullil tasalmal ci jaam bi nga xam ni bëgg ko farata la, yàllaa ko santaane, bëgg ko farata la. Xul in kuntum tuhibuna laa fatabiuni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum sunubakum wallahu ghafurur rahim, alayhi salatu wassalaam. Bëgg yont yàlla Muhammad miñ nekk ci weeram Rabiul Awal, miñ doon gàmmul barki démb, miñ doon feete ak juddoom barki démb, miñ doon waxtaane ay jikkoom barki démb, bëgg ko farata la, bëgg ko farata la de. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ñu ne ko loolan la, mu ne man kana allahu wa rasuluhu ahabu ilayhi mima siwahuma, mima siwahuma. Sallallahu alayhi wa sallam daf ni ay jikko ngi ni yoo xam ne kum ne ci yow mus nga caf ka ngëm yàlla, ngëm yàlla bu doon mante fees màcc nga ko. Loolu la yonente sallallahu alayhi wa sallam wax, nee na ay jikko ngi ni yoo xam ne kum ne ci yow bu fekkoon ni ngëm yàlla mante fees la, mu ne mu ne màcc nga ko ba mu jeex. Ñu ne ko waaw jikko yooyu yan la, mu ne xanaa bëgg yàllaa ko yonentam ba mu gënal la lu dul ñoom, bëgg yàlla ko yonentam ba mu gënal la lu dul ñoom. Nee na foo gis ko ko def rek xamal ni mus na mandargam, neexitu ngëm yàlla mus na ko, kooka mus na neexitu ngëm yàlla alayhi salaatu wasalaam. Foo gis koo xam ni daa bëgg yàlla ko yonentam rek xamal ni mus na neexitu ngëm yàlla, Mustapha alayhi salaatu wasalaam moo ko wax. Moo tax Cheikh Mahmoud Bamba ni Muhammadun zinatu dunya wa lasatuha zala alayhi lasil, mu ne sala alayhi lasil bahrayni ghad marja aw kama xaala. Mu ne moom Sëñ Touba radiallahu anhu Muhammadun sinatu dunya wa lasatuha, nee na bu fekkee ni addina am na bànneex, addina bu fekkee am na bànneex, mu ne xam nga bànneex addina mooy lan? Mooy bëgg Muhammad. Sëñ Touba loolu la wax, nee na bu fekkee ni addina am na bànneex, bànneexu addina mooy bëgg yont yàlla Muhammad. Muhammadun sinatu dunya wa lasatuha, nee na bu fekkee ni addina am na taar, taar ba mooy yontu yàlla Muhammad. muni nak mom Serigne Touba ak bëggam ci adina ak op taram ci adina moy sopp yent yalla muhammad mom lay tarlo mom lay yek musaf ko ndox mu neex mom lay mus musaf ko ndox mu neex mom Serigne Touba taru adina ci Serigne Touba moy bëgg yent yalla muhammad waye banexu adina ci Serigne Touba moy bëgg yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune julil te selmal ci kok nga xamni moy borom ñaari geejgi wurusi bu la nexe nga firé ko moy borom geejuk sariha moy borom geejuk haqiqa moy borom geejuk sariha moy borom geejuk haqiqa yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam alasil bahrayni moy borom geejuk sariha waye moy borom geejuk haqiqa alayhi salatu wassalam ñaar yépp la boole won sariha ak haqiqa al iman wal ihsan alayhi salatu wassalam kon mahabbatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fardul ayni hubbu muhammad alayhi salatu wassalam fardul ayni fardul ayni mo dox cheikh ahmed bamba ni ko dahani ila mathi nabi hubusatihi dahani ila mathi nabi hubusatihi seigne touba neena lima pousser tax ma sot khalima jambda di tag yont yalla muhammad munia muni beug aljana taxut beug materialisme taxut beug taru adina taxut beug juma jarafa taxut beug talibi taxut ñu ni ko kon lan mo la taxasot khalima jambda ngir tag yent yalla muhammad mun xana hubbu satihi beug jëm ji ci bopum la beug dem yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bopum rek la beug nga xani même bu won yent rek da ko beug rek ngir yalla mom da beug jëm ji rek même bu donatone yent gis nga ulama tasawuf bu ni misal ci mbeugel xam nga ci tuwa bi dafa am lu ñuy tuddé amour commercial amour commercial amour commercial moy lan moy da nga bëgg li ngir intérêt dara ngir intérêt bu ci tégué amna lo bëgg waye tax nga bëgg ko amna intérêt bu la ci nekkal motax nga bëgg ko lolu moy amour commercial biñu misal ci al mahabbatu sati bëgg jëm yent yalla muhammad rek khalisam nga xamni dara taxul nga bëgg ko lu jëm ji nga bëgg biñ tay misal ci digënté Abu Bakar ak Sayyidina Omar radiyallahu anhuma Omar bima tuddon légui lu ma tassu dañ wax ni Abu Bakar yuhibbu Muhammad Nabiyullahi alayhi salatu wasalam wa Umar yuhibbu Nabiyullahi Muhammad alayhi salatu wasalam kon Abu Bakar mbeugelam amul illa comme lu melni li Serigne Touba xani motax mu beug Muhammad lolou la ko beugé moy jëmmé Muhammad la beug mom Abu Bakar même bu nekul yonent beug nako rek daani ila mathi nabi ubusatihi neena bo gisé man Serigne Touba lima poussé ci ma sot khalima jambda sos da neena du dara lu bëgg yent yalla muhammad jëm ji la bëgg min Abu Bakar yuhibbu muhammad nabiyullah Abu Bakar da bëgg muhammad mi yonent yalla bi nga xani mom bu doon won yonent yi bëgg nako waye Omar yuhibbu nabiyullah muhammad Omar mom da bëgg yonent yalla bi muhammad nga xani kon bu fekkon tani muhammad doonul won yonent amana du ko bëgg kon bëggelu Omar amna lu ko lal liko lal moy lan moy amna illa illa ji moy sallallahu alayhi wasallam ab yonent la bu ñu ñu ñent xeyna kon Omar man nako bañu bëgg Abu Bakar nak même bu yonent bu xamant Muhammad nekkulo yonent yi bëgg nako rek jëm ji la bëgg alayhi salatu wassalam même bu nekkulo yonent jëm ji la bëgg rek Serigne Touba ni non la mel ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dahani ila mathi nabi hubbu satihi lima pousser pour may tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam du materialisme hubbu satihi jëm ji la bëgg rek man jëmmi Muhammad la bëgg ñu ni ko muhammad ali sallallahu alaihi wasallam mo nga bëgg moy kan ñu ni muhammadun khayru man yamsi ala qadami muhammadun khayru man lillahi qad sajada neena bu mu leen bëgge décrire kan moy muhammad sallallahu alaihi wasallam mi ma bëgg bam gënal ma lepp muna mu ni khayru man yamsi ala qadam ko seen bab ba jëm kaw tank ye fete suuf muna mu muhammad ko gën bul ci génné kenn nak ko seen babba jëm kaw tanké faré suuf néna muhammad ko gën sallallahu alayhi wasallam moko wax cheikh ahmed bamba moko wax radiyallahu ta'ala muhammadun khayru man yamsi ala khadam lolou mom kon ñepp ngi ci biir bul génné kenn malaaka yek julit ñek yep mune yow mu ci lolou sax waye dama ni ko seen muy rek ak jëm ci suuf ki nga xamni da doylo yalla wolu yalla diko jaamu guddek becc ak foko seen muy rek jeba di sujjotal yalla koka ku meena doon muhammad ku gën muhammadun khayru man la yaqad sajada khat sajada ko seen muy sujjot rek jëm ci yalla muhammad ku gën alayhi salatu wassalam metti lañ mané cheikh mud bamba nit masna ñew ci mom ni ko bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk de noni mom fuñ nekkuma fa bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk yow mom dooma fa fekk mom fu yalla ak yonent nekkul ahmadu nekk fa fu yalla ak yonent nekkul ahmadu nekk fa de dooma fa fekk muhammadun khayru man yamsi ala khadab ko seen babba jëm kaw tanke fara suuf muhammad ko gën alayhi salatu wassalam waye muhammadun khayru man la yaqad sajada ko seen muy rek ab jëm ci suuf ngir wolu yalla muhammad ko gën alayhi salatu wassalam muni lolo tax nak man seigne touba bëgg jëmum ji rek mbeugël gogum ko bëgg dem na ba far ci sama xol bëgg doom dem na ba far ci sama xol bëgg doom amatuma sentiment wu bëgg doom ndax lan ndax sentiment wu bëgg muhammad ko lek muni mbeugël gi ma bëgg yont yalla muhammad yobbu na ma ci amatuma sentiment wu bëgg soxna amatuma sentiment wu bëgg soxna place bi mo wara na bëgg soxna mbeugël yont yalla muhammad lek nako muni mbeugël gi ma bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam taxna amatuma sentiment wu bëgg talibé fi ma wara na bëgg ab talibé mbeugël yont yalla muhammad lek nako ñu ne ko ndax ci wax ko rek nga yam mu ne xaarama bindiko mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada hubul maqaniya wal ahlina wal walada radiyallahu ta'ala anhu mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada sama mbeugel ci yalla muhammad farna ci man bëgg dom bëggatuma dom farna ci man bëgg soxna farna ci man bëgg njabot bëgg talibé ñom ñepp jotena leen yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan qadiman bam jeex def na ko mu nekk fi daaw motax mu tekke ni dami wa ahli wa awladi fi daaw lahu abdan qadiman muskan li sanada mu ni dépassé na lool ndax buma ko waxé man nañu yaakar sax ni njabot dama itelul wala soxna wala say talibe muna muni man ci sama jimi bop sama deret ji man seigne touba radiyallahu anhu legi jotena ko yonti yalla muhammad fi dawona ko ko dami wa ahli wa awladi fi da'u lahu abdan khadiman muskan li sanada mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqani wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awladi fi da'u lahu abdan khadiman muskan li sanada radiyallahu ta'ala fofu la ciofel mana yam kon beug yent yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam fardu ayni la fardu ayni la way wala fnyaay day faral di wax ni bi tiwja fayna mbalja xam ngeen amna xissa bu ñi netti barki demb rek ci gamu gi biñu ubbe laaj yi amna kuma poser question laaj manima dafa gis ci majma us-sukhra ben lettre bo xamni ci ahmadou bamba moko bindon mam ci ibrahima fall niko na nga digal na ngay julli te digal sa njabot gi mi julli sa talibe yi nima laaj ndax seigne touba bind lettre bi wala diet lolou mo doon laaj bi ma tontu ko niko xuma ndax seigne touba bind lettre bi wala diet ciowli bari na ci waye li nga xamni mom lañu xam te xam ko cheikh ibrahima fall seigne touba musuko digal lum defut
1: ben bu fekke Serigne Touba bindi lettre bi xana ko lettre bi agul ci Cheikh Ibrahim bu yegge ci Cheikh Ibrahim kon xana Cheikh Ibrahim gëmul ni Serigne Touba ko bind ndax mom Cheikh Ibrahim Serigne Touba musuko digal lu defu jang nañ ci tarikh ni bako Serigne Touba ne wéru feñ ne busuba na ngeen wor da xey wor lo wa kërëm ñepp liré sax da ngeen wor lo lolu xam nga marikhuna yang koy netti liri sax daf leena wor lo benen bi ci dess Cheikh Ibra radiyallahu anhu Serigne Touba masnako wo ñuko busuba na nga wor nañu mu xey baña wor Serigne Touba wo wo ko dal dikoy tacc ben barab melni ku ko fa pinir ñu ko bu fi jog te digalu bal ñu ni barab ba ben ku ko fa pinire wala mom ko fa taaje dañu bu ko kenn jox ñam bu ko kenn jox naan neñu mu am fa ñetti fan kenn fepp ko fa jox ko ñam tay jogu fa nak mang ci digal Serigne Touba rek neena ag na ci xif fo xamni ñing ko deg mom ci bopam mu naan ndox ndox ndox Serigne Touba ni jox leen ko mu naan ñoko man nga delu bu suba nga wor mu defat ko Serigne Touba defat non neñu bamuy ñetti fan ami ñetti yoon Serigne Touba ni gis ngeen ko ni Mam Cheikh Rahima Fall majj soob la mu ne ah ku ko roy ci ni nak man nga alko loli batay bok na ci xisa yu ñu netti li kon bu fekkonté ni ndigal li ci Serigne Touba la joggé ñew ci Cheikh Ibra Cheikh Ibra mom bu ko Serigne Touba non bu lekati sa diru dund dutu lek mom day faatu rek waye dutu lek musta jot ndigal te jëfewul ndigal li Mam Cheikh Rahima Fall mom nak ni Serigne Touba bëggé yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bam gënal koy soxnam gënal koy njabotam gënal koy talibem mom la Serigne Touba mas di misal ci Mam Cheikh Rahima Fall daf ni Cheikh Rahima Fall di kérok bima fekké Mbacké Kadior di jaayante ak man daf ni ma tank bi yalla la top bam sosi fi ci yalla bëgg yegg mané ko yalla mom nga bëgg yegg bu mako gisoon dooma fekk mu ni dama top tank mom duggu sa kër bu mako gisoon mu genn ma top ko ay tank bi gennul kër gi neñu Mam Cheikh Rahima Fall ni Serigne Touba man ki may sét ngir bëgg dem ci yalla bu mako fi fekkul won te fekk fi ba melam donc lima bëgg ci yalla dina ko am neñu Serigne Touba ni ko lolu Cheikh Mohamed Bassir net li nako ci minul bayal qadim mu ni ko Serigne Touba ni ko yow day kon mag yow ño bok xal ño bok pass pass ndax man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom la fas yene roy mu nek sama qudwa yonnati bobu ma fekul won ben jeexitalam ci kaw suuf lul ni xana asman si danako tim mu lan deug ci suuf si rek doyna ma am limay wut ci mom xolal ma ñaar ñi legi nak limay bëgg li tax ma wax yi yépp xéssa bi muy bëgg netti moy benn bis Serigne Touba daf ni man day Cheikh Ibrahim jaaxal na ma muna mune man day bëgg na ma mbëggel go xamni top ma topin wo xamni bu ma ko ni won yalla mi taxon nga di ma top bis ni ke tay banako du tax Cheikh Ibrahim bama Cheikh Ibrahim bëgg na ma mbëggel go xamni top ma topin wo xamni buma ko wowon bam ñew mané ko yalla mi taxon ngeen ma top bis ni ke tay banako neena du tax Cheikh Ibrahim bama mu ne way mayit fayna ko kat ndax Cheikh Ibrahim bu wowon talib yi aju ci mom ñepp ñu dajé ci benn barab mu ni leen Serigne Touba mi taxon ngeen may top banako neena du tax talib mi bako Serigne Touba mi taxon ngeen ni ma top banako neena du tax mukk ay talib yi bako waxin la pour wax la ni la bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayn la bëgg nit yalla yi sunna wajibi la bëgg wali yalla yi dafa war ndax bo len bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg motax Serigne Touba misale ko noni bo len bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg alayhi salatu wassalam lolo tax jele nañ ci abi urayra radiyallahu anhu muni dafa am benn bis ñu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw rajulu yuhibbul ghawma wala ma yalhaq bihim khala almar'u ma'a man ahabba alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam ci bi hadis bo xamne abi musa moko netti muné sallallahu alayhi wasallam day ñew ci mom niko ay diw nim bëgge ñom diw wala ay diw nim bëgge diw yonent bi ni len almar'u ma'a man ahabba kenn ku ne ka nga bëgg yowmal xam fu mu dugg fofu ngay dugg fum dug rek fofu ngay dug bu fekke ni da nga bëgg ahlul qur'an yowmal khiyam fu wa ahlul qur'an nek fofu ngay ne bu fekke da nga bëgg ahlul misik yolol le mbadantan taccu len murir bu yowmal khiyam fuñ dug fofu ngay dug fekke da nga bëgg ahlul politique yowmal khiyam fu wa ahlul politique dug fofu ngay dug ahlul politique fuñ dug rek fofu ngay dug lu len yalla def def lako lu len yalla def def lako lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith bo xamni Anas ibn Malik moko netti li radiyallahu anhu mun ali sallallahu alayhi wasallam neena man ahabani kana ma'i fil janna man ahabani kana ma'i fil janna ne dañu tok ba yag sallallahu alayhi wasallam ni kuma bëgg mak yow andé ma djela kuma bëgg rek mak yow dem andé dem djela sallallahu alayhi wasallam wax ko man ahabani kana ma'i fil janna kep kuma bëgg man yonent bi sallallahu alayhi wasallam te muy deug muna mun ma ak yow ñoy and daagu ndank dugg aljana legi nak waxna len bëgg muhammad te muy deug moy lan moy dang koy roy nokoy roy lum téré nga bako lum daan def nga diko defé nam ko daan defé te yalla tax lolu moy bëgg muhammad motax muni man ahabani kana ma'i fil janna kuma bëgg rek ma ngi fay and du gajjan ali sallatu wasalam mu delu wat ci al mar'u mahman ahaba al mar'u mahman ahaba ñaari hadisi ci rob ben bi dañu ni sallallahu alayhi wasallam dafa tok ben bis ba yag am ben sahabi bo xam day def 0 seconde bu nek mu ñew yeur kërëm xol yonent bi delu minute bu ne mu ñew xol yonent bi delu sallallahu alayhi wasallam nako waaw ali hada li nak mom mu ne ko xana dama xam ni yowmal khiyam bu ñu démé aljana yitt xamna ni aljana da ngay nekk duma fa ne ndax ya ma upp daraaje upp ma maqama tayit dama la bëgg mbeugël bo xamni mënuma tok ben seconde ci gisumal ma xamni yowmal khiyam bo mu tu bu ñu fa bokké demit duma la gis ndax daraaje ja ngay am bay nekk ci jenen aljana ja man duma ca nekk me ñenante ko aha kay al marhum mahamal ahaba aljana juma dekk ngay dekk nit ku ne kam bëgg fum dekk fofu lay dekk benen hadith bi ñi ben way ben arabi moy ben sam mo joge ci Allah ba ñew ni ko yow ki Allah yoni kagn la bis penci ba kagn la bis penci ba muné ko waw ana loko préparerel bay laaj kagn la bis penci muné ko xala bëgg Allah ak yonentam muné ko al marhum aman ahaba bëgg Allah ak yonentam rek muné ko al marhum aman ahaba kon sallallahu alayhi wasallam neena kuma bëgg mak yow ñoy waxu andu du gajjana kuma bëgg rek mak yow ñuy waxu dugg aljana légui nak mu dess kon bo waxé lool da nga nan waw ki nga xamné mom néna Seigne Touba la bëgg wala Alhaji Malik wala Cheikh Ibrahim Al-Kawlakhi waw bëgg ñooñu moy bëgg yonent bi bëgg yonent bi moy bëgg Yalla ku bëggul yonent bi do bëgg Yalla ku bëggul Seigne Touba ku bëggul yonent bi do bëgg Seigne Touba ko deg ñun la bañ na Seigne Touba rek wala bañ na Alhaji Malik xamal ni bëggul yonent bi bëggul sun borom tabarak wa taala ñooñu ku bëgg Yalla bëgg yonent do leen bañ Yalla nuko digel Yalla moonu digel ni bu ngeen di and leen ak ñi and ak Muhammad ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin yeen ñi wax ni gëm ngeen Yalla te munu leen am connexion direct ci yent Yalla Muhammad muna amone dem leen ci ñi nga xamne partager nañ connexion wu yent Yalla Muhammad ñu partager leen Seigne Touba dafa connecté wu direct Alhaji Malik connecté wu direct ñu partager ñu ñun même réseau bi la bo bëggé Seigne Touba rek bëgg nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam té muy dëgg waye na fekk nak ngay roy Seigne Touba ndax Seigne Touba lu mu wax ni bimu waxé ni bimné ya khayra rabbi ghayri murabbi khadra ma khalbi bil iqtida néna ma ngi défaro ci roy yent yalla Muhammad man Seigne Touba ci la défaro roy Muhammad rek ci la défaro kon ñeet bo bëggé défaro royal Seigne Touba rek ginaaw mo nga bëgg boy roy Seigne Touba rek défaro boy roy Alhaji Malik defaru waye dama bëgg Muhammad bani Suy, bëgg lamb ja bani Suy, mën ci nek bëgg Seigne Touba bani Suy, bëgg lamb bani Suy, mën ci nek bëgg Seigne Touba bani Suy, bëgg politique bani Suy, bëgg Alhaji Malick bani Suy, bëgg muni mën ta ne yalla ko wax ma ja'ala Allahu lirajuli min qalbayni fi jawfi, yalla neena defuluma ben xol bo xamne day bëgg Muhammad bani Suy, ñu naaw muni bëgg ndaw rabbin bani Suy, yalla neena defuluma ko kenn ku leen ko wax da leen di nax, yalla neena defuluma ko kenn ndox ak safara ci leen ndab acca jemal baxam kañ lay soti ndox ak safara ci leen ndab mën ta nek mom kay lenn nga ci suuy rek mom suuyal ci Muhammad mba nga suuy ci lamba ja mu jeex ay Musa sabina bayna salim la ilaha illa wala ilaha illa mën ta nek yalla ni bu ngeen geume yalla ragal len ko ci and ak ñu deggu ñu top len bëgg len ngir yalla and ak ñu bëgg ñu top len bëgg len ngir yalla as-siddiquna yi as-siddiquna yi ñom Ababakar ñom Usman ñom Sayna Ali yonent mom dama li ne di jëlale yonent mom da bok ci ay sartam moy as-siddiqu al-amin siddiquna yi buñ ko waxe ñom Ababakar ñom Omar ñom Usman ñom Ali ñom Seyd Touba ñom Seyd Alhaji Malick ñom lu ko waral moy yalla da leena rafatalé ñu am connection direct sun borom niko Seigne Touba ci masalikul jinan Seigne Touba dañi fama yafi mu'jisatu nabi yajusu fi karamatil wali Seigne Touba neena radiyallahu dafa dagante yel te jaadu munamuni yonent bu am connection partager nako wali bepp yonent bu am connection bu ne munamuni connection bobu partager nako wali wi kama yefi mu'jisatu nabi yajuz fi karamatil wali la wax ñu ne ko lutax munela annahu warisuhu fal anbiya li'annahu warisuhu fal anbiya hujjaj rabbina ala al khalqi iya muñ li tax ma wax lako nila wali bo gis am yenent moko partager connexion li annahu warisuhu ñom ñoo leen donu li annahu warisuhu ñoo leen donu ñoo leen wootu ci kaw suuf ñin waaw ñoo ñu wootu ci kaw suuf donu leen ñum don mune fal anbiya hujjaj rabbina mune ñoñu moy ñi nga xamni dañoo am réseau direct hujjaj rabbina ala al khalqi iya muni wal awliya nak hadilatu tas'ili dinihi wa sidqi sahi muni wali yi nak ñom buñ leen partager seen connexion ñom ci seen bop nak legi ñoy orienter nit ñi wan leen fi réseau bi joge ñoy orienter nit ñi wan leen fi réseau bi joge bañ mëna am kenn ku nekk ñu jox la nga mëna placer ce contour pour am courant etc. ñom ñoy orienter nit ñi wali wi wal awliya adilatu tasihi ñom ñoy tek seen baram ni connexion yent yalla Muhammad bim doon wax ni amna réseau digam ak boromam mi ngi ni ma tek sama baram wal awliya adilatu tasihi li dinihi wa sidqihi sahih kon ni bëgg ab yonent nekk farat non la bëgg waliw nekk farat waliw yalla yi nga bëgg leen waxtu walen nono yalla neena nono nala wal yas billah neena yow mu ci nono la waye dama la déclarer guerre waliw yalla yi sun borom neena so len nono rek déclarer nala guerre man adali waliyan faqad asantu bil ard demal ca hadith al qudsi dang ko gis man adali waliyan faqad asantuhu bil ard ku nono sama waliw rek man yalla déclarer nala guerre bu boba nak da nga xam ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban asamaana lay tiim motax bo déggé ñu rakkaaju ñu dof ñu naan bu la yàlla deful nangam ma xeex ak yàlla cim ko xamni aw yo kep bu ko yàlla yaboloon ci yow nga yàq sa tubay nga naan da ngay xeex ak yàlla ñàkk fayda te ñàkk loo wax te réer te ñàkk xam-xam aw yoo rek waaw ku weddi laaj ko namrous bu ko yàlla am waaye aw yoo bu ko yàlla am waaye aw yoo ñàkk xam looy wax rek yan ni xuma sexe yu ëpp la xuma bëgg adina yu ëpp xuma bëgg bës ku tol ni yàlla rabbi sitwa jàlla jalaaluhu mootoot mi gën a niiw rek bu ko yàlla délégué woon ci yow dootoo tal sa dara mootoot laa wax mootoot bu ko yàlla délégué woon ci yow rek dootoo tal dara kon maa ngi dellu si waat di wax ndaw ñi leen bëgg a xañ ngir ngeen topp seeni kilifa ñi ngi leen di xañ tuyaa ba di rëy dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg a xañ ngir ngeen topp seeni kilifa dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg a xañ ngir ngeen bañ a bëgg nit yàlla yi wallahi dañoo bëgg ngeen alko rek quelques personnes yi nga xam ni dañoo jóg di tuumaal nit yàlla yi di teg ci seenu der naka sudul noona ngir bëgg ngeen becc nga leen ñàkk leen a gëm ay ca nitu yàlla yi dañoo donn yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam bu nu jàngee alquran ci ay alquran bi sun borom di wax ca suratu tawba sun borom dafa takkal yonte yàlla muhammad juróomi tikke juróomi martaba juróomi marta yooyu le moom la walliw bu mat walliw nitu yàlla bu mat nitu yàlla moom la doon ci yonte yàlla muhammad di ko servir doomu aadama yi borom lu mu wax laqad jaakum rasulun benn ndomba tànk ngoog laqad jaakum rasulun yàlla délégué na peuple bu nekk mbooloo mu nekk association bu nekk yàlla délégué na ku leen jiite koo xam ne moom lañ war di déglu laqad jaakum rasulun mbooloo mu nekk yàlla délégué na ku ne ci seen kanam ñu war koy déglu mu ni kooke nag min anfusikum day bokk ci yéen bu dee mbooloom julit la ab julit lay doon ni yéen bu dee turuqu tasawuf yi ab suuf yi lay doon ni yéen min anfusikum ab suuf yi lay doon ni yéen ab murit lay doon ni yéen ab tiijaan lay doon ni yéen ab xaadir lay doon ni yéen min anfusikum waaye nag bokk na ci ay qualitéem xasiisun alayh ñaareelu ndomba tànk baa ngoog moo na nee na kooku nga xam ne dama ko yebal ci yéen te mbokk ci yéen jiite leen nekk ci seen kanam ngeen waaxu jëm si ci man yàlla xasiisun alayh seen intérêt moo ko gënal intérêt personnelam xasiisun alayh seen intérêt yéen mbooloo mi jiite yéen peuple bi moo ko gënal intérêt personnelam intérêt commun moo ko gënal intérêt personnel xasiisun alayh loolu neex naa jàngal murid yi mboolem ñi fi nekkal sañ Touba intérêt commun moo leen gënal intérêt personnel mboolem ñi fi mësa nekkal sañ Touba nag laa wax Cheikh Amadou Fadal lu taxoon mu ànd ak Senghor intérêt commun Cheikh Abdou Ahad Mbacke lu taxoon mu ànd ak Abdou Diouf intérêt commun nga nekk Touba di lekk di naan di sangu te weer du dee ba nga jot facture waaw loolu ku la ko yanul kan la xam nga ni ndox mi moom mayuñu la ko saraxuñ la ko malaaka indiñu la ko ndox mi ngay naan di sangu waaw bu weer dee ki koy fay kan la ikay fay kan la nga ñew ñu daggal la parcel bu yaatu nga dëkk yaak sax njabot yaak sax njabot danaka man nga tok téméri at do fay lemp te kenn dula forcer ci kay fay lemp hasisun ali ba nopi nak fo toll rek yor sa téléphone di wota ci radio rek di xass kilifa goga rek di dal ci kaw kilifa goga rek ni la yent yalla muhammad melone intérêt comme moko gënalon intérêt personnel ci sahaba yim andalon muni nak serigne bu mat serigne kilifa gu mat kilifa ni lay mel ci kanam mu njabotam rasul lay don waye hasisun ali waye du ci am nak harisun harisun day xër ci ñom ba tax du genn day xër ci ñom pour ñu gindiku mu xër ci ñom pour ñu texé mu xër ci ñom pour ñu mëna jaar yoon ba tax du genn cheikh muntaha doy na ci exemple lu mbir yi metti metti du tax mu genn waye bu doon keneen ba tay genn na bu yagg harisun alaykum harisun alaykum dalena bëgg bëgg ba du len genn harisun alaykum amna ci yeen ciofel ba du len genn nu ngeen mëna melit mu défar len rek jëm leena wuuf rek jëma waxtaan ak yeen rek harisun alaykum ak nu ngeen mëna mel waye nak ci ñan mu ne xana bil mu'minina ñi dëgeerul bop bil mu'minina ñi dëgeerul bop wolof njaay neena deugar bop bal mu gis ñi deugarul bop motax ñi ci deugarul bop ñepp duñ dem prison waye ku ci deugar bop mom ha xam nga fa ngay fanani harisun alaykum bil mu'minin moy ñi deugarul bop xalayam deedet waxna ñaar ñettel bi moy lan waxna ñett ñettel moy lan moy ra'ufun rahmufun serigne bu mat serigne bu wutu yonante ci kaw suuf taxaw ci kanamu aw xetam rahmufun dalen di ñewant dalen di ñewant ni nga xamé non la nday di ñewante dom day di ñewant ni dom ni nday di ñewante dom rahimun waye rahimun da len di yeureum rahimun da len di yeureum legi da ngay deg ñu nan serigne si yeureumuñ peuple bi serigne si yeureumuñ peuple bi parce que lan parce que serigne si amna ben position buñu am amna ben position buñu am ñom ñu yaakar ni comme andu ñoo position bi serigne ci am kon serigne ci dañoo yeureumul peuple bi fekk boba wolof njaay neena goné dana yegg ba ca njobaxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf di jakkarlo mbiri ni mi xewé goné day yegg ba ca njobaxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf mom di gis li nara xew motax serigne ci duñ top peuple bi ci liñ bëgg ñom dañuy top li nga xamné njariñal peuple bi ci la né yantibi sallallahu alayhi wasallam musta top sahaba yi ci liñ bëgg dedet de len dan top ci li njariñ li seen njariñ nek ñom musulena top ci seenu bëgg dedet de len di top ci li seen njariñ nek wolof njaay neena ci bu reey rayna borom waye sour la beggone lolou magako meuna xam mag mo meuna xam ni tibure man na ray borom ba tax muy tibu ndank mom lolou magako xam tibure rayna borom waye borom beggul wona de sour la beggone mag mi xam ni tibure man na ray borom motax bu bokke gone gi bu tibe lepp mu ne ko wagnil del tibu lu yam lo xat ci sa gemmin gi law boy borom boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añané goné gi lek gi dédé day bañ mu loru day bañ mu loru rek nga nan da ko añané lek gi dédé da bañ mu loru mag mi bu ron benn tib dong mu baye ko gone gi waye bañ mu loro nak dana tax mu ne ko lekkel tib bi niñ ko wara lekke sayyidina muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allahumma rabb hasi dawati tamma wa salati alghaima ati sayyidina muhammadan alwasilata walfadila wa darajatan rafiha wa qasallahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma khalaqta hasa batil subhanaka faqina azaban nar ngeen bal ma dañ don nodd kon mag mi muy serigne bi ma serigne te wutu yaron sallallahu alaihi wasallam ra'uf lay don rahim lay don ci peuple bi waye nak sun borom dañeko fa in tawlaw fa khul asbi allah bo wax ak peuple bi ñu deugar bop muna mu legi wakiru lu ci sa borom nak te balen fa in tawlaw fa khul asbi allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu lima gis comme yeen gisulen ko tere na len ngeen deugar bop man delu na ci sama borom amul ben bour bu may wëru kudul yalla ñuma wëru ci ben bour budul yalla bokk yi yeen peuple senegal ma ngi len di laaj ndax yaakar ngeen ni serigne senegalay yep serigne senegal yep man nañu massé ngeen bal ma bat bi rire li xew yaakar ngeen ni serigne senegal yep man nañu massé ci ak ndof ci ñaka xam ko xamni yow bamuy juddu wo bamuy jango fim dem demo fa ngane ya ko upp experience ya ko gëna xam li xew way xam nga da ngay nax sa bop da ngay nax sa bop ñom ñepp mën nañu massa ci ak riir ci tankote ci ñaka xam naka la seen riiw di doxé nan la riiw mi li ne ci bi riiw mi lan la serigne ci mën nañu massa ci umpel lolu té ñu bari ci ñom day intellectuel way bu len nax seen bop nak bu len nax seen bop lolu wurtu tax ngeen doye del serigne ci ba serigne bu wax ngeen saga ko serigne bu wax ngeen gennel ko war serigne bu wax ngeen yak ci deram bi naka sudu nona la qadarallahu wala sallam la qadarallahu wala sallam sallallahu alaihi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabi fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuple am muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam sallallahu alaihi wasallam moko wax de kilifa gu mat lim don ci bir ay talibem ci bir mbolo mi ko top muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam mi ngi melni yonent ci biru xetam luko waral anwaru nabi sallallahu alaihi wasallam la don leer yonent bi sallallahu alaihi wasallam lay don man nañu yaakar dara mu demé nenen lolou man naam ni muy dalé yonent sallallahu alaihi wasallam yonent sallallahu alaihi wasallam ñew na madina munawara fekk peuple bi di goral seeni tandarma moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mané meññi lu bari mom bimu ñewé lim xam moy tawhid moy dara mënta am ta yalla jeexitalu ci akay lolou mënta nek xam nako ba tax muni li ngeen def lan la ñuna tandarma yi bala meñ faawu ñu goral ko de muna bayi len ko dogalu yalla jitt na lol ñu daldi bayi ci diwen sa dara ci tandarma meññut muna lu xew bare tandarma yi meññun ñu ni ka dañ daan goral te yaanu ko tere de muna kon delu len ci yeenama gëna xam lol delu len ci goral tandarma yi kon ab serigne man na japp ni mbir mi ni la demé ñu léralal ko ko xamni ndeké mbir mi démé wul ni mu dal di ginnat ci lam jikon na japp delu wat ci lenen loolu mëna nek la waye du seenu ñaka xam dé ak ñoo xam ta xamé ñom serigne ci ndax mag ñi leen yar ño raw ñepp te lu mag ñi jangal lañ leen ko soga dem mag ñi leen yar ño raw ñepp te lu mag ñi jang nañ ko soga dem man lélé dama poser question sérieusement lélé ma poser question mani waw man Seigne Babacar si musuma ko gis à travers la télévision là koy gis wala yu mel nonou mais musuñu jëm wala bëgg wax dal waye depuis bama nekké xalé ba légui sincérité la xam ci mom nit ku sincère wa ki yaakar nga ni daray adina warna mëna luqati bëtam bi ko xamni ba ngay goné ba tay adina keful sa bëtt nga dem ba tollu ci xaas bi nga tollu as bi nga tollu adina di kefeti sa bëtt lolu yow ko la ko waxon war nga ko mëna gëm ba nga yaakar nit war nako mëna gër ba tax mu wax lu mu wërta wax mbaamu def lu mu wërta def lolu yow war nga ko nangu yow en tant que julit ko xamni ba jamono metté la sincèreon ci lim nek bam nek gul khalifa la sincèreon ci lim mek yaakar nga ni nit war nako mëna gërat liko dess ci dund ba diko wax lolu mu gëmut lolu dafa koy xalat ba légui cheikh muntaha nak mom ko xamni mom da judd rek ni ciowu ci yoon ak ñeen bal may baat bi da judd rek mom ni ciowu ci yoon mom ko am ngeureumal yalla te nek ci yoonu murid rek amna sa ngeureum wa ki yaakar ngeen ni adina war nako meuna soppeti ko xamni yow da nga judd ci tiranga mag ci tiranga nek ak say mag ci tiranga lo am joxe ko lo am joxe ko kërak bi cheikh salih mbake genné adina sest bi mu def mom cheikh muntaka xam ngeen sallallahu alayhi wasallam bim genné adina ñu bari da neeru nañ waye xol cheikh muntaka num réglé problème bi moy jël chay bi juma jo xani moko tabax ci alal ju ko lew tej juma ja bolé ko million yu bari jël kalam ni fit ci ndigam dem fekki domi bayam niko dikna dikalel ñep li nak chay bi juma la li fek neewuma ubbi ko du ubbe ko kéro ko yalla may batine de nga saytane mu xatu yuxu di foraxal wan ganaw Touba di dem mom cheikh muntaka ha ki la adina di soppi ki yaakar nga ni adina manes nako soppi ba bu waxe nga tek ci baat yaakar nga ni ki adina man nako soppeti man dama wax ni yoonu mourid bu fekke dessé nañ dara ci ngor dara ci ngor wallahi cheikh muntaha duñ ko jëndi lu yalla bind dara ci ngor ndax fu lay tak ci bir yoonu mourid rek cheikh muntaha moonu sutural dem fay day ga te ken yeguko fu day massa takke ci bir yoonu mourid cheikh muntaha moy sapeur pompier bi nga xamni mo dem fay day ga te ken yeguko ni dem bam ayé ñu bëgga tal day ci kawam xam nga ni kuko def doko netti li de wallahi kuko nar doko netti li kuko nar doko netti li man yalla rek tax may wax lillahi tabaarak wa ta'ala yalla xamna yalla xamna jakarlo deug gu wex tal bu nopi dopi ci lolou la munu en balma wala munu ma tax cheikh ahmed bamba neena hubbu jamil awliya wajaba señ touba neena bëgg waliw yalla yépp dafa war bëgg leen dafa war déggal leen dafa war mune wa kullu man hada al khiyara ujiba képp ko xamné nonu nga nitu yalla nonu nga waliw yalla nonu nga ko xamné yalla ko tanal bopam neena ko mëna doon yalla dina la yir ba yawmal khiyam aljana doko mus mu delu wat ci hadithu hadith al-quds man 'ada li waliyan faqad ahsantu bil ard señ touba ni wa kullu man 'ada al qiyara bu baba nak ujiba moy dañ lay yir ba aljana doko mus do fa jaar ujiba yermande yalla nang koy deg way doko gis ujiba kullu man 'ada al qiyara ujiba tanne fi yalla yi xaritu yalla yi soppe yalla yi kulen nonu kulen won gannaaw yow nga nek ci ressources yi lu la neex wax len lu la neex wax len tane jamma ci jëk mujj ci adina ngi sun kanam waxon na fi ni nitu yalla li tax mu garaw nitu yalla li tax mu garaw bu yel bo a general ñi koy togn ñep ñi koy sukkandiko ci diw sangam mom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen bay nit ya lolo ko taxa graw manam dom yi dañuy togn mu dem duma seen bay ak dom ye togn ndax bu bay yaron ay domam duñ togn nit ya lolo ko taxa graw dom ye togn mu dem duma seen bay dom ye koy togn mu duma seen bay naka noni bëgg borom xam xam yi momit señ touba neena luñu sopp la motax mo ni wa hubbul ulama nudiba ma lam yasiu amila wa adiba neena bëgg borom xam xam luñu sopp la mun way li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba jengut ma lam yasiu amila da am borom xam xam yo xamni surtout suñu jamono bi nak suñu jamono bi motax événement lu am jariñ la événement leg événement ñew xam nga fouritun geej nonu ko ngelaw li def leg événement ñew borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaar fa bu ëfé seeni kala nga xeb ñep bu ëfé seeni kala nga xeb ñep dañu far ba jeng lolou la seigne touba di tuddé tahassub far ba ni kep ci souf parce que lutax nga far moy yaakar nga ni mbir mi bu soté sa intérêt man na ca baxé mo la taxa far muni bëgg borom xam xam luñ sopp la mom du farata luñ sopp rek la mune waye nak li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba deful aw ñaawtif bu fekke ni borom xam xam bi day mandi ndax borom xam xam liñ seenu ci mom rek moy buy def fatwa mu wax li l'islam wax rek lolou lañ seenu ci mom roy lo wuñ lako bu fekke ni du royu kay ndax man na am xam xam ba nopi di doragew man na am xam xam ba nopi di mandi man na am xam xam ba nopi di njaalo man na am xam xam ba nopi di mune bu fekke ni borom xam xam bobu dafa am xam xam waye nak day def yu naccio di ko yoyu boba nak sharia santatu la nga bëgg ko bam jarala yëkëti sa alal jox ko sharia santatu la nga bëgg ko ba di ko top waxe lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye waratu ko dimbali ci dara warato ko dimbali ci dara waxe lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye xam nga fi ñun aaray senegal li nga xam moy pour ñun doomi wali la fekk doomi wali man na nek bandi man na nek say man na nek weyu ndax wali ak weyu li len séparer moy lam gi rek ñun aaray senegal lo lañ xam moy yaakar nañ ni doomi wali lay doon demewul non ak demewul doomi borom xam xam pour ñun war na am xam xam dedet du doomi médecin bu nek médecin doomi maçon bu ni nek maçon lolu mënteni fi ci sénégal rek ngay gis ko xani bayam médecin la bu fébéré dem ci mom mu passé ko visite bindel ko ay ordonnance pikir ko opéré ko mu nangu parce que xam na ni jang na xam xamu médecine légi nak baye bi doon médecine fatuna nga ñew ci cabine bi di faju ci ñew ñun la gor gui fatuna nga ni ko fene ñu ni dom bi lum jangi won ñu ni mécanicien mu ne téréwul man na ma opérer rek ginaaw bayam daana ma opérer na ma opérer rek acca teudal bu lay opérer ngay fanani baqiya mécanicien kum opérer nga dem baqiya waaw ki bayam wali la won jang na amna xam xam dana jangale di yare di yete dom ji mom businessman la nga ñew sukku ci kanam ak ram ak lo am jox ko muna mu ne ab mécanicien la de balay opérer rek ngay dem baqi ab mécanicien la meuna lula dara dula yobbu fenn munta wax lula jariñ bañ nako buy discours day lepp di dem rek lepp lepp rek di dem lol nak waye fuk bop ab sénégalais la ab sénégalais mo

donte da nga dajé ñom sax ñu waxu jëm seen auto nga ubbil leen seen porte ñu dugg nga jublé ci liggéeyal leen tiyabu jureyla parce dama gis cheikh salih mbacke dem siyaré ji won cheikh abdul khadir xam ngeen ni serigne salih li gëna bari ci ak duggam ci auto kanam auto moko gënal kanam gi moko gënal lu bari lum daan dugg ci kanam la lay bimu gënné ci kër serigne abdul khadir ñeukenté ak mom ubbil ko porte gannaaw bi mu xamni xitmal ko la ci djublu mu bayyi kanam gam daan dugg fi serigne abdul khadir ubbi gañango amna lo xamni batay mako fekke boba baye sam rahimahullah dafa dem kër soxna ndey wad waxtu agn ni ñi préparer pour agn amna benn nar bu fa ñew ma gis mu top di bëss tankam yi rek di bëss ma lak ko ci arab niko waaw li ngay def lo ci djublu munuma dama koy xitmal lool batay kenn net li wumako dama koy xitmal kon formo xitma yi bari na xitma moy lo def te yalla tax rek tabaaraku ta'ala yeen ci yoolu yalla sentu ci yoonu yalla yoolu yalla lool rek moy xitma ay xitma ma ngi ndokyal borom hamdatu cheikh Moustapha Diop al-Koki borom hamdatu joxna ma ci terem bobu jotna ci lire lu xawa ki tuti inshallah ay jexal guma ko nek ay ñing ko wax jasak la khairu jasa borom umda jere jef jasak allah sukran lak tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati muni wasul qiyar al ulama wa salihin bul yam ci lol rek la ngay def nak leg nga pemti dem siyaré ji len ngir yalla dem siyaré ji len ndax wali wi daño wouté amna wali bo xani fo meuna nek bo nekkon bu mbeudaxun so jaxlé mu fekk la fa xet li la dem len ci masaliku dinan da ngeen ko gis seigne touba xnako amna wali waxni bo newon bu mbeudaxun bo jaxlé mu fekk la fa xet li la way amna wali waxni bala la meuna xet li rek da nga tew ci hadaram comme xamoo nak kon de ko faral di siyaré ji bala la meuna xet li rek da nga tew ci hadaram lu dor la meuna xet li amna wali waxna mbeudaxun bo fa nekkon bo ne ya cheikh rek muni jall ci sa kanam xet li la muni mom seigne touba waqdimhum lillahi jalla kullayn nanga len di liggeyal te yalla do nga taxna ci bepp jamon liggey bi na yalla tax bu ko def ngir beug beus bu ko def ngir beug ku ko wax def ko rek ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala muni watlu da'um fo tollu na ngay sakku seen ñaan watlu du'ahum bu taw ak ñom ba yag rek nga jox faxas ni ma ngi dem dedet bala nga dem ne ko ñaanal ma xalé legi xamuñu lolu xalé legi xamuñu barkelu xamuñu ñaanlu man xalé yalla na leen yalla yeeram yalla xam nako dama leen di suivre de près comme médecin ni muy topé malade bi ndax yene leen aw yu rek ak jam tanaka buñ toge yow dañuy jog rek daldi ñoddi seen kiris koros yoy ni ñogi dem waye talal loxo té nit ki mëno toga mom bay dem néw ko ñaanal ma xana budé comme yab mbakum min dal muni kay ma ñaanal waye lool dal da neexut kay ma ñaanal la mom neexu ko deug yalla neexu néna kun sa tabaruki fatastadu alhuda néna del barkelo ci ñom ndax barkelo ci ñom day tax nga yok ak ñub fatastadu alhuda del barkelo ci ñom ñun nak maladie yu bari yi indil nañu legi affaireu cheikhlu ngay toga kilifa mu nan ba dessal ci tatu kas bi dara tek ko li nga barkelo ko dedet ndaw si bu genné bu fekké ni mo doon servir su genné tour ko ci tatu garab ga barké ba dem ci garab ga wa te ñom nit yalla yoyu nga xamné xam nañ yalla bala ñoo lek mba ñu nan amna lu ñuy wax amna lu ñuy yéene doga tambalé lek ka nan way katu arab banena
al barakatu lil mutabarikina ko gis mu am barke rek daan barkelu ko gis mu am barke rek daan barkelu al barakatu lil mutabarikina kon amna ño xamni man ngay barkelu ci ñoom sun tubani del barkelu ci ñoom te di len magal muy ndax fa innama ijlalul alimi amil ijlalu rabbil harsi fi ma qad nukhil muni ndax fek nitu yalla borom xam xam bu jeffe xam xamam di jangale di jeffe li muy jang nga diko magal ngir yalla neena ya koy magal yalla yena yam niki koy magal yalla rek yena yam magal borom xam xam mo magal yalla ño bok atté borom xam xam bu jeffe xam xamam ko dia borom xam xam bu politique nak man sama yoon ci politique man sama yoon ci politique amna ño xamni dañuy laye nan waw mëno ñak poñu politique l'islam xamna politique ah kay ad-dinu wa dawla l'islam xamna ko waye du biine senegal mom ku ci ni leub da nga bëgg laye ko wax dong waye xam nga ni politique bi ni senegal dara deggalu ci yalla xamna ko dara deggalu ci nak biine senegal siyasa islamiyya l'islam xamna ko d'accord na ci waye biine senegal du siyasa islamiyya almaniyu la moy laïcité politique laïcité nak deugnu serigne bu ci meuna nek nga ci lu deugnu rek nak ya ko fa nek diga jema laye la ka daganal waye deugnu politique laïcité deugnu politique laïcité mom deugnu te du massa dagan borom xam xam bo cey deggit na la wër ni ak lu bari bari xam xam yang koy deg ci lu deugnu rek yang koy deg ci lu deugnu ak num ko meuna layele nak laïcité mom politique laïcité mom deugnu nante bi sallallahu alayhi wasallam ci ben hadith dani kun ma allahi wa in lam takun kun ma man kana ma allahi sallallahu alayhi wasallam dafni kun ma allahi bu fekke ni man nga am connexion direct kun ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla bu fekke ni man nga def connexion direct lol nak yombul motax yalla wut wasita yi motax yalla indi fi wasita yi wasita moy lan moy ki ngay jokk pour mu jokkale la kun ma allah mun wa in lam takun fa kun ma aman kana ma allah bu fekke tani mëno def ci yalla direct mëna mëni fekkal ko def ci yalla direct nga ngoy ci mom lol la seigne touba bindi di seigne touba lol la wax kat wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksi infasal seigne touba neena ku am connexion so demé mu partager la di nga am connexion bo fekke waju amul connexion nga ne ko partager may bula partager do am dara lol la seigne touba wax moy li hadith bi wax kun ma allah wa in lam takun fa kun ma man kana ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla defal ci yalla direct bu fekke ni munuloko ndax amulo possibilité kon fekkal ko def yalla direct nga ngoy ci mom cheikh ramay mam cheikh ramay ma falni gor day ngoy ci gor gor ngoy ci gor gor ngoy ci yalla gor ngoy ci yalla muni fa innahu yusilaka ila allah in kunta maahu neena bo defé li mala wax dana la yobbu ba ci yalla bu fekkenteni and nga ak mom gaay nak dañ lay wax ni and na ma yow fekk anu ñok yow amna ko xamni ñaar téméri million yi sëriñ ak juroom ñett fuk amna bu nekké France sëriñ bu ko fa fekk mu ni jébulu na ci yow mu démi nasé wu dem Italie sëriñ bu ko fekk mu ni jébulu na ci yow mu démi nasé wu dem Europe mu ngo serigne bu ko fa fekk rek tam sentu ci njariñ rek mu ne ko jébul na ci yow kenn du wuté non ab serigne kenn du wuté non ab serigne ngay sé serigne bu ragal yalla te nang ko jaamu nga jox ko sa bop te yalla tax and ak mom ci lam nek nak and ak mom ci lam nek man nga xey benn bis rek siyarasi ko bing koy siyarasi fekk na boba amna aajo ju fi ne ben
bo demé amna malade bu tuddu hôpital malade ba sax man na doon ab talibim man na baña doon ab talibim man na doon sax wëlërem wayé message bi accès na ci mom ni diw sangam ma nga hôpital ñu war ko opérer té amul luñu ko opérer yow mom ci bopam mu waron ko def fi sabilillahi ta'ala té amuko nga xey ci ko rek jox ko amblo mu yonne ko fofa gis nga bëgg gi muy bëgg ba gëndé ko la ci la sa aaju di fajo budé sëriñ ba yor dara bo démé tay do ngay amunu luñu añé nga xey rek waccé tonup ci yépp bëgg ga muy bëgg ba gëndé ko la rek sa aaju fajo mom la sëriñ Touba di juñu ni fa nasratul hubbi min shaykhi ila muridihi hiya al masaya wal hula gëndiko sëriñ bu bëgg ci ab talibem te yalla rek tax lolu misal nako bataay ku wéddi dang koy laaj cheikh modou fadal mbacké ak cheikh modou bousa djeng bi nga xamé ni seigne touba cheikh modou fadal bëgg na yeewi ay gani naram te dara neeku fi bako seigne modou bousa yegé dem lijeenti ci lola indi muniko wéxal nga bëd bo xamné sa bëd dootu xanku misal nako ci bécé ciun ba nga xamé ni cheikh salih warna ruujna ba wara bay te amul aw jiwu te lu massa bay jox nako cheikh abdul ahad mi magam te rusna laj cheikh abdul ahad aw jiwu bi nga xamanteni bécé bet nako kérok ak lam ko bété kérok la affaire am bax waye ñom duñ wax kenn dara waye nak bo ñëwé fekk fi bëd bu xong nga wéxal ko ak kérok sa affaire bax yalla xam nako walli da ci am ño xamni seen pajuk aajo ci doom adama mi ngi ci seen mbarum bëd luñ xol luñ ci jublu rek yalla def ko buñ ci jublo sa pajuk aajo yalla def ko buñ ci jublo nga yaqulé amna ci walli wi am ño xamni ci seen lammi la nek buñ né accam rek muy cham ba faaw buñ né akasa muy akasa ba faaw misalon nako ci seigne cheikh matilay mi fi joge barki demb fekk boba nekugul khalifa boba alhaji bara fi ne may dem di visiter ji garab ga nga xani fa la cheikh ibrahim fall don jaayante ak seigne touba may dem di gestu ji mbirum cheikh ibra ak jaar ya fofa ca mbacke ka jor bima ñewé ñu ni ma mi ngi fi boba ki ñu wax abdou assist majalis boba xam ngeen sama wëlëri la da nañ jox ko téléphone légui bima duggé dëkk ba ma wo ko téléphone niko man day ma ngi mbacke ka jor mais dañ ni ma seigne sidi mukhtar nga fi cheikh matilay mu ni ma jëlal numéro bi ma lay jox nga wo ko ndeké boba numéro cheikh ndjay la ma jox mo wo cheikh ndjay mo yobbu ci seigne cheikh matilay ma def direct ci kërëm ma ngi and ak toyli bi seigne moudou bousa jang biñu wax tala touré xam nga gaay dañu mëna wéddi légui motax loy wax luñu rek joxel prof mom la andal ma démé manaka man dama ñewon ci dëkk bi doon visite ci jaar yi cheikh ibra waye nak alcorane dañi wa auto buyoti min abwabiha boy dugg ci buntu te bañ sa mbubu xoti ko ci kër te bañ sa mbubu xoti ko jaarati buntu ba ma dégg ñu ni ya nga fi mané bala ma dem ci barab ba na ñew siyara la ba nuppi mu dal di bëgg lool kay alcorane bama yoron ma yëkëti ko jox ko mu wo ndaw jox ko ciay bi ñu gis bamba ñu ko andal ak yi lu mu bëgg rek fu mu bëgg rek nang ko ko ubil dal ni ma bo génné ci sama buntu kër bi mu na mu ni ma amna ëkk gu fa nekk ñu tabax ko wërele ni mu melni ab bassin mu na mu ni ma ëkk goge ak dakara fa nekkon fofa la cheikh ibra taxawon di xaar seigne touba boba seigne touba nga ci tolam yi lañuy tuddé tol bamba mu joggé fa ngi gis bamba mu joggé fa ñew fi ci tolam yi mu ni ma fofa lañ taxaw waxante liñ waxante mu do fa andé dem ngi gis bamba bañ aggé ngi gis bamba le cheikh rafal suk ñaari beuti woom jaayante ak seigne touba li seigne cheikh matilay moko wax mu dugg ci sa nopi ni lama ko netlé dal ni ma and ak waji mi dem ngi gis bamba mobile ma fep bama delu ci waté niko man day bëgg na am bëgg mo xamni lima wax day sédé yaangi ni tok man ak man day bëgg na am bëgg mo xamni dama bëggoon nga jox ma ndigal mag ñi da nañ jang suratu yasin ci ablim jox ma ndigal buma démé jang ko ñaan yalla mu bala fi ba ngay seigne touba min ma jox na la ndigal waye may dina la dimbele ci batine non la ma ko waxe de dal ni tekket wer yi ni ma xujji ngeen bal ma ci xujji ni ma jak bok ni ma jak ñaari beutam yi mom ab dir mutakati weram
ma am nak ben nitu yalla bu ma ci doon waxtana ni ko man de si cheikh mutlay def ma massa xol xolin wi munima nitu yalla bob mo wax lol de munima diw sangam tudel ma ci nitu yalla yi ci doomi seigne touba yi ni ma diw sangam neena fajuk aajo ci cheikh mutlay moy beutam yoyu lum xol rek lum ci djublu yalla def ko lolou kero kilifa gogou momako netti ala kulli hal ak lu meuna xew momako netti ah momako netti radiyallahu anhu yalla nako yalla doli njegal ak yermande lolou ci wéru tam xarit la won tala touré mi ma andalon mi ngi fi fatou mi ngi fi tali bi seigne mouride bu sa jang bu mag la nepp xam nañ ko wala bok ñu bari xam nañ ko ndax senegal mom legi dañu meuna wéddi lol dañu meuna wéddi lol ndax degg na ñuy wéddi di fenak ak katch bi wax ni togu mak seigne sam te laaj yi nek ci cassette yi yep ñep diko deg xam nga ni lolu gatcha la de motax leneen la nga wax lepp ñep xam ni ay fen la nit ñi dañu mëna wéddi légui mu ngok kon dal seigne moudou xamna bay bo ñu yamale fofu waxtaan wi lolu mu wax ci ni amna ñu wax ni seen panik aaji ci mbarum beul leen misal nako ba tay ci cheikh abdou lahad cheikh abdou lahad xam ngeen ni wëlere sama wajur le won man mom la gëna fréquenté ci doomi seigne touba yi moy cheikh abdou lahad dafa am bis sengor war fe ñew fi touba set ci cheikh modou fada te xam ngeen ni cheikh abdou lahad da bok ci walu yi nga xam ni abdul jalal lañ abdul jalal mom direct rek abray la du wacc yonam lol taxna nak comme sengor du julit mu wax ci xelam ni bis bu fi sengor ñewé ma pis ko mu yakule ah comme cheikh mahamoudou fadal mom amna connect connection direct ak seigne touba yeug na mbir mi bim ko yegge wowu ko wax ko dara da sanni message bi ci jawu ji rek tok diko setan lum def mom seigne fallu moy wo radio bu mu ñew mu ni sengor nga fi ñew waye bu ko kenn pis nako ñepp ni jakk nak ñaari beut seigne blad xamni mom mu wax ji mu bayilam naron ci bayilam naron ngeen bal ma dal amna secret yu bari yo xamni bugguma koy wax waye dal liggeel nitu yalla dal lu am solo la seigne touba motax mu wax ni waqdi awaiji lisina damu fi khidmatin wa ablahum maramu yeen ndaw ñi nak generation bu mujj bi leen ko bëgg xagn tax ñu di leen bonalal serigne sheikh khassaka wax nangam waxu ñu deug du serigne sheikh amna serigne so xamni fa mag ña teggon seen tank fa lañ tek seen tank ba legi politique ñu politique lu wuñu waye nak dañu orienter nit ñi wax leen deug te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullah man ndokel nak mbolam ñi nga xamni ñewon nañ ci gamu gi wax deug yalla bing naan bing mo xamni mënumako wax sant na len bu baakha baakha baax di ci jital ku melni seigne amsatou mbacke abdul ahad naka jek non dan def indi na fi tranga ngir gamu gi ñu ko ci ndokel bu baakha baakha baax naka nonu seigne mbalo kebe di domi alhaji njuga kebe mourid sadikh ba limi am galankor terewul yonne na fi ay ndaw wala ko defal ay kadom ko ma kadol len ci xoma moy gato yi ñi lek yu neex yoyu indil dara je yeb extra ñing koy gërëm bu baax diko ci ndokkel di ndokkelit borom place yi nga xamni seigne modou ñoy ñi tambalé fi ci domine bi fi sama dara je nek jëm ba arrêt barré cissé man dal nit ñi dal yalla na ma leen yalla fayal ndax ñom ci kaw tali bi rek lañ nek di jaayatu yoy ño xamni ndaysan bo xolé am nit ño xamni ndaysan seen marchandise yeb boko calculer won bone mutul 50000 man xawma leen xana buma joge ci sama dara ji war sama auto wara jindi dara wala yi mel nonu wala dem def conférence ni dima seen ni rek ci kaw tali bi xana ak di diglu waxtani xeyna li rek lañ amé ci ñun tiofel ba bu gamu gi ñewé ci njital Ibrahima Diouf ñom dañuy cotiser ñom ko seen ñom table yoyu di cotiser jënd xétu ndox mu nekk xétu boisson bu ne indi ci dara ji bi moy ñettelu gamu ñi diko def yalla ni leen sama borom fay yalla xamna ni kuma ci dajé doon xawma la amna ci ko xamni dama dem jindi ay bagage bay ñew rek bi may tolok marché bi ma seen ay nen mané xamna dañ soxla nen yi ci agne bek yoyu mané na wacc jindi nen niko jox ma ñett tablette mu yëkëti ñett tablette jox ma lamb sama poste diko jox xass min ma di señ bi mané way señ bi yow man dama seen nen yi rek droite jindi ci mune ma señ bi man xamna la yow xamuma waye man li ma jariñ ëpp na lolu
kon nak yalna len yalla fay yalna len yalla fay te taxaw len yalna yalla barkel sen liggey bi ci warma yonent bi bi jaay sayyid al khadim radiyallahu anhu sant nañ len bu baakha baax gërem len wa diaspora bi nak mom dama leena jëlale ñom mom ku ci yonewul sa adde yi timit wote nga ñaan ak ni diaspora bi xam ngeen ko nga xamni danaka dara amatu fa dara amatu fa waye ba legi rek ñi continue di tenir yeñ dan tenir yépp ñom wa diaspora suma leen tuli da nga nan ci rew mu ne nak rew mu ne nit waye na fa ben mu ndokel ma wala mu ñaanal ma wala mu ni ma yoni na la adiyé sangam yalla na leen yalla sam ta taxaw leen li leen taxajuk yalla nako yalla sotal te ngeen murloko ñima ci gëna dawlo sama yaram moy am nit ño xane ay mag lañ mag ño xane ño mag fuf ño mag fuf waye téréwul rek ku ci melni ñom bay jili sek ak ñoñu class ko gën ño mag fuf waye téréwul rek ñu and ak man bis bi jazakumullahu khair jazaihi di ci ndokel sama jarbaat yi moy ñoñu ak sama turondo moy ñoñu ngeen seenal ñu and ak jigen ni laxasayu sal yere bay fall ne ci liggey ba at mu nek non lañ koy defé ñi mak si ni way juri jigen ño bok wel way jur ñi ci dess man lañ leen tuddé ñu ngi leen di wax jazakumullahu khair jazaihi di ndokel do nga daara yi ci njang mu neex mi te sel di leen gërem di leen ñaanal wax deug yalla sant nañ bu baaxa baax di ndokel soxna yi rawatina ñi nga xamni ño nek ci santian yi ñew taxaw togg yi dara manki wul ñepp bit ñepp sant yalla jazakumullahu khair jazaihi lool rek jaron na magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam lool rek jaron nako wallahi lool rek jaron nako dire ngeen jëf sant nañ bu baaxa baaxa baax bo xolé sama jarbaat yu ñi ngi nek ci xuma xam nga man affaireu tiktok yi ak whatsapp yi man sama yoon niwu ci waye ñom dañuy yëngutu ci lu mel non seen morom yañ fa nekkandol ñom biñ xamé ni nijaay la ci ñom ñom dañu tuddé seen bop soppey seen Moustapha Mbaye Sall sa bu gamu gi ñëwé ci seen affaireu tiktok yoy rek dé da nañ ci dajalé presque 50,000 jox leen ko né yutalé leen ko seen bi man dal yal na ma leen yalla fayal jissakumullahu khair jissay bëgg lu bax rek la yal leen ko yalla dello ci seen jëf yoyu mu nekk ak pay alquran néna al jasa wal ihsan ila al ihsan jëf ju rafet duma ko fayé loolu lu rafet rek ndax ñom musuñu ma gis xamunuma musuma leena gis waye bëgg lu bax rek ak yaakar ko motax groupe ba fi ñewon fess del keur gi naan ñun say soppé lañ dañu bëgg kéré soppé mané soppulén ma ñu ni loy wax ni mané soppulén ma kat Seigne Touba ngeen sopp lu ngeen ma jox nak ma defal leen ko ci daara waye xamna man soppulén ma man Seigne Touba ngeen sopp lutax ma leen bu ngeen ma déggon ci lamb ji duma leen gis kon Seigne Touba neena yalla neena yonenti bi neena motax ma gis leen kon Seigne Touba ngeen bëgg kat bu len man nax waxon nako ben kilifa ba soppe yi riye wuti nan soppe maneko gaayu sopp ñu la de te gis nga sa kër gi nim fessé muna maneko mayna la 24 heures doto len gis ndax amna ño xamni ni riirando len yalla yobbu wulen waaw ngelaw len yobale rek waye la ko waxon rek legi fukki nit dajeetuñ fo fukki nit kon nak mbir yi mom mi ngi ci nit ki limi def mu def ko ngir jëm ni yalla rek subhanahu wa ta'ala motax do laaj ken dara do wax ken dara boy laaj laajal yalla boy wax waxal ak yalla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ci leble waye ko ni man na ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup legi nak bo de wax lolu yow te jubadi day gis bopam ni mako sax di wax de ni mako tax di wax de lolu lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du leen jariñ dara ci seen diiné du leen yok dara ci seen alal du leen au contraire daf leen di wañi waye du leen dolli dara ci jom la leen di gëna yaafuslo ci jaamu yalla yaronnabi sallallahu alaihi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alaihi wasallam yaronnabi sallallahu alaihi wasallam neena won mbolam xed yi fi jaar xed wu nek yaronnabi bu ne bu fi yalla massa yoni bu ne amna ci ay xed aw xetam ño xamni mune ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna muné xam nga sama xet man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lan moy seen xiram muna muné moy xaaliss yonnati bi ko wax le sallallahu alayhi wasallam neena xetam wi alal moy seen xiram alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yonnati sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xet bi muna muné alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xet yi ñom alal dong lañuy jaam alal rek bo leen joxe alal ñu tagg la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nitu yalla bi def ni as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek say mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek say mebet ngi gudd di mebet di dem rek r plus 4 bu noppi nga ni benen r plus 4 bu noppi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wu daan nga ni wenen ma atal al abd al amal ila as'al abal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet du koy waral motax seigne touba radi Allah anhu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawuf fi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawuf fi mu ne xana musawwiyan dinara ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñ ni suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gëm ndax ahmadu amul woni poche mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbubum amul woni poche mom neena musawwiyan dinara ayni bil madar neena man doñ ni suuf yi may joggi mana mu ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di test si di ko wuti fu nekk ñoyam ci man no sawiyen dinar ay ni bil madar ulama wu tasawuf it non lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul te kat am nañ ngor bu toll ni le leen dox ñu joxal la ko yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen jox ñu joxal la ko yalla lo leen jox rek ñu joxal la ko yalla gaay da nga yorop dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal la ko yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal la ko yalla xam nga koñ koy joxe soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal la ko khadija mi ci koñ bi

M. Gis ko xamni membre daïre bi N na daïre bele. Daïre bi N na daïre bele. Parti bi N parti bele. Citoyen bi N citoyen bele. Ni sa jamu yalla rek lay lakk de ni safara di lakke mat bam def ko dom sa jamu yalla rek yannabi bi ali salatu wassalam neena rikway wala tabakhadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqatu wa kunu ibadan lillahi ikhwana sallallahu alayhi wasallam neena ma ngi len di moy ci ndiklo en mang ni ndi moy ci ndiklo en muni ndax en limuy indi moy bañante bañante lay indi muni rik bu len bañante bu len añanante muni ndax en day tax nga du moy nit ki bayyi ko adina ak al-akhirah day tax nga bayyi nit adina ak al-akhirah muni bu len dok relation yi dox sen digeunte relation humaine yi dox sen digeunte bu len ko dok mune xam nga luma bëgg ngeen def ko nek leen di ay jaami yalla xam nga manon na ni nek leen di ay julit nek leen di ay mourid nek leen di ay talibé waye dañi nek leen di ay jaamu yalla ikhwanan ngeen bokko te xamni yeen ñepp ay insaan ngeen seeni bop nga jëm kaw seeni tank jëm suuf boole leen seen bop nek ay nit pour ngeen mëna dund ci kaw suuf ci jamm ak salam chrétien bi doon chrétien lim doon mourid bi doon mourid lim doon khadir bi doon khadir lim doon tidiane bi doon tidiane lim doon te du tay jamm dox suñu digënté wa kunu ibadan lillahi ikhwana lolou yonent wax ali salatu wassalam lolou yonent wax waye diw banako adina ak al-akhirah ni la lutax muni parce que ma mom bokku nu far fu nu far dama contre wala da contre sama leader ba tax lu bon loko xamalon genné ko bo xamoko boko xamul dara lu bon nga sosal ko la ilaha illa ant lo bon loko xamal nga genné ko rek da aram de bo yemon ci lolou mu doy waye legui sax nak dang koy sosal xamaloko dara lu bon nga sosal ko wallahi nga sosal ko walli yalla yep sosal nañ len walli yalla yep gaay sosal nañ len mo xam walli yi dundu la mo xam yi de sosal nañ len yi dundu sosal nañ len ñom seigne muntaha ak ñom cheikh baye may ñassak ñom cheikh abubakar tijani atiwawani ila akhiri ñepp sosal nañ len ñepp sosal nañ len xolal liñ yalla waxon yalla da waxon ni wa khulu linas usna bo muntaha ci seigne muntaha mbake lu rafet seigne muntaha mbake bo ci muntaha lu rafet mina mu tejeel sa gemmiñ wa khulu linas husna boy wax ci sun muntaha waxal lu rafet wa khulu linas husna boy wax ci cheikh baye niass wax ci cheikh maye niass waxal lu rafet wa khulu linas husna boy wax ci abubakar cheikh abubakar tijani waxal lu rafet wa khulu linas husna wa khulu linas husna li la dela yalla santone wa yalla mom li la santone wa khulu linas husna wa khulu linas husna waxal ci cheikh maye niass lu rafet muni kon na ngeen moytindiku boddu konté moytindiku añanante moytindiku ndax ba ci da ngay gis nang koy gis ndaysan ko xamni ak ndom ak tankam lako gaayé añané ba sosal ko lu ni weng ndax ndom ba tank gi mu yoré rek wa sosal ko lu ni weng amna ko xamni fami bi mbokk motax ñu sosal ko lu ni weng am ko xamni menacé ay intérêt gaay ci ay waxam ak jëfëm ci yu muy def te yalla tax diko tek ci xam xam ak sharia ci lay ko gaay sosal lu ni weng gaay sosal ko lu ni weng waaw xam ngeen ni dañu tollu ci jamono bu bes ni ma koy faral di waxe jamono bu ne day changer

المسلمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيدة أونلاين نأيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكوري تيري رجا خصيدة أونلاين ديلو سنة ونن يون سين إمسان بي نيوت دي من حاج العابدين إلى الجنة سين بوك سين خريط مصطفى أمباي سام دي لنكو دفل في تدارام دي نيوت دي إحياء علوم الدين في سيديو مام شيخ إبراهيم فال رضي الله تعالى عنه. مبوك مي نيك سي تكنيك بي موي سيرن مودو مباي تيام يد الله ونصر نا بن سنت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام ngen ni dimanche bi lay wessu mu ñaari dimanche yépp ñi ngi doon waxtaan ci melaw mourid sadiq ak melaw serigne bu mat serigne deug la sax waxtaan wa jeexutoon waye arab yi dañu fara di wax ni likulli makan maqal suñu xel yobbu ni ci ñu bëgg waxtaané Asaykhul Kamil serigne bu mat serigne sunu xel yobbuñu ci ñu bëgg waxtane al muridus sadiq bi mana ash-shakira li Cheikh Salih Mbacke radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana lahu bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi nak li Saykhul Khadim jëmmu joju ñu bëgg waxtaané mi Cheikh Salih Mbacke radiyallahu anhu. Xam ngeen ni Saykhul Kamil la won sahiran wa batinan mo nekkon al warisul kamil li Saykhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu aji don ji donu Seigne Touba te mat ko sekk ci lu neub ak ci lu feñ. Xam ngeen ni sun borom rabbi siti wa jalla gaayam yi daf leen di préparé ci anam gu nekk ba nga xamni buñu dikké adina seen xel seen xalaat du yëngu jëm ci dara du xalaat dara kudul seen borom bi leen bind te mom leen motax sax ben sha'ir wax nako neena isa aradallahu amran ayya allahu lahu al-asbab aya allah lahu al-asbab sun borom rabbistu wa jalla mu nare yan ab jamam ngir mu reuy ben mu bëkk ko def yonent wala mu bëkk ko def bu sanan wala mu def ko bëkk ko def waliw istihdad bi muy preparation bi sun borom daf ko ci jital ni nga xamé ni yonent ali islam day juddu walé istihdad muy day juddu walé nubuwa naka nonu al wali kamil momi day juddu walé istihdad bi moy wilaya gi nga xam ngeen ni wali ñett la bi juddu walé wilaya ak bi nga xam ni dafa juddu walé wilaya waye tamit ginaaw bi mu juddu walé wilaya deful ben effort ci adina amna fu dara jam yam boku tek juddu walé wilaya bu dupp nak laq wilaya gi dugg ci bir jam yi di len defar di len gindi di yekati seeni daraja di len jeglul yalla di len taxel bu yam ak daraja waliw bi nga xamni di duwale na wilaya mu istihdad bi waye bimu ñewé dafa croiser le bras mom benen waliw bo xamni mom juddu walé wul istihdad dafa jang ba xam wagn ko tek tankam ci alal kitab wa sunna ba mujju sun borom defal ko al fatul akbar mu bok ci waliw yi bude yonent nak mom day juddu walé wilaya yi koku mom obligatoirement la day juddu walé nubuwa gi ndax xam ngeen ni nit mën ta nek yonent te nekul wali bu nopi bala nek yonent day nek wali bu nopi xeyna lolou benen waxtan la waye taxu ñu juk gañoñu moy ñi nga xamni buñu dikké adina seeni jëf yépp
al amalu sali ala seeni jëf yépp al amalu sali ala al qur'an bindi nako ni innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdaws nusula khalidina fiha la yaquna al hahi wala sun borom ni amna sama jam ñu xamni dañu am li ñu tuddé al iman billahi haqqan deug deug ngëm gu mat gu matalé ganna ba nak yëmuñu ci dañu def li ñu tuddé al amalu salihah jëf ju baax ju tedd seen biir ak seen biti lepp yalla ay kessela sun borom ni waya gaay waajale na len aljana ji ñu tuddé firdausi aljana jojé moy aljana ji nga xamné man nañu wax ni jamono bi fala cheikh salim mbacke teud di xaar li ñi tuddé walu buft ndax suñu borom moko wax ci alquran te muy lu wër jannatul firdausi nak mom xam ngeen ko suñu borom ni fala jime sama jam ñu nga xamné dañu meloon ni serigne salim nga xamné seen biir ak seen biti lepp dafa bax amuñu dara ay ayib ci sahir ak ci batin buñ fa démé khalidina fiha muni ñom aljana jojja luñ fa yag duñ ñaan mukk affectation dama aram dana nek fi barab ba yag mu ñaan yalla affectation ni nga xamé ni ci adina bi nit dana ne fi barab di liggéey ba yag mu ñaan affectation ngir barab ba rek ko sappi wala mënu tufa ne wala neexatuko muni aljana firdaws nak loola amu fa neex na neexit wo xamné ku fa nek do demander yalla mukk affectation mukk mu fasiro lay biñ koy firi dañ ni laysa yakhafuna khurujan anha moy ño xamni khalatuñ mukk ku len affecté leg legi batay nit ne fi barab bereb ba neex ci mom du bëgg ko affecté waye gaay dañu bind lettre de affectation yonne ko pour ñu affecté ko sun borom ni aljana jojje ñafa nek buñu tit buñu ragal kenn du len affecté fa lañu nek daayiman motax nak ñu melni cheikh salim mbacke mi ñu bëgg waxtane biñu diké lañu jëk def moy xepp seen beut xol demb xam ngeen ni dañuy wax ni julit deug deug deug ñaari beut la war amé beut bi mi xol adina ak bi mi xol al-akhirah ñom cheikh salim mbacke dañoo yore ñaari beut beut adina bi ak beut al-akhirah bi côté spirituel ak côté temporel xeynu ñu aggu ci te ko sun borom loolu wax ci al-qur'an suratul asr sun borom daf ni ya ayyuhal ladhina amanu ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa tanfur nafsun ma qaddamat liqaddin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu ka ladhina naswallaha fa ansa'um anfusuhum ulaikumul fasiqun la yastawi ashabun nar wa ashabul janna humul faizun suratul asr sun borom ni yen ñi wax ni gem ngeen fekke ni ngem gi deug la gnaaw ngem ragal yalla gu mat mo ci wara top muni gëna ragal yalla nak la nga xippu sa beut nga amé ñaari beut beut bi ngay xol adina ak bi ngay xol al-akhirah muy ndax adina yëmul tay adina monde muy jeex la darul fana la muni ko nak xippul sa beut nga xol benen beut bi kër gele nga xamni moy kër budul jeex du rap mukk muni mom borom rabbi sitwa jalla ragal len deug deug sen borom ndax sen borom khabir la moy ko am experience moy ko xamni dara du ko recc li ngay xalat ci sam xel li ci sa bir ak li ci sa biti lepp dara du ko ci recc lepp ay tiawando fi mom khabir bima ta'malun lu ngeen jef muy lu neub muy lu feñ xamnako muni kon nak yeen ñi wax ni gem ngeen yalla te ragal ma rikway bu len melni ñi nga xamni bi ñewé adina dañu fatte contrat bañ signantu won ak seen borom alastu rabbikum khalo bala ya rabbi contrat bobé ñu fatte nangul yalla leen moomon xamon nañ ko bëgg ko xamni yalla leen wara moom mo leen di wara moom ba faaw bi ñewé adina ñu dal di firi contrat ba sun borom ni yeen ñi wax ni gem ngeen ma ta ragal ma bu leen bok ci ñooñu bu leen bok ñi nga xamni dañuy firi contrat biñ signantu won ak seen borom rabbi sito jalla fi ci adina rek bo signanté ak ben société contrat wala bok men rew wala ben association wala nangam bu fekenteni respecté wul contrat bi amna daan yu ko tay fek waxuma nak sun borom rabbi sito jalla sun borom ni contrat bi ngeen signante won ak man na ngeen fexé ba bu len ci dindi dara lutal ni fep sara yeen ñi wax ni dem ngeen yalla ta ragal ma muni ndax gaay nga xamni bi ñewé adina dañoo firi contrat bi amante won ak sen borom ca yawma ala subrabikum ñom day
na len woor ni ni ñuma faté won man yalla ci adina bañ ma bolé ak dara bu yowmal khiyamé bañ ma jaamu bañ ma top bañ wi sama ndigal bu bobu yowmal khiyamé nonu la len di faté ci sama sawara wa la qadara allah wala saman sun borom tekke ni waaw ma ngi len di xamal ni de ñun wa safara ak ñun wa jannatul firdausi mënu ñoy amo de dedet ku nekk ci safara way tak di badañu te kat do dedo dundu la yamutu fiha wala yahya do dedo dundu muntu yam ak ki nga xani mi ngi ci aljana jinu beyi lepp lu massa soxla te itti woko day nekk ci kanam di tewando ci kanam da xam ngeen ni bu len fatani wa aljana yawmal khiyam ñom lafsu kun lañuy amé batukun bo ma xamni sun borom len ci ay nitam fi ci adina rek la koy jox len ci ay nitam wa yawmal khiyam nak ñeppay amando batukun bo len ko dugg aljana rek da nga amé batukun moy lo bëgg mu nekk rek loola nekk bo don xol am ndox sax ba yag nga ne ko ndox mi nekkal soow mbani mu dal di nekk soow mbani meññant mo don xol ba yag nga bëgg mu don mango boko ne nekkal mango mu nekk mango hunul janna yawmal khiyam batu kun lañuy amé moy luñ ni nekkal rek loola dal di nekk luñ bëgg rek loola am fa saasa mo tax nañu bëgg waxtane jëm joju di cheikh salim mbacke nga xamni ci préparation suñu borom la mu jaarale ko ci seigne touba waxtane ay jaar jaaram da na nu sokku jom ak sallallahu alayhi wasallam ko sun borom daf ko wax ci alquran niko nanu naqsa alayka ahsan alqasas duma deñ mukk dila waxtane jamono bu nek ga ñi nga xamni ñoo fi jaar ba jall seen jëf yu rafet ya seen doxine yu rafet ya seen melokan yu rafet ya duma deñ mukk dila ko fatali yow yon ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ñun tamit duñu yokkat mukk ci di waxtane gañu bax ñi ñi melni serigne salih rawati nañ jabotu serigne touba gi xani ñom ay tanef lañu yalla nañu ko yalla fayal gis nañu serigne touba neena qalbuka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihi wa arju fil bukai khadan ridwan man fi khabu bil halawati ni akay li sun borom wax yonentibe kay yeyna lim ko ni dana la netti jaar jaari gañu bax ñu fañ jaaron seen jëf yu rafet ya ngeen ji rafet la lay netti sun tuba ni yeyna xam ngeen ni waxtane nako batay ci huqa dañu wax ni seigne touba li tax mu bindu huqa al khadim jaxate kala moma sa juk fel tok mom ci kaw yoon neñu ni ko inna ma a'malu binniyat neñu seigne touba ni ko wa niyyati tabaraku bi sadati neñu ahmadu cheikh al khadim jaxate kala moni seigne touba yenent bi lay neena jëf yep yalla ng ko tak ci yene manam act yep mi ngi tege ci intention act yep mi ngi tege ci intention lol la yalla wax yenent bi sallallahu alaihi wasallam act yep rek mang ko tek ci intention neñu bu waxe lolou seigne touba ni ko man de sama intention moy barkelu ca gañu bax ni di len roy di len top di len fateliku samam xel du jokk ci ñom mukk neñu lolou la seigne touba tontu al khadim jaxata kala mais bamu dello keureum mu daldi bind téré biñu tuddé qalbuka ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati mun akay yalla na jaduna ñeñu ni deet kalimatu huqa rek la bindon ci ben kayit yonne ko ñeñu seigne touba doxé ci bind huqa seigne touba ni yalla na jaduna ci fuñu toll ñi fatali ko sang yu melni cheikh salih mbacke mi yalla na jaduna fuñu toll di fataliku sang bu melni cheikh salih mbacke mi radiyallahu ta'ala anhu mun ndax ku melni cheikh salih mbacke suuf sang koy joy asamani juroom yaar yi ñi koy joy mun kon asamana kon kenen ku dul asaman mi nga xamni amul xel jamaadat la manam jamaat la suuf mi nga xamni amul xel jamaat la jamaadat yoyu di joy nit yalla yoyu ngir barkep jaamu yalla biñ doon def ci kaw suuf ak top ndigal yalla ni nango top ndigal seen borom ba tax mi di len joy di len fateliku mun kon rawati nako am xel ginaaw ñi amul xel ñoy fateliku nit yalla yoyu di len joy kon rawati nak ku am xel mun man seigne touba de man dana len joy man dana len joy ni len asaman ak suuf di joye muni waye nak yaakar na ci joy yi ëlëk yowmal khiyam yalla fayma ci yol bu reuy joy yi nak xam ngeen ni di joy rangoñ moy joy xol moy fo tollu di len fateliku seeni jëf ngay fateliku ni adina bi nga nek lu mu neex lu mu natax amna kula gën ke la gën ñu diko wax cheikh salim mbacke nekkon na fi te teewul yalla jele ko fi
mu woor la ni yow lo bax baxit ni mom fofa ngay mujj rek fam jëm rek fofa nga jëm yoy nak boko dé xalat mu woor la ni lo bax bax lo am am daraja lo am am ay bien amna ko lako fi ëppalé won fi barki demb muy cheikh saliou mbake gën la xam yalla gën la bëgg yalla gën la xam yonent bi gën lako bëgg gën la xam seigne touba gën lako bëgg té mëso dajé ak jenn waxam mu nan kuma gis taxé mëso dajé ak jenn waxam muy wax lu xoti sharia mëso dajé ak jenn waxam muy wax lu ñag ñagub l'islam yow nak nga ni yow dal yaakar nga ni mom nga yaakar wala ci mom nga aju te fo tollu yaangi wax luy xoti sagub l'islam yaangi wax luy xoti sharia yaangi wax luy ñag ñagub l'islam bo delo sa xel nak nga xalat ni serigne sali wo ma gën budé yegg ci yalla moma gëna yegg yalla ci yalla budé xam yalla moma ko gëna xam te musta xoti sharia musta ñag ñagub l'islam musta wax ni dañ ma mba yalla musta wax ni te xam nañ ni kenn ku ne xam na ni aggon na fo xam ni yalla topatu ko dara waye taxul mu bayyi ci sharia lu tol ni dédd yow wé kon nak bu fekké ni dang koy tuddé wo ba nopi mel neneen yow ya mel nona moy lima waxon ci ay jamono ci ben khutba fi ci tabaski gi te ay nit djel ko dagate ko nan mustafa mbaye sam dani seigne saliou mën ta defar dedet yeen ñooñu nga xamni yeena ñaggi ñagu sharia tasare khotti shariatu islamiyya ba nopi nak di tuddo wo seigne saliou lani ba kérok may fatu li fi ak yeen ngoy def dana ko donosé seigne saliou mbacke defarul nit kuy khotti sharia ku weddi nga dem laaj ko seigne saliou touré bu ties seigne saliou mbacke defarul kuy ñag ñagu l'islam ku weddi nga dem laaj ko cheikh saliou mbacke mi fi nek wala nga dem seeti cheikh mustafa saliou kumu ci mana don gisoo ci kenn ci ñom ko xamni ni te bu fekente ni rek ak mayla wala daraja la wala maqama la wala nango jaamu yalla la wala xam yalla la gënoo leen ko xam gënoo leen ko bëgg gënoo leen ko man te gisoo kenn ci ñom ko xotti sharia lu tol ni dé déwé kon nak bo dé xotti sharia bu nopi nak di tuddé wo cheikh saliou mbacke da na la wax ni jotté wo seigne saliou dara seigne saliou defaru la yow defaru wo ndax bo defar won da ngay fexé mel ni ñi seigne saliou defar tañ xam leen fa cheikh saliou touré bu ties naka nonu ko salika ila akhirih waye seigne saliou wama defar te fo top fo tollu di xotti sharia di ñaggi sagub l'islam ak ñagub l'islam duma la ko nangul gañu ñi nga xamni bi ñëwé adina dañu top seen bakkan malheureusement ñom bañ ko daggeté def ko ci ay whatsapp dima jema jabulisé degg nañ ta luñ ca ba degg nañ ci luñ ca ba nit mom buy wax ngir yalla wallahi bo joggé ngir fexel ko yaay mujj daana ta kamb ga rek ya fay mujj rek ko xamni lum wax yalla tax man duma wax ci parparlo duma wax ci dara dama wax ngir yalla rek ak cheikh ahmed bamba radhiyallahu ta'ala anhu Serigne Touba neena ñooñu dana leen joy ñu melni Serigne Saliou Mbacke dana leen joy de gaay ñi nga xamni nak dañu dindi contrat bañ signante won ak seen borom te rabbu sun borom ni ala subrabikum sun borom neena ñooñu buñu faato ñi nga xamni dañu dindi won contrat bima signante won ak ñoom ñooñu buñu faato asman du leen joy suuf du leen joy seenum fel sax du dem ci ñoom fama bakat alihim sama wal ard wa ma kanu munshirin wala sun borom wax te suratu dukhan cheikh saliou mbacke di njariñal adina waye di njariñal al-akhirah le xamal ni njariñal adina la moy dañu wax ni deug deug njariñ al-quran la ni deug deug njariñ day don lu fi dess ba faw di jariñ ñu wa jamono wa amma ma yanfa'u nas fayamkus fil ard deug deug njariñ moy jariñ ñu wa jamono ajima bi wess rek xotbe bima don def waxna ko ci man abdul dawara wessule bopam njariñam di yam ci bopam rek manam tuba yi paté kep ci borom tuba yi paté kep ci borom abdul dawara wessale lolou bopam abdul njariñam dafa wara law muy jariñ julit ñepp te yalla rek tax rabbi subhanahu wa ta'ala dem bay jariñ jamaa daal yi ak hayawanaadi te yalla rek tax cheikh saliou mbacke yegoon na fofu njariñam hayawanaadi gis nañ ci seen bop njariñal cheikh saliou mbacke julit ñi gis nañ ci seen bop ñi dul ay julit sax gis nañ seen bop ci njariñ li cheikh saliou mbacke amal wa adina ñi dul ay julit sax gis nañ njariñ li cheikh saliou mbacke amal wa adina radiyallahu ta'ala anhu ñi dul ay julit sax gis nañ ci seen bop te dana ko wax ci kanam inshallah sun borom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa kullu naqs alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bi fadak bo gisee manela dana la netli ay netli rafet ci gañu ni fi jitu won ba jall muna mune bo gisee ma di la ko wax moy dama bëgg
mu meuna deugereul sa xol ba nga xamni yalla rek kay yalla lo meuna gis ci adina xamni bis penc dana ma sa ñew lool rek la ci djublu dama bëgg mu deugereul sa xol sokkala jom ba nga gën leena meuna roy ndax ëlëk ah dana ñew de Cheikh Saliou Mbacke radiyallahu ta'ala anhu momit lool la xamone motax ak njël benam ba ci mujjam kenn xamul ci mom lu soppiku xana lulul bi jaw bi rek nam doon jaamo yalla bam nekké ci jamono ndawam ba bi muy nek mak non lay jaamo yalla dara soppiku ci wenn melawi rek nga xamni fajar gi muy genn adina kurus gi nga xamni mom la daan defé ay lawratam kurus gaangi ci ay law ci loxom muy lawrat di lawrat ba sun borom tabaaraku ta'ala jël ak ruham yobbu ko faka sopp nga xamni ni ñafa jëk bañ diké fekk nañ kurus gi ci loxom radiyallahu ta'ala anhu ha lol de moy li yonent bi waxon li sun borom waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom de rabbi sitwa jalla da waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wa'bud rabbaka ata'atikal yaqin na ngay jaamu sa borom ba kérok jibril ba kérok malakal maut di ñew di jël ci sa roogi wa'bud rabbaka ata'atikal yaqin na nga jaamu sa borom ba kérok genn adina di ñew ba kérok faatu di jot cheikh saliou mbacke non la melon jamono bu nekk ci jaamu yalla am ak bëgg yalla am motax ñu bëgg waxtane nak ay jaar jaaram ni ñu doon wax lepp mu xadima rek la sa'ir bi neena man araqa walliyan fa ka'annama ahya yep ku waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni ku ko dekkalat ñu na du tak sande ñu ko waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni ku ko dekkalat muy dox ci kaw xlo ndax lutax bo wax ay jaar jaaram muy lon lo xamni dañu ko mëna roy jariñu ci adina jariñu ci alakhirah su ko defé bepp jamm bu ko roy tuyaaba ci say bayiko yalla da ko yonne tu wañi dara ci tuyaaba mom sallallahu alaihi wasallam gis ni kon di mujjo ñu bëgg waxtane muy cheikh salim mbacke mi ngi gané adina ama hal sasil min ijriya moy ganday gi amé jinni at ñetti témir ak fanwer ak juroom ci la dik adina di bisub alkhamis ci wéru koor bisub alkhamis ci wéru koor cheikh mom lim jub adagani indi nako ci irwa not ben sutum buñu wax serigne khalil mbacke ayyada allah wa nasara sunu xarit la sunu wallana bindina ci mom ben téré tudde ko jantub jamonom wala ay téré sax ngay wax wari me ci tirem bob nga xamni sidina muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam allahumma rabbaha sidawati tamma wa salati alkhaima ati sidina muhammadan alwasilata walfadila wa darajatan rafiha wa qasallahu maqaman ma'mud alladhi wa hat rabbana ma khalaqta hasa batil subhanaka faqina adhaban nar wari me ci tirem bob mom serigne khalil mbacke sunu xarit la sunu wallere la ngoy ndokel ñuna ba fi ci sunu daara ji set suñu ngir jëmmi yalla neena mom seigne khalil ci terem ba cheikh salih mbacke mi ngi dik adina guddik aljuma ci wéru silqada 22 septembre 1915 ngi gis ni kon bu fekke ni cheikh mohammedou lamine adagani ñom ñaar seen ñaari wax yi ki ni aljuma ki ni guddik alkhamis waye wax yi ben la gudi aljuma gi ak gudi alkhamis gi serewuñu man nga wax ni sax ben la ci waxin bi rek la ñun mo xewon ni nak kep ku yalla nam ci mom mbir da koy préparer faaw mu jox ko manam disposition yi faaw mu juddu walé ko té mo wax légui li sa'ir bo xon ni iza aradallahu amran ayya allahu lahu al-asbab ayya allahu lahu al-asbab waaw sayyidina umar radiyallahu ta'ala dafa am ben bis sallallahu alayhi wasallam di waxtane dogali sun borom yi qadrul ilahi dogalam yu neex yi ak yu nakar yi yanti bi sallallahu alayhi wasallam
di waxtane ndir yi daqaiqi ci nek ak sew sew yi nga xani sun borom dana ko jëflante ak jaamam ñi ba sunu serigne ba sax cheikh amadou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci masalik yana fi'latuhu daqiqatan laysa yara kayfiyatan laha si tadabara yana sun borom mbirem yi dafa sewa sewa sew lo reey reeyum xel lo meuna setantal setantal mëno fexé ba xam mbiri num koy doxale ci ciobarem rek rabbi si tuba jalla jalaluhu sallallahu alayhi wasallam nak di waxtane dogali sun borom yi ak sañ sañam bi ak ciobarem sallallahu alayhi wasallam famon ben way buñu wax usman usman karak khaswatu badrin julit ñepp

fa di roti sanni ko serni ko wadul yow do gor gor ñepp nga ci xare ba Ousmane lolu nakare ko mu daldi jog ñu ko ñuligé mu jog jël nga nayam dem ci xare ba di xex neñu bimu ñewé sa taxlu ci bir xare bi nek jambar di ray lo xamni menum sayyidina ali kep moko ëppalé lu mu ray ci yéfer yi waye ci bir jambaram gogulé yonent bi diko xol ba yag muni sahaba yi ku bëgg gis kuy dem safara xolal waje ñu ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ku bayyi njabotam bayyi alalam bayyi leppam ñew sa taxlu ci xare bi di xex ngir yalla ñu yonent bi ni bu di safara la jëm amba ñun loolu ñun tamit fa la ñuy mujjibal iyas billah ñu dal di jël mbir mi dal di koy transféré ci seen bop xalaat dal ni kon xeyna ñomit maadu loolu da leena dal te yonent bi du leen ko wax ñu nek ci loola ba xare bi jeex fekk Ousmane belese nañ ko belese yu bari bi xare bi jeexé mu dal di daanu teud legi nak am ci sahaba yi ñu ñu wër ko diko ndokkel ndax boba sahaba yi bu nit masana de ci xare dañ koy ñé ndax yalla ko yonentam ñoni kep ku de ci xare aljanaay sa yoonu kër aljanaay sa dëkk way li nga xamné ñew nañ nak ñé ko ci loolu nak diko ndokkel muni baye len ma man xexuma won ngir l'islam de an inna lillahi ngani lan muni xexuma won ngir l'islam sama dekk mam bi di yasriba muy madinatu munawara mom la don defandar rek ba ken duko nat mom ko lool rek la don defandar waye defandaruma l'islam de ni la ila bi nga xamé né nañ wul bit rek mu dal di jël ab xej jam bopam dal di xaru jekali bopam dal di dé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew dani waaw waxon na len ko nit day dana aw yoonu aljana di kondam kondami ba digeunte mak aljana ben sebre mo fa dox sebre ci wolof moy sa digeunte baramu dey bi ak sa baram bu gudd bi nga xani mo nek ci digeunte ñaari baram yi digeunte baramu sanikaay bi ci seus lolu bu fekke ni talal nga ko bam jeex tak wala wolof di tudde sebre muni mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam nit day dana jaar yoonu aljana di jaar yoonu aljana ba digge mak aljana dara duxa fa luddul sebra rek moy ben jiego rek mu duggu aljana mu daldi jef jefi wa safara dem safara comme nonu nga xam non la Ousmane def mu ni nit dana aw yoonu safara jaar yoonu safara ba digge mak safara dara duxa fa luddul rek ben jiego mu jef jefi wa aljana sun borom wolbeti ko yobbu ko aljana lol lepp lu ci ne sahaba yi firndel nañ ko amna ben yahud bu dekkon Madinatul Munawwara bi nga xamene sallallahu alaihi wasallam dem na ci xare di xex fekk boba dañu def coalition ci ni bu yonent bi di xex ku ne manam ñom bu fekkante ni sallallahu alaihi wasallam day xex war nañ ko jappalé ñomit buñu xex yonent bi war na leen jappalé giir go nga xamni ño defon yonent bi ak yonent bi coalition mom mu bokk ci bi nga xamene ma ngay dem di xexi ba yalla dogal ay bokkam biñ ko blessé mu daanu ay bokkam ñew tim ko nan ko yow santal yalla yow day defar na nga sa diine imam ba yaangi ni di de muni defandar diine imam lan man l'islam la don defandar de ñun ka ko yon yon ci yalla muhammad nga andalon di xex muni man l'islam la don defandar bi mu waxelo rek dal di faatu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew ni ku bëgg gis ku def aljana xolal ki mom ngay deg leg legi borom xam xam yi di ko lepp nan ko xani musta julli musta war musta nat asaka musta dem makka musta def dara ci diine dal lu les meuna tek baram bu nu pi de dem aljana moy wajoju moy wajoju mani kon bi sallallahu alayhi wasallam waxe lol nak ni ab jam dana jaar yonu aljana ba dara di suku lul waxu tabbi rek sun borom wolbeti ku mu dem safara nawsu billahi minha ab jam dana jaar yonu safara ba dara di suku lul rek mu dem safara sun borom wolbeti mu dem aljana bi mu waxe lol sayyidna umar dani beurek ni wakon yow ki yalla yoni jeeratul ñuy sonni ci dara na kenn ku nek ci la neex rek bu yow man xiyamé yalla atté mbiri nuko sobé muniko det umar kullun muyassiru lima qulqala jambu yalla bind bu nek wutal nako ay disposition wutal nako preparation bo xamni ca lako taxajuk ca fam nara mujji ca lam jëm yoon wo walay jaar moy ki nara dem aljana faawu dana jaar yoonu aljana rek ki nara dem safara it nako non kullun muyassiru lima qulqala motax nak sayir bi ni isa aradallahu amran ayya allahu lahu alasbab cheikh salih mbake mani kon mi ngi dik adina kon nonu mako waxe ci 22 septembre ci wéru sil qihda di manam 1915

ci la dikk adina wajuram goor xam ngeen ko yeen ñep mako gëna xam moy suñu serigne bassi ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu moy wajuram goor wajuram jigen moy soxna fati jaxase radiyallahu anhuma bi nga xamé dikk na adina nak seigne touba dafa wolu cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël aw kayit bind ci as-salih jox ko radiyallahu anhu mom tour wo rek la bind jox ko salih rek la bind jox ko wané ko niko nañ ko tuddé serigne salih cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël baat bobu seigne touba bind def ci ay abiyat def ci ay bayit ci la waxé ni ab khalana bi fadlihi salia baakhin lana jaa bihi salia abqa'u shamsan fi sama dahrihi yasqalu minhu wajhuhu alkali'a abqahu mukmilan lahu adyahu mubarakan musahhan faliha aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu muni mom cheikh mohammed lam djib adagani bi seigne touba binde batub salih salih ak jox ko salih mu daldi def ci ay abiyat way muni mom seigne mohammed lam djib adagani muni man day mangi ñaan abghalana bi fadlihi salih mangi ñaan sun borom rabbistu jalla mu bayyi fi cheikh salih mbacke mu dundu te am wir mangi ñaan yalla bayyi ko fi muni moy ki nga xamni ni da dik ngir nek musleh muni mi ngi ñaan yalla sun borom bayyi ko fi ba melni jant ni jant mel ci asaman tim wa adina yep muni mi ngi ñaan yalla bayyi fi cheikh salih mbake bam tim wa adina yep motax sax sotam bobu di serigne khalil mbake mo xon legi sun wolere wowo tirem bobu mu tudde ko jantub jamonom lolou cheikh mohammed lam djub adagani moko ñaanon yalla muni maangi ñaan yalla mu bayyi fi cheikh salih mbake bam nek jantub jamonom muni mi ngi ñaan yalla mebatum seigne touba yalla nako yalla motlé ci cheikh salih mbake muni mang koy ñaanal barke akuk wër radiyallahu ta'ala lol day mom deppona lol ak li seigne touba bind seigne touba day da waxon boromam niko as-sali allasi yukammilu al-amal as-sali allasi yukammilu al-amal yow sun borom ma ngi lay ñaan la nga def ci nga xamni moy salih mu yewendal samay mbir man na ci djublu gën gi mbindef sallallahu alayhi wasallam ndax mom la don tag sallallahu alayhi wasallam moko tax di wax waye ci barke tuddé gim tuddé cheikh salih mbacke yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñen ñi ni ñent yalla salih ala kulli hal mi ngi ñaan yalla mi nga xamni mom mebet mo soti moko sotal seigne touba ngi ñaan yalla mebetam soté ci as-salih mi ngi ñaan yalla mebetam soté ci as-salih motam wax ni ma as-salamin li yusayul amal sali allasi yukamil amal ay abiyadi bari yu mel nonu ci qasida yi bo de jang qasida yi dang ko gis ak lu melni salli ala salihin wa huwa al-muslih salli ala salihin wa huwa al-muslih sadiqu sidqun salatan tusjal xam ngeen ni al muslih mo gëna mat salih cheikh salih mbake ñaar yépp dafa dajé ci mom moy mom salih la muslih la xam ngeen yonent yi dañ daan ñaan yalla nek ci bok ci salihuna yi ndax bo gisé ulama wa tasawuf wérante nañ ci masna ko laaj borom xam xam bu mag bu geeju ci tasawuf niko waw walli ak salih ku gën manam ko upp daraja walli ak salih waye lam ma tontu tax ko xoot lol waye li am ba am moy yonent yi da nañu ñaan sax nek salih ndax waxna ko sank gis nga bala nga nek walliw bala nga nek walliw yow mi nga xamni yaangi top waxtaan wi da ngay jël rek sa bik nga jël sa kayit nga daldi def ben tombe ci digg bi daldi def ñett redd mu wër ko gis nga nit ki bala nek walliw day nek salih ba nopi manam bu fekkentani salih mo nek ni ci digg bi al wilayatu day ñew wër ko wilaya momu nubu ñew wër ko
lu bobu risala ñew wër ko nit mënta nek waliw te nekul salih ba nopi nit mënta nek nubuwa manam mënta am nubuwa nek yonent te amul te nekul waliw ba nopi waye nit mënta nek mursal te nekul amul nubuwa ba nopi kon bala nga nek waliw da ngay nek salih naka non nit bala nga nek yonent da ngay nek waliw waye bala nga nek ku ñoni di mursal day fekk nga nek yonent ba nopi moy day fekk nga am nubuwa day fekk nga am nubuwa legui nak mani salih mom limuy bax bax muslih moko gën salih moy ko xamni defaruna ba bax leppam baxna biram baxna bitim baxna waye defarul kenn muslih nak moy ko xamni da defaru ba biram bax bitim bax moñu ko nak di defare koku moy muslih cheikh salih mbake muslih la moy da defaru ba bax biram bax bitim bax moñu ko nak di defar buma la don limal ñimu defar lak jexaluko boko don wañi du jeex ci misal da na wax ni doyna rek reference yowmal khiyam jot sun borom ni ay ca jam ni serigne sali touré bu ties ni ñoko jog ni serigne sali wama defar koko rek doyna na mo sej serigne sali touré bu ties wallahi doyna cheikh sali mbake na mo sej yowmal khiyam serigne sali touré bu ties men mom rek doyna cheikh sali mbake na mo sej doyna ko reference dama jëlé nak ñeneen ñi ci dess ñim défar ñu dul jeex ño xamni ñinga samp ay daari alquran di jàngalé nek ci ak ñub yaw ngay business ñu mbolo mu dul jeex di la dikkel nga jël alal ji di passer passeré ba nuppi nak di woté wo ak wilayatu gu kenn xamul fu mu jëm lool day di won jëfi cheikh salih de gañu ñinga xamni dañuy tuddo serigne salih bu nuppi nek ci lu naccio diku nak soko dé wax ñu bëgg la jaxass ak wa dina mané naka ngay mëna nekké am waykat wala fecc kat wala footballeur wala buhaba wala jaykatu dorok lu ne nga ni man nga ko fajj bu nuppi di tuddé wa cheikh salih mbacké man ñettul yeen ben xess rek cheikh salih mbacké ngi ni ci daaram la tok ay talibem ñew di ko siyaré am ci talib bo xane da takkon cienuk baat bu nuppi faté ko ci baat bi faté ko ci baat bi Serigne Saliou Mbake bimu seené tien gi ci batu waji beutam rafatul waji rek lay xol gaay rang di nuyo di rang di nuyo ba waji nga xane mo tak tien gi aksi ci mom bimu sukké ba ko jox loxo Cheikh Saliou Mbake dañu nik ci tien gi bif ko tien gi dag waji niko xolal ning ma gañe muniko yaqotu sharia motax yaqotu sharia motax wallahi li lako tontu xolal ning ma gañe muniko yaqotu sharia motax ni nga xamé ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kenn musuko jot bu lu da nga xoti sharia cheikh salih mbake bala nga jot jikko rek moy laalal shariatul muhammadiyya laalal shariatul muhammadiyya rek bo laalé sharia rek jot ko limuy lewet lewet limuy bax bax bul xoti sharia mu ndax sharia bobu mom la wajuram mu teddwa sunu serigne ba cheikh amadou bamba don ar bu joge fi kon mom muslih la moy da defaro bo nuppi di defare da defaro bo nuppi di defare lola taxone bim ñewé muni jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñom la seigne touba defon ci mag ñaw yaw amna ci ndaw yi ño xamni ni amna ci ndaw yi ño xamni ni ñinga won ci daari cheikh salih mbake way mané seigne salih touré bu ties li cheikh salih mbake def ci mom ma ngi leen di laaj ña topone seigne touba ku ci am lopp lolo ku ci am lepp lola daraje meunta wessu nga tek sa tank ci alal kitabu sunna ihdina siratal mustaqim al istiqama gisuma luko geuleri istiqama mbolam daraje yep istiqama ci gëna kawé te cheikh salih mbake cheikh salih mbake def nako ci cheikh salih touré bu ties istiqama istiqama sun serigne salih touré bu ties budé istiqama rek ci mom la yam te daraje yep fa yalla daraje ji ci gëna kawé moy istiqama istiqama kon bu ne jox len ma ndaw ñi ma def ci ñom la seigne touba defon ci magña mani ndaw lu ci nekkul ci istiqama la ni bo ne seigne salihu ma defarit man da koy weddi duma nangu de duma nangu de seigne salihu mom ñu defar ñepp ñing ci istiqama ñing istiqama gone yi ndaw yi judd barki dem bo njaay nek ci internet be ki di ciowa ko wax rek di togn seigne salihu rek di togn seigne salihu rek radiyallahu ta'ala dimu joju moy ko xamni
dafa am ñaari sens moy da doon doomi Seigne Touba ci deret waye doon doomi Seigne Touba ci ruu te xam ngeen ni doomi ruu mo gëna for doomi deret waye yalla defal ko ñaari tawfiq yépp mom radiyallahu ta'ala anhu lool sax nak bo sété néna ci ay waxtaan ba tay melnum Seigne Touba dal la gis yalla defal ko jaglé bu mel nonu khas moy doomi deretam yépp nek doomi ruham kenen ku dul Seigne Touba amna ci say doomi deret yo xamni duñ say doomi ruu ba ci yonenti sax ali musallam xam ngeen yonenti yalla no ali salatu wasalam domam ja moy doomi deretam waye du doomi ruham te doomi ruu mo gëna for doomi deret ndax doomi ruu moy donu secret bi won ci bayu ruham batin bi won ci bayu ruham ba kuko gis defani moma kuko deg defani moma al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal yurisul mal waye waladul ki waradul jismi yurisul mal waye waladul hal yurisul hal wal maqama lolu seigne touba ko bind radiyallahu anhu seigne touba neena dom ñaar la domi deret ak domi ruh ni waw muni domi deret ala li baye bi lay don faqat jeexna li fi baye bi don baye dal mo koy don fekkene baye bi baye na fi ay talibe donte mom xamul lum reere bi xamul dara ci yalla amul jenn wilayatu amul dara ci yalla waye teewul rek talibe fi baye bi baye adde ja ñu dajale mom lañ koy jox muniko tuy motax do gis mu def ko fu neex yalla do gis mu def ko fu yalla gërem ci bakkanam rek la koy def li mu jënde ko gas wal dawal bam jeex li mu jënde koy auto yi nangam nangam rek waye defal ci yalla dara do ko ci gis lutax da nekkul al waladur ruh waye da nekk al waladul jism waladul jism mom li fi baye baye lepp mo koy don rek jeexna faqat muni dom nak gi nga xamni moy al waladul hal moy domi ruh muni koko moy don halu baye bi maqamam baye bi ak ngotum baye ruham bobu mo koy don ak secret ba donte baye bi juru ko ci deret waye moko jur ci ru al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal waladul jismi yurisul mal waye waladul hal yurisul hal wal maqama mom mbotum baye ru bi lepp lay don mbotum baye ru bi bu ko def bu la yalla defulul tawfiq nak yawma don lola nang ko koy añane waye añane gi dute yalla def nako ba nopi rabbul sitwa jalla seigne salih mbake radhiyallahu anhu dafa bok ci ñinga xamni ñaari wet yoy yep dañ fa fiti seigne touba moy domi ruhi seigne touba la waye domi deret lay nak kon lolu sens la bu yalla defal mané nak man setlu na ci ulama wu tasawuf la tambale ci yonenti ba ngay ñew ci wali yu mujj yep mané gis na ni ñom ñu ci gëna bari seen domi deret yi donu ñu seen batin bo démé ci cheikh abdou khadir jilani ba ngay ñew ci cheikh ahmed tidiane ba ngay ñew ci cheikh abou hassan chanceli ba ngay ñew ci al muhiddin ibn arabi ba ngay ñew ci al hasan al basri wali bu mag bobu mutasawif bu mag bobule soufi bu mag bobu ñom ñepp kenn ku ne sa domi deret donut mbot ma nga yoron sa domi ru moko don ci yow sa domi ru moko don ci yow ñoñuma lim ñepp amu ci kenn ku domi deretam don kenn ku ci nek sa domi ru mo don secret ba nga amé won ndax wali bi secret bi mi amé du wal manam du alalam alali sun borom la bu fi baye ko sun borom ci bopam moy set ki nga xamni moko yayo te jagoko te war ko am mu jox ko ko mo xam ya ko jur mo xam juro ko ci deret sun borom mom du xol lolou ndax sun borom du parparlo mom day set ci ko wara am ci ko xamni moko yayo rek mu jox ko ko motax sax niew na nga gis ci wali wi ko xamni dana fi joge te xamul kikoy don gannaawam niew na ba lañu fi joge rek dañu xam ki len di wootu ci li ñekkon kum don lu gëna bari ñom dañ koy xam di wax ak ñom luñ dul wax ak kenen di def ak ñom luñ dul def ak kenen motax nga deg Seigne Touba nan sun borom wa hablana surriyatan tudimu al amal sali'a ya khadim sun borom nak ma may ay domi ru yo xamni man Seigne Touba fi ma tegon sama tank fa lañuy tek seen tank xam nga surriya day firi seut waye fi ci waxinu al qur'an firi wul seut dom lay wax domi ru moko tax di wax ci al qur'an surriyatan tayyiba joju Seigne Touba di wax Seigne Touba djublu ci do seud yi de dedet domi ru yi la ci djublu suriyatan tayyiba domi ru la ci Seigne Touba djublu radiyallahu ta'ala anhu way djublu ci seud yi de dedet don lola musibam amna seud bo xamni mom teniwul Mustafa Mbaye Samb nopi beug kon fum koy jaarale nit kat garab kat bula sutul dula meuna may ker kon djublu ci domi
dara ji dedet manam seti dara dedet seti ru la ci djublu moy domi ru yi la ci djublu watax muni wa ablana suryatan tudimu al amala salia ya khadim domi ru joji nak bu ñewé numuy mel way kat bu bind nako neena innal muhibba liman yuhibbu muti' domi ruh foko gis tanki baye balay jaar tanki baye ba rek lay jaar na baye ba daan defé lay defé nam daan rek serigne musa ka rahimahullah neena won mbollem li doni salihin ci sawu jant ba fenen yalla na salihu di sen jant bu tim wa xarnu bi ah lolou de yalla def nako serigne musa ka neena ma ngi ñaan suñu borom fep fo xamni ni ku ñi tudde salih nek nafa moy aji jag bi jagalaté fu mëna nek ci aduna bi ma ngi ñaan salihum seigne touba mi nako tim ni jant timé souf salihum seigne touba mi nako tim ni jant timé souf lol day yalla dogal nako jëm joju di cheikh salih mbacke radiyallahu ta'ala anhu ñu xamé nak légui bëgg na wala tollu na ci wara dal alquran alkarim ñañu seigne touba dafa wolu seigne amsatu jaxate radiyallahu ta'ala anhuma dal di ko koy jox niko joxuma lako ngir ni da ngay nijaayam muni lolu aada la te man seigne touba top may aada dama lako jox ngir defna ci yaw ay jikko ak melo yuma bëgg nga def ko ci mom momé bu mu ñëwé mu dal di koy jox kuñ wax serigne alsan jaxate momé moko yor diko jangal alquran alkarim dina bi ko serigne touba dalale bu nopi ñu xamé ni jang na alquran ba waccit jang na fa as ndir xam ngeen ni sun borom yoon wi nga xani mom la redd do guddu ba jeggi ko waye do gatt ba borom luko moy lo am am wilaya lo am am batin faw ñu jaarale la fi ñi jaarale ñep ba ci anbiyaahu yak mursaluna sax jaar nañu motax sallallahu alayhi wasallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslima mu jaar fofu bi nga xamé nak yalla dogal na xam ngeen bi seigne touba di genn adina mu ngi toll ci fukki at ak ñett 300 bobu lon rek la amagun ci at samay nopp nga xamé ni amna fukki at ak ñett seigne touba genn adina cheikh mudou mustapha mbacke radiyallahu anhuma wutu seigne touba dal di taxaw ci njabot gi ni seigne touba taxawon ci njabot gi ci la dal di jeli serigne saliw yobbu ko suñu wax ti ndodi tem tudde won ko husnul mahab nga xamene yobbu nako ti ndodi yobbu fa ben borom xam buñu wax mukhtar jeng guyar serigne mukhtar jeng guyar mo len yor fofa di len jangal ñom njabotu serigne touba gi ak njabotu serigne modou mustapha gi melni cheikh ahmadou gaynde fatma ñom ak serigne bakki medina dafa nek ab bir wajurum wi daldi fay ñew wajurum wu jigen ñu waxtaan ak serigne modou mustapha mbacke niko cheikh salih mi dey mu ko beggono yobbu mbakol ñu waxtaané ba jubo ca cheikh modou mustapha mbacke jibal ko ko mu yobbu ko mbakol ci ben borom xam xam bu ñu wax sasum jaxate xam ngeen ni serigne sasum jaxate domi al qadim jaxate kala la borom xam xam bu mag bobule boba ma nga ci dekk bu ñu wax aynul mahdi ñu xamé ni serigne mor khasum jaxate momu way juram wu jigen yobbu nako fa mom cheikh salim mbacke serigne mor khasum jaxate diko jangal xam xam fala jange mukhtasarul khalil biñu gëna xam ci rew mi muy khalil fala ko jange nako noni jangal nako len ci arut jangal nako it len ci bayan waye andak lolu xam ngeen ni wajuram wu jigen wa soxna fati jaxate nim beugé won xam xam ndax bu len fatini momit borom xam xam la won mom soxna soosu nim beugé won xam xam taxna
bam nekké ca señ mor saasum jaxate dafa dem jeli benen borom xam xam buñu wax amit saw amit saw borom xam xamu ilmu nujum la won manam liñu tuddé juhraf xam xamu juhraf bo gisé cheikh salim mbake ni maîtriser won juhraf nga xane bu togon fi dila wax amérique ni mel da nga nan ki xana amérique la juddo yarofa dalay wax ba wax la mbedd ya bu la doon wax france ni mel manam bu jele juhraf bi manam carte géographique bi bu ko yoré da nga nan ki rew ma xana fa la juddo yarofa bu lay expliquer dalay wax ba wax la garab yi sax nañi mel bi nga xamé ni wa juramu jigen andil nako amit saw momule serigne amit saw mu diko jangal xam xamu juhraf bi nga xamanteni nak yalla dogal na mu jaar ci jaaru ay yoyi bu len fateni seigne touba ne won sun borom ko yaral njabotam ginaa biñu defé ci ñom liñu def ci ñom ci xam xam amna benen yar bo xamni yalla ci bopam mo koy def ci ñom motax cheikh mohamed bamba waxon ni tarbiyatul hayy lasi laysa yamut sama njabot kima len di yaral moy ki dul de moy kan moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala waye nak laysa ka tarbiyatul hayy qad yamut sama njabot tay kuy dundaka faatu dulen munulena yar bima beug ci ñom munu ko def ñom yar bima beug deug ci sama njabot yalla rek ko man yalla la ko baye motax muni aslahta hali bil irtihali bihdi iyali bila bukai del waxan ni anqish iyali min ad-dalali wa bil halali qal sara fadani yow sun borom sama njabot gi na nga defar seeni mbir aslahta hali bil irtihali sama njabot gi na nga defar seeni mbir ci ludul ñu laxas ño xamni gennu ñu senegal ñu upp ñepp xam xam gennu ñu senegal de te ñu upp ñepp xam xam njabotuk seigne touba gi ñu upp ñepp xam xam nga xamni ñi joge ca université ye gëna kawé dañuy ñew ci ñom di jang ci wat ci ñom xam xam waxuma sax xam xamu batin bi dama ko jëlélé bu sahir bi rek la wax bu sahir bi rek la wax aslahta hali bil irtihali bi di ya muni takat bu mu and ak ciona bu mu and ak joy mo xam joy xol mo xam joy ram ngoñ sama njabot gi seen lepp na bax te wallahi yalla defal nako ko wallahi yalla defal nako ko mun an qis iyali min ad-dalali ma ngi lay ñaan yow sun borom sama njabot na nga len di orienter sa bop buñ tabbi ci mandigum reer buñ tabbi ci manding an qis iyali min ad-dalali sama njabot bu ci ken reer motax doomi seigne touba musta def luñ nan luñ nan acham maradi tali musuñu ko def anqis iyali min ad-dalali manam ba nga dalé dégg wala ngay solo histoire wala ngay rapporter man nga wax jenn doomi seigne touba buñ la wax ni la masna def lo xamni dañ koy sul watax mani kudul doomi seigne touba bo topé ab tankam di waqi bo moytu da nga yam ci lola neexul de bo moytu rek yam ci lola neexul lolu préparation la daglé gu ko yalla defal la moy njabotam gi ni kenn ci ñoom musta tañañal li ñi am am wilaya li ñi am am batin musuñu xotti sharia lu toll ni deew we lutax señ touba mo ne suñ borom na nga ma samal sama njabot gi ba buñu sanku buñu reere laté motax ku leen top da nga mucc adina da nga mucc al-akhirah bu fekke deug la ci yow suñ borom neena ci al-qur'an man ya'di llahu fa huwa al-mu'tadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا من يالا سما نامي سما جام تخه ما كاي اورينتي با تك كو لوخاي كوكو نرا تخيل تي موي ولي المرشد شيخ سالي مباكه ولي المرشد لا وون ولي المرشد موي كو خاني بو نيوي سي موم مو اورينتي لا بني لا يالا ميغي سيتي ني بو فكه يالا لا تخا جوك واي خمغي ني دوم ادمي نييو سي ولي بي ñaar لا نيو با نيت كين كي alali adina rek koy taxajuk mom lay wuti ci waliw bi bu ko defé dana ko am bam doy waye ci la yam de kenen ki ci dess mom di ngat waliw bi rek ko taxajuk momit bu ñewé dana am walam naka non ki ci dess likoy taxajuk moy am yalla rek ñet ñi ñoy dikkel ak waliw ñet ñi rek lolu man nañ ci joxe exemple bu leer ci cheikh Abdou Khadir Djilani ñom radiyallahu anhu dafa am ben nitu yalla bu mag xamni ni
yalla xamal nako batin mu am nak ñetti doom adamay jog jëm ci ñoom yalla dogal ñu dajé waxtaan kenn ki ci abdou khadir jilani la tudd radiyallahu anhu kenn ki ci abdou khadir jilani la tudd nga xamanteni ni ñew nañu ñu dajé ci manam bu doon ab tukki la dal dañu dajé ci ben garage di waxtaan kenn ku nekk ni sa morom fo jëm mu ni man waliw sangam lay seti diw sangam ni wax ni ibnu atay lay indi nako radiyallahu ta'ala anhu mu ah may defala jëm ayew lu taxaw jog jëm ci mom cheikh abdou khadir jilani man day am yalla ma taxaw jog jëm ci mom man dal yalla la bëgg rek yegg ci yalla rek kenen ki ni ah man day lima taxaw jog moy alal dama deg waliw bobu lum ñaan yalla def ko man dal la bëgg alal rek kenen ki ni ah man day damay dem xamal ko ni ko xamul dara dañ nan xamna batin nak amna kasfok amna nangam man may dem ba xam ñom ñet ñoñu biñu accé té nako nek lila taxajuk yalla xamal nako walil mursid bobule ba kenn ku nek mu orienté la mu xamal ci abdou khadir jilani ko yow lila taxajuk ding ko am borom alal jiit mu xamal ko niko lila taxajuk ding ko am aji diingat gi nga xani mo ñewon ngir diingat ci ko mu xamal ko niko yow weddi ak diingat moy rafletu ci sa beut yi mangi jakarlok mom cheikh salium mbake ñet ñoño ko daan dikkel ko xamni adina dong lay wut ak ko xamni yalla rek ko taxa jog ak seigne touba am ko xamni ni mom dara taxu ko jog lulul jeg rek li ne ci mom mu ñew di liñ kar ak xol ba xam ndax lolu deug la wala deet muy jëm jo xamni ni da wutu seigne touba te mat ko sekk ginaaw bimu liggeyele seigne modou mustapha mi nga xamni mo jëk wutu seigne touba ba am ngeureumam liggeyel cheikh mahamoudoul fadal ba am ngeureumam liggeyel cheikh abdul ahad mbake rawatina ba am ngeureumam cheikh abdul khadir kasalika ñoon ñep naka nonu magi cheikh yi kenn ku nekk mu defal la tiranga ba nga ñaanal ko way and ak lool nak mu jëf jëfi bopam diko kenn fekkut lolu tax way kat ba waxon ni innal fata man yaqulu hanza laysa al fata man yaqulu kana abi sahir bi neena deug deug waja du ko xamni ni li fi nek lepp baye mako fi def soko ne ku fi def li muni baye ku wax li muni baye ku def li muni baye lolal rek muni baye muni way mom deful dara muni koku du waje de neena waje deug deug moy ko xamni lo tek sa loxoni ku ko fi def muni la man ku gor njurul muni man ku gor ndoka muni man ku taxawal xelkom muni man ila akhirih da jef jefi bopam ana kan mo def liñu tudde islah jami yalla yi muni man laysa al fata man yaqulu dani innal fata man yaqulu ha hanadha wa laysa al fata man yaqulu kana abi gañu bari ñom danaka la seen baye def dong lañuy titero mom rek lañuy damo waye ñom defu ñu dara khala wala kaseeran la seen baye def rek sa baye ni won nangam sa baye ni won kuma defal li da nga am li sa baye ni won mbeutuma daanu moni mbeutuma waxal mu wax garab gannaaw sa baye ni won orange bu fuur sax buma la ko jaaylo boko jaay am sa ngeureum yaw lo def yaw li nga wax lepp da sa baye ko def yaw lo def lol lañ lay laaj yaw amul kenn ko ma wax ni ya ko jubal xana adde juñ la jox nga ni ko fouf rek dawale koy gas wal bam jeex essence waye dara lo defal yalla anam dara luñu tek baram amul kon lo defal sa baye yaw sa baye lim def lepp jeefi bopam la wa bopam rek la de bopam la de sa baye lim def pour mom la yowmal khiyam de waye nak dom adamay ñom xam ngeen ni aada da leena teunk ba nga xam ni danaka dootuñu setantal dootuñu siat dañuy nañax rek dañuy nañax rek
sahib neena won walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi la maqtana innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan liman waha sahib neena a saway te nga gor gorlu te fexé wadjal sa bop def sa jëfi bop muni cham suni de lam dépasser dawal ko ci aw yiw yowmal khiyam jitu ko fa mom la ñel de wan laysa li insan ila ma sha'a wan laysa li insan ila ma sha'a la sun borom wax sun borom neena kenn ku ni li nga jëf bo ñewé mom nga fi fekk yowmal khiyam li ñi tuddé féret moy say bagage bu féké dang ko féret bo ñewé ci rew mi fekk ko fi légui nak bo nekké ak ma samba mom muy féret ay bagage am yow ngay dajalé say bagage so fa ba dem jot nga ni cipp dem ah bo demé ci rew mu do fekk dara dé dara do ko fa fekk amna ben hakim bu netti wax ju saf xorom waye ju manaw néna dal buma la doon misal jifi jamni né dafa melni bour bo xamni dafa wo aw dagam ni len dem len ca toli furwiya na ngeen mal watal furwiya gëna neex te gëna bax neena ñom ñett kenn ku ni ñew yor sa saaku kenn ki ni man dal li bur bu bëgg lay def moy damay seet yi gëna bax te gëna neex ma wit ko di wit ba wat ab saaku bam fess mu tak indi kenn ki ni man dal duma ci setante man bu fusut bu bax ak bu baxut man na saaku bu fess rek kenen ki ni man dal damay bolé xob yeek yu fus yeek yu bax yépp wit rek duggal ci yob ah kenn ko ne ba nga indé sa saaku bour bi dal len di bolé tecc ci ben kasso dal ni ay ca kenn ko nek nak la nga witton moy sa sens bu jéxé fofu nga yam kana faatu rek ah bu kérogué ci witton lu bax ah dana am nga ñaan lu réré ci witton lu bax koko am sens yowmal khiyam non la yowmal khiyam non la wan laysa al insan ila ma sha'a watax sayer bi ni baye bo nga gor gorlu ci def lo man ci aw yiw mu jitu la barsaqul muhammadiyya muni ndax astam su mana don ñaara ngi ni diko xaar moy barsaq dana fa ñew wa barsaq gis ko ak melom waye adina bi mu bayiko nit ñi dañu waxtane lim fi nekke won innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan liman waha nit ñi dañu waxtane li nga nekke won de fala budde man ta ñak buñ la ragale bi ngay dund bu waxu ñukoy bo de dañu ko wax de ak ko mana don muni kon nak nga fexé don ku jup ko mandu ko rafetal sey jëf te yalla rek tax cheikh salih mbake da bokkon ñi nga xamni lim don def lepp jëm yalla tax te dañu ni mbolam jëf yi jëf ju ci gën moy ji nga tek ci alal kitabu sunna ji nga tek ci alal kitabu sunna ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla ji nga jëf ngir yalla ji ci gën moy ji nga selal ñett yoy yep dafa dajé ci cheikh salih mbake moy jëf ju yalla tax tem tege ci alal kitabu sunna wulup mu selal ko ngir yalla rabbi sitti wa jalla jalaluhu lolu ñu xam serigne salih ñep xam nañ ko ci mom ba ci kër gogu mu jëndoon xam ngeen ko jëf ngir yalla rek moko waral wone jang riyadu salihin ci muqaddima bi da nga gis li sayr bi wax wax ju daw yaram la wax ani inna lillahi ibadan futana talqu dunya wa khafu al fitana sayr bi neena wallahi amna jam ñu yalla sak ñoo xamni biñ ñewé adina xara bañ né owé dañ ni teurit melni ñu teurit yawo ci ay nelaw li jakk al-akhirah te xifuñu nangotu ñoo xif li jakk al-akhirah rek wal beuti ku wuñ wañ ku wuñ ndax lan ndax xam nañ ni adina darul fana la lu yag yag dañ fi joge dem al-akhirah muni ta al-akhirah keur gudul jeex la ba faaw guuy sax la ba faaw muni lolo tax ñoom biñu dikke ñu fassé adina wan gannaaw adina djublu seen borom ngir ragal fitna yowmal khiyam ndax nima ko waxe sank sun borom bu ko nexé muni la duma la def nangam mu nuppi def la ko te tax waxam deñ motax mani seigne touba ni fi alatuhu daqiqatan laysa yara kayfiyatan la hasita dabara jefam ji dafa sewa sewa sewa sew ba nga xamni kenn munu ko lijeenti ba xam nun koy defé ak numuy rofé ak numuy roppé numuy duggal ak numuy genné ila akhirih alquran neena amna alul ladzina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ard tont la moy kala
la wallahi la wallahi mbaram neena mang leen di laaj man yalla mo ndax yowmal qiyam dana yamale ñi nga xamni dañ ma gëmoon di jëf lu bax ci guddi yalla yi ak beccëgi yalla yi ak subay yalla yi ba de ñew ñu dé mo ndax ñoñu dana leen yamale ñi nga xamni biñu nekké ci kaw suuf rambaaj fen jaxase soxor añaane ko yalla defal ngeenel mom rek lañ fi nekk won ba xey faatu ndax ñoñu man yalla dana leen yamale ak manu fekke wuko ak manu fekke wuko lolou mën ta am sun borom ni lolou du am muk am nak alu lazina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ard kala wallahi mën ta am muni batay ma ngi leen di laaj man yalla am nak alul mutaqina kal fujar am nak alul mutaqina kal fujar mu ndax man yalla dana yamale ëlëk kima ragalon ba bayyi lima téré top sama indigal ndax dana ko yamale kacior bi nga xamni bayyi wut limay téré topul sama indigal tontu la moy kala manu fekke wuko de tontu la moy kala manu fekke wuko ci top sa indigal bayyi say téré sun borom ni munu mako yamale ki nga xamni mom da dugg ci mboy bi jaar ci ñal wi am nak alul muttaqina kal fujar ni lol munta am munta am duma len yamale mukk duma len yamale mukk ndax wolof njaay neena bu ñepp yame am ñu gedd seen cieur waye bu fekenteni jambar da yam ak yafus kon lu jambar di jariñati jambar bu yam ak yafus motax suñu borom ni allasi khalaqal mawt wal ayat waye nak lutax leblukum ayyukum ahsana amala huwal asil ghafur man yalla bu ngeen gisee ma bind dund bind de dama leena bëgge li ñi tuddé examiner manam dama leen di def imtihan moy natu leen xol ba xam kan ño ci top sama indigal bayyi sama tere bu yowmal khiyam ma fayé leen aljana ñi top sama tere nak ma yobul leen safara muni lolo tax ma bind dund bind de way fekkon yalla daf ñoo bayyi ci adina bi rek bala xal ma da ni ñi ba faaw ak kon lu neex way def di motax sayyidna umar daana tok ba yag rek mu set set bo ci jeess ci xol ko ba yag muni tay bul won ak de lu neex way def wallahi waxna deug bul won ak de kon adina neex de lay kon dom neex ndayam bul won ak de dom neex ndayam mboram neena allasi khalaqal mawt wal ayat leblukum ayyukum ahsana amalan leblukum ayyukum ahsana amalan amay set ba xam rek ñan ci yeen ño ragal ni dañu dajé ak seen borom ba tax leen ni banding jël banding li fi yalla téré ta top lim diglé cheikh salim mbacké borom ci borom bokku ci borom itti yu kawé yi sahir bi néna inna lillahi daf ni inna la atahala sallallahu alayhi wasallam sax moko wax daf ni inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom ci bopam dafa bëgg borom itte yu kawé yi borom xalaat yu reey moy ñi nga xamni dañuy cheikhlu li yalla téré li nga cheikhlo mbott mu dé daw jëm ci li yalla bëgg ni nga itte wo naan bo maré ba mar xoñ joj inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom dafa bëgg borom jikko yu teddi borom makarimul akhlaqi borom itte yu kawé yi borom xalaat yu kawé yi waye dafa bañ lool borom xalaat yu soufé yi moy ñi nga xamni lo xamni yalla bari na yermani nek ci lu naccio dik bo xamni señ Touba bul morom xam nga wax nga deug waye kalimatul haqq yuradu bihi al batil lan la sayyidina imam maliki sayyidina ali karamallahu ci waxon li nga wax deug la waye li tax nga wax ko ay fen la kalimatul haqq yuradu bihi al batil nek ci li naccio dik li gëna bon li yalla ko yonentam téré xoti salatul muhammadi bu nan señ Touba bul morom ñu ne li nga wax deug la señ Touba mom amul morom kene yolantu ko wa yow ab katch kat nga ndax defo li señ Touba diglé bay wo limuy téré kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil li nga wax deug la waye li nga def dara du ci deug moy li walaf njaay defal dox nan xolatako mané ko wax nga deug de walaf njaay day nek ci la gëna bon ci chaay chaay bo xamné xolatako mang ko wax barki dem rek bimu waxtane ci yar plateau télévision yi ay gis jigen joxani ma nga ni wat ak yaramu nenam fessal mesu tok ci plateau bi ñu jox ko émission 1 heure de temps 2 heures de temps néna moy jangal jigen ñi nekk ci seeni kër di sey di mur seenu yaram di top ndigal yalla yi di top seen ndigal borom kër néna ñoy ñom ñoy leen di jangal sey te ko kan amna dom ju sokk bi jaw yow mëso dem kër mëso sey xamoo luy sey naan yaay jangal sey ci télévision bi kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil anam yu bari bokko ci sété non la nga gis oustad bu tok ci télé ñu jox ko 1 heure de temps
lumi wax lu soofel sunu mag ñi rek lumi wax moy fexé ba goné dootu ñu gëm seeni waju dootu ñu leen top dootu ñu top seeni ndigal gëm lo goné ni leen seen wajuri buñ leen santé nangam loolu l'islam wax ko lank def leen ni def leen na ah sari ali santay wut loolu yow dal lila yalla sant man nga ciane waye bum la ten negocier ak sa ñaari wajur de ndax alquran ne wa qada rabbuka ala tahbudu illa iyyahu waye nak bil walidayni ihsanan al ihsan lolu farata la ju yalla gal ci saw los ak say wajur nang ko wara respecter donte sax ñom lañuy def mo xam bidala mo xam yow nga nek ci la yalla sant bu nopi nak ngay maslahante ak ñom waye dog ak ñom l'islam waxulu ko fenn dog ak ñom fenn la ko l'islam waxul nga gis oustaz buñ jox 1 heure de temps muy wax luy tax gone yi dog ak seeni wajur kalimatul haqq yuradu bihi al batil cheikh salim mbake nak radiyallahu ta'ala mom xam ngeen ko moy itteji ci defar ndaw ci yar len ci jubanti len waye fexé bañ mané ak seeni wajur waxon nako ci waxtan woow fekk na boba yalla mi ma tim xam na ni khutba bobu may wax tamé defon ko tabaski te nit ñi dag ko aw tabaski la ko defon tabaski daw te nit ñi dag ko nan mustafa mbay sam neena kassa wa kassa fa am ben bis ñu ñaan ma ap conférence conférence bobu ma don ci wax jikko ji serigne saliou mbacke amé won nim laye won bir nim jubé won nim ragalé won yalla nim baxé won ma di ci wax bi nga xamné conférence bi jeexna ma jup waxu jëm ci sama auto genn goor daw dogalé ma ñu ndey sama doom ngi ni cheikh saliou mbacke la ko joxon daari xel kom la nekkon non la mako waxé dé wallahi mune ha mune mo wayé suma nuyo rek dama romb ci buntu kër bi suma nuyo dama romb ci buntu kër bi wax may bari yu ko nakari ci mom mané baxna ma daldi delu ci daara ji ba ci ëlëk sa ma daldi wo ñaari dong and ak ñom ma dawalé bu jup fini def fima don defé conférence bi ma daldi yabal ñaari dong yoy ni len dem len ngeen lacc ci kër diiw bu ngeen démé laccel len ma diiw ngeen wol mako mu ñew ñoko wolé mu ñew fekk ma ci ceratual bi ma nga amé won genn mbousu tangal mante fraise ma dañu ko man dey dama ñew ngir waxan waxtaan ak yow ak layante ak yow bir ndax alquran yonnabi sallallahu alaihi wasallam neena ad-dinu an-nasi'a muni waw manako dama lay yalwaan ngir jëmmi seigne touba nga sagalal ma cheikh saliou mbake muni man luma def bay sagal cheikh saliou mbake man ko dama bëgg nga sagalal ma serigne saliou mbake nangul mako bonu ma door la wax mune man nangul na la mune ko sa wajur da la yob won xel kom ngir yaakar ni bo fa joge ya koy gën mune waw mune ko serigne saliou mbake bam la yoré da bëggoon bo fa joge gën sa ñaari wajur mune waw mune ko sa wajur nak lan moy nday boko nuyo dang ko romb ci buntu bi do dem taggu ko do def dara yëgal ko mu dal ni beurep ñima giñ na ci cheikh saliou mbake lolu tay lay jeex dara di yëkëti mbusu tangal jox ko ni ko so démé nang ko tuubal wallahi ba diwon sa delu ci ma dem difa def conférence wa rabbul ka'ba ak waxtu wi bama démé di def conférence bama noppé ba jëmaat sama auto bay ba dawaat dogalé ma nima luma waron ci kër gi wacc na ma sama doom ko gaddu légui kon buñ la joxé cheikh saliou mbake da nga wara gor gor lu ci sagal serigne saliou mbake say wajur nañ xam sa ñub nañ xam sa bëggeel ci ñom sa nanguleena top ci ñom nanguleena liggeel nanguleena soofu seigne touba mi nga xani moy suñu yaakar fi dunya wal akhirah bi sey bi wajuram di dundu ñime wuta yëngal dara da nek ci soofam rek te ñun ñepp moy suñu référence serigne saliou mbake mi waxuma la seigne touba mam fekk jamonam waye magam yi dong sax musta jadd seen ndigal ci seen ron la nekkon di xey ci seeni waaw di ci gon malheureusement man defena ni seigne saliou mbake ni mako xamé bari na ko jaar xel kom te xamé wuko nonu malheureusement yi bari man nako netti sama digënté ak mom ci ay xew xew waye nak jëru ko sama amna sama sœur yo xamni mo len duggal kër
mo len yobbu keur donc yoyu du waxi dara su ko defé xamna seigne moudi waxtan wi jeexul waye ñu yamale ko fofu rek ba benen yoon inshallah rabbi liñ doon waxtane ci al fadilatu cheikh salih mbake wax deug yalla jeexut waye dal nit la won ko xamni la yonenti bi waxon ni wala kenn ci hukamaaw yi sax moko wax muni wa amal li dunyaaka ka annaka ta'ishu abada wa amal li akhirataka ka annaka tamut qada fofu la cheikh salih mbake nekkon moy boy bo nekk ci adina di dund na nga jëfël adina ba adina yaakaar ni yow do fi jop fekk yow kat adina bi moy rek la ni seigne touba waxe ni akhastu min dunyaahu saadil jinan lima jël ci adina moy necessité moy pour yegg ci sama borom mune waye nak boy jëfël sa alakhirah na nga melni suba la suba suba dañ nan suba la bis penj seigne salih mbake non la melone cheikh salih mbake wallahi non la melone xol le nim liggéey touba rek nim ko yokale seigne touba rek effort yim ci def rek da nga nan ki xana jëfëm yépp nak non la lo ci laal rek non la mel lo ci laal rek non la mel waye and ak lolu buy jaamu yalla da nga nan ki mom xana amul soxla ci daralul yalla rek wahbud rabbaka ata yatikal yaqin rek mu wutu seigne touba ci sahir wutu ko ci batin donu ko ci khasside yi nak khasside yi mom dako ci donu lol lol lol lol wut ño xamni ni ñokay jang wuta len lim bu ñi jang gis ngeen ko sax bu muy doga tok jang khasside gogu di rabbi bima yasru an asqana qad fajaha nonu mu nga xamni khasside gi bo sété wajurum ci bopam mo ci jikka jaar ndax seigne touba bi mu nekké darul manan té touba bi yabal fa mbaxan mu ñew di visite ci kër ga kenn ku ne xam na ni neñu bi nga xamanteni ni touba bobu le mbaxan jipsina bereb ba amna ben nar buñ wax Muhammad ibn Ali al-Yanqubi mom la seigne touba wo niko ndax mokal nga khasside gi ñi wax ya rahman ya rahim muni waw muni ko jang ko mu ngi tambale ci rabbi bima yasrul as'an qad fajaha bi jay afdal man la qad lajaha ila akhirih bim ko jange muni ko jam rek kay xew cheikh salih mbake kérok bim jikke nek al khalifatul muridiya kérok khasside gogu la jikke jang ñane ko yalla defal ko barke defal ko mucci defal ko tiranga defal ko njit lu sedd te barke wallahi yalla def nako ca mbolem lu seigne touba di ñaan ci bir khasside gogu rek yalla def nako ci bir khalifatu khilaf ak cheikh salih mbake kon dal seigne moudou waxtani wax deug mako topé du jeex bari na waye ñu yamale fofu waxtani dama xamul nak ndax amna ñu bëgg participer wala deet bu fekké ni amna té ñu mëna ubbi téléphone yi baxna bu fekké ni amul nak ñu taggo rek ba benen yoon di leen sante di leen gëreem di ndokkeli tamit nak mbolem ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi té yalla dogal ñuy nit ñu baaxa baaxa baax ci at mi nga xamni moy atum tubab bi jeex ñu koy waja genn ni deug deug duma deñ di leen ndokkel jamono bu nek waye rawati na nak ci buñ tolé ci ay fin de année ñu déloti ndokkel leen ci ñu leen ko ndokkalé won ci atum julit ñe modi seen jëf ak seenu mbax ak seenu top émission bi and ko ñun di ak ñaan ñu leen ci ndokkel bu baaxa baax ñu waxon ben journaliste defena abdul ajma di al-khamis nima fin de année bi lula ci gëna neex maniko lima ci gëna neex dal ku ñi wax ahmadou bass momako waxon mané ha mané waw maniko magaluk seigne mor jaara mbacke ga radjilanhu dama def ma don defal mam mor xam ci dina ben conférence nak bima defé conférence bam nopi nak mom mu wara top ci man waxtane jaar jaar seigne mor jaara bim ñëwé daf manin jabb loxo nima yang fi bëgg seigne touba rek kérok dama big ba songu sama poste way yalla dogal ma fekk ci lu bari ñaat témir la ci fekk ma sanni ko ko dox ko ko hadiya maniko lolay lima gëna neex mom ci admi ci luñ ma wax yang fi gëna bëgg seigne touba maniko ñu wax ahmadou bass momako waxal munima legi nak lula gëna naqari ci admi maniko japp giñ japp serigne daara ba khadim gey lolay moy lima gëna naqari ci admi mom lolay ma gëna naqari ci admi kon ñing leen di ndokkel bu baax ñi ngi nuyu ku ci melni Mohamed Diallo xam ngeen ko
di wul rew daara ji di sunu xarit nokkel nañ ko diko ñaanal yalla jambar di nuyu tamit ku ci melni serigne khular kasse am ngeen khular wala fu koy wax waye sayidina khudar lañ ko tuddé ñam sayidina khadir lañ ko tuddé xam ngeen dafa am benen waye buñu wax khudar bokku tak khadir mi nga xamne moy serigne musa ba ali salatu wassalam khadir moy serigne musa ba mom lañ tuddé khular kasse momule ñing koy nuyu té diko gëreem diko ndokkel mom tamit fan yi lañu wo di feñal mbigam ak bëggam ak émission bi nim koy topé ak ndariñ nim ko jural muy manifesté wu lol tamit ñing ko ci sant bu baax diko ci gëreem ak taxawayam di nuyu tamit ku ci melni serigne musa dumbuya gën nañ ko dégg serigne mam tierna ndjay mu fele ci espagne way defena jamono mi ngi sénégal ñewon na fi ci daara ji ndaysan amna sax ay appareleur manam ay ki bafal yu ndaw yi ñi def ci juma yu jëndoon ñent andil ko juma ji ñu tabax ci daara ji ñu ko ci ndokkel diko ci gërem moy ki nga xane sa at mu ne bu ñew dana indalel daara ji café ñu ko ci ndokkel diko ñaanal yalla di nuyu sunu xarit ba serigne ko safal momit ñibisi na sénégal barki dem rek ñew na fi ci daara ji ba indil ma fi ben jallay bu rafet bu ngeen gisee ma sol jallay bu rafet rek xam leen ni mom la ak serigne khadim jité momit mi ngi sénégal ñewagut ci daara ji ay wona ma téléphone mi ngi sénégal ni nañ ko diko ndokkel xarit daara ji la soxna daba djum mom tamit ni nañ ko fofu ci amérique soxna mam bousse niass mi ngi fofu ci italie ni nañ ko soxna mburi ke gey suñu jigen ba dekk fele ci louga ni nañ ko soxna awa ndjay mi ngi fofu amérique mok serigne cheikh mbake ñom ñep nuy na leen di leen ndokkel wax deug yalla fatu mu leen ben yoon day tolo ngi leg leg émission bi rek day tolo mama bo xamni danaka rek damay xal bu may dikkal bo xamni duma dotuma xam lu may wax ak ko ci melni serigne khadi diouf nek fi ci sunu wet fi le keureum nek waye ma nga fele ci amerique waye keureum nga fi ci wetu daara ji mor mbeng mom tamit serigne mor mbeng ak rakam ji nek fi dakar momi ndaysan ren bim ñibise senegal ñew na ba fi ci daara ji serigne ibrahima ndjay mom tamit fatte wuñu ko ñi ngi koy nuyu ibrahima khalil mom kenn la ci radio bi ñi ngi koy nuyu ku ci melni serigne cheikh diouf nek fele ci cote d'ivoire mom tamit ndaysan di nit ku baax keureum nga fi ci mbacke waye ma nga fele ci cote d'ivoire ñawlu ay yere yu rafet jox ko rakam mu andil ma ñi ko ci ndokkel diko ñaanal yalla yere da rafet bu ma rus ko sal yalla xamna ko wa mbasse yu ris yoyal dafa rafet ba nga xamni da ko rus sol sax nit ñi di ma xol yu rafet ma sha Allah jazakallahu khairan jisaah yalna la yalla fayt def ko ci sa tere jeuf ku melni serigne cheikh jonne mu nga fele ci amerique ñom ñep ñi lañ leen ndokkel leen ci seen taxaway ak seenu top émission bi surtout top émission bi ndax wax ndjay di wax ni manam nit ki bu sañon limuy wax ñeneen diko deggul diko jariño dang ko yene tuyaaba yene gu ngeen ma yene tuyaaba rek la ni bo demé limuy wax ni yene mako gëna man gën mako xam waye yene ma tuyaaba motax ngeen diko top diko deglu kan nak ñi ngi leen ci sante di leen ci gëreem waye rawati na nak ngeen boole ca yek ni amna daara ju fi nek di ñu tuddi Cheikh Oulamuddin ay doomi julit di fi jang alquranul karim diko fi mokale diko fi jang fi sabilillahi kenn du fay dara ngeen di ci duggal seen loxo ngir yalla and ko way juri do nga yi nga xane ñoo ne ci daara ji ñom tamit nga xane ñomit ñu jambaara lañ ci seen kemtu lay katan ñen ci ñom ñi nga xamni tamit ju seen loxo jotul seen gannaaw loolu taxon ñuy samp daara ji moy dañoo gisoon ni doomi julit ñi war nañu mokal alquran te dem nañ bama gis ni dal da melni ku sa bay amul alal sa dom dootu mokal alquran loolu taxon mani man dana samp daara alquran liggeel ci seigne touba jangale fi alquran fi sabilillahi ta'ala loolu motax daara ji deug deug ngeen jappati bamu aksi fi mu aksi am resultat yi mu am ñu di len ci ndokkel di len ci ñaanal di gërem bu baax ak ñaanal cheikh mam tierno mbacke bu darul manan sun borom sam ko ar ko mom tamit xamna ni inshallah rabbi barki dim rek yonena man ndaw ni da am juma jumi te xeer wa alarb bi di ñew te cheikh muntaha war ko tek yalna ag ak jamm te sote ak jamm tam fekke ko inshallah rabbi ba ubil ko bopam deug deug ñing koy ndokkel teranga joju mu ma lebalon muy solo dalam ñew ba fi ci daara ihya ulumuddin ngir setti ma ngir seigne touba rek deug deug awma payam duma ko fatte de
ñing koy ñaanal yalla bu baax ñing koy ñaanal yalla bu baax inshallah su ko defé kon señ moddu ñi wax suñu borom ni ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada ya man ajaba man istajaba abli ijaba fi sanida wa sallallahu ala muhammad

0: ni ci jamono yonent yalla muhammad la alayhi salatu wassalam mu am ben association men mbolo créé ben parti bu tuddu masjidu dirar parti bu tekkale parti bu dispersé non la parti bi tudon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam al masjidu dirar parti bo xamni dara du ligéem lu dispersé nday ak dom jëkër ak jabar baay ak dom mag ak rak serigne ko talibé non la yalla tuddé parti bobu ci jamono boba al masjidu dirar man allasina takhasu masjid ad dirar amna mbolo mo xamni créé nañ ben association jënd fa carte membre mu na mëna xam nga luy seen liggéey dispersé tafriqa bayna al mu'minin moy seen liggéey mu na amna daïra bo xamni formé wu nañ mu na mëna xam nga luy seen liggéey ñom daïra boba dispersé sëriñ ci al masjid ad dirar dispersé sëriñ ci rek moy seen liggéey neen amna daïra yo xamni lool do ngay seen liggéey dispersé sëriñ ci disperser talibé Seigne Touba yi disperser talibé Alhadji Malick yi néna daïra bobu lolou képp ko taxa formé wu yone yannabi bi sallallahu alayhi wasallam da amone ben daïra bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar ben parti politique bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar néna ben oxystif dong lay amone moy liman araba la aw rasul moy en face yalla akub yonantam en face yalla akub yonantam defi manam devie yalla akub yonantam mo donon sen liggey ñom liman araba la aw rasula min qablu muni way nak muy daire bi muy parti politique bobu nga xamni masjidu dirar la nga xamni disperser rek moko taxa jox so len waxe ni len yeen day disperser nit ñi dong moy len taxajuk ne dañ lay watal ci yalla ni dedet ñun lu bax dong ñu taxajuk wala yahlifanna in aratna ila al usna no ngi len di watal ni ñun suñu daayere bi li tax ñu créer ko du dara lu lu bax bëgg jappalé sëriñ bi rek du dara lu lu bax bëgg défar rek bëgg talibé yi nekk ben rek ne dañ la koy giñal de wala yahlifanna in aratna ila al usna lu bax do ngi len ci djublu sun borom ni man mi xam xey bu kay mo wax len wallahu yasadu innum lakasibun yalla neena ma ngi len di watal ni dañuy fen yalla neena ma ngi len di watal ni daïra bobu dañuy fen disperser serigne sey len taxassosu ma ngi len di watal ni parti bobu wax lolou dañuy fen disperser société bi ak citoyen yi mo len taxaju lolou do ngi len taxaju légi nak daïra bobu ki nga xamni moko créé won ñi ngi tuddu ku ñi wax Amir manam Abu Amir Ar-Rahib mom daïra bobu daïra Masjidu Dirar kiko créé won kiko jité won mi ngi tuddu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib mom mo jité won parti bobu tudon Masjidu Dirar Abu Amir Ar-Rahib mo nekkon njital parti bobu mo nekkon njital daïra bobu mo nekkal njital association bobu mo xam association al muridiyya la mo xam association at tijaniyya la mo xam association al wahhabiyya la mo xam association ibadur rahman la mo xam association salafi muni kiko jité won nek ca tête ba ne ca bob ba moy Abu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib bimu créé daïra bobu ñu tuddé Masjidu Dirar créé parti bobu ñu tuddé Masjidu Dirar dafa daldi wo yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu tuddé hiwar moy dialogue national won ko ni ko man dama bëgg jamm dama bëgg ñu jollagé ñu xolaat ba xam naka lañuy doxale mbir yi nañ dolege ba diggo ndax jamm am yonante bi sallallahu alayhi wasallam comme nitu kessela ci bu yalla bu ko yalla waxiwul xamut li nek ci gannaaw jolog bi sallallahu alayhi wasallam ni day dem wuy ji jolog ba sallallahu alayhi wasallam ni day dem wuy ji jolog bobu ñu wote ndax mom ko ko wo ci jamm mu wuy ci la ci wa yalla mi nga xamni mom xamna ni jolog bi sincereul yalla mi nga xamni xamna ni jolog bi sincereul munu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fa sa tank tege ñoñu disperser peuple bi rek mo leen taxaju disperser citoyen yi rek mo leen taxaju disperser talibi rek mo leen taxaju bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan lako wax bu fa sa tank tege muni ko la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi ahaqqu an taquma fihi muni ko ben jolog rek nga wara tewe ben jolog rek nga wara fekke ji ma muni ko jologu daire bi nga xamni ragal yalla ko sos jologu parti bo xamni ragal yalla ko sos muni ko jolog bobu rek nga wara fekke ji la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi muni ciosan la min awali yawmi ciosan la bagn koy sos ragal yalla dong la won daire bi ragal yalla rek ko sos muni daire bobu mom man nga fekk ji sen conférence man nga fekk ji sen congrès man nga fekk ji sen jolok parti bobu man nga fekk ji sen congrès parti bobu man nga fekk ji sen jolok parti bo xamni lako sos moy ragal yalla moy lan al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi muni parti bobu mom mo gëna yey mo gëna yell nga dem ci seen jolok mo gëna yell nga tek fa sa tank la masjidu usisa ala taqwa min awal yawmi ahaqqu an taquma fi sallallahu alayhi wasallam ak nu rok sun jamono tay wax ji ayatul qur'an yi bi ak nu rok sun jamono tay mune ko ndax daire bobu mala wax ni war nga fa tek fa sa tank mo gëna yey mo gëna yell mune amune ko fi hirjalun yuhibuna anta taharu daire bi mala wax ni fi hirjalun yuhibuna an yatataharu te wallahu yuhibbul mutatahirin aw wallahu yuhibbul mutahirin ngeen bal mo fekke dama djum ci aya bi فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين منو كداير بو بو غيسه من لا سين كونغري جارنا فكجي سينو كونفرنس جارنا فكجي سينو نداجا جارنا فكجي منو كداير لا بو خامني اي غور يالا بير اي دير نياغا فا فيه رجال يحبون يتطهروا اي غور يالا بير اي دير نياغا فا تي داير بو مالاي واخ كون سين كونغري جارنا فكجي parti bi malay wax sen jolog bi ñi wote jarna fekke ji ndax parti boba muna muniko amna ay citoyen pire et dire yo xamni jamm dong lañ bëgg an yatataharu jamm rek luy indi jamm rek luy taxa bax rek an yatataharu yuhibuna an yatataharu ñom dañu bëgg jamm ñom jamm rek lañuy wote ñom parti bobu may wax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu bo demé da nga fa fekk ño xamni muna muni d'accord ay membre lañ ci parti bi ay citoyen lañ ci réew mi muna mun way ñom jamm rek lañ bëgg ndaysan jamm rek fihi rijalun yuhibuna an yatataharu lu indi jamm rek mo leen itil parti bobu lu bax rek lañ bëgg lu sel rek lañ bëgg muni tay wallahu nak yuhibbul mutahirin man yalla dama beug ko beug jam man yalla dama beug ko sel man yalla dama beug ko bax wallahu yuhibbul mutahirin man yalla dama beug ko super sew ñaar demal nga tambale ko fi ci hopital jannatu liñ koy waxa daire bi ko don tabax tambalel ci ñom 2012 defo na ben waxtan wo xamni pour disperser daire yi rek ci liñ ci wax ki jité won daire bobé ñëw na ba sama daara joji ci année bobu ñëw ne ba daara ja boo maa ngi fële ca raay ba ñëw ne ba daara ja ma ne ko man li ma doon wax yàlla doo nga tax par parloo xam ma sàmb wala ñàkk xam ma dem ba tawut noonu la ma yàlla bindee li may wax yàlla rek a tax par parloo wu ma su may bu ma waxee ba noppi nga tiire ca ay enseignement yu la mën a jëriñ rek nga jëriñoo ko lii rek may téel lii rek may téel al isbu tarqiya isbu tarqiya lu ko dispersé isbu tarqiya lan moo ko dispersé waaye tëriwul yàlla nee na am na fa ay membre yoo xam ni ci isbu tarqiya lañ bokk mu ni mu ne ak ñoo sincère ci liñ ne sëñ Touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ ne sëñ Touba dong lañ bëgg yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu mu ni boo demee da nga fekk ay góor yàlla yoo xam ni sëñ Touba rek lañ gëm sëñ Touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen biir ba dispersé leen mooy al masjidu dirar benn élément la élément la boo xam ne mbooloo mum dugg dispersé ko parce que moom ay intérêt day doon koo xam ni day doon koo xam ni bu dee nit la boo ko misaalee ci nit day doon koo xam ni lum jiitewul baaxul lum bokkul baaxul lum dirigewul baaxul ku mel noonu lay doon moom beneen bi ci des day doon nit koo xam ni day bëgg ak pal goo xam ni folliku da ca topp mooy maa fi nekk ba faaw maa fi ne ba faaw bu màggatoon ba kumurit moo fay ne rek di law lawi moom rek bu màggatoon ba kumurit moom képp fay ne di law lawi subhanallah subhanallah yonentu sallallahu alayhi wasallam sax bimu tëlee dañi Aboubakar demal yonentu sallallahu alayhi wasallam bimu tëlee dañi Aboubakar demal moom lay faral di wax xale yi mel leen yéen da ngeen a perte 10 perte lestek ñoom xale yi mel leen yéene ngi rey seen bopp ci côté spirituel côté spirituel côté spirituel ñu di leen napaaje di leen nax ku jóg bàyyi fa doom ja ku jóg doom ja donn ko te doom ja xamul liif gu tooy waaw gu wa waxaale wuñ man leen ngeen dem loolu nekk aada ngeen dem ci côté temporel politiciens yi ñoom tamit noonu lañ mel si ñoom seeni jabar seeni doom yéen ngeen di rey seen bopp yéen yéen a ñàkk fulla yéen ngeen di rey seen bopp yéen yéen ki tax ngay rey sa bopp doomam a ngi ci situation bu luxe doomam mi ngi ci situation bu luxe yow boo yalwaaniwul sa waa kër duñu añ kooku jar na joxe bakkan ci mbedd mi kooku dara war na la koo jaral ci àddina nga dem ci côté spirituel bi kadhalika kadhalika mooy moom ak njabootam bu desee mu jox la bu desul nga toog loolu nag daanaa faral di wax ni seppi ci Serigne Saliou Serigne Saliou Serigne Saliou Mbacke radiallahu taala anhu moom laa gis ci sëriñ boo xam ni ni muy jàngale doomam ji mu jur di ko yar noonu lay jàngale doomi jàmbur jiñ ko jox di ko yar Serigne Saliou Mbacke radiallahu anhu xam naa man ci moom laay jéem a roy kon insha allahu taala booy ñëwee ci sama daara sama doom yi jàng alquran ak doom yi jàmbur yi jàng alquran ñoo bokk lal yi ñuy tudd ñoo bokk néegi ñuy fanaan loolu moom seetlu woon naa ko ci Serigne Salih moom moom doomam ji mu jur ak jiñ jur jox ko lay male ci njàng mi ak yar bi aada la nag ci réew mi moom ku sa bàyyi di gun naa naat ah yow tamit ka dalik loolu aada la al masjidu dirar élément boo xam ni dispersé rek ko tax a jóg mbooloo moo dem am na ci dispersé rek al masjidu dirar sun borom tabaraka taala wax ci aaya bi ni kurel boo dem kurel boo dem ay góor yàlla nga fa yoo xam ni pire et dire lu baax lañ bëgg jàmm li ñuy bëgg di ko dox di ko wax nga dem ci benn parti boo xam ni ña fa nekk dañ leen di tudd ay opposition radicale, membre de parti radical, nga dem ci association bi ñu tuddé wahhabiste, nga fekk fa ay ñoo xamni ñu radical lañ, saga mutassa yu fone yi rek lañ fa nekké, waye amna ci seen biir nak ñu bax ñoo xamni duñ saga kenn, duñ xass kenn ci mutassa yu fone yi. Nga dem ci Ibadur Rahman, nga dem ci mourid yi fekk fa mourid bu radical, nga dem ci tidiane ya fekk fa tidiane bu radical. Al masjidu dirar, al masjidu dirar, mune waye lolou wurta tax nak nga dal ci kaw tariikha ba ramasser len ñom ñepp, mune amna fa ay mourid yo xamne pire et dire, seigne touba dong liñ gëm yalla rek liñ bëgg, pire et dire, pire et dire. Mune ko gis nga ñooñu nak ño mata jologel, ñoño mata togal, ñoño mata considérer ñu radical ñu nga tegg len fele ahq an taqumu fihi ndax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutatahhirin wallahu yuhibbul mutatahhirina ñu noddu takusan yeen bal nako ci fekk ma ne ci waxtaan sun borom ni afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwanin khayrun am de nga de ak question la yalla ni yonent bi ginaaw bima la digele jolok bi nga wara fekke terela jolok bi nga xane woro ca dem ndax jolok ba sincere ma nga lay poser ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwanin khayrun am khayrun am muniko wa ma ngi lay laaj parti bo xamni dañ ko sos ci ragal yalla nga xamni liko taxa jog moy al islaa bayna nas defal rew mi jamtu lay katnam fu tali wara dem mu yobbu ko fa fu god fu muni wa daayira bo xamni ñako sos ñi ngi ko sos ci ragal yalla ngir taxaw rek tariixa bañu bok moy len taxa jog ala taqwa ragal yalla kep luñ bëgg mune way yëmuñu ci nak boole ko di sakku ngeerëm liñu def lepp ngeerëmal yalla dong luñ ci wut wutuñ ci ngeerëmal doom adama minallahi waridwanin ngeerëmal yalla dong luñ ci wut soxla wuñ ci sax jazakallahu khairan soxla wuñ ko ci ñoom liñu def lepp ngeerëmal yalla dong luñ ci wut tabarak wa taala ku wé di nga laaj ko wa isbu tarxiya liñu dépasser par bis événement bu nek rawatina legui bi nga demé ba nga xamni sédié tok legui té bëgguñu disperser am bëgguñu ciow am taxna legui sét bu né sax legui bu xewlété té ñom ben oxystif rek lañ amon moy Abdul Khadim Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Cheikh Ahmadou Bamba Abdul Khadim wayé nit ñi dem nañ ba di leen sik ci loolu té loolu nak wax dëgg moy bankas bi moy taatu garab gi yéne lepp ay bankas dong la nañ fexé ba garab gi na nat bu garab gi déwul rek bankas yépp dund wayé cey buñu sétané ba garab gi dé ay buñu sétané ba garab gi dé bankas yépp ay dé bankas yépp ay dé bis buñu ñu saga Seigne Touba fi duma gis kenn ku réagir té buñu saga sa mam ngay bëgg ray sa bop buñu xassé sa mam ngay bëgg ray sa bop té ñi ngi xass Seigne Touba di waxal Seigne Touba loolu dëgg du yoon nga ni ci ciel da Seigne Touba ay bankas bi de nga ni ci ciel motax man isbu tarxiya oxystif biñ amone bu jëk d'accord na ci rafetlu nako moy ben oxystif lañ am moy Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Modou Bamba parce que moy datu garab gi soxla wuñ ku len wax jere jëf événement bu am ñu def ci seen doole bam jeex tak isbu tarxiya nga dem fele ci tidiane ya fekk fa même association bu formé wo nonu ñuna defena orchestre liñ xumu orchestre lañ tudon fatina sen tour wi te al amin créé won ko defena ila akhirih mbolo mo dem sun borom neena ay goor yalla nga fa yo xamni nonu lañ mel non lañ mel ñom dañuy liggéeyal tariixa bañ bokk te yalla do nga tax soxlu wuñ ci jazakallahu khairan ni waye nak amna ci bir mbolo ma ño xamni luñu jité wul contre ko luñu jité wul rek contre ko ñoñu moy kan moy abu amir ko gis mu mel non rek tuddé ko abu amir rahib fo gis kuy tekkali aw nit tuddé ko abu amir rahib nga xamni serigne bu joggé sénégal ñew fa ñu wét ak mom am luñ tokal ci nopam benen serigne ñew ñu wétal nga xamni
1: université traditionnelle ou pour
0: online serigne touba gi ñu tabax tabax ko ala li serigne touba fofa sax dañ fay disperser ñu fay ñew keur serigne touba gi ñu tabax tabax ko ala li serigne touba radiyallahu ta'ala légui fofa sax dañuy wax premier mbake mbake deuxième mbake mbake troisième mbake mbake quatrième mbayen mbayen quatrième subhanallah kana yalla taxul ngay def mbake mbake yi ñoy pire et dire yi ñoy royal ñi yoy deuxième ñoy troisième ci keur seigne touba yi dang koy gis lolu dispersé la parce que mbake mbake bi nga tuddé deuxième mbake mbake ba di ko humilier légui day mujj en ki nga tuddé premier yow da koy mujj en te fekk yow ya ko def seigne touba ko mom njabot gep njabotu seigne touba lañ yamale ci ñepp rek ñom ci seen bop buñ fa dajé ñañu mag nañ jox ci ñaleen mag rek loolu la leen seigne touba sant wajjal saghirana yuwahhirul kabir wajjal kabirana yuhinu li saghir xana lool ñum war nañ ko xam ñom war nañ ko xam mais dajé wuñ fi waye amna spécial ben sambour bo xamni VIP la VIP motax joge na fi dem Nigeria ñu diko wax Nigeria fu bari talibé bay ñass ma ñew daayira ba ma fekk ndax da ngay dal hôtel mané xana Seigne Touba wu fi keur té kat man kiñ ma bolel dem na ba keur moma bolé ak domam ndax hôtel ngay dal mané xana Seigne Touba wu fi keur ñu ni ma aha kay waye keur ga daayira yi dañoo xulo ba respecté wuñ ko keur ga ni lan mané man ngulal Seigne Touba ma gënal hôtel yobbu len ma fa ñu yobbu ma fa bayyi ma fa mel na man mani cundum ba karok bisub ko su rajab ba ma defal len conférence defena netti won nako ma defal len ab conférence bama paré domi bayyi ñass mo jël rajab ba wat ci yalla ni depuis 20 ans musu len ñoo indil borom xam xam buñu waxe deug ni 20 ans ma jog jël sama taxi wara dem bene gaayi na ma fojje mani ñibbi ñoo di seigne bi dimbi lañu il faut nga dem fere man yalla téré ñoo di ñun koy dañu xamul woni yow ni nga man leen waaw ba do la moy def bala tarel gan xam ko ba do la koy def wa salam dal dem mbolo mo dem amna fa dispersé rek mbolo mo dem amna abu amir ar-rahib yalla laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko dama lay laaj ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allahi wa ridwanin khairun amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin am joju ngeen degon ma diko wax legi deglu la ci yalla tek amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin muniko wala bok fekke ni congrès bo xamni parti ba bañuy sos parti ba lenn kepp taxon ñu sos ko moy disperser citoyens yi ndax parti ba ñi ko tek ci kaw ben min bunyanuhu ala safa jurufi min bo xamni bu klaté rek lepp yaqku ci kaw ben min ci lañ créer parti bi daayira bobu ñi ko créer tek ko ci kaw ben min Allah safa jurufin mi ngi melni yow mi gas bammel nga dem gas fo xamni fu noy la day mabbu mune ko gis nga parti bobu mune am mune ko ñiko créer mune am mune li fondé parti bi baxut ndax liko fondé moy disperser rek liko fondé moy jaxassé aw nit nonale ay nit nday nono ak dom dom non ak bay jeuker non ak jabar serigne non ak talibé talibé non ak serigne allah sahajuru fin hari sun borom neena fanhara bihi fi nari jahannama fanhara bihi fi nari jahannama neena suko defé ñom ñepp lay bolé duggal ci kam muna mun wa un jour viendra ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir parti bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir daayira bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir association bi muna muné ko bisé ngi ñew fanhara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ndax kenn ko nek danañ sisi sa portable fekk ci ay audio ay whatsapp ay message yo xamni lila taxawna jog moy disperser fanhara bihi fi nari jahannama ñom ñep ci kasso yi li ñi mujj ñom ñep sun borom takkeni wallahu yahdi al-qawma zalimin wallahu la yahdi qawma zalimin astaghfirullah wallahu la yahdi qawma zalimin sun borom ni nak man yalla duma may possibilité kenn ko xamni ab jalkati kat la ab togn kat la muy réussir mission wallahu la yahdi al-qawma zalimin wallahu la yahdi al-qawma zalimin ma nga suratu tauba dem len ngeen set aya bi ma nga suratu tauba man yalla duma dimbele ab togn kat bam réussir mission dama koy bayyi rek ni yego golo bu yegge ba defani yegna rek ñu xëc ci cene gi muni det wallahu la yahdi qawma zalimin wallahu la yahdi qawma zalimin da ngay dem ci nek jawrinu daayira bi ba yaakar ni réussir nga sa mission yaakar nga ni yow legi atter nga sa atter atender nga sa objectif lay kalaata ci say loxo do xam lu doon wallahi lay kalaata ci say loxo ba do total sa bop do xam lu doon lolu moy li yalla wax ni wallahu la yahdi al-qawma zalimin ku ko defé do réussir disperser nit ñi rek bu la taxay jox disperser peuple bi rek nonale nday ak bay rek mune wallahi ku ko defé do réussir wallahu la yahdi al-qawma zalimin ku ko defé do réussir bokk auditeur radio khassida online ay alquran bi nuy waxtane te mo nek suratu tauba bokk day jangat ba aksi ci khissatu abu amir ar-rahib wallahi day nuro ak sunu jamono bi lol day nuro ak sunu jamono bi lol liñi dund ci daayira yi ak parti yi c'est la même chose c'est la même chose ndax abu amir bi yalla yonne yonent yalla muhammad ali sallatu wasalam mu créer ben parti bu ñu tuddé l'islam parti bi mu créer ko tek ko ci sincérité tek ko ci al islam bayna nas fekk bobu abu amir mom tamit mbolo mi ko wër woy nañ ko tur bu tedd woné ku mag ki ku sel ki ku reuy ki ku kawe ki ku nangam ki diko jey muy jeyaxu ba yalla dogal yonent yalla muhammad ñew créer parti bi mu gess ni ay kotam mi ngi wacc ay kotam mi ngi wacc mu nono ko mu nono yonent yalla muhammad parce que ay kotam ma ngi wacc mu daldi dal ci kawam kompeloko kompologo mom abu amir nan la def moy dafa dem coaliser ak al mushrikuna nga xamni ben lañ ci adversaire yonnentou sallallahu alaihi wasallam mu dem coaliser ak ñom bimu coaliser ak ñom bu ta yamone rek du am problème waye xam nga num def da ñëwaat dugg ci biir parti bi yent yalla muhammad di l'islam coaliser fa ak ay membre yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ay partisanu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi di len tuddé al munafiqun mu koaliser ak ñom nga xamni légui ñom ñokay sen li yonnati yalla muhammad di waxtane ak ay minitam di len orienter al munafiqun yi nek ci bir parti bi té koaliser ak amir ñom ñoy informer amir ñoy informer amir su ko defé amir ni len ah attention dé wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam attention dé sa dossier yépp ak ma téé mom amir sa dossier yépp ak ma téé li upp sa bob bi kay moy yow yow xamoo no def bama am sa dossier lolo upp sa bob bi waye sa yépp ak man abu amir ñan ñoo informé Abu Amir bañ bam xam dossier yonnati yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ay secretem al munafiquna moy militant yi nekk ci parti bi te sincèreuñ al munafiquna militant yi nekk ci parti bi te sincèreuñu al munafiquna mu koaliser ak ñaar ñooñu moy al mushrikun wal munafiqun ñom la koaliser dat ni len legui pour ñu atteindre suñu objectif nañ tabax ben ñu ngi koy tuddé ci sax moy fi parti di dajé di def seen congrès yi ñu tuddé ko al masjid ñom al masjid ci seen jamono ci seen jamono nga xani bu doon suñu jamono bi bo man nga ko firé comme ni nga xamé ni al musriko na defo nañ ko ci bir makka fi nga xani créé won nañ ko mu nekkon ben ensemble bo xani fa lañ ñi dajé di sotante seeni xalat permanence mu ngok permanence ñi tabax ben permanence bo xamni fa lañ ñi dajé tuddé ko al masjidu de nga turuy masjid lu fa wara am xana julli ak ragal yalla waye lutax yonent bi tuddé ko al masjidu dirar lutax sun borom tuddé bireb bobu al masjidu dirar jakka ji nga xamni day loré rek ta du jariñé juma ji loré rek ta du jariñé al masjidu dirar permanence bo xamni luy loré do nga lañ fay réño luy loré rek lañ fay waxtané luy lor peuple bi rek luy lor partisan yi rek mom lañuy waxtane fofa yalla nako wax ci alquran de al masjidu dirar bokki ndax xam ngeen ni senegal amna jakka yo xamni tas nañ digënte nday ak bay jabar ak dom serigne ko talibé ay jakka fi ci senegal yo xamni khutba kat ya fa nek di khutba ño disperser nit ñi da gis imam bu tok di khutba di wax li yalla wax ci jam li yalla wax ci salam li yalla wax ci sincérité li yalla wax ci mbax li yalla wax ci baña yak alali jamburu nga gis ay membre yu jog lem seeni sajada dem la hawla wala quwwata ay wajile yow ki lim lay wax ni la bal yak alali jamburu bal toj alali jamburu bal tal alali jamburu yalla la ko jike wax mom dala koy rappeler dongo mu jaral lem sa sajada bagn fa julé lutax parce que da nga en imam bi ci wax jodi muy wax danga en imam bi dana ñew ci en dana ci ñew ci kanam tuti resultat bi li ci yonnante sallallahu alayhi wasallam wax en Abu Amir ñu tabax ben permanence yalla tudde permanence ba al masjidu dirar c'est une permanence bobu non la ko yalla tudde ci al qur'an al masjidu dirar ñu koaliser jël ci membre yonnante sallallahu alayhi wasallam difa am ay information mu daldi lalal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndug serox niko damay wote jolog national ba nga fekke ci ko yalla niko bul dem jolog bi sincèreul bul dem bi yalla netti yaronte bi sallallahu alaihi wasallam objectif bi nga xamni mo créer mom la daïra bobu bëgg yalla netti yaronte sallallahu alayhi wasallam objectif bi nga xamni mom la parti bi bëgg atteindre ak fum jëm biko yalla informé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamni li jëmul kër muni kon nak numuy def moy day dissoudre parti bobu da koy dissoudre sallallahu alayhi wasallam daldi wut ay ndaw ni len dem len ngeen dissoudre ma parti bobu wut ay ndaw ñu dem mabbu permanence ba tojate ko bam tojato rajax motax biñuy toj ay juma fi ci mbeddi Touba yi am ñu bëgg commencer khutba naan waaw neegu yalla nga diko toj mané eh masjidu dirar dagan nga toj ko masjidu dirar jaka ju ne ci kaw yoon di lor nit ñi ba do xam foy jaar yalla da ko santane bam leen ko waxe la gaay soga dab masjidu dirar yonent bi yab lañu toj permanence ba mu dessoudre parti ba mané ak ñu rok sun jamono ji du xam ngeen waaji wax poutine xam nga man observateur la poutine xam ngeen ko de yeen ngoy siwer parti bañ tuddé masjidu dirar ci seenum rew xam nga num ko def da ko dessoudre yemul ci dessoudre ko mbolé membre ya bok ci parti ba yépp de leena mazakare ñepp la dégasser jogel ci poutine nga dem fi ci erdogan du xam ngeen ko de erdogan bi nga xamene amna ben mbolo ben parti bu sosu ci am rewam mu gis ni masjidu dirar lañ dalena dessoudre yamul ci dessoudre len waye daf ni mbolam parti yi nga mbolam rew yi nga xamni dama am ak ñom liñuy tuddé rapport diplomatie muna am ni parti bi rew yoyé dañ fa ubbi ay école difa former ay membres yoyé dara du seen xalaat buñu maggé luddul disperser peuple bi mbolam rew yoyé école yoyé nañ leen tejj wala ma dag sama diplôme ci ak yeen école yépp tejj ba ci Sénégal gi école bi fi néwon dañ ko tejj ba ci parce que jamm gën ay wa xamna ni bu ko deful aw ay rek lay jur mbolam association bobu may wax Erdogan mbolam école buñ ubbi won ci adina bi dafa dem tej école ba waxuma dissoudre parti ba do nga de japp membre mais école yi créé won sax da leena dissoudrale yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal ay ndaw ñu dem dissoudre fi nga xamni Abu Amir ak partisan buñuy réunion fa lañ koy défé mu dissoudre ko alayhi salatu wassalam mané ak nu rok sun jamono bi ngeen bal ak nu rok sun jamono bi ak nu rok sun jamono bi ngeen bal mo waaw ndax buñu démé ba yalla dogal ñu yegg fo xamni doom dafa endayam ndax lan ndax ma ak yow bokkutuñu xalaat ay waji la yalla dañu indi adina pour ñu bokk xalaat annas mukhtalifun bokkuñu ma ak yow fuñu fété ay waya ndaw yalla daf ñu indi pour ñu bokk fuñu fété yow ngay bokk ci benn fami ki di julit ki di yéfer xana lolo gëna gravati waxuma ñaka bokk parti rek waxuma ñaka bokk daayira waxuma ñaka bokk serigne jarna dispersé wu jarna nonu nit ba diko yonne ay agression verbale ag ci agression physique nga xani boko deful direct yang koy def indirect boko deful direct yang koy def indirect agression verbale bo bëgge xass nit ki te ñëmé woko xass nga daldi wut ben way fele niko xassal mako te yo xam nga ni ki ngay xass karaw bopam kep la gën adina ak al-akhirah nga ni xassal mako sagal mako bo xamé ni jël photo nit taf ko ci sa Facebook wala ci sa WhatsApp wala ci sa niñ koy tuddé sax TikTok déli la fi man lañ la ci top nga dal di koy yonne ku nek bitim rew nga xamne fam nek du fa deli fay ko xaliss mu defal lako lan lañ yàlla waxoon ci alxuraan? Suñu borom daa wax ni wa abdullah wala tusirku bi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bis al qurba wal yatama wal masakin wal jari sil qurba wa jari al junub wa sa'ib al janbi wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum ma nga suratu nisa aymanukum ma nga suratu nisa wa ma malakat aymanukum ma nga suratu nisa yalla ni bu ngeen ma joxe lima mom ba pare bañ ma wutal nawle len la len sant seen ñaari wajur seen ñaari wajur adina bu ko yagale ba ngeen en len wayo parti bi yow ya ko tanal sa bop jënd ci carte membre est ce que sa wajur ya ko tanal sa bop yow li nga tanalul sa bop li nga tanal sa bop tax nga nono ko ba doto ko tuddu bo xeye do ko nuyu masna ci deg ko ni mom buñ ko ni indi won indil sa niyaay ñu def ko ñu rendi ko jël deret ji bindé ko mu indi subhanallah wa bisil qurbango yalla neena sa mbokum jégué ñaalé mi nga xamni tan lo ko sa bop man yalla mala ko tanal est ce que aparté wala daïra jar na nga nono ko question la bu yalla di laaj question la bu yalla di laaj sa mbokum jégué ñaalé ñu ni la ma nga ca kasso ba lutax ñu yobbu ko ca kasso ba parce que dañu fekk ay vidéo ci mom wala bok ay audio ci mom sa mbokum jégué ñaalé de nga xamni yow tan noko yalla la ko tanal nga ni na de ca kasso ba parce que bam ci dugg waxon nako ko ndax bokku len fu ngeen fété mom tamit nonu la ak bagn la taxna mu ngok mu ngok motax mo bëggun bokki julit ñu delu ci wat jangat alquran nafarat ko te delo ci suñu xel te delo ci suñu xel bo demé ci ay ba lum ca tek bim ne wal yatama wal masakin xam nga lum ca tek wal jari sil qurba xolal sa mbokum dekkendo sa mbokum dekkendo mo xamni da ngayena bokku dekk ba nopi bokku deret yalla boole len deret bokku len fu ngeen far bokku len fu ngeen far taxna yaangi joxe yaangi tektal ay nit yaangi orienter ay nit yaang koy jaay ci souf ni len baraf sangam la dekk ni la fa dekké mak moma dend bu ngeen ñëw fi la kërëm fété pour lan pour ay nonam ñëw tal kërëm la ilaha anta subhanak la ilaha illa anta subhanak ay wajili nokay layla yowmal khiyam degna amna ñu wessu lolu degna amna ñu xam legi dañ leen di fay ñuy wër di photo keur nit ñi di envoyer pour buñ bëgge tal man fa def direct allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala muhammad la hawla wala quwwata wal jaris al qurba sa mbokum dekkendo bu nu ngeen bokku dalat de wa yang koy jaay ci suuf wal jaril junub dekkendo wax ni bokku leen dara ci dalat xana nul adam ak awa waye yene dekk akki dekkendo nga amel ko waron ko protéger yow mi ko warona protéger legi yow yakoy jaay yow mi ko warona protéger yow legi yakoy jaay wal jaril junub dekkendo bi yakoy warona protéger legi yow yakoy jaay yow da ngay gis legi ku partager diw la bëgg xam fu mu dekk automatiquement def ci numéro téléphone am automatiquement nga woko niko mang moma dekk ah baxna wal jaril junib wa sa'ibil janbi sa compagnon ki nga andal di voyager ki nga andal di voyager yalla boole lin ngeen bokk auto bu ngeen dugg di voyager nga xam ko ci réseaux sociaux yi mba nga xam ko ci nangam nga dal di wote téléphone ben way diw mi ngay deg tam nonu diw ha di kériel diw di wax nangam ci diw mi ngi ni mak mo bok auto la hawla wala quwwata baxna mi ngi ni ño bok auto wa sa'ibu bil janbi non nak alquran waxe wa dha'ib bil janbi ki nga andal di wayase mom ngay jaay ki nga andal di wayase bu ko defé ñu naan ubbi nañ enquête ak xamuñu won ki fekk boba kim andalako jaay ndax li parti jar nako ndax li ab daaira jar nako ndax li ab daaira jar nako daaira bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako parti bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako tariikh bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako association bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako waye bok gi yalla la ko tanal dekkendo gi yalla la ko tanal lilep luko indi al asad en rek ko indi sun borom neena tabaaraku ta'ala ki yonnati bi ali sallatu salam yin balma astaghfirullahal azim yonnati bi ali sallatu salam neena liñi tuddé en wal iyas billah day yobbu nit ci mu dem ba nga xamni jeufum ju bax yalla dootu ko considérer yalla dootu ko considérer motax muni mom yonnata ali sallatu wassalam wa yakum al asad fa in al asad yahkul athanan kama tahkul nar al atab mang len di moy ci ndikul wa en mang len di moy ci ndikul wa en nit ki ba dooto xol lu baxam en nit ki ba dooto ko yene lu bax en nit ki ba dooto muni mang len koy moy ci ndikul lo muy ndax bañ nit ak añane nit muna mo ne gis nga ni safara di def mat ba def ko dom non lay def sa jef ju bax sa jaamu yalla lay lek bam jeex mom bañ nit te tego ko fen lu ko waral tahasub par parlo rek en gis ko xamni mamuru daire bi en na daire bele daire bi en na daire bele parti bi en parti bele citoyen bi en citoyen bele ni sa jamu yalla rek lay lakke ni safara di lakke mat bam def ko dom sa jamu yalla rek yanti bi ali salatu wassalam neena rikway wala tabakhadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqatu wa kunu ibadan lillahi ikhwana sallallahu alayhi wasallam neena mang len di moy ci ndiklo en mang len di moy ci ndiklo en muni ndax en limuy indi moy bañante lay indi muni rik bu len bañante bu len añanante muni ndax en day tax nga du moy nit ki bayyi ko adina ak al-akhirah day tax nga bayyi nit adina ak al-akhirah muni bu len dok relation yi dox sen digeunte relation humaine yi dox sen digeunte bu len ko dok muni xam nga luma bëgg ngeen def ko nek len di ay jami yalla xam nga manon na ni nek len di ay julit nek len di ay mourid nek len di ay talibé waye dañi nek len di ay jamu yalla ikhwanan ngeen bokko te xamni yeen ñepp ay insaan ngeen seeni bop nga jëm kaw seeni tank jëm suuf boole len seen bop nek ay nit pour ngeen mëna dund ci kaw suuf ci jam ak salam chrétien bi don chrétien lim don mourid bi don mourid lim don khadir bi don khadir lim don tidiane bi don tidiane lim don te du tay jamm dox sun digeunte kuno ibadan lillahi ikhwana lol la yonent wax ali salatu wassalam lol la yonent wax waye diw banako adina ak al-akhirah ni la lutax muni parce que mak mom bokku nu far fu nu far dama contre wala da contre sama leader ba tax lu bon loko xamalon genné ko bo xamuk boko xamul dara lu bon nga sosal ko la ilaha illa ant lu bon loko xamal nga genné ko rek da aram de bo yemon ci lolou mu doy waye legi sax nak dang koy sosal xamaloko dara lu bon nga sosal ko wallahi nga sosal ko waliyu yalla yep sosal nañ len waliyu yalla yep gaay sosal nañ len mo xam waliyu dundu la mo xam yi de sosal nañ len yi dundu sosal nañ len ñom seigne muntaha ak ñom cheikh baye may ñassak ñom cheikh abubakar tijani at tiwawani ila akhiri ñep sosal nañ len ñepp sesal liñ bi xolal liñ yalla waxon yalla da waxon ni wa khulu linas usna bo mën ta wax ci señ mën ta xambaake lu rafet señ mën ta xambaake bo ci mën ta wax lu rafet mina mën ta jël sa gemiñ wa khulu linas usna boy wax ci señ mën ta xa waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci cheikh baye ñass wa ci cheikh maye ñass waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci abou bakkar cheikh abou bakkar atijani waxal lu rafet wa khulu linas usna wa khulu linas usna li la dina yalla santone wa yalla mom li la santone wa khulu linas husna wa khulu linas husna waxal ci cheikh maye ñass lu rafet muni kon na ngeen moytandiku boddu konté moytandiku añaanante moytandiku ndax ba ci da ngay gis dang koy gis ndaysan ko xamni ak ndomb ak tankam la ko gaayé añaané ba sosal ko lu ni weng ndax ndomb tank gi mu yoré rek sosal ko lu ni weng amna ko xamni fami bi mbokk motax ñu sosal ko lu ni weng am ko xamni menacer ay intérêt gaay ci ay waxam ak ay jëfëm ci yu muy def te yalla tax diko tek ci xam xam ak sharia ci lay ko gaay sosal lu ni weng gaay sosal ko lu ni weng waaw xam ngeen ni dañu tollu ci jamono bu bes nima koy faral di waxe jamono bu ne day changer day dox ñu tudde ay rabbaniyuna mu yare kat yi arifuna billahi ñom dañu xam ni jamono di soppi ko waxna ko bataayi da bok ci soppi ko jamono bidiw bu faqe sowu jëmpenku dana am lu muy bayyi ci kaw suuf ci tahsir bu ne ray rayam joju amna lu muy bayyi ci kaw suuf ci jawu ji muy transformer wu ngelaw le diko transférer rew ak rew dekk ak dekk keur ak keur da ngay yewu rek mu melni yalla dafa taw ci lamiñu xalé yi benn slogan bo xamul fu mu joge fekk lolo ko sabab leele day am jamono bo xamni ngelaw li uppu ngelawul jamm lay doon lepp jamm lay doon ngelawu yar ngelawu teggin ngelawu njub mais day am jamono bo xamni yalla day sansa jamono uppu ngelawal bala la hadra llahu wala saman ku moytu rek mu yobale la uppu ngelawal bala ku yob moytu rek mu yobale la lol nak sun borom la sop tabarak wa taala ni nga xam non la jamono di doxé non lañ war di créer nak ay atay yu bes waye atay 1960 ba legi parce que chay gu bes dafa feñ chay gu bes bu feñé atay yu bes da wara feñ lolu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf moko waxon radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf mo waxon lolou neena chay gu bes bu feñe dañu wara créer atta yu bes yu depok chay ga ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar la waxon mom Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu Omar neena Omar ibn Abdul Aziz neena créer len ay atta yu bes comme ni chay gu bes di amé chay gu bes xolal ma rek seigne modou mbay jam ben way bo xani han ben buhaba ci internet bi ben maman li gay wax maman manu waxu deug bu meun tambalé ci bopam waye non lay tudde bopam maman moko digal jox ko lu mu sango mu atana teur domi bopam ray leen ba nuppi sang leen fa dem melni di won mom xolama gi chay gu bes enquête kat yi buñ xereñut xel du dem ci ni waji mo ray dom ji lolu xel munu ko nangu ray sa dom ndax soxla deret ji rek xel munu ko nangu waye gis nga chay gu bes la gu sosu kon war nañu sos ay atta yu bes tay tay gu bes gu sosu moy na fexé ba lima bëgg wax Modou Mbaye Thiam wala ma def ko Modou Mbaye Thiam nako ko def te do am trace tay tay gu bes la nañ sos atay yu bes yo xamni moy résoudre problème bobu sino rayante rek fimna xolé sun réew mi lima waxon barki dem ba xalé yi mané buma sañon wa Sénégal wallahi danañ def tournée international bo xamni tuubal mag ñi lay tuddu tuubal mag ñi ay Sénégal li fi

mil adina yakuna legui lambi gola lay don loi spirituelle ak loi temporelle ñaari loi yoy nañ len bayyi ñu fonctionner ñaari tank la nit bu bëgge aw doxinam jekk day doxé ñaari tank spirituelle ak temporelle mais gis nga bo len normalé lambi gola la ko man sa morom duma motax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam bimu ñëwé madinatul munawwara fekk loi spirituelle normalu mu fekk fa lambi gola ku jekk sa morom suuj ko sallallahu alayhi wasallam daf ni daf yi juk créer ay loi yu indi justice yu indi mandu bam ko defé association yi ma doon wax muy droit de l'homistie commencé dal ci kawam mom yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni ko lim fi indi du dara dictature nga yonnante lañ ko waxon de yalla xam nako ni ko yow dictature nga ben ay loi yo xamni bon day wax nan yalla kenn la loi yo xamni doto am jam do mom kenn parce que ñepp ay jam yalla yow dictature nga lolou lañ waxon mohammed moy li ñuy wax suji rek suji atté moy li ñuy wax suji rek yow dictature nga waaw nitu mel nonu sa boko samagne ak deug mun la dictature nga wala mun la da nga far wala mun la dañ la guerre gaay sax legui dañ la guerre lañ wax dañ la guerre mom neena gore na ba kenn munu ko guerre ndeysaan te nangulul mudu mbay ci am ni ko yeweet xamna ni ko gore nga ba kenn dula guerre da nga wax sa xalaat rek e waye ndaw xam nga ni li modi jubadi yow nangu yow nang nga ni yow kenn mun la guerre yow d'accord nga ci lol yow ya ko wax ah legui nak yow yaakar nga ni am nga ño xamni ya leen gëna gore li di wax xalaatam ak limu jang ak limu xam nga ni ko dañ la guerre ak nafiq man nako wess ak nafiq man nako wess iza kana fi akhir samani yarfahu ilmu sharia muy nak bu boba buñ ko xasse yekati buñ deme ba loi amatul ndax loi yep neurmel nañ ko muna muni wa ak sharafi kharij su boba rayante ndax yon sahaba yi ñoko lañ ko mal kharij ya rasulullah muni al qadlu moy rayante legi lo gis glis bo xamni ay nit nga ci di dund la wax de ñu tal nit ñi jeppet ñu tak ba jeex ci rew mu wax ni am nay loi doon loi sari nga xam doon loi sari nga xam so yalla buñu len jappé doto kenn dootu ko xalaat ci kaw suuf kenn tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de xuma nak loi adina tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de ak ko meuna tal la doto ko def de sallallahu alaihi wasallam neena won la yati yawmun ila walisi ba'dahu sharrun minhu lu ngeen gëna jégué bis pench rek adina yi gëna bon mu ne amul ben bis ben génération bu ñew lu ni moy yees génération ba ca dess génération bu ñew moy yees ba ca top lool la yonnante bi sallallahu alaihi wasallam mo waxo mané nak li dal sénégal muy ndaw ñi dug ay gal di sox ci geej gi natou la sun borom waxon na ni nu nek la leen di natto wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' wa naqsin min al-amwal wal-anfus wa samarat wa basiri sabirin allatheena isa asabat musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un al-quran la nga baqara wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawf leg leg ma natto len titange sanne ko ci seeni xol ni gis ko xani yalla da san da ko natto sanni ci xolam titange ndax waxna aw jongolom aw jongolom ni diko set diko traquer legi xelmalu ci ne daw genn daw wal ju man natto len xif gonay gaday di dem ni nenañ rew mi da metti nenañ rew mi metti de ki jaar ci geej gi ñu laaj ko yow lo fay muni 400000 wa mbokk yi 400000 capital la de pour départ 400000 yow nga ni da nga ndol ba amo dara ba yaangi dem ci rewum jambour te rew ma nga jëm ba nga ca daatan dem fay nga 400000 pour dem

0: te amana bo muy tu day yegg ñi jaar ci yoonu amir bi ñi ay 3 millions ay 4 millions ñu ni rew mi da ndul subhanallah batum ndul sax bëgguma ko di wax waye ñom ñokay wax motax ma jaar ci ndul mom yalla ci yalla mussel kenn musuko gis kon waljo wa naqsi min al amwal yalla ne leleen ma natto len seeni alal min tambale saga sun walli yek legi ñaata station lañ fi taal ñaata ana ñi ci doon liggey ñom ñepp dem nañ sawi teeteri station yi dong lañ taal dedet ñaata mairie ñaata brigade bo xamni moy sam suñu karange ñaata wa naqsin min al amwal université bi wa naqsin min al amwal fo xamni yow fi nga warana jange pour am xam xam ki nga méré bay taal université bi mom ndaysan bu ko nexé domam mangal lisbonne di jang amna moye yep pour domam dem lisbonne yow nak say wajur amuñu moye yobula mouratani ji do nga jang mouratani yow nga ñew taal université bi nga don sax ko xam xam donte université ba sax xam xam bu tax ñuy wax nekku fa parce que xalé yi jangunu xam xam jamono yele passé ma nga gis le ministre de l'intérieur mu dem ci ben xew kilifa ga fa nek di ñaxtu bi muy ñaxtu ba am lum wax ci ben matière ministre de l'intérieur laaj ko matière bobu mu ne ko xaaral ma wo sama talibi biko jang wo talibi biko jang ministre de l'intérieur bi posé ko question mën ta tont mom mi jang matière bobu ana xam xam ba yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci seen université yi ba nopi na ngeen wagné ko diko taal yow matière bobu nga jang de en tant que étudiant ministre de l'intérieur bi posé ko question ci matière bi mu nan dama fogon yaakar na defena man ni la ko jangé subhanallah nga xam ni yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci université bi ba nopi nak wagnou ko diko taal te ki nga méré bay taal université mom njabota ma nga lisbonne wala angleterre wala amerique kan moy perte kan ku perte kan mo perte moy li mo xon legui beug atteindre sa objectif taxna yaangi lor sa bop motax seigne touba way seigne bi nagn jangale ji seigne touba ci école yi xolal seigne touba lim wax radiyallahu ta'ala daf ni wa aqlaka ij'al qa'id al hawa wala takis fatahwi qadab al mawla ngien balma seigne touba neena wa aqlaka ij'al qa'id al hawa muni ma ngi lay digal man seigne touba sa intelligent fexel di jital sa intelligent ci atteindre sa objectif mom la seigne touba wax neena jitalal sa intelligent walis ngay jital sa objectif sa xel mi nay jitu sa banex atteindre sa objectif wurta tax nga teunk sa xel mi bay talo mom ak ndof munu ko wessu waqlaka ijhal qa'id al hawa muni wala takis bul def safan ba moy legi atteindre sa objectif mom nga jital ci sa intelligent muni soko defé fa tahwi qadab al maw yalla dana la mere dana den ci yow te ku yalla mere fo jëm wala takis bul def contraire bi sa intelligent nay jitu université bi may bëgga taal ah man ma ci jang def moko taalé may perte intelligent ngop benen way joge fele bëgg ko taal defi pexem ma wéja ko buma ci mënul dara di wéja ko ni len man kat sama intérêt fi mu nek amna ko ñew bëgg ko taal université bi ay gaay ngir ñoo pour taal ko ay nga sétane bañ taal ko nga xeyna nañ ubbi université bi ma jang foy jang fan fan ngay jangé fan motax Erdogan aka neexone ñu indi ko Sénégal mu doon président au Sénégal Erdogan dama ko fan yalla xamna ko mom bimu jégé ni amna ay ben association rahd bobu ma doon wax rahd bobu ma doon wax ay association ay neuf association ñu nara neurmel état wu réewam école yi am ci monde bi yépp da ko tej école yi ba bi nekkon Sénégal sax da ko tej yëmul ci tej école yi ñi nga xamni dañoo filtrer état bi ñom ñepp mu raxas leen bañ set jarna 5 ans ñu baña jang waye ñu éduquer wat leen jarna ko jarna 5 ans ñu baña jang waye bu ko defé ñu formé wat benen as benen génération ñu formé wat benen génération Erdogan mom fulé la am mom bimu jégué ni am nañu filtrer état wu réewam narko neurmel école yiñ leen di influencer yépp le tej yépp école yiñ leen di influencer pour neurmel état wu réewam yépp le tej Seigne Touba ni waqlaka ijhal qa'id al hawa jitalal sa intelligent wulis sa intérêt sa intelligent jitu sa intérêt c'est obsessif nako sa intelligent jitu monet touba liman yaquduhu al ijahu dun al hawa lirida mawlahu monet taxagnel na reussir ñel na wa jo xamni intelligent le jital ci ay intérêt intelligent le jital ci ay intérêt mak seigne modou mbay tiam buñu bokke ben 1 million waye nama jital sama intelligent ñu xol ba xam 1 million bi ni ñi def ba réussir ci mais buma jitalé sama intérêt rek sama intérêt moy jox ma sama 500,000 ku ne dem té buma joxé sama 500,000 duma atteindre sama objectif kon kay nañ bok lolu moy xel ndaw ñi nak dañu jitalul seen xel seen doole lañ jital ak seen intérêt seen doole ak seen intérêt xam sax buma ko tuddé intérêt non rek waye bu fekkone ni jital nañ seen intérêt sax duñ tal université bi mais ñaka xam manam atteindre sa objectif dafa am benn groupe bo xamni jégué nañu état ñu gis ni buñu profiter man nañu yegg ci état immédiatement ñu utiliser len pour yegg ci état ngeen nangul len ko tal seenum rew té pour ça bo defon dank yalla mën na def nga dem ba yegg ci sa objectif nga atteindre ko yalla xam nako waye toba saxal mba masulli yalla nangul ko kenn ko yalla massa bindi kenn wedd nga laj ko yunus bam ñewé di wotel yalla ni toba saxal ma masulli tay ngeen gem yalla force gaay ni ko gemunu fop mu mer ni day tal rewma ni ngon yalla indi musiba rew mepp tak mom yunus ngon yalla dana indi musiba rew mepp tak ngon sa rew mi ni nem ken tolu genn gore manifesté wul gaay ni ko waxew xana ya ne won ngon gaay tal rew mi ana gaay mu mer gedd ko ci len fa ni seenum rew ngok yeena xam torox len waye bam demé ci geejgi yalla bad ko ci geejgi momin rek bako fa waye lu mujj def la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min salimin yalla dama jumbalma dama yakamti rek dama bëgguna atteindre sama objectif rek motax yalla balma yalla niko ha am nga sens bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam acci gennal bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam acci gennal mu doora genn ci biiru jeen ak geej gu lendem bi motax Seigne Touba ni jitalal sa intelligent ak fo meuna nek del jital sa intelligent wal anfusi dana len nattu ci seeni bakkan ñaata doomi sénégalais ñoy dé ci geej gi ni ñaata té ndaw ñi yag na len ko wax dé ndaw ñi yag na len wax ni ndaw ñi andi len ak seen xel mané li ma len di wax wallahi bëgg leen rek tax ma di leen ko wax and leen ak seen xel yag na leen ko wax di yeen ndaw ñi ngeen naan ma da nga farak ñi di ma tax di saga legi alors luma leen waxo legi fan ngeen mujj waxon na leen bu leen tayle seen bakkan yi legi nak far yene ngi def lu gëna graw diko tay ci geej gi diko tay ci geej gi te sun borom kat tabaaraku ta'ala neena neena mum borom bi yeen ndaw yi senegal lan ngeen di yakamti lutax ngeen jital seen bëgg atteindre seen objectif immédiatement xalé bu juddu amagul 30 ans 30 ans bëgg nek milliardaire di dund luxe setan na ci ben xalé bu jigen bu ndaw bo xamni matagula dem kër sax de danaka dako jégué rek waye matagula dem kër nan man dama yërem sama yaay la ilaha illa ant mola taxadim ci geej yërem sa nday yow kay da nga nan dama bañ sama nday yow da nga bañ sa nday yow mola taxadim ci geej xalé bu ndaw yow amul ben loi bu la tek nga yor sa nday yow bu la ben loi la bo xamni tek na ci saw loss ni la ya wara yor sa nday amul yow lila l'islam sant moy ñu jangal la yar la nga dem nek ci gannaaw goor jural fa yalla ay waliwom ak woromi xam xamam yow li lañ la tek nga jël sa bakkan bi samañ ko ci geej gi ndax ne nga da nga bëgg yor sa nday ne nga sa nday da son te yow nga juddu sa nday yor la ba nga toll nonu nga toll mu di la fayal ngay jang ba ag lycée ngay ni da nga bëgg yor sa nday non nga yor sa nday samañ sa bop ci geej gi te alcorane ni la won wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul fekk lu lay lor nga tabbi ca moto xalé dañ leena yewut dañ leena yewul dañ leena bayyi rek ñu nelaw manam borom xam xami oustaz yi ci mbeddi rek lañu dajel ñu di leen doori aya ak arif yo xam dañ ko falsifier ñu yaakar ni loloy deug gi an la hubbul watan min al iman ngay ray sa bop lol kay ken wërantu ko hubbul watan min al iman donte du hadith ken wërantu ko waye non lañu bëgg rew bëgg sa rew ci ngëm yalla bokku ni nga bëgg rew mi yow non lañu bëggem rew am rew kay ku ko bëgg lañ kor koral ba def ko fa ak suñu bu ko lak bu ko tal fexel mu doliku ngay def ay jéggu ak pexé ba jot ci rew mu fekke man nga def lu gën li fi ne kay ñun ñepp ci d'accord na'nu ma'aka na'nu ma'aka lol kay and nañ ci waye li fi nek ñu diko kor kor ak suñu ñu ni doyu rew mi nga xamni mom nga sol saw dal bam jaral duggu ci gal ni daga cey dem te yalla waxon li ci tirem bu tedd minela wala tahinu wala tahsanu ñu ni ko lutax muni wa antum a'launa wa antumul a'launa sun borom mako wax de in kuntum mu'minin nak la ca tegg lolu moy li am important sun borom dali wala tahinu wala tahsanu lu sa rew metti metti muna muni bul tit bul jaq bul doye di wala tahinu wala tahsanu rik way bu len doye di ndax sirum rew da metti mo len taxa beug doye di ci kanamu tuwa bi sirum rew da metti mo len beug taxa doye di ci kanamu tuwa bi yalla tere won nalako wala tahinu wala tahsanu muni bul ragalit bul tit bul jaq ngir ndax lan ndax rew mi amo bul development muni lolou bum la tital de lu yag yag wa antumul a'launa billahi yenay fare kaw lu yag yag yenay fare kaw waye sarti moy in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko fekke gem ngeen seen bop in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ni yalla rek ay yalla la ci europe yalla ko fa def li ci senegal yalla ko fi def lolou ngeuma koy maye sun borom nak tabaaraku wa ta'ala rabbi sutuwa jalla mu melni bimu waxe lolou dañ ko laaj ni ko wa yalla xol rewi tuwa bi nim developé ba nuppi nga ni buñ doye li ci seen kanam nga ni ñoo leen di raw lu yag yag yene raw wa antumul a'launa sun borom deglul tontu li yalla tontu ci lisanu hal bu fekke dañ ko laaj ci suñu bi sun borom ni in yamsaskum khar'un faqad masal qawm qar'un misluhu aw kama khala tabaaraku ta'ala sun borom ni li len dal ba ngeen di dugg ay gal di wan gannaaw rew mi nan rew mi da metti muna amune dalon na tubab yi dalon na tubab yi amuñu won dara in yamsaskum qar'un muna mun fa qad masal khawma qar'un mislahu li len dal ba ngeen di duggi gal di won gannaaw seenum rew muna muné dalon na tubab yi dalon na len musiba mi ñak gi tis wi muna muné dalon na len de ni na leg lu pexé nak muné tilkal ayamunu dawil a bayna nas man yalla may ay ay lon te adina bi tubab ye ayé won legi fegal nañ yeen afrique yeena ayé africain yi di doye di ci kanam tubab yi ci sun borom nénon wala tahinu wala tahsanu wala tahinu wala tahsanu bu len doye di ci kanam tubab yi muy li len dal dalon na tubab yi musol nañ ko comme ni ngeen ko musé ñom nak dañu am jomi séré sentir liggéey seen réew manna sax ni amuñu won jomi séré sentir dañu ñew jël afrique afrique dem liggéey leen seenum réew kana ko mëna liggéey réewum jambour wara mëna liggéey sa réew wara mëna liggéey sa réew sun borom néna tilkal ayamunu dawilu a bayna nas affaire bi ay ay lola affaire bi ay ay lola buñu xolé sénégalais yi rawatina ñi ne ci diaspora wax deug yalla metti na ndaw ñi souf sangi ni ñun bañ ñëne ci tool ya dañ daan tok ba yagg ñu gis ben way bu gaddu awulisam joge ci dëkk taax yi lo bëgg muy dama bëgguma japp surga ñu jox ko bari ko kembu japp ko surga mu bay delu ci waat tak soxna ci deewen sa mu ñew delu ci waat defar kër ci deewen sa mu ñew waye fi ngay ñew ci tuba gi ma gëna jégé fekk ndaw lo xamni table jimu tim matul 10000 francs ci lay nor ci lay nawet ci table soso rek matul 10000 francs de ci lay nor ci lay nawet ben bu añ joté mu dem seen kër añi ba kër yi nijaayam añi delu ci wat wala mu top marché bi patron yi ne ci marché bi ku andi ab añam mo raxasu su ku ba kërok muy sour waye nawet jot mu jël caisse gi denc ko dem nawetani delu ci wat bu ko defé ñaar nawet rek am capital légui tay ni patron yépp ñaari nawet rek mu am capital waye mal asaf bob moy benen bi ci dess nga gis ndaw lo xamni nijaayam wala fréram yone nako alal sarcel ko magasin au lieu que mu jël magasin bi fas ko yene développer ay rakam ak ñeneen man ca daldi japp ñom tamit ngir dem waye dedet xam nga numuy defa café ngone bu ko rom mu jënd portable bu bes bu ni mu jënd changé wat muy changé portable bi day tek xaliss du ci yam lek yi jaay bu ko rom du ci du ci yam xalé bu jigen bu ko ré bañu wéx muti bi ci xaliss bi jox ko ba mangasé ba ni kendeng wa ila bu deful nonu ma ngay def sa bu jaayé ba ngone bonofisam yep matul 5000 waye mom sa bu jaay ba ngone dana épargné ci comptam manam ci condamnem ab 5000 francs bo xamni mang koy dinkane fi barab xam nga lu ne ci xelmé bis day ñew rek mu ni nijaay ji wala frère bi mangi tukki dal di jël xaliss bobu muy épargné nga xamni du am bonofis par journée 5000 francs waye xam nga nu may defa mang tay épargné lo xamni ma ngay lijeenti billet bu ko yobbi ci rew pour mu fekk nijaay ji fam ne nijaay ji day tok ba yag rek deg ñu ni dag na billet wala nax nañ ko lek xaliss da doon lijeenti ab passeport wala da doon lijeenti visa xam nga ñi tamit du neexa dimbele ma tek lolu fe ma ñew ci ñi nekk bitim rew yeen wa bitim rew ni len politiciens yi naxé non la len serigne ci naxé yeen wa bitim rew ci seen daayira yi ci seen association yi ngeen di dajalatu ay 10 euros ki 50 euros ki 20 euros ba xey jënd kër gu jar milliard xey tabax juma ju jar milliard baxna lu am solo la waaw nonu ngeen ko defé ba jënd kër milliard tabax kër juma milliard waaw bu ngeen ko defé won nonu tabax société bo xamni milliard la seen doomi rew di ci liggéey ba nuppi société bi dana leen amal njariñ wa lu tay ngeen xalat lolou par 50 euros yi ngay joxe par dimanche nga xamni doko yek ci sa salaire ngeen diko def fi barab ba meuna ubbi ab société ngeen ubbi société bo xamni bu fekke ni ñi dekk Touba def nañ ko ñi dekk Tiaone def ko ñi dekk Kaolack def ko ñi dekk Fouta def ko ñi dekk Njambour def ko bu yagge ndawi Sénégal yi amé fuñu liggéey ñom tamit ñu xey di liggéey ñu leen fay wër waye dedet kenn woluwul kenn moy li mo xon ci tambali bi kenn woluwul kenn kenn woluwul kenn hôpital Janatul Mahwa ngi ni ana daayira bi ko tabaxoon ci alali mouride yi ba légui benn mouride bu ci mëna faju yek ci sa bop amul barki dem rek yobuna fa sab donga passement rek 25000 francs la passement bi rek ñu invité directeur hôpital ba ci benn radio fi à la place mu ne fa di wax bama duggé ci émission ma da ko ni ay discours go dong ngeen di wax waye li ngeen di wax dara amu ci ay discours dong la mané ko barki dem inna fi sa dong ci ay passement bi dong 25000 francs la mu nan ma hôpital ba amna département wu dong mané département wu dong fan benn département wu dong amul benn département mo fa nek ab serigne lañ ko jaglél benen serigne lañ ko jaglél te serigne boba man na bopam sama classe gi mënul seen bop ñom bu seenu dongay faju dañuy fay wa bakagn li tamit bakagn bo ñewé ci walu ñi jité réew mi suuf so xamni say mam ak say mamata ko doon bay ñu ni dañoo teural loi yo xamni suuf si boko utiliser tout rek loi bi ñew nang ko légui ñu fal benn maire bo xamni am samba sugur gayila mu joggé feulé bëgg alal tax mu ñew dal di délibérer suuf so sulé bakagn lolit bakagn lolit bakagn loi bobu soppi len ko nit ku ne la nga doone ci say mam ya ko mom yako mom sallallahu alaihi wasallam neena won isa aradallahu bi abdin khayran ja'ala qinaahu fi nafsihi wa tuqaahu fi qalbihi sun borom bu namme ci ab jaamam aw yiw nam mu taxé mu namu dakoy def mu doylu dakoy def muy ku doylu sun borom bu namme ci ab jaamam aw yiw nam ci mom barké nam ci mom taxé dakoy def muy ku doylu dakoy def muy ku doylu yaw sa nijaay wala sa frère ubil na la cantine sarcel lako bam fess ni la ay ci liggeel ni bokko tedd sa ñak doylu yobula ci ngay jël sa bo wacce amna loy jël ci xaaliss bi ñak ragal yalla yobuna la ci ngay jël ci xaaliss bi di wut fokay depo ba meena lijeenti visa day xey rek deg nga ni tir motax yonent bi ni ku yalla nam ci mom aw yiw da koy def muy ku doylu ba nopi nak watu aw fi xalbi xol ba ragal yalla da ci ne xolba ragal yalla da ci ne xana xamone magasin biñu la tek dila fay par wer wala ngeen di liggey di seddo ndox mu sedd sax boko ci nan bala nga ko nan war nga ko avertiser borop ni ko lele bu mu mare ci ay jeun ndox mu sedd mu na akay lol kay man na ne way dedet ñom dañuy tim beccari mu bari rek bo gisee nar yi buñu luyé magasin di jaay bis buñu démé ba gis ni munu ñu am bénéfice 5000 francs par jour lu xawa mëna fay magasin bi dañu dal di bay duñ fa tok bay perte mu ab sénégalais ngay gis mën ta xey am bénéfice 5000 te bis bu nek munu tuy ab aw 10000 francs bénéfice 5000 munu ko am par jour de te bis bu ne mu dépasser 5000 bis bu ne mu dé ab sénégalais rek ngay gis muy def lolu bis bu ne mu dépasser 5000 francs te mën ta am bénéfice 5000 par jour waye dana dépasser 10000 francs kafa ngon du ko rombu tagri du ko romb goné bu bañé wéx du ko subhanallah waye yeen tamit nonu ngeen di def yeen wa bi ci rew di dajalé ngir jënd kër ngeen di def ay kañot ngir dolel ben politicien ay milliards nga dajalé ko politicien bo xamni yow mo la gën situation trait de vie mo gën sa trait de vie nga dajalel koy milliard ay wajji le boko dajalolon wajjolof ubil len ko ab ab société ñu liggey bu ngeen jom joju ngeen def bay dajalel n'importe quel politicien bu meuna don ay milliard di cotiser bu ngeen amone fayda joju boole seen bop cotiser ubbi ab société way way kenn ko ne raison bëgg dëkk dañu am luñu japp dañu liggéey oustaz yi nga xamni dañu ne ci radio yi waxu ñu leen dara luddul ñen bal ma ta balatima liñ leen di wax moy lu leen neex rawati na dir yaanki jigen ni ñom mom association sop nebe association sop muhammad ak bu ko defé oustaz ba nefa waxu fa dara lu ba muhammad wax lo mbeutuma dula wax noy def sa adina bam jak dula wax noy def ba taxé yow mal khiyam dula wax noy def ba genn ci sa xéssal bi dula wax noy def ba gindindi sa garafas bi dedet mom dal khadija mom lum amone yonent bi lako jox ngir lan bëgg na lo yor jox ko ko dong ngen di len invité dagal len pass ñu ñew fofu ngen bop seen alal jep jox ko ñu ñew tabaxé ko fi ay kër ki jëndé koy auto ñom ñi nga xamni sax yor nañ ay école sax nga xamni seen xaaliss bobu ngeen leen doon yobante di leen ko woré ak wéef ci lañ tabax seen daara yi sax bu ngeen ci yobbo seen doom bu ngeen fayu duñ jang wa lolu bakagn bu ngeen fayu duñ jang bakagn alal joju ngeen leen jox bu ngeen ko dajale won yone ko ci gox ba ngeen dëkk dajale fukki seen fukki xalé jëndal leen ben machine wal ben machine soqo ben machine bi wal café ben machine bu soqo café bo xamni ni day sax café ben machine bo xamni ni day wal tiga dégué buñ leen ko joxé dir bu gatt ñu am tuti luñu japp dir bu gatt té wallahi li nga yonné oustaz bob yi nga xamni daara jim yor sa dom bu fayu da la koy délo légui té lim tabaxé daara ji ya ko jox dé yaak say morom lépp kenn mënu ko wax suma ko waxé bo moy tout gaay fi lañuy doxé bañ ma sax faaw no yalla bal lépp kenn mënu ko wax dal lépp kenn mënu ko wax mu ngok waye limu bëgg wax dal xam ngeen ko yeen ñi nekk ci réew yoyu yalla xam nako wa guinée bissau ñi ngi may dégg masna fa dem conférence bi jeex te suba su ñew garé ab 4x4 ni ma nañ dem ci marché bi mané ban marché man awuma soxla marché bi ñu né ah fi nak borom xam xam bu fi ñew bu nekk bo défé conférence ba paré da ngay dem ci marché bi wër commerçant yi nuyu leen commerçant bo nuyu boy dem mu jox la 5000 may lool deugënu ñu ngi ay señ bi balex mané deugënu bi man nga ñew commerçant bi jox la 5000 rus la tax mu jox la ko bo fa dimul won du la ko jox man kuma soxla na ma fekk ci kër Seigne Touba gi ab conférence ma fi indi won nopi na ci bu suba damay ñibbi kuma soxla fekk ma fi ñom ñepp ñu yawu deg ni man ñibbi na ñu naan ana Seigne Ben ñu ni ñibbi na ci deewen sa ba fa deewu ci ñama soxla ñepp fekk nañ ma fa ñima soxla ñepp fekk nañ ma fa waye ñew sonal nit ki mu bayyi ab liggeyam taal autom restaurant bu nek mu yobul fa laaje lay adiya ba damato nga ñew def Touba yi paté cipp ci borom fimne bo ñewé Touba gi Touba lan la am lan xana saretu mbam saretu fas tabali ñetti junni mba ñaari junni tabali ñako tégon ci marché ba diko jaay ñom ñepp jël nañ leen fa ñi taxawalo ci mbéddi parce que né lañ marché occas rek ka dox néna leen fi barki di man leen yeen da ngeen ni marché occas Seigne Fallo ci ñaanon man wa mune legi dem leen ngeen tibbu ndax Seigne Fallo bam ñaané ci marché ba sa ni ko ci jawu ji difu ko ci ndox ci souf sa la ko def xepat ko ci dem len tibbu ci souf sa yobbu ci benen marché rek budé lol la waye rankalo ci benn marché rek ku xeyni marché occas saretu mbam li de moy usine yi am Touba marché occas saretu mbam moy usine Touba nga gis serigne bo xamni ni compte bankam ay milliards nga ci milliards ñu ci compte bankam mënu wax ben société bu mu ubbi bo xamni doomi Touba yang ci liggéey ben société ben bo mëna wax ni doomi Touba yang ci liggéey bu yamam ci lool rek mu neex bu fekkone ni sax bo motax ma diko wax ndaw ñi leen yeen ndaw lo ci wax mu ni mënuma bay te yeen serigne bu bay yeenako récolter ngeen ni mën leena bay te yeen ku fi bay yeenako récolter te nangu bu leena dem ci tool yi nawetani bay pour am dara ay bay leen fontu yi bay leen fontu yi yeen ku fi bay yeenako récolter mom bay do nga lay def ji rek xam nga ji ak bay mom yom na waye bu récolter jotté récolter moy li gëna jafé te yeen yeenako def ngeen ni mën leena bay kon dal lepp kenn mënu ko wax waye fi mi metté bari na waye lu metti metti nak da ngeen wara tok séré sen tir nak te xamni rew mi yeen koy défar yeen ndaw ñi bu féké ba ngeen mu défaru séré len sen tir sa tok ci senum rew ñi len di wax naan geej gi ku ci dem xaru wo amna ci lo xamni ay nax dong la niñ ko interpréter demé wul non dañ ko interpréter ci waajo xamni day dem di nappi ji sallallahu alayhi wasallam moonu jangal ni jëf yépp yalla ng koy tek ci acte bi ci intention bi ngeen balma sallallahu alayhi wasallam neena jeuf yep yalla ng koy xeyma ci intention intention xam nga ki nga xamne dafa juk am intention wu dem nappi ay jinn ñew jaay ko dund ci dundal ci njabotam koku bu faatu ci geej gi dafa sahid da sahid wa yow sa intention du lolu yow sa intention moy barsa mba barsaq yalla ni la kay dem barsaq yow bi ngay juk sa intention moy barsa mba barsaq da ngay dekulan la am alal mba bamel bu sori dega guma muk am xam xam mba bamel bu sori de am alal mba bamel bu sori yalla ni la kay jël bamel bu sori yalla mom sa bo amé intention yu négatif dala cey fekk ci rek waxon nako ci wajjo bam ne yalla may ma khalis tok ci tatu kera gi sedd yalla may ma khalis yalla faale wu mun xaram xol ba xam yalla dama degu yalla daanel garab ci sa kaw garab gani xax xax wuti ko musam po xelam xana ray ma nga bëgg mun ko waw da nga def effort yaay fekk ci garab bi ni nga toge won fi sa sal bi nan yalla may ma khalis bo gennon di roñ suuf di jaay lema may la khalis ay tok ci sa sal bu sedd tal say kilometre nan yalla may ma khalis sallallahu alayhi wasallam neewon aqdubul awa'ij bi isatil anfus fa innal umura tajri bil maqadir sallallahu alayhi wasallam neena li ngeen di wut len ko ci discipline aqdubul awa'ij bi isatil anfusi li ngeen di wut len ko ci discipline wut len ko ci dignité ñu ne ko lutax muné yalla dogal ba paré na ci fa innal umura tajri bil maqadir yalla dogal bi paré na ci kon loy wut ko ci dignité waye di wut lo xamni wuto ko ci dignité bayi sam rew daanu ci rewum jambour ñu paquetalé ci ay centre dina traiter n'importe quel comment tok sa rew tay xiw suuf diko lek sax ko tane yalla xam nako tok sa rew tay xiw suuf diko lek ba kérok bi yalla di ñew wallahi moko tane moko tane waye fi ñu tollu ndaw ñi dañu tax gumbalu deggunu dara alquran waxon nako lahum qulubum la yafqahuna biha wa lahum ahyunu la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha sun borom neena ulaika kal an'am ba yaqmunu bal adallu sun borom neena ndawi legi ñu na mun lahum qulubun la yafqahuna biha duñ comprendre ndawi legi bo len di wax duñ comprendre bala ñoo comprendre rek dañoo dem ba mbeuk mir bi rek doga taxu nan e sun borom mako wax lahum qulubun la yafqahuna biha boy wax ak ñom duñ la comprendre mukk wala hum ahyunun la yabsuruna biha duñ ubbi seeni bëd di xol wala hum asanun la yasmahuna biha dañoo tax gumbalu sun borom ni ulaikal anam ku melni muna muni yak bayyi mayam ba yak muni bal adallu bayyi ma saxalata nan bayyi ma la tane yow bayyi ma tay manam waji tok fi barab di wax xalaatam nan bu len tal rew mi sen rew la alal ji yenoko mom sen alal la ndax ci seni seni lempo lañ tabaxé nangam yi légui yow mi wax lolu pour protéger sen alal joju len ñoom légui yow ci sa bop lañuy dal ci sa kaw yow di la saga wala sax bok mu jaral len ñew yow tal sa kër yow mi la wax lolu parce que lan nenañ da nga far wa ñoom nak faru ñu ñoom yow da nga far waye deug nga faral wax deug nga faral wax deug ñu la sip soné rek en la rek defé ni da nga far fenen fekk dédé da nga far ak deug rek di wax deug ngir yalla subhanahu wa ta'ala ci ni nga gissé yow deug manam sax bo démé li nga wax yow da nga giss ni li deug la ñom mën nañ ko gissé nenen peut-être d'accord lolu dara neeku ci wuté ay xalaat dara neeku ci waye passé unique rek comme amérique mom dañu amul pexé donc waye passé unique lañ gëm moy seen système adina bëpp non la war di doxé bëpp adina bu ko nangu wuté doxé ñi ngi ci sa kaw boko yégué ak boko yégu passé unique xana yalla ñu bind jam mi sax nak iblis mi gëna bon sax may nako mu wax xalaatam may nako mo xalaatam te traité wu ko n'importe quel comment iblis mi yes yalla la yalla subhanahu wa ta'ala nga gis frère bu atana bayyi fréram ndax lan ma ngi mom bokku ñu position wal iyas billah jëkkeer ju mëna bayyi jabar wala jabar ju mëna bayyi jëkkeer parce que ma ngi mom bokku ñu position subhanallah la hawla wala quwwata talib bu mana bayib serignam ndax bokku ñu position way man rew lañ nek man rew kon man nimay jangate mbir mi moy angal bima koy jangate moy natub yalla la ndax ño saga wali wi yalla yeb natub yalla la sayr bi da waxon ni qad mata khawmun وما ماتت مكارمهم وهذا قوم وهم في الناس اموات نينا امنا ньо خامني بو ديمي فك نغلم ني ديم باق يا بو ياغ مني واو من وايي غيس نغلين في نيكيول جيكو يو باخ يين في نيكيول جيف جو باخ جين في نيكيول تخاواي بو ام سولو بين في نيكيول مني امي بو ديمي فك كو موي فلوتي ñom faatu nañ waye seeni jëf nga fi seeni jikko nga fi seen makarimal akhlaq nga fi ñom cheikh ahmed bamba ak ñom sayyid alhaji malik seeni makarimal akhlaq nga fi ñom nak dem nañ bu yag tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran la mu ñu amna ci mu ñu way am nit ñoo xam da nga leen di fekk ñuy dund ci kaw suuf di jaxaso nit ñi fekk de nañ bu yag de nañ ba xam ñu ay nit ndax yuri ñu xeli nit ñu ay nit ndax nit bu demé bay jakarlo morom ni nan talin keur diw xam nga ni yow do nit de dañ la bolé ci nit ñi do nga way do nit wa sa khawmun wa hum fi nas amwat am nga dund ni ci biir ni waye deena bu yag du nit ahmad sawti lum waxon innamal ummul akhlaq ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaqhum sahabu lolla ahmad sawti waxon neena rew mo gis muna muni seen culture moy len fa bayyi rew mo gis seen culture seeni aada seeni mbax seeni jikko yu rafet seen mbatit muna muni buñ ko ñaké di setuñ dara ñun sénégal suñ mbatit mo doon lan am jom am ngor am éducation am fulle respecté mak fonku mak bëgg mak warmal mak li mo doon suñ mbatit légui ana mbatit momu sa wajur wi la sukk jur dacc yow lu ne nga xani ba nga juddoo bala mbankaanoon fa ngay yem mu dacc yow lu ne nga xëy ni ko wo ngañ wan gannaaw ndax lan bokk leen position nga ni yaa torox de ku la ko wax borom xam-xam yi ma waxoon ni nag am na si ñoom ñoo xam ni ñoo réeral ndaw ñi parce que daanaka dañ leen a xaw a xattal sallallahu alayhi wa sallam waxon nako ci hadith ba neena won afatu ilmi salas faqih fajir wa imam jair wa mujtahid al jail legi xolal ñet ñi yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak sun jamono bi neena diine sa bu amé jafé jafé rek ñet ko ko andil ba ci jëk moy faqih fajir borom xam xam bu kacior bo xamni lu ko neex lay wëlbeuté ay ak hadith yi lu ko neex borom xam xam bu kacior borom xam xam bu kacior xam nga xam xam bu kacior mën ta wessu nit ki gëm la nga am événement de ne nga da ngay magale da ngay santé da ngay nangimi événement nga am de mu gëm la wolu la jël alalam yonne la jënd aw nagam jox la ak la cey and lepp yamal soxnam ci yow pour mu andi la tiranga yoyu sa katchor tax nga ni ko wax ma lo bëgg mu ne xana dé taxé nga ni ko pour nga dé taxé da am lumay bind ci sa awra and ci ak yow nga doga taxé xam nga ni ya bon dé subhanallah subhanallah xana ngeen dé taxé di kay ngay wax ngeen dé dé taxé di faqihu fajir borom xam xam bu say say tan nañ ci yalla musul wa imam jahir ak iliman du jeng iliman jo xamni mi ngi ci kaw minbar di khutba par par lo tax nangou ta wax deug ngir yalla par par lo en tant que iliman nga atana taxaw ci kaw minbar amo len loy khutba ludul diw sangam bu bokul ci nangam rew mi tak yow rew mi warana tak nga diko fay fayeto ko yow ya koy yaay joxe ndigal pour ñu tal la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata lol lañ doon doye imam mas nga gis fu yonenti bi khutba wax wax ju melni yow kay ñaanalal sa way sa mbeur mu bok defal pexé yi nga xamni lol la loi bi may mu bok mais bul encourager kuy def ab safan rawati nga diko def ci kaw minbar bo xamni ñepp ko bok xamnañ iliman ju gis kuy saga nga ni saga baxul lol yonenti bi wax nako iliman ju gis kuy def lu baxul nga ni li ngeen def baxul waye nangam day am wala rew mi tak wa muttahidul jahil nak moy li xew moy ko xamni da bëgg diiné boone xat gi layna mu naaw falaan waye xamul dara moy li dal xalé yi nak moy li dal xalé yi bëgg diiné lañ def ba dof waye andu ñok seen sago nak ci ñi leen di wax diiné ñan la xalé yi wallahi xalé Sénégal waxuma sax xalé ab sénégalais rek ci bopam ab sénégalais mo bëgg diiné ba boone muhammad sax mu naaw falaan wone muhammad lu massa liggéey joxé nako atal na la jox lim yor ndax loolu nga wax ci muhammad rek ndax bëgg roy muhammad fekk dang ko bëgg nax rek waxoko dëgg gi waxoko dëgg gi yaakar loko dir yanké néwoko sa mes mi da arab sa xéssal bi bayiko war ko waye lokay wax sayyidou sunna khadija bu guddé mo da non soxna ci bu bëcë gi moy don borom kër bi tek djublu wo ci dara djublu wo ci sax pour li ci posam bi dong nga soxla kessé waye yalla néna yonent bi néna bam yëkëti won ko joxla bu ci sa wërsëk nekké dana la ko jox waxna ko légui ñi joggé won Louga té ñew fi di ma siyaré ci fi légui légui ni rek ci ngon Louga lañu joggé naaju tang jiir ñu ni lu mat juroomi ak ak ni ñu di la dégg tay rek la xey dogu ni mom ak sama bakkan bi lum ma jaral dana mako jaral Moustapha Mbaye Sam fu meene ne dana ko gis tay départ Louga tal auto ñew Touba gi di wër di ma laacte ba dem ci ben maktab borom maktab baniko dara jang barap sangam ndax bu mo fa démé dana ko fekk mu ni ko tantel sans rek demal rek légi liñ fi joggé légui liñ fi joggé kon waxal deug rek ta yalla tax xal deug rek ta yalla tax ba muttahidul jair mo dal xalé yi moy dañu bëgg diiné farlu ci diiné wayna xamuñu xamuñu xamuñu ndax boone xalé yow yow en tant que borom xam xam nga tok ci télé wala radio nga ni dem ci manifestation ba jihad la bo ci dé addi nga jëm yow fan nga koy tek fan ci ban dalil ban ay alcorane mo la ko wax ban hadith fan la yonenti wax ni ko dem ci manifestation bo ci dé addi nga jëm fan jihad la politique bu salté bi nga nan jihad la ban jihad politique bo xamni worok wuruj dong la nga nan jihad la ndawli gëm la ndax sa xam xam and ak tañax tañaxam dem ca manifestation ba dé ca kenn musuko gis motax seigne touba xone ni inna lasi lam yakhsar rabbal alamin laysa bi'alimin wala afna al funun seigne touba neena ak ko meuna don lu sa xam xam meuna toll te ragal yalla lelu ko muna mun ya goné gudelul
1: baye gis fi lewen
0: koy waxal na tay ci seigne bir ya goné gudelul baye na yam jikoy yak lu ma don wax yobbe nañu ndaw ñi nungotu ñoo tok ci daara yi koy jang legi am alal rek tous les moyens sont bons rek tous les moyens sont bons rek na ndaw ji doxé té kat seeni wajuro ko def ci seen bop yi da xalé bu jigen bima gis mu nan yor sama nday ak subhanahu ku firagul ci soow yow kenn da la yor lo sa nday yow ñu jang lo ji la pour nga am education bu seen ba bu ëllegé bo yoré njabot man ko yar ndax al ummu madrasatul ula yaay moy école bi jëk say dom lo leen di jangal bu ëllegé dama mbokkon ci geej ji yow añ maka mi farata sax dañ la wax ni la bu fekkenteni amo assurance ni di nga dem delu ci jamak salam bul dem wax ma nak geej roy wu ci alal para ya ngi ni ku ci sa dom nek ci dara ba wacc alquran nga dal di ñew ni ciopet yob so rousé serigne dara ba mëno ko jël sax nga dawlo waxon na ko ci ben waxtan ben xalé bo xani fi ra neewon ci dara ji ñu diko wax lat mbacke ki saliou mbacke baye sal mbacke fi la newon baye mak may degi ndax amerique lay dund mu jox ko rakam baye ba nga amerique waye rak ji lako waxani ko yobul mako ca dara ja rak ji magam sama weulere ma ñom seen khalifa ñom sama weulere la niko jëlal do nga yi do ki xalé yi yut ko yobbu ko dara Moustapha Mbaye Sall mu andi ko fi xalé bi di daw na ñaar yoon ma jëli yoonu mujjii bima koy jëli yu xon nañ ma fa sacc sa bu mo koy jëli nak mak doomi bayam di ñoy and yalla dogal mu daw ma dem diko jëli ñu wër ko wër gisunu ko kérok sur bobu añu ñu bayam jot na ma téléphone nek ci amerique nima xalé bi lo ci def rek and na ci pour mu tok jang wax yu rafet fala ñak ba julli timis ma seen xalé bi muy top timis gi di leru taati pi mir yi pour wara ñibisi mani doomi baye bi ma andalon ñu nan ko seigne Mbacke Pigen ngor sa nga ne jaaral ni ma jaar ni kuko ci jëk jot rek tatafuko yalla dogal man ma jëk jot ngor si ma tatafuko rek muy yoxu wa koñ ba genn ñu ne xuma ndax da amon ku neewon ci koñ ba ko doon sa ci xalé jamono bob muy yoxu rek wa koñ ba genn goor gi jëk aksi ci man rek corpañam baangi dal ci sama kaw nama da ngay sacc xalé da ngay sacc nit di ma door man ngor ci rek lay bañ murit ma ngor ci bama duggal ko ci auto bi ne ko rat tej togo ci gi jakarlo ñi door ni len waye ki sama donga da daw doomi baye mi ngi ni ño bokku seeni baye bokku ndey ak baye ñi ni dede dekkuruñ lool ma yëkëti sama téléphone wo baye lat mi nga xamni mo fi indi won donga bi niko ma ngi ni taxaw ak donga bi fi ci koñ bi mu ñew fekk leen fa bañ ko gisee ñom ñep xam nañ ko ñoo bokkoñ ba ah señ la mu leen ki de sama dooma ci serigne daram la ñom ñep kenn ku ne kaata suuf ñoo ngi jéglu goor gi nga xamni moma jëkono songu mané ko yow do goné magum jëm nga mané mané ko bu fekké ni alquran gi may jàngalé touba gi señ touba tax yow mum di nga ablé touba goor gi kenn tuddatuko ñi ngi fi ci gënaaw support bi limay wax ko dem visiter ko waye gis nga bimu ñëllu ci waté ma tok ak mom diko yedd niko baysal yow yaak señ touba yeena bokku sant xawma lu ngeen bokku nak waye yeena bokku sant yu mom yow bu fekke señ touba yi sama señ touba dara lu xam xam itilu ak jang diko yedd dal bam xey yorop kamil ñu fekk ma fi ni ma ngi wacc alcorane dootuma genn dara ji te noppi wu ci ma mu dal di fi tok di jang mané ko kon baxna légui fekk dama ko tejjon ci mbar mi ma bayiko légui mu libar ne ci dara ji jang nekete bobo bay bi bay bu ndaw bi mu nekkal fi bayam ba nek bitim rew amna xaliss buñ ko yoni pour mu war ko indi ci dara ji mais sa bu ko joxe mom da koy utiliser man na tok juromi wer jurom ben wer do fa indi ci dara ji 50000 francs xamna mu yaakar ni yegna lola mom dal mu def ci ay maguy dal ba jele fi xalé yi legi xalé yi ñom ñep suñu jang yaquna bim ko jele fi daari Mustapha Diop nar la ko yobbu amu fa wer ale fulka meunatu la fay joge na fofa ma nga ci université bele et cetera et cetera yoyep di yo xamni rek nima ko waxe wajuri da ci am ño xamni ñu doy war lañ ñu doy war lañ éduquer wuñu goné yi bayyi wuñu goné ñi leen mané éduquer pour ñu éduquer leen nga xam dafa mujj mak seen mak joju seen mak joju da mujj ñew na ci daara ji ñett yoon nima dama bëgg délu ci mané ko da nga am ay kilifa demal ci say kilifa bu ñewé fi fi man nga délu ci mënu ma ñom néna rus na ñoy ñew ndax fi waji jaar ak yow kon nak mu ngok rek ñun mom liñuy dacc ci ciono ñun serigne daara bu ñu leen ko waxon da ngeen nan dédé té lepp bëgg xalé yu baax rek li ñuy wax ni yépp pour bëgg xalé yu baax rek waye gis nga mu nekkal ko ñu di interpréter mal asaf ginaaw yalla da lañu fay nak ni yalla tax ñuy wax motax affaire bi du metti ci ñun waye bu won ak ñooñu batay démissioné nañ bu yag bu won ak sentu ci yoolu bi yalla batay démissioné nañ ak ñu ne ci diaspora bi gëreem nañ leen sant leen ndokki leen ñaanal leen yalla di sakku ci yeen ngeen xalaat ci loolu ñu wax alal ji ngeen di dajalé dal diko jox ay politiciens ak asatisa yo xamni ni dañ ñew fofu rek pour nax leen jël ci seen poste li ci seen poste delu ci wat tamé xakoy kër ay way dajalé leen ko ngeen ubbi ay société ci Sénégal jox ay ndaw ñu dem liggéey fa yalla di len ca fay ndaw lu ci jël ab salaiream yobbu ko kërëm jox ay wajurum ñu dépasso ko li fi ak nga ngay lek salaire ba yalla diko bind ci sa yool bi yow momu ndax xétu waqfu lay doon day melni waqfu comme ni may jàngalé fi sabilillah mu nek waqfu bu boba loola waqfu lay doon ci yeen xalaat len ci ndax 50 euros yi nga mëna muñ ndax bu fatani alal ji nga dajalé jox ko politicien bi bis bo demé ba andatok politicien bi ci gis alal ja xam nga do ci jotat dang koy meuna muñ ngir yalla alal ji nga dajale pour jënd ci kër wala tabax ci jumaa 1 milliard alal jojo xam nga ni do ci jotat dang koy meuna muñ non la mel nak ci alal ji bu ngeen ko dajale won ubbi ci ab société yi bo ligé yow leneen lu ci meuna xew yalla taxone ngay def lu ci jota jaar da nga ci am sa tuyaaba leneen la ci def dogalu suñu borom la waye du ci da nga dimbali ay sénégalais yalla bindal la ci ab yool bindal la ci tuyaaba lool dal bëggon na ngeen xalaat ci yeen ñi nga xamni yeena nek ci diaspora bi ngir jëmi yalla taxaw rew mi te baña xol rek ni état mo wara def li état mo wara def la nit du tok di xaar état waxna ko sank neena way kat bi ni la khadamta watnaka farahman wujisika nit day am volonté ci liggéeyal am rewum am rew nak ndawi rew ya tax ñi wax ndax rew mi suuf ci doon waxuñu ko nit ñi ci bopam bo xam da nga samp daara di jangal nit ñi loolu mëna jangal ci ab yar juk xam xam nangam nangam yoyep ci liggéeyal sa rew la bokku waye du ciagi num ni ndom ak tak boy tak nek ministre dem ak ñew loolu moy liggéeyal rew ñoñu mom lekkatu xaaliss rew mi dong lañ ñi liggéeyal rew yi ñi ngi ci seen biir kër yi di façonné citoyen yi di leen yar di leen jangal di leen jubanti ëlëk ñu mëna tekki dara yor seenu njabot mané seeni wajur et cetera et cetera ñoñ ñoy liggéeyal rew mi waye du ciagi num ñi war ci avion yak ndom ba tank yi ñoñu mom lekkati xaaliss rew mi rek lañ ma baal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: bu boba def ngeen seen dawar mu def seeni droit bu boba dana len ko indil motax mu ni ginnaw bu ngeen ma wégué jaamuma ba nuppi nak ragal ma waye ci bi ragal gi and ak sopuma bu boba inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin ma jox len seeni droit ma jox len seeni droit kon yalla ñett lañ sant ci kaw suuf moy wadduhu nañ ko jaamu jox ko ciirem jox ko haxam wek ko wa khawfan ñu boole ragal ko wa tama'an ñu boole yaakar ko moy da ngay boole al khawf wa raja ragal yalla ak yaakar yalla subhanahu wa ta'ala waye nga boole ci nak wetal ko kennal ko ba do togn sa morom dom adam ci kaw suuf do yaq alalam do sakase alalam do ko tal su boba yi bu dajé ci yow am nga droit nak légui laaj yalla say dawar wala say droit bo défé say dawar am nga droit laaj yalla say dawar say droit moy lan moy inna rahmatallahi kharibun ñan minal muhsinina ña def seen dawar bala nga laaj say droit da ngay def say dawar ba nopi inna rahmatallahi yirmane yalla ji mëna na kharib mi ngi ni inna rahmatallahi khewruk sun borom mëna mu ni kharib mi ngi ni inna rahmatallahi daraje sun borom mune kharib mi ngi ni inna rahmatallahi khewluk sun borom kharib mi ngi ni waye ci kan minal muhsinina ñi def seen dawar ba nopi am nañ ci droit ci lola ma nga suratul ahraf dama adama bëgg nek ci kaw suuf deful ay dawaram ba nopi bëgg fuñu tollu di laaj ay droit deful ay dawaram bu nopi fum tollu bëgg di laaj ay droit ñoo ñi nga xamne ñoo ne ci kaw suuf te nekku ñu te la leen war bu nopi nak bëgg am seeni ambition bëgg atteindre seen objectif ñoo ñi la yalla wax ni sa bo tiyé seen loxo ni leen e bayi leen sakase bi ngeen di sakase alal yi jambur alal ji yalla indi wuko fi pour ñukay sakase bayileen nature bi ñu dekké ngeen diko sakase diko polier ci digënté ay saxar digënté ay mbalit digënté ay nangam environnement bobulé rik way téeleen seen loxo bayé ko niko yalla defoon ci al islaha néna xam nga luñ lay tontu yow da nga xamul dara ñun dañuy défar né lool lañ lay tontu way saqila lahum la tusdu fil ardi khalo innama na'nu muslihun alla innahum muslihun walakin la yasurun yalla ni dedet yeen bu ngeen ay defar kat yeen ay yaq kat yi mag ngeen sun borom neena way saqila lahum la tusdu fil ardi sa bo len ni e bu len sakase alali jambur yi bu len sakase mang sewu jambur bi mom jote wut ak yeen dara bu len sakase station wu jambur bi yeen jote mom jote wut ak yeen dara li ngeen di def ak togn la ak yaq la deglul sen tontu khalo inna nahnu muslihun ñun ñi defar nga nan lan ki fi nek lañ fi bëgg jëlé inna nahnu muslihun ñun dañuy defar ki fi nek lañ fi bëgg jëlé suñ ko fi jëlé rek dañ atteindre suñ objectif liñ bëgg ci tranga lepp lañ ko am mo nako xagn khalo inna nahnu muslihun li fi nek lañ fi bëgg jëlé ah bala ngeen fi jëlé li fi nek da ngeen di sakase liñ fi def ba nopi door fe mëna jëlé li fi nek yalla ni alla innahumul mufsidun yene yaq kat yi magi walakin la yasurun waye comprendre lu ni da ngeen di yaq yegulen ni yene ngi yaq yegulen ni li ngeen def yaq pour yene li ngeen di def droit la mom ngay deg xalé nan nuñ ko waxe sax casser tout état qui paye comme niñ ko waxe ñom waaw casser tout état qui paye moy yaqal lepp état yi fay deglu na barki dembu ben radio ben way ni rik way bayi len alali jambu di ngeen di yak bu ngeen man ta baña yak yak len alali eta maniko yow tamit comprendre lo kon lu xew eta da am alal gis nga tali bi nga tek ay pono diko lak ko kay def eta dedet yow ya lamb sa poche yekeuti sa alal jox eta niko eta fa sa loxo joti man sama loxo joti wu fa fa sa xam yegg sa xam yeggu fa alal ji ma la ko jox xam nga lutax ma jox la ko nak ma ci defaral tali bu may jaar rapidement nak ma ci defaral hopital bu may fajo mak sama njabot tali bi ngay dajji tek ci ay pono diko tal sa alal la ya ko jox état ni ko défaral mako état défaral lako bu nopi nga won ñiko diko yaq hôpital bi ngay taal sa alal la ya jox ya yëkëti sa alal jox ko état niko tabaxal mo hôpital état tabaxal lako bu nopi nga won ñiko tojati ko sakase ko légui bu fekkone ni sax nak état ko mom ndax lolu ngay def sax yow sa njariñ ñeeku ci bu fekkone état ko mom sax nañ jël comme exemple bu fekkone état ko mom état tay bu bëggona ñew Touba fekk ñu sakassé autoroute bi bam nek ay pax xam nga nu muy défé hélico lay jël mom wacc fi héliport dox ay soxlam jëlat hélico déllu wat Dakar yow sa baye fièvre fi ñu war ko entrer hôpital nga départ ak mom fi ci ak auto go xamni xinti xanta la di jaar ci ay ngabar ngab bala nga yegg hôpital mudé wa légui li nga don def koko def man nañu xone ya ray sa baye de ndax ya baye teli ya lakata teli bi ya sakasa teli bi ba auto mënuntu ci jaar daw xelu bakanam yegg fam jëm motax alquran ni ay yak kan ngeen da ngeena yegut ni yene ngi yak da ngeena yegut ni li ngeen di yak yene ko mom allah innahumul mufsidun walakin la yasurun da ngeena comprendre ni li ngeen di yak yene ko mom eta mom ko yow eta sa surga la sa employé la ya ko jël niko defal ma li ci sama alal ngi ni sama alal li bay ak sama alal li moromi citoyen yi dekk ci rew mi ño dajale sun alal jox la ni la tabaxal ñu optali eta tabaxal leenu teli tabaxal nu hôpital eta tabaxal len ko gassal nu trawo mu gassal len ko tabaxal mu ci gendarmerie mu tabaxal len ko ci ba yoy yep yegg tabaxal ni ci maire mu tabaxal len ko ba yoy yep yegg legi nga mere ko o li nga xaar un jour vendra kayit bi ko fi jele nga jëm yobbu ko fañ ko fay jele jele ko fa waye dede dang ko nan li nga ma tabaxalo ndekete sa alal la ko na xara ma sakase ko dede sa alal nga sakase du alali eta yalla ni da nga comprendre ni sa alal la rek waye bis bo comprendre ni sa alal la doto ko sakase walakin la yasurun da nga yegut ni li xew rek da nga yegut li xew ndax eta mum nga mere baytal tali bi godron bi lap essence biñ ko defo nak gaswal bi lap tali bi defi pax domam du ci jaar soxnam du ci jaar mom ci bopam du ci jaar bo demé domam ma nga ci rew ya nga xamni ñom godron yu bax lañ am waye dañu am citoyenneté yo ay citoyen yo xamni xam nañ lan modi citoyenneté ñom ci seeni citoyen xam nañ ni état bi tali bi buñ ko yaqé seen bop lañ ko yaqal motax ñom do fekk ñu yaq seeni tali xam nañ ni courant bi buñ ko laké seen bop lañ ko lakal motax ñom ak luñ mer duñ taal duñ sakasé légui état mom jël ay njabotam yobbu fofa dal ni xaaram ma jël sama njabot yobbu ko ci ñu nité ña yeen ñi nité wul nak tok leen fi ma di leen jité li ngeen ma jox dal lama leen ci mëna defal ma ngi leen ko ci defal légui bu ngeen ko sakasé koko def sun borom ni way saakhil lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun sun borom ni ahakay alla innahum humul mufsidun walakin la yasurun yeen yene yaq kadima gi di ngeen yegul ni yene ngi yaq rawatina nak nga diko def ci dekk bu tal ni dekk Seigne Touba yaq fu meuna don aramna fu meuna don rek aramna waye da ci rawati dekk Seigne Touba nak ko xamni dunduna ba genn adina mom Cheikh Ahmed Bamba dunduna ba genn adina musta yaq Seigne Touba neena man ñaarama indi adina ñaarama fi indi neena bul won ak ñaar yi adina duma fi fanan genn guddi ñu ne ko la nak lan muni walaw lal khidmatu wa masalihul ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida Seigne Touba neena bul won ak defar nit ak defal nit adina genn guddi duma ko fi am xam koku yokku fi de xam nga ni koku yokku fi de ko xamni defar nit ak defal nit rek moko taxone ñu jamono walaw lal khidmatu wa masalihul ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida genn guddi duma ko fi am neena bur won ak lolu defar nit ak defal nit wa koku dana sakase koku dana sante kenn muy sakase koku dana sante ab talibem muy yaq dedet kalla wallahi lela ma deg ñu nan gone yi di sakase Touba bu señ bi wote won kenn du len fa jitu kon gone yi da am lu ñu lu len nakari motax ñuy sakase xolama joju wax ju juunu xolama joju wax ju juunu wa mané xana day defena ni yeen ñepp jang ngeen histoire nafiq bu mag bobu nga xamni mo jité won nafiq madinatul munawwara abdullah ibn sulul yeen ñepp ko xam bu yonent bi massa na wote mo fay jitu pourtant mission yonent bi yep moko don yak te bu yonent bi wote wallahi mo fay jitu abdullah ibn sulul bu yonent wote mo fay jitu waye gis nga mission yonent bi yep moko don yak mission yonent bi yep nok sakase rek la fa nekke won sakase rek te pourtant bu yonent wote mo fay jitu kon mbir mi nekul fofu yalla motax yalla ni yonent bi abdullah mi nga xamni bo wote mo fi jitu bi mu genné adina yonent yalla da ko ni bul ko jité bul ko julé bu fa sa tank tégué bul ko julé lutax mu ne ko ndax dala wara na top top say ndigal bayyi say téré lolou la defut té pourtant day and nak mom dem ci xaré dé xaré yi xaré la wax dé bu doon suñu jamono ji da nga nan bayal na yonent bi ay tolam récolter nako ay tolam bu yonent bi massana wote am ruuj mo fay jitu waye anamu tay parce que topul ndigal bayiwul téré mi ngi jëf nak waye jëf ji téggewul ci top ndigal ak bayyi téré te yalla da ko waxon niko yow muhammad waxal ma gañi ni len ku ci bëgg ma yërem ko day top say ndigal bayyi say téré qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la yaghfir lakum sunubukum wala ghafur rahim alquran la
1: sallallahu ni ngi nodd ñen bal mo bu ñi nodd te fekk mi ne ci waxtaan wi dana xawa ki mané pour ma dag wax wi
0: mu ne ko mbir ma nga ci top ndigal bayyi téré waye yow señ bi ni sama dëkk bi dama fé téré politique sama dëkk bi dama bañ ko ko sakasé ngay sakasé kër señ bi ba nopi wala dëkk señ bi ba nopi té nan bu señ bi wota ya fay jitu jitu ga ban jariñ lam jitu ga xani top ndigal bayyi wo téré amul jariñ amul jariñ motax suñ borom ni bari na ci gañ ñoo xamni liñuy def ak yaq la ci sa bo tey seen loxo ni leen liñu def ak yaq la ñu ni deene ñun dañuy defar li fi nek lañ fi bëgg jëlé innama nahnu muslimun ñun dañuy defar de fekk na boba dañoo comprendre route dañoo xamul li xew xamuñu ni alal gi ñi yaq ñoko mom sun borom waxna ci benen aya sayyidina muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom waxna ci benen aya neena rikway ma ngi len di denk bu len jema wut ben moyen wala ben porox ndol bu ngeen di jaar pour yaq wala tabkhil fasad fil ard inna allaha la yuhibbul mufsidin ma nga suratu qasas sun borom neena bu len jemu ben prox ndal wala ben lay waxani mom ngeen di lay ci mbirum yaq ben lay bu len ko wut ci mbirum yaq dañ ñoo xañ suñu droit mu ni bu mu la taxa yaq combat bi mu na mu ni bu ci yaq bok ba kéro ngay jot say droit bu fekke dañ la xañ say droit wala tabqil fasad fil ardi muy nax man yalla dama bëggul ko yaq man yalla ma bañ ko yaq rek dama ko bëggul rek inna allaha la yuhibbul mufsidin man yalla bëgguma yaq kat xana li rek jaron na baña yaq li rek jar na baña yaq sun borom ni bul jema wut ben lay ben pretext bo xamni ci ngay wax nan nangama tax may yaq muni dedet wala tafkil fasada wala tafkil fasada bulut prox ndol bo beug jaar pour meuna yaq bul ko woutal wenn lay bu ko jema justifier ci dara yaq deugunut rek bu ko jema justifier wala tabqil fasada bu ko jema justifier bu ko jema justifier bokki julli di bokki ñu bokal ci ahmad bamba ñi ngi labiré suñu bop te di len labiré ni buñ la fayul fi dañu lako fay ëlëk yowmal khiyamat akbar jambul bo jotelul dara nga sakase alalam nga profiter ci ben occasion rek sakase alalam wallahi bala nga jéggi sirat dang ko waxat borom tabaaraku ta'ala dafa wacc ay sanction ci ñi nga xamni dañuy yaq alali jambu ben dang ko satch direct wala indirect ndax ñaari satch yoy ñu am satch direct ak satch indirect agresseur direct ak agresseur indirect yalla ni bu mu ci ñaar yi sa sanction yi taxaw di la xaar ñi di sakase mangi say jambour yi ak station yi jambour yi ay agresseur indirect lañu rek dañ ko ruso def direct ñu di leen gis rek bu occasion amé ñu dem defiko indirect la ay agresseur indirect rek la sun borom tabaaraku ta'ala neena innama jasa'u lisina yuharibuna allaha wa rasuluhu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqatlu aw yaslabu aw mun an yuqatlu aw yusallabu aw yuqata aydihim wa arjuluhum min khilafin aw kama khala tabaarak wa ta'ala sun borom dani sanction ñi nga xamni jasa'u lisina yuharibuna allaha wa rasuluhu wa yas'una fil ardi fasadan sanction wu ñi nga xamni dañu nekk ci kaw suuf di agresser nit ñi direct wala indirect an yuqatlu aw yusallabu ben sun borom neena buñ leen jappé nañ leen ray aw yusallabu wala ñu tandar leen aw tuqata aydihim arjuluhum bi khilafin wala ñu dag seeni tank ak seeni loxo ci jallawle aw yun fauna min al ardi salik lahum khishyun fi dunya wa lahum fil akhirati adhabun adhim buma jumul ma nga suratul maida buma jumul ma nga maida xola sanction yi yalla tek agresseur direct ak agresseur indirect muni ñi nga xamne dañuy contrecarrer loi yalla yi ni contrecarrer loi yalla yi senuk pay inma jasaw li sen yuharibuna la wa rasulahu senuk pay dañuy contrecarrer loi yalla tek ci kaw suuf yalla ni yaq deugunut nga yaq alali jambour yonentini yaq deugunut nga yaq alali jambour mune yemuñu ci wa yas'una fil ardi fasada sen pexé sen xalat senu doxine moy yaq ci kaw suuf rek ay bi mi ngi waccion ci agresseur yi nga xamni dañ daan nek ci kaw yoon yi di dogali nit ñi di jël seen alal bo deme ci kutubul fiqh al islamiyya kutubul fiqh ya indi nañ ci ay detaay yu yaatu dama indi rek grande ligne yi nga xamni mom la alquran wax waye bo delo ci kutubul fiqh di nga gis ni indi nañ ci ay detaay ya ben sun borom dañ nañ leen ray wala ñu salab leen wala ñu dag seeni loxo ak seeni tank ci jallawle moy bu fekke ni dag loxo la loxo nday jor bi lañuy dag fami tak montar dag tank chamoñ bi fa tolok do jor ba bu fekke ni salab la dañ koy dacc garabu pinch ma su ko defé 3 jours nit ñi diko fa romb diko xol xamni ki mo nekkon agresseur bi daan yaq alali nit ñi wa ila ñu ray ko yoy nak bu boba atté kat bi la yoon may mu sét bu ko neex ci yi mu def ko atté kat bi la yoon may lool wa dañ ci kutubul fiqh di ng ko gis atté kat bi la yoon may bu ta ray jaado bu fekke ni salab mo ci war bu fekke ni dag loxoy ak tanki ci jallole mo ci war benen bi ci dess benen sanction bi ci dess moy aw yunfaw min al ard moy legi ñu exilé ko raison bi mi defé lolu raison masalan buñ japon ñi sakassé alali dëkk bi fi ci Touba buñ leen jappé fan leen jappé Touba muni nañ leen bu baba dañ leen di exiler jëlé leen ci département biñ ko doon défé raison biñ ko doon défé yobul leen ci benen raison tej leen fa nga xamni seeni bokk duñ leen mëna jégué ba di leen indil luñuy suturlo luñuy lek luñuy naan maam lolu sari am biñ ci djublu tumu rankel la bu bu ëllëgé do ko def su baba dañ leen di yobbu ndar wala Louga mba tamba Seigne Touba lim dacc ci dëkkam bi yeen wa dëkk bi yeen nga joy suba ngone ci ni dëkk bi amul liggéey dëkk bi amul ay investisseur yo xamni dañuy investir seen alal di mëna jël ay emploi wa légui ñi fi investir seen alakus niw ngeen bëgg ko taal ñi fi investir seen alakus niw am ay emploi yu ñu jël légui ngeen dem di sakasser alali ñooñu yeen nga yok sa mur bi est ce que lolu xel la ndax lan ndax top ben way mu di len digal di len téré ab joxo ñom rek ngeen di xol lolu du ak nité and ak nit dagan na dara neeku ci waye nak na and ak nak nga nité bolé ca dana ko wax ci kanam sun borom neena wa mali salimin min nasir mune togn kat yoyu yakkat alali jambar yoyu mune duñ am dimbal fi duñ am dimbal yowmal khiyam wa mali salimin min nasir aw min nasir wa mali salimin min nasir duñ am dimbal fi duñ ko am yowmal khiyam mune lu waxat ci benen ayni wa mali salimin min amimin wala safihin yuta neena ñoo ñu may wax buñ leen yobbo ci kasso buñu wax safara buñ maré mëna mëni ndoxum deut lañ leen di jox mom lañuy naan ndoxum deut mune ta fofu kenn du fa def intervention ci ñom yonentou bi du def intervention Seigne Touba mi nga yaakaaroon du def intervention Seydi Allah Djimay Malick du fa def intervention wala safi'in yuta kenn du fa def intervention fofu ci ñooñu dedet dossier bobu kenn amul droit taxaw ci kanamu yalla di def intervention dossier wu kan dossier wu yak kat ci kaw suuf alquran ko wax de di waxi mustafa mbey sam de dossier wu yak kat ci kaw suuf yalla neena subhanahu wa ta'ala kenn amul droit def intervention wala safin yuta kenn amu ci droit rawati nak nga diko defé ci dëkk bu melni dëkk Cheikh Amadou Bamba dëkk bo xamni yalla dako wormal malaakai wormal ko malaakai dañoo wormal Touba ba rus nañ fi dugg sax ngir fitnal nit buñ ko mën ta ñak fitnal dañ koy gënne dëkk bi ngir wormal dëkk bi rek yalla xamnako ñom malaakai dañoo wormal Seigne Touba ba wormal dëkk bi ba bëgg ñu fi tek nit fitna buñ la mën ta ñak te fitna dañ lay gënne dëkk bi nu dor la fitnal ndax wormal dëkk bi rek yaw doom adama nga ni dajje ak sa bop bi ni do wormal dëkk Seigne Touba bi foko tek ci ambition de misire foko tek passion bo xamni ni amul limite subhanallah lolu togn Seigne Touba la togn yep graw waye gis nga togn ci gëna graw moy togn ab yonent mba togn nitu yalla xam nga yalla man nga ko togn ci bopam mom mu bal subhanahu wa ta'ala mais togn nitu yalla bu la balet martaba mo la dul bal lolou motax mu am conséquence nitu yalla soko togné mom amna la biru bal waye wallahi martabam nitu yalla du balé nitu yalla bo gis dafa am li ñi tuddé rijalul khaybi yalla len bolé ak ñom yalla len di délégué bolé len ak nitu yalla bobu mu melni ñukoy escorter sa boko togné bala intervenir lum gaw gaw fekk na rijalul khaybi def la liñ lay def ba paré mi melni rek nga bëggona éliminer a président rek bala président bi yegni mom nga don éliminer garde corps yi dañ lay éliminer yow ba paré fekk sa déssatar garde corps yi dañ lay éliminer ba paré yow président doga yegni ndekete amna ku ñëwon pour éliminer la président dor ko yeb non la amé ci nit yalla yi seen martaba du balé seen martaba du balé yalla xamna ko tawallahi wa rabbul ka'ba kep ko xamni li ñuy def sa loxo ngi ci bir setan leen man ma leen ko wax budé ko xamni ku warona yilif li seigne touba tu seigne touba la du ko yilif bankal sa baram ben budé ko warona yilif batu seigne touba la du ko ma sa yilif budul ko xamni ni du yilif batu seigne touba mbugal ngoy xaar gatch ak adina ngoy xaar go alakhir waxali wuñ ko yalla xamna ko ay ci sun kanam la nek nekul ci sun gannaaw motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nenon ittaqul zulma fa inna zulma zulmatun yawm alqiyam moy ci ndiku len togn ni ndax togn ay lendem lendem la yawm alqiyamat akbar togn ay lendem lendem la yawm alqiyamat akbar togn ak taxedi la eul ak yawm alqiyamat akbar ko tol ni seigne touba ni sa dekk bi beuguma fi nangam te dekk bi lew ko dom bayil ko fa lamuy bañ ba nga bal ko fi dekkam ñaar yi bu la neex tanal da ngay deg ko xam day wax nan man seigne touba rek la gem manam beug na contre carré cheikh muntaha mi fi nek beug na weddi cheikh muntaha mu jël ko fi nan la seigne touba la gem lolé dina wax ni batay erreur gënu ko reey ma jox exemple waxon nako ci conférence ma doon def ci kaf su rajab mané sun borom lum wax sayyidina daoud alayhi salam ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq yow daoud dama bëgg dem wutuma ci kaw suuf wa yalla lum wuté bay wut ko représenter ci kaw suuf yalla da wuté dara légui lutax mu tan daoud mu représenter ko ci kaw suuf muné ko yobul sama baat dima attel dima diglel dima terel légui ku weddi daoud yalla nga weddi ku weddi dawoda yalla nga weddi ku weddi cheikh muntaha seigne touba nga weddi wa rabbul ka'ba ndax mo fi representer seigne touba bu seigne muntaha waxe bu nopi nga di nga ci dara inkar ci dara mok bu seigne touba waxon ñoyam seigne touba nga gemut bo weddi seigne moko fi representer donte seigne touba wutewul dara seigne touba wutewul dara li xew ci dekk bi lepp mi ngi jandlok mom waye da am ko fi representer niyent yalla daoud representer sun borom ci kaw souf non la seigne muntaha representer seigne touba ci kaw souf kon bo weddé seigne muntaha seigne touba nga weddi ak kula meuna jurna ak kula meuna jur seigne touba nga weddi bo weddé seigne muntaha rek seigne touba nga weddi ndax moko fi representer bam ko representer gul ken digul batam da top ñam wara top ni ciel fuñ ko yawal mu dem lijeenti lañ fay lijeenti delu suwa tok ni ciel waye bimu yoré batam amna droit wax li seigne touba bëgg sallallahu alayhi wasallam ak gi nga xani mom la mujj ak ci makkatul mukarram moy hajjatul wida ca la waxe won waxam bu reey ja discoursam bu reey ba khutbam bu reey ba conférenceam bu reey ba ci la ko waxe won mom mustafa ali salatu wassalam hajjatul wida discours ba la ci gëna lepp am solo waye la ci gëna concerner lepp concerner julit ñi waye da ci rawati li may bëgg wax dani alla inna arama alaykum dima'akum wa amwalukum ka hurmati yawmikum hasa fi baladikum hasa fi sahrikum hasa لأن الله هي هل بلغت خلونا نعم قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي سلام سلام اللهم أشهد اللهم أشهد اللهم أشهد ثلاث مرة. حجة الوداع يونس صلى الله عليه وسلم دفني يين جوليت ني من آدم إلى يومنا هذا يين جوليت ني يالا أرامل ني سي يين سين ديردي إن أرام عليكم دماءكم سين ديردي أرام ني سي يين وأموالكم سين علالي أرام ني سي يين دغنول سي كين سي يين di yak deru mbokum julitam mba muy tour deratam degeul kenn ci yeen muy yak alali mbokum julitam mba muy tour deratam muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bi ñu nek bis la bu yalla warmal bis la bu yalla sutural bis la bu yalla ar bis la bu yalla aramal ci yeen ngeen xex ci ma ngeen tourant ci deret niki seen rew mi nga xamni moy baladul amin niki wer wu teddi wi ñu nek ndaysan ali sallatu wasalam le discours ba jexé mu laaj question bu am solo ni wa ndax deg ngeen ma hal balaghtu xam nga ñu bari dañ koy firé ndax jotal na hal balaghtu ndax deg ngeen ma ndax yeen ak may deg al balagh ndax yeen ak may deg sahaba yeb and non ni ko nam ya rasulullah walay deg nañ la de mune gessun borom mi fe mi umpelewul dara fekke lepp mom yonam sallallahu alaihi wasallam mune gessun borom ni sun borom yaay sama temoy sun borom yaay sama sede allahumma ashhad sun borom yaay sama sede de gaayangi ni nenañ lima len wax deg nañ ko lay amatu motax yonentou sallallahu alaihi wasallam ni kon nak ginaaw deg ngeen lima wax bu ngeen fi joge ku ngeen dajel na ngeen ko ko jotali yonent bi nak wax ca lu garaw lu doy war muni ndax yeen ñi togon fi bi may wax amna ci yeen ño xamni ay gaay ngi ci sama gannaaw di ñew te bok ci saw xet ño leen upp ak deg ci li may wax kon jotali leen ko rek te baye leen ko ta dem jamono dana ñew ño leen ci upp ak deg jonne jamono ngi ñew jo xani li ma leen wax yeen sahaba yi amna ko xamni mo leen ci ep ak deg te ñewagul kon da ngeen ma jotalal ku ngeen dajal rek netti leen ko mawdu bi ku ngeen dajal rek netti leen ko conférence bi ngeen dajal rek ni ngeen ko netti conférence bi muy ndax man ngeen ko netti conférence bi day mu ballu lu ca genn ci ci xam xam lo xamni yeen ñi ko fekke won mënu leen ko ci genn waaw ndax lolou mom innal fadl bi yadillahi yuti man yasha ak deg yalla koy maye mo taxone yonnante sallallahu alaihi wasallam ñaanalon nako abdullah ibn abbas allahumma faqih fi din wa allama ta'wila sun borom yalla na nga may ibn abbas ak deg yalla na nga may ibn abbas ak deg ak deg ah ñu toll jamono bo xamni jamono bo xamni leg leg damay tok di deglu minbar yi juma yi wallahi damay jaxle dama nan man dal li munuma comprendre lan la da manam borom xam xam bu tok ci minbar gis yak gutul ni nga bako fa di wutal gona yi protex di wutal yak ka di awlay nan daño sakase sin dañ leena xagn seeni akak dañ leena xagn seeni droit amuñu liggey ak wa amu liggey ba yak alali jamm yow amo liggey ki am liggey mom liggey na ba am alalam nga dem diko taw lolou aw lay la yow kay bo beugé bu gina amo demal wuti liggey ba am alalam comme mom demal liggey so amul liggey way bu ko sipi ki nga xamni mom bam juddo di dajale ay ñaad dërëm ak ñett dërëmam ba xey réussir lim réussir nga xey ko xalma tek ca te mom lila naqari tegulako ab imam xagna tok ci minbar dila wutal aw lay porte de sortie subhanallah subhanallah motax man lele demay tok ba yag manan xana deug deug ilimani li gaay wax bo fanatisme ci mouridisme ñun la da nga xana da nga nan café Touba mané waaw mbadu gaay dañu nan café opposition yi ilimani ndax dañu nan café opposition yi bok ba ñi mënu leen wax deug ngir yalla man sama fu ci état ak ñim andal sama fu ci opposition man yalla la xam yalla ma tax di wax yaq mo deugunut ak loko mënu justifier bul yaq ala li jambur sallallahu alaihi wasallam ñun ñepp ñu jang ci ay hadithum al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara man allah anhu muttafaqun alayhi ngay jema wutal aw lay nan bo gisee gone yi di yaq bo gisee gone yi di def li li ko waral amul luko mënu justifier ragal len yalla amul luko mënu justifier yaq degeunut yonent neena julit pire et dire laminim wi du ci yakal nit loxom bi du ko ci yakal nit julit pire et dire moy ko xamni liko yalla ni bako fi da ko fi ba julit pire et dire moy ki nga xamni gadlayna musibay bakanam musibay bakanam musibay bakkan moy lan moy sa ambition moy lan moy li ñi tuddé manam ñu ko waxé sax xeyna baat bi dina ñëw ci kanam ci man moy nit ko xamni sa bakkan bi rek nga top sa bakkan bi rek top sa ambition rek noko mëne atteindre baxna bo gisee may wax jamono bu nek ñima bañe politique te sa buma xeye nak di gis lutax ma gëna bañ politique yalla xam nako musuma ko bëgg tay duma ko bëgg ba mukk politique parce que politiciens yi moy ko xamni boko ni won rendil sa nday te am sa te atteindre su objectif mu def ko yalla xam nako du dara ci mom politiciens moy ko xamni boko won rendil sa nday ndax nga te boko rendé di nga atteindre sa objectif wallahi dana ko rendi ba nupi nak diko layal ba nupi diko layal depuis 2012 ma ngi len di wax yeen xalé ni len bu len kenn jaral dé ku ngeen meuna andal xaar len ko ci irnia depuis 2012 ma ngi len koy wax ngeen ni ma lutax man len ndax ku ci dé perte nga ake depuis 2012 ba fima tok di wax ak yeen nañ ma wax rek ñete def fuñ mujj rek ñom ñepp perte seeni wajur perte parce que force de l'ordre buñuy genn force de l'ordre buñuy genn dañ leen di ensirer jox leen ay légitime de défense mama bobu ku ci faatu enquête du am dara du am da ngay nil yalla xam nako té yow ki tax nga genn ci mbéd mi di ray sa bop sa bu la woyé manifestation ba ngeen joxante randu fi ngeen wara dajé kat kat ba gëna neex mom lay droit ci sa kanam mu wacc ñaari ponkal wër ko yow da nga dox ba ñak toy xep doga aksi ci place bi gis nga bimu waccé ci kat katam bobu dal lay seulax loxom bi ni seulax na loxom bi légi li nga warna jëk def moy da nga warna xol liko wër entourage am ndax di ngi seen dom am ba jabaram boko ci seenut wagnakul ñibbi sa kër ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yalla da ko ne li ngay def tambalé ko ci sa wa kër wa ansir asiratakal aqrabin yow politiciens bi tax nga genn ci mbedd mi bëgga jaay sa bakkan bi say wajur ñak la dom ma nga ca lisbonne di jang wala mi ngi ci salam mu tejj ko fa muy setan tele di ree bayam wacce kat kat wacce ci kat kat bu toy xip waxu jëm ci tribune bi bu police yi sané ñaari grad bayam daw duggal ci kat katam dem balafa yow nga nefa nak jamar lo police yi bañ ray la da ngay nil wallahi da ngay nil bo legge ñom ñoy dajé wat ci seen biir waxtaan jubo sax dé nil na hader mawtuko hadar sa de nilna depuis 2012 ma ngi len ci yeen xalé yi nangou len yew top sen ambition rek top sen passion rek nangou len ni politiciens yi dañ len di nax nangou len ko pouvoir ou opposition nak ñom ñepp len di nax yalla xam nako ma agon ak yeen bo wax len ni len serigne su ndaw si sax man len yeen ndaw ñi fi hasa saman da ngay na perte 10 perte lestek moy sen côté spirituel perte ngeen ko sen côté temporel perte ngeen ko wa legi fan ngeen jëm kon fan ngeen jëm yeen ndaw ñi te man neena len euma ñudul yeen fi ma tok di wax ak legi ni ci tisbar rek fukki ndaw ñew nañ fi fukki xalé yu goor ñew nañ fi ci man legi sank rek ni dañ doon siara ci la doon nuyu dila sante ko gëlem ci waxtani parsi parla ñi ngi lay ñaanal ilaakhiri man leen bëgg ngeen mucc rek tax may wax limay wax man sama yoon ci politique bëgg ngeen mucc rek fukki ndaw wallahi yalla sédé nako légui lañ fi joggé ñom ñëpp di ay waxa mbaané bëgg ngeen mucc rek politiciens yi jëruñu seen bakkan yi seen bakkani yalla daf leen ko bindal pour ngeen jamo ji leen ko yalla te fexé ci yor seen ndey ak seen bayyi way yak sam jang ki tax nga yak sam jang dooma nga ci école ye gëna ser di jang tour sa bakkan ci mbedd mi ki tax nga tour sa bakkan ci mbedd mi ma nga laq doomam fu kenn xamul ba pare bëgg la genn lo ci mbedd mi buñ sané ñaari garanat mu daw tal autom dem wacc la fa yow nga jamarlo police yi dañ leen di nax al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi sallallahu alaihi wasallam moko wax wal muhajiru man ajara ma na allah anhu muttafaqun alayhi motax cheikh mohamed bamba neena amal yadani bihima faltajtanib li muslimin darban wa sharxan ya'rib seigne touba neena mangi lay denk yow stamsi mangi lay denk yow talibe bi muni sa ñaari loxo yi wadi ala denkane la bula yalla denk muni moytu ci bu baax lor sa mbokum julit sa ñaari loxo yi moytu ci lor sa mbokum julit muni mo xam aggression direct la wala indirect la darban direct wala indirect wa sharxan mune mok satcha alalam gaay buñ sakase manga say jambori bonu pinu ñi def satcha alal ji da nga ñimul wona satcha ñu dila gis ni direct rek wa yaangi satcha indirect bi mbolo mi bare legi rusuto satcha yow ragal yalla taxul nga bayyi satcha ab satcha nga da ngay satcha indirect rek waye satcha nga manga say bi ñu toj ab satcha nga jamono evenement wu nar yi isi ñaari teli fala ma fek ma ñewon fa gaay di tej mang sey nar yi am mbokk mo xamni dañu ma jëlal ma bañ mu jël andil ma ñu xey muy ndeki ma bañ ca ndeki ni ma yow da nga dof ma ni ko dede dofuma wallahi dofuma sax bal ma jël sama ñaat dërem yi ndeké ko rek dofuma sax yow nga sakase manga sewu jambour buy say ndam am fess yobu sa keur bay man nak bim xewé touba moma gëna metti ci sama adina yalla xamnako ndax man dama fogo ni touba koy satch du fi dekk jop mon ni touba satch direct ak indirect dañ fi wara dekk dal dama fogo ni dañ fi jox dem rek waye ndekati amna ay satch direct ak indirect yu dekk bir touba la qadra allah wala saman toj manga seb jambour di roj alalam di yobu sa keur bay bo demé ci sa bay niwula ci biti yak sa bay yeb ay satch ngeen yeen ñaar ñepp yi satch ngeen sallallahu alayhi wasallam neena won sun borom sax moko wax ci alquran sun borom neena wala tutihu amral musrifina allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom neena bu len deglu ndigalal leader yi nga xamne ño len di orienter ci dem len yaqi dem len tal dem len sakase wala tutihu amral musrifin ñun ñoon ñan la muni allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihun sun borom mako wax di alquran la de ma nga suratu suara muni rikway bu len top ñi nga xamni dañ len di orienter ci kay len tal kay len sakase kay len lak kay len yak ñu wa ñoo ñan la ndax est ce nit ñemena orienter nit ci kay yak mune aha kay suñu borom ne aha kay nit ñemena ko de ñu ne ko ñan la mune allasina yufsiduna fil ard moy ñi nga xamni fo len fek yakaleen gënal kay defar wala yuslihuna ta duñ massa defar yakaleen gënal kay defar wala tuti amral musrifin bu len nango deglu leader politique yi len di orienter ci kay len sakase kay len manifester mune bu len len deglu bu len len deglu alquran la wala tuti hum la wax wala tuti hum la wax amral musrifin ñu diko def defenu intellectuel nak dañuy ñew wola ba nga ñew ñu groupé ba mbolo ma bari ñu rocc ku ne fess balin fa ñom yeen ngeen nefa di nan ay granate saxarus granate seen xol yi di dag seen beut yi di yaq ba sax man lañ ci rayalé far ben yoon nga perte disperte l'estek ané ki taxone nga koy def mon bimu la orienté rek la dem dala sarxé waye man bu fekkone ni sarax bi da cey jital domam duma am luma naqari waye day denc domam ci keur ga ñew sarxé domi jambur day denc domam ci keuram ñew sarxé domi jambur yi sun borom ni bu len ko dangu wala tutihu amral musrifin bu len nangu lolu bu len ko nangu ndaw ñi yeen rek la am yewu len delosi len seen xel ki ngeen bëgg te bëgg mu falo xaraleen ko ca irniya kenn terewuleen ko xaraleen ko ca irniya waaye bu leen yàq alali jàmbur yi bu leen yàq alali julit ñi bu leen yàq tirangay jàmbur

القرآن نينا يوم الخيام يوم الخيام مبولو مو جيس كي سين تورو كليفة لاي سكنديكو رجلي سين بروبليم كيسا بابو كيسا بابو سيخ محمد لمن جوب كي سين ما جاو بخا رضي الله تعالى عنه مين خم سلطان العارفين سلطان العارفين موم لكو سين توبا وخون من سين سامة مكو نيتلي من a personne seigne sama mako netti neena mom tamit diw sangam moko ko netti seigne madjaw pakha seigne touba seigne madjaw pakha dafa jog di nafar alquranam di nafar alquran gis yawma yawmi ci alquran yawma yafiru almar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi bamu jeex mu gis yawma yawmi yi nga xamne taray yawmal khiyam rek lay wax mu daldi samp xelam ñew ci seigne touba niko bi ngelawuma ndax yawma yawmi ci alquran neñ señ touba ne ko waw ndax dajé wala jenn yowma jo xamni dana dalal sama xel yowmal khiyam mu ne ko mbacké sama dajé ak momi day fakk nako mu ne ko dajé wala yowma nadu ukulu nas bi imamihim mu ne ah ah kay mbacké mu ne ko ndax du la day yowmal khiyam suma ne mel guen nga jëk top ci man mu ne ko day na ma seuk mu ne ko ne mel te du te ñala mo tax yowmal khiyam da ngay and ak dañ lay rus ba nga and ak kuñuy rus yal nañ and ak señ touba bu kérogé radiyallahu ta'ala yalla nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kérogé radiyallahu ta'ala yalla nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kérogé radiyallahu ta'ala kon nak buñ la russé ngir Seigne Touba ay way way yow tamit russel Seigne Touba russel Seigne Touba yeen ndaw ñi bari na lu ngeen def ci dëkk bi ñu bayé leen ko rus Seigne Touba rek tax kon rus leen Seigne Touba li fi am sax légui la fi am rek légui bi jamono trader rek la fi am té moy nga nekk ci dëkk bi ñuy wax Touba police saña solo dalam waxu la fekk la sa kër japp yob légui la xew waye bu jëkkoon bi yakute gi amé waye bu jukon touba la wax dé wallahi limay wax ni ku wéddi laj ko ñu xam yalla malaka sax bala fi duggu day taggo waye nak bu jamono yakko nak amna ñu nekk biir touba té daray señ touba ñuru leen daray señ touba ñuru leen ñoñé nak mo taxone señ cheikh abdul ahad mbake radhiyallahu anhu wëlëre sama wajur la won loolu taxone mu téelon ci jël ay précaution xam leni dekk bi ay xaj dañ fene ñu ni waw mu ne te gis na ni ab xaj moromum xajam do nga ko meuna reub ba japp ko indil len ma xaji fi ñu andil ko xaji ku ni bind ko lettre ay waji mbacke ay way ab xaj ci dekk señ touba mu ne waw dekk bi da mi xaj te xaj mom moromum xajam rek ko meuna li jënd waw dama police yi bal police yi mom chay chay go rabbu ba tekko mom lañ jangi won ñom chay chay lañ jangi won chay chay go rabbu ba tekko ñom chay chay lañ jangi won ñom mota amna yo xani ñom dongu ñoci man dara ñom dongu ñoci man dara waaw chay chay go rabbu ba tekko bo gisee sayyidina omar omar ibn abdul asis dal ni nañ créer ay atay yu sévère yo xamni chay chay gu bes gi xew nañ créer atay yu bes yu mëna régler chay chay gu bes go Omar ko waxone de xolal jamonom te moy ki gëna mandu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu neena chay chay gi xew legi chay chay gu bes la muna muni nañ créer atay yu bes yu mëna régler chay chay gogou ñun Sénégal dañu mësa xam kagulier wuti nit dañu wara na créer ay loi yo xamni fuñu gis ku kagulier rek bala koy daanel ndax xamuñu lan ngay neubut loy laqku xana neuro def ak ñu atta yoy lañ warana tek fuñ gis ko kagul ya rek bal wacce ko lolo wara am koy laqku ak lan ngay laqku xana neuro ak njub yow ne nga manifestation pacifique ngay def legui loy bañeku le filmé nak kon ngeen dal def complexe nak ak yenn ci journaliste yi ñom tamit bu ngeen de def autotok duñ leen filmé ndax bañ ngeen ku leen traquer lolu batay yaangi delu ci la alquran terewon alquran dañ won wala tahawunu ala al ism wal udwan bul dimbal nit ci bakar
kuy sakase alali jambour filmé ko mu nan la bul ma filmé nga d'accord ak mom ci lolu complexe nga yow xam nga ni waji li muy dajji diko tal du alalam yow xam nga ko ya wara na protéger sa alali mbokum julit momu xana boko meunatu te protéger war nga meuna vilipande kiko def te do ci am ben bakkar wa tahawunu alal ism wal udwan waya wala tahawunu alal wa tahawunu alal birri wa taqwa waya wala tahawunu alal ism wal udwan al qur'an la muni bu fekkon limi def ragal yalla la ci la tege muni man nga ko ca dimbali waye ginaaw limi def tegewul ci ragal yalla bu ko ci dimbele alors yaq alali jambour te buñ waxe ñu ni xalé defu ñu dara dedet def nañ dara dañu yaq alali jambour ko xamni yonam neeku ci li nga yaq sax tuddé ko alali état momu ko yaq mom sa lempo wu bay sa lempo wu yaay sa lempo wu mak sa lempo wu dekkendo yoyu lañ dajalé tabax ci ab godoro lu ñepp bok nga ñew tek ci ponotal hôpital lu ñepp bok nga ñew sa kasse ñepp ko bok yow yaq mom sa alal la l'islam sax mayu la nga yaq sa alali bop waxuma alali jambour islam may wuko kon xamna seigne modou ñu yamale fofu waxtaan wi di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di len jéggulu ci lepp lo xamni wax nañ ko dama yene xalé yi rek muccu adina ak wal akhir sa waxi dem moy sa waxi tay sama fu ci politique nañ délo ci sunu xel ñu xamni alal ji fi ne wa rew meeku mom ata bu fekkone ni wa bitim rew ko mom sax alal tuwa bi la sax waruñu ko yaq amuñu ci droit waxuma nak alal jo xamni citoyen sénégalais comme yow moko mom domi sénégalais comme yow moko mom bo demé abdul ni yow sax la nak kon ngi ndokel ñepp di len ñaanal di sakku ci ñaan di gëreem ñi nekk ci diaspora bi te and ak ñun ci émission bi rawati na ñi nga xamni ñoy soppé daara ji di suñu wëlëré melni serigne ko sa faal ñu wax serigne daoudi bey momit légui li fi joggé ak njabotam daoudi bey nekk feele ci italy légui li fi ñew ak njabotam amna ko yalla sam taar ko at mu ne bu ñëwé sénégal bala déllu dina ñew bu ci daara ji nako noni tamit ñu wax serigne cheikh diouf nek fofu ci côte d'ivoire serigne wali fay ak soxnam soxna jeynaba ñi ngi len di nuyu te di len ndokel suñu wëlëri suñu xarit di xarit daara ji serigne cheikh jonn ak soxnam soxna may nek fofu ci amerique doona seyna bu kebe di kenn ci njabot gi ci wa kër gi waye nek fele bitim rew ñu koy jaalé way juroom wu jigéen fi bayiko barki dem yalla nako yalla jéggal te yeeram ko te léral bammélam mbaram man nako seigne mohammed diallo ñu koy nuyu au passage mom tamit kenn la ci soppé ñëw na bu fi ci daara ji seigne mam cheikh na ndjay nek espagne seigne khadim jité mi xaw nañ ko dégg ñu koy nuyu te diko ndokkel nako non soxna mama jong kenn la ci yaay daara ji ci melni seigne cheikh mbacké fofu ci amerique ñu koy nuyu momit ak soxna awa ndjay ak njabot gi fane yeb di len ndokel di len ñaar soxna dabo djum momit ñu ngi fofu ak soxna am borom keur ki borom keuram ñu ngi len di nuyu di len ndokel ñepp xeyna ni dik ci sunu xel rek mu ñu wax ñepp waye yeen ñepp rek seenu yeg ak seenu safo ci melni baye abdou khadir ñom li wax baye jili ñom ñepp ñu ngi len di nuyu di len ndokel ci len ñaanal ci ni yone message yeek ni wote telephone xam ngeen ni téléphone bitim rew legi yombatul waye amna ño xamni ak limuy jafé jafé rek dañ ko def ngir dégeunte ak ñi ñi di ñaan ñi di ndokkel din xamal ni lepp lu ci aw yiw yalla nañ ko yalla boole yalla rek motax ñi di ko def non lañuy gërëmé seigne modou mbay cham ak rakam seigne mustapha nek amerique sa cham seigne modou mom
danaka munu mako geureum ndax man nañ wax ni dafa sacrifier lu bari ngir julit ñi man di jot ci waxtaan wi yalla mi metim xamna ni ko dajel dalay wax ni sa radio bi ci barab sangam lay deglu te man defaruma radio keri wuma waye mom mo bëgg julit ñi di jariño li fi bayiko ndax bu len fatte ni li upp ci nit ñi aw sante lañuy xol mba fami mba duñ xol njariñ li nga xamni mo nekk ci ki wax ak limuy wax duñ ko xol dedet wala dañ nan d'accord fami sangam la bok waye ci ñu gëna doon gëna la bok wala nangam nangam mom dal mu ngok dal yene ma gëna xam senegal yene ma gëna xam senegal am men mbok mo xamni ben bis ñi waxtaan minima ñi bari sax dañu defé li ci baye sable ñu bari bari fekk boba ci rew afrique yi la demon am men mbok mo jël micro ba sama defé conférence ba nuppi bi may def conférence bi am nañu jité daayira bi comme limay wax ci tek ko ci alcorane ak sunna xawna menacer seen intérêt ci moy ñenn ñi ñi jité daayira nga xamni seen intérêt personnel rek la ñoñu lolu xawna leena déranger touti bas bi ni tek ba ma nopi amna ben giwol bu fa newon dal di jël micro ba dal ni waaw mbay yaram ni nga mëna mel ko xamni ci walu ndayam boko topé daru assane ndjay walu bayam ci yaram bay mam cheikh mbay waxa wax ba yeggal amna ñu xani buñu leen ko defé la dañuy xogali ko def waye dama ni yut micro ba niko alm muna man leen ndax bimu waxé lol rek ñu bari commencé fëgg seeni poche wutal sima mané waji alm micro bi mu jox mu mané yeen bob batay maangi tok fi naan yalla neena yonent bi neena seigne touba neena kenn dugul fi nga tok ngeen baye ba waji tag sa imam kenn ko nek bour ak la nga yor ah kon ay mam ngeen ma bëgga topé té ngeen ma topé sama jikoy bop budé mam ju bax ak mam ju bété kon kaña ma gëna doon bété ndax kaña bayam kaña la mamam kaña yaayam kaña nijaayam kaña bajenam kaña mujjududi kaña té bu génné goné top ko ko yett ni la ko waxé won xol leen limay wax bu ci njariñ nekké ngeen jël ko té jariñoko man ni képp ko xamni ni bëgg nga and ak man ci dëgg ngir yalla soko mënul saxal sa walu te dem kërok lool la leen wax bañ fa joggé lañ man convoqué wat kër Serigne Touba ga lima fukki at ak juroom ñong ci all bi de serigne bu ne gis nañ ko way ko melni yow mom gulé mang ñom ci ni la continuer ñom ba nima toge ci sama daara ji far bëgg sax bayyi tukki bi far yalla xamnako dañuy wote di jambat man dal tok ci daara jangal alcorane mo gënal tukki fimne ci dal baye bo luma way yene dima ko jox baye bo nga yonne mako rek te ngeen ma bayyi ci sama daara ji rek ndax man lima gis ci all bi mu ngox waaw sunu ngox kon nak señ moudi yow mi koy jël diko jotal ba adini bi yep legi jot ci julit ñepp jot ci vraiment fu nek nit de la fu wayati xamoko da ngay def ab conférence jog nit tatafu la ni man ya ko warnaay dina dund ba faatu duma la gis fi la lay deglo fa lay dalay deg lo lepp say effort lay ci bari ak yeneen site yo xamni ñom tamit ñing la ci roy kon ñing leen di wax rek jassaku mu la waxe ri jassayhi di leen jéglu te di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan liñ fi wax lepp mu neew mu bari yalla nako yalla nangu te boole nu yiwo yowmal khiyam lol lay ñaan sun borom sédé na ni yalla rek tax may wax bima ci noppé nopi na ci wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

naka nonu inda shaykh al-khadim radiyallahu ta'ala anhu seigne touba momit gisunu malik mom la jangale mom seigne touba ni malik degge ni koor ñaari ponku la te moy tey sa bop ci lepp lu lay doglo ak lepp lo xamni ni ak yene seigne touba non la degge mom non la degge li malik wax lol la seigne touba and motax mu wax ci abiyatam ye muni siyamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nukhsani muni koor fi fi ñun la ci malik degge mom la ci degge muna muni ñaari farata rek la ñaari ponku rek la ñaari ponku rek la ñu ne ko ñaari ponku yi lan la muni ñaari ponku yi amul yok amul wañi muni niyatuna wa kaffuna an mufritat an muftirat niyatuna wa kaffuna an mufritat wala bok an muftirat ci bayit ba an muftirat waaw an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat liwa ibahin muthimi bi tayyibat ngo bayit ba ngo neena radilan hu ni malik degge non la degge man seigne touba ba ci dekk moy niyatuna sunu yene wa kaffuna an muftirat ci sunu bop ci lepp luy waral ak dok ci koor gi ngir kan ngir jëm yalla mi xani moy aji dess ji ba faaw yalla mi nga xamni bo woré ba ngon donte yoro pikini yalla momi mo lay yenké wal lu lew lo dogé pikini yoro ko pikini pikini la xé yoro ko waye bu koor bo woré ba ngon yalla dañ la wërsegal lo dogé ak fo mëna dogé nak faaw yalla wërsegal lako motax muni muthimi bi tayyibat mom koor kon poor koor ñaari ponku yooyu la tey sa bopp ci luy waral dokk ba nuppi tamit ngay sellal sa yéene fas yéene woor weeru koor noonu mu amee ay farata noonu la amee ay sunna moom koor moom koor bokk na ci sunnay koor fuqaaw yi dañ ko lim ni ñett la ba ci jëkk mooy taajiluna alfutur tee la dog waaye na fekk jant sode inda baxdil xurub na fekk jant sode bul sant jaxate rek mbaa siise mu niis rek nga ni jant sode déedéet inda baxdil xurub na fekk jant so dañuy bañ ngay wane ni dangaa ñemi xiif ba tax waxtu dog jot ni ko ñenn defe dem julli ji timis ba ñew soga dog dedet dañu bëgg bu dog jotté donte goxu ndox la donte ab tandarma la nga dogé ko noy def nga door ko def lolu sunna la ñaarël sunna moy taqiru suhur yeexal xëdd waye nak lay lan ba tay yeexal xëdd dañu bëgg it koor bu nekk ku tayal ko xam da nga naan man duma yew fajar li wala di wax mbeusteun rek ngay def moy bala nga tudd lek lek bay fangat dem ni ganjeñ tudd lolou day gatalu fon sax nak ndax duma yewu yaram dañu bëgg lu nelaw yi neex neex fajar na nga jog donte ben tandar ma ngay lek wala nga goxu ndox sunna la sunna la te li tax yaronte jangale ko sallallahu alaihi wasallam dafa am sante ci yaram dafa am sante bu muy def ci yaram ñettelu sunna moy lan moy kaffu lisan khawlan ay mo xam al fahsa wa shur tiya salam min ci jep wax du ñaaw way waxu ñu rek tiya salam min dedet tiya salam min ci wax lu bax waxu ñu ko tiya salam min jang al qur'an waxu ñu ko tiya salam min ci jang khaside waxu ñu ko tiya salam min ci wird waxu ñu ko tiya salam min ci digle lu bax waxu ñu ko waye biñ wax tiya salam min moy bil fahsa wax du ñaaw wax ju amul njariñ rawati na nak election yi ñu deggmal de 2 million ka bi nga xamni gaay yi kenn ku ni daaso no so lamiñ ngir bëgg wuñi sa sutures morom ngir bëgg wax ci sa morom lu ñaaw ngir bëgg wax sa morom lu bon luy tax kenn duko wotel ha yaru koor ngeen jëm de may tu leen ko de day xañe tuyaaba de day xañe barke de day xañe ak taxade

ngeen di wax lu ngeen xam tay wax jam tay wax jam kaful lisan bepp xawlu suh nga bayiko fele boko xamone nit moko wax ndax war mal wéru kor rek lo tax sax seigne touba ni bu ko yamale ci wéru kor seigne touba ni da ngay fexé ba jamono bu ne nga woral sey cieur ci wax lu bon sey cieur yeb na nga leena fexé woral ci wax lu bon duñ wax lu bon duñu fekké wax muni lolou ku ko def xam nga lolou yalla di maye mu nek sax li ngay dogo ëlëk yowmal xiyam moy aljana lolou la seigne touba wax ak mëna jàngalé seigne touba neena ku fexé ba saw lamiñ wor ci wax lu bon sa loxo yi wor ci jëf lu bon sa tanki wor ci dox lu bon sa nopp yi wor ci deglu lu bon sa bëtt bi wor ci xol lu bon seigne touba neena yowmal xiyam xam nga lolou yalla di dogalé muna muni dalay jox ay ngeenel fi ci adina ba ñepp xamni yalla defal na la ngeenel yowmal khiyam mutaballa aljana wa kullu man sama an ar-rasa'ili fa innahu yuftiru bil fada'il la seigne touba wax radiyallahu ta'ala lool la seigne touba wax mo ne lool day hadith la yonent ko wax de sallallahu alayhi wasallam yonent ko wax seigne touba da ko firi rek way yonent wax lool yonent sallallahu alayhi wasallam ci bopam mo ne man lam yadda khawla su' wal amalu bi فليس لله آجة في أن يدع طعامه وشرابه لول حديث لا صلى الله عليه وسلم نانا كوار با نوبي كوار با نوبي كوار با نوبي ميتين بو ديم واخ فا اي بي جامبور ميتين بو ديم واخ فا لو بون سيغ توبا يونت نانا صلى الله عليه وسلم سا داغا خيف مار داغا يندو خيف يندو مار وايي سا كور غوغو يالا دولا سي يول لو تول ني دي دي وي man lam yadda hawlu suur wal amalu bi wal amalu bi wal amalu bi nokoy firé wal amalu bi moy nokoy firé moy légui dem nga ci mitinu jambour yow xam nga ni mitin bi ne ko farando ki def mitin bi do farandom waye lolu taxa ñew ci mitin bi moy xol ay fayam ay fayam ba nga filmé ko dougal ci réseaux sociaux yi yonent ñeena jërul ngay wor fa koor gi xif ak mar dom la wal amalu bi amna ño xamni fay rek lañuy xol ci nit ndaysan ba wili pandé ko muy wax lu bon nga arrestéré wili pandé muy wax lu ñaaw nga arrestéré wili pandé yonent ñeena sa koor gogu sa koor waxuma ko de Mustafa Mbaye sa waxu ko de yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax de ليس لله عاجة في أن يدع طعامه وشرابه يالا سخلوول امول عاجو ييتيوول سا كورغي سا بايغي nga baye lek ak nan yalla amu ci soxla baye bo nga lek te nan yalla amu ci soxla wal amalu bi moy partager lu ñaawi jambour wal amalu bi moy nga partager lu ñaawi jambour am ñu xane ndaje muñ dem lool rek lañuy xol ci nit ki lu ñaawam rek ñi ngi koy observer rek ba xam ndax dinañ gis ci mom benn fay rek danaka bo génné do nekk en l'aise parce que lutax moy jëfkeuti yu ñaaw yoyu ñoon nga xamni lu ñaaw dong lañuy xol ci yow say yu négatif rek lañuy xol ba partager ko say yu négatif rek bu la nit toñon ci mbedd mi sax nga poñé ko sax ayja ñang koy filmé dal di partager ni xol leen da doon xex wala da doon xolo gaay yi ñoo graw waye baxna ku ci yaakar do la lo son day jor ayja ayja wal amalu bi wal amalu bi yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor sa nopp dang koy wor lo ci lu haram lañuy wax ci lu ñaaw ci señ Modou Mbaye Thiam mu ne tejal sa nopp yow bu ko deglu ay nona fa jaar rek bul deglu yalla neena bu ngeen beugé man nangu seen koor seen beut yi na ngeen ko tecc ci lu ñaaw bu len ko xol vidéo bañ partager ci diw sangam ci lu ñaaw mu ne bul xol yalla neena waxuma lolu sax bu ngeen beugé man nangu seen koor seen xol yi bu len ci xalaat lu ñaaw seen xol yi seen xol yi da ngay so xam ndaysan xol be koy togn ah man dox deug yalla seigne Modou Mbaye Thiam musuma ko xam ci lu ñaaw di waye li di man sam xel de lu ci dara subhanallah.
yow legui da nga weddi sa bop yow li say beut gis nga xamé ko mudu mbay tiam say nopp bëgg la ko weddi lo digg ab audio rek digg ab nangam rek te yow gis nga say beut da nga sédé xam nga ko jaxaso nga ak mom xam nga ki moy kan xam nga ay qualitém xam nga ay jikom legui sa beut yi nga xamni ño gëna woor say nopp lan mo taxone mag ñi ni bu ngeen éggé mudu jamono folli leen seeni nopp tefal seeni beut mag ñi ñuko waxon xamon nañ ni dañu aksi fi legui gaay dañu folli beut fal nopp degna deg jo xam kañ la degna rek waye ma gis da naka do ko ci gis degna rek ko ci gis mu nan ma fekke ma sédé ñu ci gëna bari ci ñom waxi keneen lañ jël momale ko seen bop rek xeyna pété yu démé non da nay faral di am wala kulli hal buñ la ko wat loon do ko wat fan la yalla wax lolu mom sun borom neena inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana an mas'ula sa nopp lim daan deglu ci lu ñaaw sa beut bi lim daan xol ci lu ñaaw sa xol bi lim daan xalaat ci lu ñaaw yawmal khiyam dana la teewal laaj lako dana la teewal laaj lako de yawmal khiyam dana la teewal laaj lako kon do bayyi xel bis boy dajek sa borom tabaaraku ta'ala mbok ma neena ma diw nangam ba yeggal maniko man de xawmugo ci mom te jaxaso na ma ak mom nangamet na maniko kon nak man lima gis ak say beut la gëna gëm ci li nga wax ci say nop waye ko anak la ni deñu ba yag mu ne ah señ bi tay di wax deug yalla yey nga ma de jum na de na mu ne man ndax man mi di wax ak yow de wax deug dañ ma net yu dong maneko waaw la nga xamone ci mom te gis ko ak say beut nak do gem lola ba kero ngay gis luko dindi ay deg nak fogg nak yakar na rabani ne ñom doonu ñu won ay ramadani yin waye ay rabani yin lañ ramadani yin moy kan moy ko xamni malgré mi ngi wor parce que lutax mi wor ñepp wor ma wor buma worati keur gi kenn du togañ kon malgré le koko ramadani yin la du rabani yin koko ramadani yin la amna ko xamni ramadani yin la lu ko waral moy ay election jaral nako baña wor ramadani yin la lu ko waral campagne jaral nako baña wor koku du rabani yin de ramadani yin la tanan bu wéru wéso ma fay wala bobu campagne bi jexé ma fay rabani yin moy ñoy nga xamni dañuy jaamu yalla ak lum leen mëna kouté nak ak lum leen mëna kouté ñoy rabani yin yi wéru koor ak lul wéru koor li leen yalla sant té lañuy nek suba ak ngon rabani yin ya ngo on fexé la doon rabani yina ta baña nek ramadani yin malgré wa rew mi ñepp ñi wor kon na wor rek parce que buma wor duñ ma tek julit buma wor duñ ma tek julit gis ngeen ko amna ñu defal ay fatwa ñi nga xamni ñoy suéri di football amna ñu leen defal fatwa ni buñ dé football tombé ak wéru koor man nañu baña wor mu délu ci wat ci li waxon ñi nga xani dañu jël ruksa yombal ko Seigne Touba néna ruksa yi ku ko top yowmal xiyam ñi ci masalikul jinan néna yowmal xiyam bo muddu sawara ngay xippé ji dé ruksa yi moy possibilité yoyu nga xamni ay nit ko inventé rek ni danaka lu ci gëna bari d'accord danañu ko ballalo xeyna ci alcorane ak sunna waye ci seen déggu ñu bop wowe rek ndax seen interpersonnel bo demé bitim rew ñi liggéey ci yenn société yi non la mel kenn ku ne xam na ni day lan motax sharia jangal la ni la yow maçonnerie bi
sa bo xotte sa ko suma bi soti ko wala ngay liggey ci isinu sima poussière bobu di naw di dugg ci say bakkan di jall ci sax mbax di dugg ci sa gemmiñ di jall ci sax mbax sharia ba pardonné na lako lutax kon kay sharia man na la wax rek ni la bo nekké ci lu mel non bu wor waye sharia waxul lool de dañ la nga wor waye nak poussière bobu dugg ci sa gemmiñ gi ak xéti ci pardonné nañ lako yow mi liggey ci isinu fariñ fariñ bobu nga xamni day naw di dugg ci say bagam di dem ci sa mbax di dugg ci sa gemmiñ di dem ci sa mbax pardonné nañ lako kon kay manon na la wax rek ni la bul wor far ben yon waye lutax waxuluko bu pardonné la yoyu yu sew sewan yoyu parce que niweru kor tollu la inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaiika kana an mas'ula al qur'an yalla neena fexel ba say nop wor say beut wor sa xel mi sax na wor nang ko manantu mu wor xel mi nang ko wor lo ndax ëlëk dama ko lay laaj lim doon xalaat lepp doon xalaat lepp motax seigne touba ne ku wor lo sam xel ku wor lo say nop wor lo say tank wor lo say beut yalla soti la ngeenel adina du ci yam yawmal khiyam aljana la lay dogale aljana ngay ndogo ji de koor sun borom daf ko indi ngir mu nek ben outil ben moyen bo xamni mom lay jema wala bok mom lay manam dal koor ni mako meuna waxe xetu xml bo xamni yalla daf ci bëgg xam ñi amé diplôme dayratu taqwa la ko sant dayratu taqwa ni len dem len ngeen wori dem len ngeen def examen ma xol kan ci yeen moy atme dama bëgg xam kan ci yeen moy atme ku ci am gemi atme kan la ci yeen alquran neena wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin man yalla ma len tegal ay election wala ma len tegal liñuy tuddé examen wala ma len tegal ben jumtukaay bo xamni ci lay natte kan ci yeen moy jambar kan ci yeen mo ragal yalla kan ci yeen mo djub kan ci yeen mo meuna xex ak bakkanam ngir am ngeureumal yalla kan ci yeen mo meuna muñ yu neex yikoy traverser ngir man yalla yu neex yi lay traverser nga man ko muñ ngir jëmmi yalla wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wasabirin ma bëgg xam man yalla ñan ci yeen ñoy def effort ba mëna bayyi seen banexu bakkan ngir man yalla wasabirin ñu muñ ko as-sabr motax sallallahu alayhi wasallam jël sabru ni buñ xajoon ngëm ñaari parti benn parti bi moy sabru muñ as-sabru nisful iman la wax neena muñ moy genn walu ngëm ak nim foré buñ ko xajoon ci digg bi muñ moy genn walu gi as-sabru nisful iman wala xñ jay teunk na neena lu way muñ mu jeex mané ko ya wax deug de ya wax deug lu way muñ mu jeex lu way muñ mu jeex bu la nit ki ëppoon la doole di la noggatu guddi becc ak suba ngoon ngay muñ rek leemu jeex legi yalla ray ko koy mu joge lay jeex mba yow yalla jëlé la fi mu jeex faaw ñaari bennam motax wala fni lu way muñ mu jeex ñu ko yag day jeex man lu way muñ mu jeex mané ko ya wax deug de yalla ni dama bëgg xamé ñi mëna muñ ba def lima leen sant motax ma jël wéru koor natto leen ko mu nekk lo xamni mo leen di examiner ma natto leen moy wér bi nga xamni bu massaane ñew rabbani yoni yi ma doon wax nga xamni ñoom duñu ay ramadani yi waye ay ram ay rabbani yi la ñoom seigne touba ñoom sayyid alhadji malik ñoom bu wéru koor massaane ñew dañ koy tatagal diko yakawliku nan ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min ngeen xasside gi seigne touba don tatagalé wéru koor ya khayra dayfi atabil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadadi la silta dayfan kariman sa'iran abada
mukarriman bi qira'atihi wa sadadi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala wala ma gi gan rek niko seigne touba di terto ya khayra dayf gan gu fi massa ñew ya ci gën ya khayra dayf gan guma massa set ci ya ma ci gënal waye gënaloma ci man dong ya ci gënal yalla lutax ya khayra dayf gan guma sa ñew ya ci gën ci gan yi fi yalla di yoni yeb ya ci gën ya khayra dayf lutax ata bil bisri yow sa bo ñewé indi sëriñ ci texé sëriñ ci ñeegal sëriñ ci lak bakar ata bil bisri sa bo ñewé indi ñeegal yow la xam ci gën gox ni so ñewé indi ñu sëriñ ci bu doona sëriñ ci bu doon ata bil bisr ata bil bisr yalla xam nako dama minal sama dong yi conférence buma dem ni sumay ñew damay jënd sëriñ ci rek jënd lu ni motax buñu déggé auto bi ni pep ci buntu bi ñeppay fex tax kenn ko ni xam na ni indalé na lo lek atabil bisr manam sa buma fanané al kenn tane wul ci sa buma fanané al rek mom duma ñew ci kër gi ci indalé yu ma sëriñ ci donte dama koy leb yalla sédé na donte dama koy leb nek atabil bisr gan nga go xamni sa boy ñew andil ñu sëriñ ci bu doon ginnaw non la démé nak ahlan wa sahlan na am ni ko gis nga sal bi nga xamni moy sal bi gëna luxe sal bi gëna luxe ci sal yi nga xamni moy sal bo xamni yalla neena sal boma meuna rasuwar beugumako dudul sal boba yalla neena ñaari sal rek nga meuna rasuwar ma duggu fa man yalla yendul la fa mune al masjid wa qalbul iman yalla neena seen sal yu luxe yi bu ngeen ma ci beugé rasuwar man duma ci duggu man ben ñaari sal lay wacc yendu fa fanan fa yendu wat fa fananat fa bi ila yawmil qiyam mune al masjid wa qalbul iman القلب المؤمن ما تخ سيغ توبا نيكو اهلا وسهلا واتال سي سما سال مان سيغ توبا يا وير كور واتال سي سما سال بي بان سال القلب ماغي لاي تاتغال في سما خول وترحيبا بلا عدد سال بي نا بو في دوجي ماينا لا بوسيبيليتي لو بغ جيلال فلا نيه توغال لولا نيه خولال سال بي ووتالول ما في ليميت wutaluma fi limit sun sali adina yi bo ci rasuwaron kenn mu tok ci ben photo ba yag mu djok waxo dem ci sa bibliothèque wala mu waxo dem ci sa nangam ñu way gan ge sop way gan ge sop señ touba neena gan gi muna am ni sobal ban neex la fu la neex duggal ci sal wa tarhiban bila adad fu la neex ci sama sal man señ touba duggal yow gan gi ñi wax ramadan mënu ko ndax yow gan nga go xamni da nga tedd ba fo duggu teral la silta dayfan kariman da nga tedd ba fo duggu teral amna gan ño xamni jarna dépasser milliard pour ñu wacc sa bir kër rek pour ñu wacc fa kep jarna ko milliard pour ñu wacc fa lutax arif billahi ba ko wax arif billahi ba ko wax arif benen yalla de dafa am jamam ño xamni seen tanki bi fuñ ko ni tegg yiwu yalla sax fa wacc fa sax fa te dootu fa jog ba mukk gisa walli bu dox ci kaw suuf tankam bu deggé fepp suuf wi tanki bi laal ma ngay damu ci morom ja nan ko mbele tay de mala gën ndax walli laal na ma tay mo mala gën mom tay mala gën fa yalla ndax walli wi tek na tankam ci sama kaw motax amna gan ño xamni ñu wacc sa kër jarna lu ne ñu ñew sa kër jarna lu ne
jarnal ne motax seigne touba ne ko la silta dayfan kariman sha'iran abada mukarriman bi khirata hati wa sadadi seigne touba ne nako bi nga wacce sama keur nak ma entrer ci sama salle bi ñu tuddé al khalbul mu'min aycha xamna li nga bëgg man duma tatone li malay ganalé li ma la bëgg gaté du ciagenu may dem daral di jënd ay xabon ba may jënd ay gëlem yow xamna li nga bëgg ma gaté lako yow xamna li nga bëgg wéru koor lan la bëgg ko ko gaté moy jaamu yalla motax mu ne ko mukarriman bi khiratahati man xam nga luma lay gaté xam nga luma lay téralé moy jaamu yalla ndax yow sa tiranga jëpp tira ngay jaamu yalla nga ci gëna bëgg yow yow wéru koor tira ngay jaamu yalla muniko mom la lay ganalé man Seigne Touba mom la lay ganalé tira ngay jaamu yalla

0: Tiraa ngay jaamu yàlla. Mu ne ko ndax yow weer nga woo xam ni da ngaa rëy ci xoli rabbaani yéene yi. Weer nga woo xam ni rabbaani yéene yi dañ laa fonk lool, da ngaa rëy ci seen xol, da ngaa rëy ci seen wàccuwaay. Rabbaani yéene yi mooy ñan? Mooy ñi nga xam ne duñ bokkaale yàlla ak dara dara dara dara. Moo tax mu ne ko mu'assiman inda rabbi laa sharika la. Mu'assiman inda rabbi laa sharika la. Yow weeru koor da ngaa rëy ci bëtu ñi nga xam ni duñ bokkaale yàlla ak dara. Da ngaa rëy ci bëtu ñi nga xam ni duñ bokkaale yàlla ak dara. Moo tax képp kuy tuutal weeru koor bay joxe fatwa ci ni sañ ngaa bañ a woor, ndax lan? Ndax ay élection. Yow ku weeru koor tuuti ci sa bët nga. Mën nañ laa boole ci borom as sirkul asxar. Est ce que sax du sirkul akbar sax? Waaw, xaw nañ la ca mën a boole. Ndax sëñ Touba nee na muhassiman inda rabbillah sharika la. Yow weeru koor da nga rëy ci ñi nga xam ni duñ bokkaale yàlla ak dara. Da nga rëy ci ñi nga xam ni duñu bokkaale yàlla ak dara. Ñun ñi ci suñ kër yi rek xam nañ ni gan ñi gan ñu wóote la. Am na gan ñoo xam ni dëgg-dëgg seen daraja mënta yam ak ñeneen ñi ci des. Mu ne ko wa inda ahli tuqa, ñi ragal yàlla ñëpp xam nañ sa dayo. Yow weeru koor, wa inda ahli tuqa, ñi ragal yàlla ñëpp xam nañ sa dayo. Duñ la foyee mukk, waaye wal ilmi, borom xam-xam yépp xam sa dayo. Waaye wara sa di ñi tege ci ak njub ñëpp xam sa dayo. Yow weeru koor, ñi tege ci ak njub ñëpp xam nañ sa dayo. Moo tax duñ la foyee mukk nag bay joxe fatwa naan kum neex. Bu dee élection par ci par là, wala diw sàngam, buñ ko convoquee bis sàngam, jërul ngeen di woor ba tombeeg weeru ko. Subhanallah, la qadarullah wala samam. La qadarullah wala samam. Yàlla convoquee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaabaam. Ñu bari ci ñoom woor yonent sallallahu alayhi wa sallam ni yàlla nu convoqué pour ñu défendreel ko diineem ji. Te bu diine ji existé wul, weeru koor dootu existé. Kon nag koo xam ne nii mënulaa boole koor gi ak riposte ngir diine ji existé, may naa la nga bàyyi koor gi ndax diine ji existé. Ndax bu diine ji existé rek koor gi day continuer. Waaye buñ éliminé diine ji, fala koor ga di yem. Kon li kulli sayin wala bok sababu nusul, li kulli sayin lahu sababun, la arab yi di wax. Waaye nag nañ bàyyi sababu nusulu aaya bi. Yow defandre woo diine, diine ju existé taxul ngay wote ji, taxul ngay campagne. Lu tax ngay campagne mooy laïcité bu existé. Laïcité bu existé moo tax ngay campagne. Loolu jar na bañ a woor. Woteeloo diine, looy woteeli laïcité. Laïcité mooy liñ ni yàlla bum, yàlla bum am part ci sunu dund gi ñun waa Sénégal. Maa ngi dem dëggaliko ci irni yi. Loolu lay tekki. Koo seen mu waaxu jëm ca irni ya ngir bëgg faa tabalu carte. Na nga xam ni ma ngay seede ji ni dani yàlla, yàlla li waa Sénégal wax ni yow yàlla bokkoo ci sunu mbir, maa ngi koy dëggali. Loolu jar na bañ a woor. Xanaa musiba moomu rek doyoon na, dëggal musiba moomu rek doyoon na. Waaye na nga boole ci bañ a woor nag. La qadarullah wala samam. Ragal leen yàlla, ragal leen yàlla. Bi nga waaxoo jëm irni ba, loolu lay tekki. Mooy maa ngi dem dëggali li waa Sénégal liñ wax ci seen constitution bi ni yow yàlla ñun waa Sénégal amoo ci ñun paar. Sa ñoo ñoo digal, sa ñoo ñoo tere. Maa ngi dem dëggaliwaat loolu. Moo tax ma ni man li fiek Sénégal, fiek Sénégal wote wuñ fi loi, wote for force. Su boobaa nag yàlla dootuma ci topp Bakar. Waaye li fiek wote wuñ fi loi for force, ku ma seenu ci carte doofalu. Xanaa ngeen jëlee fi laïcité. Xanaa ngeen jëlee fi laïcité. Waaye ku ma seenu ci carte doofalu de. Ndax man duma dëggal lu yàlla dàq, duma ko dëggalal kenn. Dégg naa rek li borom xam-xam yi wax lépp maa ngi koy dégg. fu nit ñi difa jema dugg ak la yalla ka wax ma ng koy deg waye convaincruma señ touba sédna kon ah non subhanallah ay da nga wara fekke cede ak woro yalla neena ko fekke te cede wo
1: ngo
0: ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok waye citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la lol doyna mak citoyen lol doyna ma seuk man citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la man lol doyna ma citoyen doyna ma seuk citoyen kon bokk yi ko rangok sallallahu alaihi wasallam neena ku jëf sa bop nga jëfal kullu amalin ibnu adama la ila sawm fa innahu li wa ana ajsibi alisul qursila sallallahu alaihi wasallam neena sun borom neena doom adama lo jëf yow la man amile salin fa li nafs derati bop du may mbagum borom mun waye nak amna ci jëf yi jëf yo xani man yalla duma la baye kenn dila rencompasser duma lako baye kenn mu dila fay duma yabal yonent bi duma yabal seigne touba duma yabal sayyid alhadji malik may dikkel sa bop amna ci jëf yo xamni yonent bi la yabal mu fay la amna ci jëf yo xamni seigne touba la yabal mu fayal mala amna ci jëf yo xamni sayyid alhadji malik la yabal mu fayal mala waye wor wëru koor man yalla duma yoni kenn ci ñom duma yoni jibril duma yoni mikail duma yoni israfil may ñewal sa bop mi amé may ñuul sa bop mi amé lima waxon ni gan gogou xol bu mu wacc moy Absalom bi mi dal barke bam fay wacce te mo xone amna ben arif billahi bu ko waxone lillahi khawmun iz'alla bi mansilatin halanada wa alat fi jawi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka'annahum baqil ardi amtaru arif billahi be ko waxone neena sun borom dafa sak ay jaawam ño xamni jarna nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu keur rek sa digg keur ñu wacc fa rek ñu set ci la rek jarna muna ndax ñom fuñ wacc yalla soti fa barke bako fa fuñ wacc rek yalla defa barke lillahi khawmun isa hallu bi mansilatin halana dawa allak fi jami anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha gañango weru koor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundale wallahi du yam ak yenen barab ci dis mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundale mën ta yam ak benen yenen barab bi mukk ci adina bokk na ci ndombay tank wéru koor yowmal khiyam yalla may nako daraje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ram la tabala jena mom wéru koor yalla kuko defal sallallahu alaihi wasallam monako xibar asiyam wal qur'an yasfa'an lil abdi yowmal khiyam la wax neena koor ngi ni ñu ni waw muni ak al qur'an mako accompagner ñu ni waw muni ñom ñaar ñepp yowmal khiyam ku ci ni day soppiku ab awoka taxaw ci kanam yalla dila defandar pour yobul aljana motax gis nga koor alquran niñ lekkelo wéru koor fimni niñ koy dundale moy alquran moy nafile yoy ñi ci def di ci jang alquran ndax lan ñom ñaar yalla da boole seen mbir ñu ko waliser non lañu taxawé ñom ñaari avocat yoy jakkar lok sa borom dila enter ñen balma ci kanam yalla dila intervenir ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala mom koor seigne touba neena koor day fek gatchak adina di fek gatchak alakhirah neena koor day dox digeunti nit ak safara adina ak wa alakhirah safara nak ci adina ñaar la safara wuy tak wi nga xam bo ci dugale sa loxo mu lak la waye amna wenen safara wo xamni day lak ci adina moy safara kañaan day lak xol borom bam de mu yobbu ko safara ko ñaan moy yalla defal nit dara nga añaané ko ndax par lo nga añane ko ko señ touba ne dundal wéru koor dalay mussel ci kañaan yoyu ci safara yoyu muni nafu siyamu sahri fi daraini yakfikumul harain wa narain lol la señ touba wax wor neena bokk na ci njariñal wéru koor resultat ba moy yalla subhanahu wa ta'ala daf lay fegal fi ci adina do fi am gatcha yowmal khiyam do am gatcha naka non di ëlëk yowmal khiyam sun borom musale ci safara nim lay musale ci safara adina am nañu yalla sak ñoo xamni dara jëdul leen par parlo ci kaw suuf dara fu deug joxe ñu wax ko ngir yalla dara jëdul leen par parlo ci kaw adina tahasub bo de lire surno yi par parlo rek nga ci gis ba surno yi jeex nga dem lire wa tiktok par parlo rek nga fay gis ba tiktok jeex nga dem lire wa facebook par parlo rek nga fay gis ba facebook jeex nga dem lire wa youtube par parlo rek nga fay gis ba youtube jeex ba bakagn waxu nu far de far dagan na aw far sari amayenako man dama far man mi di wax yeen dama far deug yalla dama far kan la faral kuñ wax abdul khadim tuddi fi non koko la faral deug yalla dama far waye par lo wuma de lima xam ci abdul khadim diko wax bumako xame ci sayyid alhadji malik non la koy waxe bumako xame ci cheikh tidiane non la koy waxe bumako xame ci cheikh ibrahim niass al kawlakhi non la koy waxe yalla seyade nak fi yalla seyade nak yalla seyade nak bok na ci resultat wu koor ak njariñam xamna da lañ ci mësa ñu spécial ci resultat wu koor bok na ci moy la lay fegal safara ci hadith bo xamni yaron nabi sallallahu alayhi wasallam moko netali as-siyamu junna minan nar ka junnati ahadikum min al-qital neena koor day défendre nit ci safara ni nga xamé ne sa bubum kom mi non la lay défendre ci xéej yi ñu lay sanni ak misili protection bi nga am mu di la defandar musil nga xamni bu musil nawe jëm ci yow nga anti musil ko neena koor moy anti safara mom yonante bi sallallahu alayhi wasallam koor moy anti safara koor xam nga da ngay am logiciel bo xamni virus day ñew bokko yak anti virus bi ñew dégassé ko muni koor moy anti virus pour safara señ modou waxtani jeexul ñu yamale ko fofu moy benen yoon donc ñaari fan yépp ma ngi am conférence tégaloo dembu la joggé ci conférence Darul Karim bi di ndokkel suñu xarit suñu walédé Serigne Cheikh Mbacké Abdul Baxé hafizahullah wa raha suñu xarit la suñu walédé la di ko xamni ak njabota ma ngi fi ci sama daara fofu la bëgg nit mëna yam ak confiance ci nit boole ci nak lo xewle niko mëno ñak ba ni ñu loolu mu payam ñu ko ci sante diko ci gërem diko ci ndokkel diko ñaanal yalla yalla sam ko bam toge jotaay way juram waye yalla mën nako bam toge jotaay señ ma samba rahimahullah señ ma samba mbacke ñepp ko xam bokk ak señ touba lepp waye jaay leppam jox señ touba ngeureumal yalla lim am min ko jënde ci loxol señ touba ci gan anam lako jënde ñak mba ñukti mom ñaar yépp la boole won da waxon na leen fi ni leen alali yalla ñaara koy jënd mané ku ko wedd fexéla gi cheikh ibrahim nga laaj ko ko moy ñak mba ñukki alali yalla ñak mba ñukki señ ma samba da boole won ñak ak ñukki ba am ngeureumal yalla ci alali yalla joji jëlé ko ci loxol señ touba radiyallahu ta'ala anhu yalla yalla doli ko leer doli ko njigal doli ko barke taaf ñu ci barkeem te wonale ko Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ëlëk yowmal khiyam ñun ñepp suñu borom dajale ñok Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk suñu jëwdin nga xamni moy taxaw ci kanamu yalla pele del ñu ndax yalla wax ci alquran ni yawma nadduhu kullu unnas bi imamihim yowmal khiyam sama jaam ñepp kenn ku ci ne duma leen wo kenn par kenn ku ni damay seet ka nekkon sa khutwa te muy deug ci yow nga xamni mom nga daan roy bi nga nekk ci adina te muy deug ci yow ma atale ci mom koko bu affaire am baxé sa affaire bax bu affaire am baxul wali yasubillah kon nak ñun dañ rafet ñort lool ci yalla attu ñu ci señ Touba yalla ñu yalla xolé jëmma jëmam jëm waaw yalla buñu yalla topé ak mandom a yalla ñu topé rek xolé ñu rek yërmëneem di magga ja jëmmi señ Touba ji kon day dañ taxé adina taxé al-akhirah di ra ngeen jëf ñu ngi leen di sant di leen ñaanal di sakku ci ñaan xana di ndokkel wa diaspora rawatina ko le reey daara ji ci seen taxaway ci seen ñaan rawatina ko le reey émission bi kolere emission bi ñu ci bari musulmi ma gis xana dañuy yobante rek ak ñaan jazakumullahu khayra jasa ñu ci nuyu ku ci melni seigne mohammed diallo seigne kossofal seigne wali fay ak soxnam soxna jeynaba ku ci melni soxna ndioba ciun ñu xane danaka sa bu ñewé touba dana def le tout pour ñew ci daara ji ñu koy nuyu di nuyu walé borom kërëm mam bousso ñass mom tamit xam nañ ko ay rakam man na leen jangal alquran jamono yi ma nekké Dakar boba mom xamaguma won gannaaw bi lako ay rakam xamal ni ci sama loxo lañ jaar and ak lo lepp muy ko xani ko bëgg diiné la di ci gor gorlu jazakumullahu khairu jasa yaay daara mi daara ji doga so suba tay mi diko wax mama jong au passage ñing koy nuyu mom tamit ñom soxna wali jum biñ nañ leena dégg ak borom kërëm ñom ñep ñu leen di nuyu señ Moudou Bey sunu wala sunu xarit ñu ngi nuyu au passage ñom señ Djili Sek bay Djili ñu lay nuyu mi ngi dekk fi defena ci boori jantul mahwat nek fofu ci bitim rew ñom señ Khadim Djite ñom biñ nañ leen dégg and ala kuli al dal wolam diaspora bi ñun ñep ñu ngi leen di nuyu di ndokkel señ Moudou Bey ñom ñom Ndiawar Sek ñom ñom ñep ñu ngi leen di nuyu au passage ñom señ Cheikh Fall ñom ñom ñep depuis lu bëgg mat presque 15 ans yo xamni ñom ak émission bi la ak ñu dul ñom ñi nga xamni yalla dogal na jottu ñu leen xam dañ ñuy dégg rek di yori yubante ay message ak di leen jéggul ci ñu bari ño xamni leele ñu wola duñ la jot wala ñu wota ci whatsapp bi mom bu génn sal bi ndax whatsapp bu daara ji la ñu ci bari sax tamuñu ko parce que daara jé ko taxaju bon lima koy consulter bari wul no lepp dal ñu jéggul leen quoi waye ma ngi sédé lo yalla ni nima nekk ci seen xol non ngeen nekk ci sama xol yalla xamnako dama wax ni diaspora bi amel na len ngeureum ak ak cant go xamni seriously munu mako wax ci lami waye nak ma ngi ñaan sama borom mu fayal ma len ci war may seigne touba ci seen and ak emission bi ak fexé nit ñi di deglu emission bi ñu ci bari ci seeni effort lañ jaaré diko jox jolaté ba ñu bari man ci jot mu jaar ci loxol seigne Modou Mbaye Thiam té lol dé yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko waxone man dalla ala khayri kafailihi yonnent bi néna ko gis lu bax ni gaay kay leen ku baxa ngi ni lu baxa ngi ni fu baxa ngi ni néna ba ñoña dégg ko daw wuti fu bax fofé wala ñuy def fu bax fofé muna muni lu leen yalla fay fay la ko ci yow bi leen ko tektal lolou motax waxtu woné ñi bayyi suñu jot ak luñu son ñew fi di ballu ci alquran ak sunna ak waxi magni di tektale lu bax rek ngir yalla di ci jentu sun borom fay ñu ci rek kon nak yeene tamit ñu ngi leen ci ñaanal yalla di leen ci ndokkel xam ngeen ni waxtani am nay jamono daana and ak telephone waye leg leg jot gi da la koy maye may fi ni ma ngi ni lu mu gatt bala timis warna fi jangale wat len nak ci ño xamni dañu wara teurel rawatina xamni demb jangale mo ndax ma ngi won ci conférence ba lolu moy tax tousul ñu bari ki di tegalo ci man di tegalo ci man waye nak ginaaw nit yalla ko bind ci choona la xad xalaxna al insana fi kabat motax mun ma gantu ah ma nek ci di son rek ba kérok lu sun borom di dogal alhamdulillah ñu koy ñaan mu may nu nak fanu guddu wu anda ko wir mu grafet shahadatu daleni yalla man nako ñu ngi len di wax jazakumullahu khairu jazaihi wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñom soxna awa njay amerique ñom tamit fatte ñu len soxna awa mom tamit ak seigne cheikh mbake seigne modou nga balma ñu ñepp wax deug depuis émission bi tambalé ba léji ñom ñepp ñu leen di sante te di leen gërëm mom seigne cheikh gën nañ ko dégg waye léla day tok ba yag rek mu woso naam ci nek sénégal ndax kenn ko xamna ni possibilité bitim réew léji woté du yomb té luddul ci internet bi té man du doon toujours man ci connexion wala yu mel non motax léla day tok ba yag mu woso naam ci sénégal niko wol ma seigne moustapha bay sam nga nuyul mako te siaral mako te ndokal mako na yoyu ak yek munu ko wessu mom seigne cheikh mbake yalla nako yalla sam ta ar ko non njabotam yep ak ñom soxna awa جزاكم الله خير جزائه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

waye bu ñewé bay waré rek ba gaayu tamalé daanu jël ak ay yuxo ñewal taxaw ni ko cim masmala yow day xuma yaay kan ndax li ma yor ya ko jur ndaw ci momit daldi bayyi ba yent yalla Musa tok ci photo bi di waré ndaw ci xusti bi mbolam ba aksi ni ko tejeel ci gemiñ yow koy waar li ma yor yaay bayam la qadarullah wala samam ay wajile yent yalla isa ali sallatu salam xol xol xamul num wara def mu ñaan yalla yalla tegil ma tuuma sun borom ni ko laajal lire bi yent yalla musa dal di ñew door lire bi ni ko man abuka kuy sa bay mu ni diw sangam moy sama bay moy sam ba don samal diw mo fekk sama yaay ci gannaaw dekk ba def ak mom nangam ak nangam ci la juddoo wala mepp ni tisseur ñu japp ndaw si yalla musa ne ko duma la ray baye dama bëgg nga wax ma rek lu duggal ci li ni ko neexul ba neexul waju ñi wax xaroona moma jox alal ju bari nina la tuumal xaroona la ci la yent yalla mere sayidina xaroona ba ñaan yalla ni ko na suuf wan xaroona suuf di wan xaroona xaroona di jeglu suuf di ko wan ba ci baat bi muy jeglu yent yalla musa jeglu ko suuf di ko wan bam ni meng am ca mbolo mu ñaan ah da ko añane alal ji rek bëgg jël alal ji do nga tax muy na nako suuf wan acca non yent yalla musa ne gess alali xaroona ni suuf wanal alal ji suuf dal di wan alal jepp ñettelu lire bi moy lire bi nga xamni yalla dafa dogal jamono bo xani bour bo fa nek dafa deung gas kambuk safara kep ku gem yalla rek kep ku ni rabbuna allah yalla mo mum rek mu sanni la ci kamb safara mu diko def nak ba am sen su ndaw so xamni dafa yorewon dom ju ndaw waye mom gem na yalla mom ak ay domam mu jël dom yi di sanni ci kamb safara gi nan ko weddil ndaw su taxul mu weddi bimu accé ci lire bu ndaw bi nga xamni moy nam ndax da bëgg lak doon bañ jeex mu doga lak seen nday bimu accé ci xalal bu ndaw bobu nak nday ji xolum njurelam dal di yëngutu tax mu bëgg wax liñ koy wax loté moy wedd yalla lire bi ni ko sama nday ya ne ci deug bul wedd yalla mukk de genn rek la te fi buñ fi deeyé tamit aljana lañuy déké ji nday ji ngeumam gëna deugaraat ñett ñooñu ñoo ma sa wax ci berso ki leen ñettal moy yonent yalla isa mi alayhi salam yonent yalla isa bi nga xamé ni maryam alayha salam neena gañi ay ca wax leen ak lire bi ñu ne ko way yow bu nu jaaxal goné gu juddogul numuy waxé yonent yalla ni jebet di wax isa alayhi salam ci la waxé ni alquran ni ñu ko misal khala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan mubarakan aynama kuntu wa awsani bi salati wa shakati ma dumtu hayya muni a yene wax ndax munuma wax kay len wax len inni abdullahi duma domi yalla jam yalla dong la njamus yalla la inni abdullahi njamus yalla la duma domam atani alkitaba joxnama tere joxnama ay enseignement yo xamni yeen la ko wara jox yeen la wara orienter ngeen jaar ci wa usani bi salati wa shakati digal na ma fuma toll nay taxawal julli jurom nay julli di joxe asaka ci buma amé alal lako mat ma dumtu hayya li feek ma ngi dundu li feek ma ngi dundu rek digal na ma may julli di joxe asaka wa bar bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya def na ma hit kat digal na ma fuma toll li feek ma ngi dundu may def ñek jëme ci sama wajur wu jigen wi neewul walidayhi neewul walidayni walidati lutax mo wenn wajur dong la muy jigen mune li feek ma ngi dundu yalla digal na ma def ñek jëme ci sama wajur wu jigen wo wa barbi walidati yalla mom wala mi alni jabbaran shaqiya yalla dogal na ci man duma massa nek bandi yalla dogal na ci man duma nek duma massa nek boy disco yalla dogal na ci man duma massa chris cross muy ndax yalla dama dogal da dogal ca dogalam ni man mangi bok ci way texeñu duma massa texedi motax duma def bakar
yentu yalla isa ali salam bim waxe li ba nopi nak mu xamni yalla niko seigne touba waxe luko sob def fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara yalla luko sob def te do xam nam koy defe mu xamni sun borom ku sewi mbir la ku manawal beti mbir la luko sob def kat nam ak seigne seigneum ci la talal yalla loxo niko yalla li nak ginaaw bima ko waxe ba nopi jam ya ko am kuko am ya ko may mucc kuko def ya ko musal kon nak mang lay ñaan jam ak mucc wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma uhbasu ayya salik isa ibn maryam la ci yalla tek mu ñew sun borom mang lay ñaan salamun alayya yawma wulid bis bima ñew jamono ni bis bima ñew jamono nay don bis bo xane jam ñu ni bey lay don ci man ken duma ray ken duma fexel duma doye di musul ma rek wayawma amatu bis bu may genn adina it kat na don bis bo xani bisu jam lay don shaytan du man ci man dara musul ma ci sukuratu sunde musul ma ci jaxla genn adina wayawma amatu bis nga ñew wayawma yuhasu ayya bisu dekk ba nak ma fa yone jam xolal yonti yalla isa ali sallam ñet situation yi mu ñaan yalla moy situation yi gëna critique ci doom adama situation yi gëna critique ci doom adama moy buy ñew jamono buy genn adina buñ ne suba lañuy dekk moy situation yi gëna critique mu ne ko situation yoyu buñ ci aggé man nak ma defal jamm ju ni bey yalla nañ ko yalla defal ñu nit yalla nañ ko yalla defal ñet situation yoyu buñ ta tollo defal ma jamm ju ni bey yalla nañ ko yalla defal subhanahu wa ta'ala rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yent yalla ni sun borom ni xana li firnde la ci ni isa du yalla bu don yalla li duko soxla nga diko ñaan salika isa ibn maryama qawlul haqq allasi fihi yamturun muni deg leen wax ju deug ji mu wax rek yen ñi warante ci naan isa doomi yalla la ak du doomi yalla muni deg leen ji wax rek wax ji kuko deg xamni ab jaamay wax yalla da soxlaal kenn dara bay ñaan mucc yalla da soxlaal kenn dara bay wut ci kenn len kon li mo leni tektal ni isa jaamu yalla la du doomi yalla jaamu yalla li ak yonentam salika isa ibn maryama qawlul haqq li moy wax ji deug li moy li wer li ngeen di werante yeb muni li moy li ci wer moy isa du doomi yalla jaamu yalla la du doomi yalla jaamu yalla la isa mom ali salam nak sun borom def ko mu nek ko xamni dafa ñew ngir orienter aw xetam tek len ci alal kitab wa sunna waaw sun borom neena li kulli khawmin hadin mbolo mo gis bolé na lé kulen orienté dana am ñu nangu am ñu bañ ñi nangu la nañ dem aljana ñi bañ dem safara waye li kulli khawmin hadin génération bo gis bolé na lé na gid génération bo gis bolé na lé na kulen di orienté ben nga nangou rek bok ci way taxé ni mba nga wéddi bok ci way taxé ni génération yonent yi da ngay gis ñu taxaw lankal leen génération wali wi nga gis ñu taxaw lankal leen génération ndax wali mom mo ci gëna gara gis nga wali wali lu mu am am daraja lu mu jégé jégé yalla lu mu bax bax bax mënu la xétli te gëmoko mom waliw munu la xetli te gemoko ni nga xamé ni waliw lum nakari nakari dara lum tang tang bop munu la alak te toñoko ka salika yit lumu bax bax bax munu la jariñ te gemoko samé munu la jariñ te gemoko mom waliw aisha yallante na ngay soxnam yallante na ngay soxnam yallante na ngay domam waye gemoko dam ko jappé comme sa bop rek al insanul basit nitu kessé rek la comme yow aïcha dula massa jariñ mom la seigne touba di junji ci masalikul jinan bimu né isil asud laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi cheikh bamba néna ki yalla dogal mu nek orient muy orienté ñim wara orienté mo xam ay talibem la mo xam mbolo la mo xam ñim jamonontel xam xamam dal mi ngi koy orienter nit ñi mune

dina lul ne seytane dana ko xet mu yoxo bam dess maryam alayha salam ak dom ja yonti ala isa alayhi salam motax ñu bëgg yow mi jang l'islam dañu bëgg fekke ni jigen ji la jang na diina mu jang nodd jang liqam xam nga jigen noddu waruko liqam du sunna ci mom dañ ko sopp rek bu ko defé dara neeku ci bu fekke ni fam koy defé du yëkëti batam ba kaddom di jot ci goor ñi xeyna waye jigen ji ak goor gi ñom ñepp war nañuy jang dodd ak liqam ba nga xamni mom ndaw si nga xamni bu xalé bi juddoo ci ay tankam lay jëkërot mu dal di noddu ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bu ko defé rek day dal di mucc ci seytane waye gis nga bu fekke ni xalé bi judduna té noddo ci nopp nday jor bi liqam ci noddu chamoñ bi fessasé seytane day dal di ñew dugg ci xol bi bof fa dal di fay profiter nen fa ay nenam légui nak bala ay bisbe delu ci mi juroom ñaarël fan biñ ko wara tudd nga xamne ci lañuy noddu ci nopp nday jor liqam ci noddu ci nopp chamoñ bi bala boba fekk lolu mu fa nenon tostan na su ko defé bu imam bi koy tuddu ci ñëwé wala borom xam xam bi koy tuddu ci wala kilifa diiné gi koy tuddu ci bu ñëwé noddu ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bi seytane yi dañuy daw genn waye nak sori wuñu dañu isélo wone rek taxaw di xaar buñu noppé rek mu délu ci wat buñu noppé rek mu délu ci wat lolu motax serigne ci daan jox seeni talibé tour yalla yi ñi sikkar ndax seytane man leena bayyi ndax seytane tour yalla donc ko mëna dakk ndax fimne bo dé noddu seytane bu ko déggé day samp xelu bakanam di foraxal ndax baatu yalla bi nga yëkëti muy foraxal ba déggatu la taxaw waye nak bu sa noddu gi daano xam nga julli mo gëna for noddu fop waye gis nga bu sa noddu gi daano ba nga kabar di julli seytane délu ci wat ni ba xanc ci sa biir xol bi tambalé dila jax jax lo bo mo moytu sax doto xam ñaata raka nga julli won wala sax sa xel ma nga Paris ba nga France ba nga Angleterre ma nga fekk boba seytane la te bi ngay noddu kat dañi wëkkat daw bala fi yaron sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn kuy ñew jamono lool ni seytane dina ko xëd mune bam dess maryam ak dom ja motax señ touba ni ya umma khayra muhsinin mahsumatan min saraki yow nday ki nga xamni yaay koku moy ki nga xamni mune yalla ci bopam moko sécuriser yalla ko ar musta bokale seytane musuko laal seytane musuko jek ma'sumatan min saraki ku yalla musal la ku yalla ar la deug la sax yonent mom ali sallallahu alaihi wasallam naka jek mahsum lay don waye nak amna geneen karange ba nga xamni iblis dula jemel sax waxuma di la fexel xam ngeen ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam iblis mas nako feñu ben waxtu fajar ñu julli suba mu yore melaw mus mom iblis ñew ni ciap ci kanamam yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yott bokko naj ko bam xereñiku ba melni kuy waja de yonent bi saniko musam pukhilu bakanam ba seenatuko señ touba yit iblis feñu nako ci tundu jewal de ngeen lam wax ayasir minnillahi inda jewali iblis isna deetu biawali ak bimne kataftu fil bahri anni shaytana ila akhir kon shaytane mumu jamono bu nek danay fexal nit yalla bi jog dem ci mom xam ngeen yent yalla ki sayidina abdul khadir jilani radiyallahu ta'ala anhu shaytané mas nako feñu momit ci bi mu nekké ci neegam di tuddu tur yalla di sikar ba yag shaytané sét duggu ci neeg bi don ak leer gu daj kep neeg bi niko ya abdul khadir jilani anna rabbuka may sa borom luma la dagalonol aramalon daganal na la ko be ci abdul khadir ni beurep niko kasabta la'natullahi alayka mune sifet don nit yore mel doom adama niko waw no def ba xamni man ak tior bi mune ko gis nga bi ngi mane ya cheikh abdul khadir jilani sama nobbi do nga mo lay deg son bi nobbi rek koy deg mune ci gis nga kaddu yalla yaram doom adama yi degando son yep nobbi du ko jëk deg karaw bop du ko jëk deg wewu tank ñepp koy degando sun borom bu ne ya abdi sa yaram wepp koy degando wepp tanki ak loxoy ak lepp tank loxo nok bakkan bat gemign ñepp koy degando mune ko nak bi nga mané ya cheikh abdou khadir jilani mune amuni sa son bi ci genn wet lama joge ci sama ben nopi do nga la tok motax ma xamni yow wa shaytané mune ko ah
wallahi ponkal nga de bari na gaño xamni biñ accé fi la len neurmel faqli ñu daanu ma romb len jall ma romb len jall yonent yalla Musa ki Isa alayhi salam kon yonent yalla la bo xamni du doomi yalla ab yonentam la waye nak sun borom jox ko mu'jisa mu'jisa comme nim ko joxe yenen natu ngo yonent yi xam ngeen ni leg legi bo gisee yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi mu mané yenen yonent yi alayhi wasallam ci mu'jisat yim don def du won nit ñi lo upp seenum xel muy walli wu mu yonent bu la yagge won lo upp sam xel rek bo muy tur nga considérer ko yalla so muy tur rek considérer ko yalla bo gisee Isa alayhi wasallam ñu considérer ko yalla moy lim leen won dafa upp seenum xel dafa upp seenum xel walli bi bu la dewon lopp sam xel budé muhammad sallallahu alayhi wasallam nak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom dafa wacce bopam ba tolok nit ñi yora melaw nit di bok ak ñom di dankando ci ciéb bi di agn di bok ak ñom di nan soow di and ak ñom di war ci mbam and di daanu won leen ni man nit la comme yeen waye nak ndeke moy sangu sang yi de alayhi salatu wasalam yent yalla Isa alayhi salatu wasalam da bokon ay mujisam nima ko waxawon lum laal rek bu don de sax deki bu dewon sax deki dafa na net won na len ci genn gamu waxtan wo xamni bi nga xamanteni Isa ki mi ngi don voyager te mu dab ben way bu sant jaxate wala touré wala sam mbasi ci yoon wi koku nak diko xamni mom dafa dal xir ci aw ñam dal bëgg lek la dal ñin balma sambeen yek ci yek ñu sant jaxate mu nekk bëgg lek mi nga amé ñaari mburu yent yalla Isa wenn mburu la am bim ko dabé ci yoon laaj ko fo jëm mu ni dëkk sangam da yow de ma yow ñoo bokku fu ñu jëm comme ñoo bokku di tukki and nañ boole suñu bop boole suñu yobbal waji d'accord ni daldi boole suñu yobbal kon légui ñetti mburu la bi nga xamé né dox nañ ba ag ci ab dëkk ñu wara fanan waji daldi roccu dem lek wenn mburu ki sant jaxate da roccu dem lek wenn mburum bayyi fa wenn nga xani dal bu ko esané ay ci ñu rër kon kenn ku ni aw mburu lay jël waye day bañ rër jot comme jaxate la sant ah esané ay ci ñu rër mu genn yetti mburu yi mu jël wenn genn wal mu esa jël wenn genn wal taxna dal mu roccu mom dem neub lek wenn mburu wa comme yent yalla Isa mom am yonent la xamna ni waji li mu def bu ko jubantiwul yar ko delosiko adina man nako fukk xamal ko ni ko ñam wo xamni ni bokay lek rek lay saf xoram dir bu gatt mu soppi ko don lenen nga yobbu ko ci gannaaw keur ga jirul goreedi jirul wana yenn yi lol taxna yent yalla Isa alayhi salatu wasalam bi reer jotey mu ni waji indil sunu yobbal ba lu reer waji dem genn ñaari mburu yent yalla Isa ne ko ah saway non na affaire bi ñetti mburu leewon noni dedet ñaar dong la yent yalla Isa ne ko dit da mel yow ñaari mburu nga amon di mu ni ko dedet man wenn mburu rek la am wenn rek la am yent yalla Isa ni kon baxna ni dal di lek kenn ku ni aw mburum ba ñu xeye di dox gisunu luñu lek xif nga xane xif nañu waji ni Isa man di deug dama xif ba mënatuma dox Isa ni ko jappal nak wele ñu ray ko mu dal di japp aw nak miñ seené nak ñu japp nak wi dal di koy ray ñu raye nak wi ñu dag ci di lak di lek di dag li lek ba sour mu ni nak jaxata bi yow fexel ba bul dam yah bo lek tegal ne rek waye bul dam biñu lekke ba sour ent yalla Isa dal li jël yah yep dajale wat ko ci mbusu nak wi dal li jël yat bi mu yoron niko kucc nak wi niko jogal bi isnillahi nak wani ñokket jog dem waade ni aja ban kimtan dekkal lu de ali do ina war ñu dal di and dem ni stoti ñu dajek ben lafañ Isa alayhi salam waji an koy yim ci mu'jisa bima def waji ngir mu delosiko ndax xamna ni ki adina fekk nako ba meunta bok adina fekk nako ba doylu wut mu diko war pour delosiko
yalla insani ko wayo yow yibra jaxata yow sa digeuntek sa borom ci warmay ki nga xamni mo dekkal na wude wi ci deug deug ñaata mburu nga yoron mu ne ho man yenn mburu rek la ma sa yor nañ dem ñu dox tuti yam ci ben la xañ yalla insani la xañ bi wayo ndax buma la ñaanale yalla ngay wër dang ko gëm waaw sidina isa jël yab yi ni kucc la fañ bi ni ko jugal dox ci ndigal yalla la fañ bi ni ñokkel waaje ni kaw tief dox lo am la fañ biñu de do tuti won gannaaw la fañ bi isa alayhi salam ni waaji pa sa digg ak sa borom nak ak war may ki nga xani mo dox lo la fañ bi yaw yow ñaata mburu nga amon nak sa way mu ni ko wallahi wenn mburu rek la yor ñu waxu ni tuti ag nañ ci dex gi ñi ngi deggmal dekk bi ñu jëm dex gi dox seen digënté ak dekk bi gaal gi ñu waroon gal gi waccina manam gal gi don rañ nit ñi di jallale waccina si na isaaniya li day mom kiman la tay di fi lañ na rafanan ndax amun luñ jallale waji sant jaxatani ko ah xana kiman la ci kan xana du ci yow de yow de yow du kiman ci yow ñaanal ki nga xamni moy sa xarit bobu nga xamni mo dekkal nak wa doxlo la fañ bi mu jegiloñu en ci alay saane ko kon baxna legi gëmal mu gëm esa jël mbubam dox ko niko tiyel fi mu tiyé mu niko bal xépp nak waxul top sama gannaaw rek waji dal di waxul dox top ci gannaaw esa mu jaar ci dex gi ba jall di dox ci kaw dex gi ba jall biñu gesso gis dex gi ci seen gannaaw inta yalla esa ni waw sa way ci war may ki ñu jaar lo ci dex gi ba tiyel nuko banu yalla te lebunu ñaata mburu nga amé won mu niko waji esa yow dal man wenn mburu la am ñu ag ci dekk bi ñu agge ci dekk bi fanan fa mu dalal len waji teud ba guddi yatu yent yalla isa wi nga xamni ci lay defe mu'jisa yi mu sacc ko dal di daw ci guddi gi bi isa yewo gisul yabi mu xamni waji ko sacc mu top tank waji waji daw ag ci ben dekk fek boba amna bour bu fa nek bu febar waye nak bour bi cepp ku ni man nako fajj bu la ënde boko mën ta fajj dalay ray do dem di wéje febaram nga xamni waji ñew na duggu ci dëkk bi moom jaxata jaxata bi saccion yatu yon ci Allah Isa yu duggu ci dëkk bi dal ñay wayeen ndax kenn febaru fi mu fajj ko ñu ni ah sa way defal ndang dëkk bi daam bur bu fi febar de te bur bi kep ko way fajj te mëno ko fajj dalay ray de mu ñu dañ leen dem ma fajj ko mu ni ko sa way te nga bañu duggu ci loolu bur boko mën ta fajj dalay ray mu ni way bu ñi ag ma koy fajj ñu dal li waxu dem kër bur bi ñu dikko alal ji bari mu ni ay jëñu andi bur bi ñu andi bur bi comme da gison isa mom yatam yu bu ne kucci ni jugal rek waja jog mu dal di jël yat wi ni kucci bur bi ni ko jugal ci ndigalal yalla kucci jugal ci ndigalal yalla ba muy ñett yoon bur ba gëna febar dag yi dal di koy japp ni kon dañ koy ray nga xamé ni yew nañ ko ba war ko ray yent yalla isa top tank bi ba aksi ci mom tani ay waji le bayi len ki sama xarita ki no andon mak mum aw yon bu len ko ray ni na ki ka da don jema faj bur bi te munuko te bur bi kep ko ray faj te munoko faj dañ lay ray muna waye buma faje bur bi ngeen bayiko du ngeen ko ray ñu ne ko waaw ñun bur bi wër rek lañ bëgg boko faje rek ñu bayiko en tiyalla isa dal di jël yat wi waxu dem ci bur ba niko kucci niko jugal ci ndigalal yalla bur ba ni ñoket ñu dal di koy bayyi ñu ko baye ñu and ñom ñaar dox ba genn dekk bi isa ali sallallahu alayhi wasallam niko waaw yow yibra jaxate waaw nak deug deug nak sa digeuntek sa borom ci war may sa borom bi nga xani mo dox sa digeunte ak deegu wex gi tal nga narona de wa deug deug nak ñaata mburu nga amon mu ne ko wallahi isa man noxuma la yenn mburu rek la am ñu waxu ñu genee dekk bi tabbi ci ab gent li wala dox gent paté bu ñu agge ci gent ba ay mbam all ñew nañ fa di gëss xeyna gerte ya fa ba gent ba bayyi ak yoy ba sulli ñetti biriji or esa moko jëk gis tani ah li de or la waji ni la illa ñun kay sun affaire baxna alal deug deug ni ni nak ent yalla esa ni ko bako fi te ñu ñu dem xana xamone li ku nara alku dong koy am ku nara alku rek tekki wul ni ku nara alku rek ay am or waye daf ko bëgga jangal rek ak yar ko muni ko li ku nara alku dong koy am muni ha muni wa muni ko bako fi ñu dem mu yëkëti yëkëti mënta dindi mu dal di dem esa mo ma ngay waxu dem rek bëggu ta tékkalé ko yent yalla isa ndax isa musul nako ci déggu wéx tal tayit kim tan yi muy def melna ni neex nako mujisat yi mu dal di daw dabi isa bayifa alal ja
bima dawe sam xelam dem ci esa rek nes tuti am ñaari gaay yu aksi yam ci alal gi ñomit dal ni ah li de alal la dal di tambali diko gas nes tuti am ku ñew ñettel leen bi leen waji ñettele ni gas ba yag ñaar ñi fi jëk dal di waxtaan ci seen biir dal ni nañ yoni waji muju ñew mu dem ci dekk ba jëndal ñu aw ñam ak mbam mo xamni ci lañuy seuf birigi or yi ndax lu lool duñ ko atan ñu ni d'accord ñu dal di jël alal jox wajoju niko demal nga dekk ba nga jëndal ñu mbam mo xani ni mom lañuy seufé sun alal ji ak ñamu ñu lek ndax xif nañ waji dal di départ dem di jëndi lola ñaar ñi fi dekk ñew dal di diiso ci seen biir dal ni saway chaahan bo xut gis nga diiw sangam male ñoko fi jëk ñun ño gis affaire bi da ñew fekkun fi dong légui nak ma ngay dem di ñu jëndali aw ñam ak mbam bu dikké nañ ko complot rek yollu ngar ko dal di koy ray bu ko defé ñun ñaar rek monsieur do ñett birigi or yi muni waw baxna waaje momit ah tan ni man dal deug dal comme gaay yoni nañ mo ñam te ñett birigi or fa nek limay def moy damay posséné ñam yi suma démé jox leen ko ñu lek ko dé ma jël ñett birigi or yi te dem momit dal di posséné ñam wa bi nga xamé ni ñew na mom waaji ba aksi dal di jox ñam bi gaay gaay daldi biñ daata lek ñam bi ñu profiter mom ray ko biñ ko raye bu nopi nak daldi waw kay legi ñun ñew mom alal bi daldi sukk nak lek ñam bi ñom tamit daldi dé yent yalla isa ni ko xolal gaaya luma la waxon neewon na la li ku nara al ku rek koy amé waji ni waw isa xamna lolu sax waye yow nak xaritub yalla nga kon ngir yalla may ma ci donte ben birigu or sax ma yubaliko ben rek isa ni ko acca nañ dem ñu daldi waxu ñew tim or bi mu nek ñett birigu esa ne ko dañ koy seddelé nak dama koy seddelé ci manout ak yalla mune ko nokoy seddelé mune ko bi yaw bi man bi ci dess ka lekkon mburwo waji nit tell ni ko way ma lekkon mburwo man mi la nga gis ni kon alal fi mu yobbu nit musta nangu ni mo lek mburwo wan nañ ko nak buñu dekkal musuko nangu ñu wan ko lafañ buñu doxlo musuko nangu ñu wan ko jaar ci ndoxum gi dal musuko nangu ñu wan ko dekkal wëral bur bu tawaton musta nangu waye gis nga bi alal téwé rek mu dal di nangu nonu nak dafa am ci nit ñu no xamni non lañ mel buñ doon doonan doomi yonent mba ñi doomi wallibit alal man na leena geuf alal man na leena ger bëgg alal man na tax ñu sosal nit bëgg alal man na tax ñu créer ay audio bëgg alal man na tax ñu man na tax ñu man na tax ñu ndax bëgg alal rek amna ño xamni donte doomi wallib lañ alal jaral na leen lu ne jaral na leen sank seen diine jaral na leen jaay seen ngor jaral na leen jaay seen juddu ndax alal rek mo xam alal janak keur lay doon auto buñuy war lay doon souf lay doon ko par lay doon waye alal jaral na len amna ño xamni non la adina fukke senum xel ba alal jaral na len lolou sosal asgor ngir alal rek tumal asgor ngir alal rek jaral na len ko jaral na len ko buñu tollo fofu nak adina yakuna adina yakuna xam ngeen ni dina koy faral di wax man bokki jigen ni dañoo bok ci nga xamni dañ ma itel lol ndax ñom ñoy jur doom yi ñom ñi jur doom yi ño wara préparer ndax ñoy ndab li def ñam wi xam ngeen ni ndab bu setul nga def taw ñam na la woor ni boko lekke lek jarasim jarasim defena microbe lako tubab di wax microbe lako tubab di wax jigen ñi buñu gor gor lu won ba dara xasseen ndap bañu set bala ñu ci def ñam ñam moy lan moy ruugogu dom joju ñu wara ëmb an la leen suñu borom wax ñom jigen ñi yalla da leena digal ni leen ku bëgg am dom ji baax muna mu ni fi ngay tambalé yow muhammad waxal mako jigen ñepp ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wala yabdina sinatahunna ila ma sa'ara minha waxal ma jigen ne len ku ci bëgg am doomi walliw ku ci bëgg am doomi borom xam xam muna muni nañ dam seenu gis nañ dam seenu gis khullil mu'minati yaqdudna min absarihinna mo ndax moy seen gis bi ñuy xol ni rek seen bëd yi seen nagu bëd wi dedet moy say mebet nagat bula adina fekk bula alal yobbu amna ño xamni tay
bëgg alal tax na ñu jaay seen ngor gor gi la tak daj ci yow lu nekk wutal le kayit finance ci xaalif bu nekk lu ne mu daj ko ci yow ba nga ñew ci rew ma alal tax nga ne ko fa yel banding seeti geneen gor gu ko ëppele subhanallah subhanallah tane da nga bëgg jur doomi borom xam xam nga ne da nga bëgg jur doomi walli foy jaar foy jaar lu ñu daj nako ci yow lu ne alal duñu jox na la ko bu fekkon tane jafé jafé aduna yu dox seen digënté ngeen dem ba ñaka mëna def yaronte sallallahu alayhi wasallam neena li yalla dagana lepp tem gëna haram moy passé lolu mënta ñak parce que dafa bok ci yenn ci solution yi nga xani dana dox digënté nit ak soxna ci waye nak na fekk li jur passé mi bëgg alal indi wuko su boba rek difo leer alcorane wax alcorane dañi sajjileen seeni xif ci bëgg alal sajjileen seeni xif ci bëgg alal yow say moromi jek nga fa nekkal say moromi jek bo demé ñom basar dañ seenum sey bu yag ba ne ci seen bop yow ñu jëlé la fi indi la nga commencé lijeent ñu di la lijeent ay kayit ba nga am ko rek aha ñu commencé la influencer wala sa bok yi nga bayyi fi wallahi wa rabbul kaaba li man mako deg man ma gis ndaw suñi maye so xamne kañ ko doon may dañi bëggumako xam nga luma bëgg mu yob ma bitim rew rek bu may dem di nangam tan sey bi mako deg ci sa nopp bi yag na ay 2000 video yu xuma 2009 japp nonu waye bako waji degge falako ba ab sey def ci duggé bëgg dem Italie mba France mba Amérique mba Angleterre dedet ab sey dañ ci dugg ngir Yalla fastiyena am njabot bu baax qul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa hal ma jigen ñi neen nañ dam seen xif ci bëgg alal waye lo dir yank rek xeb ko di batare rek goor gu ñew may la 500,000 rek subhanallah muni way xassna furo joxuna neelen nañ tak seen kumba ci bam deugar buñ ko tassal genn goor gu dul seen borom kër buñ bëgge doom ji baax gis nga maryama mi alayha salam bi yalla di joxe prof yi tax mu jox ko doomi yonent bu ko yalla di wax lum wax ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina neena da takup sirem ma jox ko doomi yonent yalla neena maryama da takup sirem ma jox ko doomi yonent xamone nek ak goor gu tekul tubayam sax limuy bon mutta tisli wallahi nek ak jigen ju tekus askumba ma ko raw ndax goor mom man na bon te du te ndaw seen dom ju bax waye li jafé moy jigen ju bon bu nopi goor gi bax ñu am dom munta nek ju bax munta ne kon xam nañ responsabilité bi li ci upp jigen ji la goor lum bax bax xana bax ñi doon ci do yem ci doon yonantu yent yalla no ak yent yalla lut xana bax fa la meuna yem waye gis nga ba seen soxna ye nekké ñu safano munu ñu fexé ba am dara ci gantax gu bax munu ñu ko waye xolal fir'auna ni mu boné biko yalla wërsegalé jigen ju bax xam nga jigen ja lu ko yalla fayé niko xamna ni goor gi nga nekkon ko bon la ko xew la ko doy war la waye xam nga luma la ci fayé muna mu ne ko yawmal khiyam ki gën ci nit ñi la lay may moy doon sa borom kër moy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam muni tay am gi taxna sax buguma ngeen am dom yalla niko tay ak sa jëkkeer ji sax taxna buguma ngeen am dom legi muhammad sallallahu alayhi wasallam sax la lay farmay nak kon wayahfasna furujahunna sun borom dolli ci ni wala yabdina sinatahunna senu tar bu len ko won wa daayira bi senu tar muna muni bu len ko yobbu daayira ba de wala yabdina sinatahunna di dem daayira ba makiyas bu melni jinne ji jombalé langal grafas ba ci ndig tak lu yëngutu bolé ca subhanallah mon tay xef rof wé yu tal ni wéy gaynde fo jëm daayira ba xam nga ni demo daayira de sun borom néna wala yabdina sinatuhunna sen tar bu len ko won wa daayira ba ndax légui tay nga demone ko wa daayira ba ab jaxata jaxati bo xamni ni nama yalla bal
mënta sen mënta tak sen tiram top la jaral nako dem ci bukhaba bu ne funi mu telephone fa pour ñu bukhaba la ba li nga bëgg lim bëgg mu am ko motax yalla ni bu fa yobbu subtar ba yobbu su furi faram ngeen bal ma ci bad wala ibdina sinatuhunna daire bu fa yobbu subtar mune ila ma sa'ara minha lool li nga xamni yalla lako binde mom mën ta ñak da nga net rek non lako yalla binde loola mom yalla mën na ci bañu fitnal kenn ila ma sa'ara minha waye di dem daire ba soppi sa bop ko romb mu deg lu yëng ko romb ak nga top ko nga ni daire ba nga jëm motax sun borom ni wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna ne len buñuy dem daire nañ muru ba seen xarkanam bi do nga ci dess ne len buñuy dem magal ga nañ muru ba seen xarkanam bi do nga ci dess ne len buñuy genn ci mbedd mi buñuy liggey nañ muru ba seen xarkanam bi do nga ci dess wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna muni mom borom bi tabaaraku ta'ala wala yabdina sinatuhunna ila li buholatihinna sabtar bala feñ na sa jëkër tew yeen ñaar do ila buholatihinna sa jëkër rek mo wara gis sabtar ila buholatihinna tar du wan koko yi nga tak mu yëngu baye koko moko mom yoyu mom dong nga ko sañe won kesse yoyu da bok ci maye jigen ju bax ak dom ju bax bo gisee hadith bi nga xamni sayyiduna aisha moko netti radhiyallahu anhu muni yarhamullah nisaul muhajiratil awwalin aw awali ñu ni ko lutax muni kérok bi ay alquran bi wacce daf ni yalna yalla yeureum jigeni muhajiruna yi muhajirati yalna len yalla yeureum ñu ni ko lutax muni gis nga kérok bi alquran di wacc nan wal yadribna bi qumurihin ala jiyubihinna bu ngeen de genn ci mbedd mi muru len mune aya ba ca ten ba lañu fekk ñu def sun bop yi neen mune waye gis nga bi aya bi roté bi ben sahabi yi ñewé fekk ñu ten ba taxaw jang aya bi kenn ku ne sa mel fa nga xoti muro ko ñu ndax ñu ndigalal yalla jëfé rek lañ ci xam neena fa saasa lañ xoti kenn ku ne xoti sub sir daldi muru fi saasa neew ñu sax nañ xaar ba ëllëg ak muray yalla santane ko muray aaday nar lak muñu dedet ñun fa saasa lañ muru ñun bañ déggé aya ba rek motax suñu borom ni afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd mo ndax yalla da leen di wax li bax na ngeen ni ay ca d'accord ndax da depok seen banex yalla ni li bax na bayi leen top leen ko ngeen ni dedet muñu dedet gëm leen li wacc li ci dess gëm leen li bayi li ci dess kon nak bo beugé dom ju bax da ngay jaar yoon wala koy may ngay jaar yoon wala koy may sun mbokk jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ yalla xam nako seen alal bo woté ci yalla seen alal duko féké waye nak ndax am nañ ku leen mëna orienter kuy tax ñu mëna am lu bax li ñuy wut buñ la déggé ngay wax ci l'islam sax aïcha dañ lay bëgg ba duñ la gëmé ndax bëgg diiné ndax bëgg diiné lélay nak nga dajé ci kacior bo xamni mom kenn xamul moy kan ko xamni ni dalay wax ci l'islam ba nga gëm ko ngir l'islam ben mu di la triyané di lek sa alal ba sax bo moytu mu fexé ba tékkala lak sa jëkkeur tak la wala sax mën na la baña tak jadd ak yow yoon la qadarullah wala saman yoyep nak faaw jigen ji day wajal bopam so wajalé sa bop rek ndëgg sërax yoyep mën nga ci baña tabbi ndëgg sërax yoyep mën nga ci baña tabbi ko meuna don serigne bo meuna don lax ma ngi len koy wax jigen ni serigne bu meuna don ak wilaya gu meuna wote ak lu meuna wax ci adina boko seenon muy dox ci kaw ndox mi la wax de muy dox ci kaw ndox mi bis bu la laaje sa bop te du sa borom keur shaytané ngok shaytané la amul sama serigne borom keur la amul da ko rus amul sa borom keur ma yoni ci mom yu xoko la wax yu xoko ngen balma tudde ko taxawalu ko sax bu dagonon tudde ko lum la mana khali khali waxul deug khali ngen koy wax de khali moy lum la war war waxul deug bu la ni won man na la jox tayabi aljana buñ pare waxul deug
waxu deug mala wax li mala wax li ma yalla mom ma yalla dong la lu bon mom lu bon rek la yalla permettre ko yonent yalla permettre ko malaka yalla permettre ko waliw waxuma nak koy serigne serigne lu koy serigne serigne permettre ko ken ken ko yalla sak ko la ko wax day tiaxan ko la ko wax day tiaxan kon ma ngi len di denk sama bop ngeen delo ci seen xel ndax ni ngeen beugé lu bax budé daayira ba yéena ci man daari alquran yéena ci man lepp lu ñi wota ci l'islam yéena ci man yalla xamnako yalla xamnako waye nak bu ngeen fexé won nak ba jox l'islam seen bop ci ndigal yek téré yi ay kon kon day seen gannaaw bandang adina ku len fa jitu le leena jëk faatu nakoy faral di wax nakoy faral di wax lu bari mani japp na ni liñ wax ñeño ñiñ wax ay ñeño yowmal khiyam te bokku ci yoonu murid yowmal khiyam man geew ma ni kenn dana leen jitu aljana amana dal luñuy dacc aw mitit bo muytul bammel la yem japp na lolu lu ko waral moy seen alal bu serigne bi soxla akkan nañ ko ko jox te dem majjali yalwani seen alal waye nak yañ cey toftal moy dañu bëgg lool xéssal ñu bëgg lool poukéré adina waye gis nga yoy buñ ko ci génné won ay niti aljana la leen di woyé yalla xamnako fim na tay serigne bu la upp teranga rek xamal ni da la upp talibé ñeñu mo wax leen ko tay serigne bu la upp talibé ñeñu rek mo la upp teranga ndax ñom lu ne atal nañ la ko jox ngir señ bi waye fofu do nga le seen afatu nek moy seen galankor moy bëgg nañ lool adina mom mesu ba ci digginaaw ga xéssal ba melni tubab bu dé jigen ña bu dé goor ñi da ngay takilam seen guy pèse 1 kg 500 et cetera et cetera aka neexon señ si ngeen di jox seen addi téré leen ko aka neexon ñu téré leen ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day masna tok misna tok ben way ñew ci sahabi yu nuyu ko ñene ñi ni ablam la takkon ñene ñi ni ñaari jaaro way yonante bi da ko ni wek kat sanni te kat or la bi yonante bi joge dem am ko koy deey ni ko ginaaw yonante bi dem na farat ko nak bo demé sax nga may ko sub jigen mune lu muhammad sanni ma diko lalati abadan xolal ma yoy gaay muhammad lum sanni tere ko ba sanni ko ma diko lalati abadan dootu dugg sama loxo dootu dugg sama loxo xana netti won na len ko fi wa jo xamni ni dama dem julli ji aljuma ci juma ji ño dend kasa mas la joge lak kat la sosé la mu ñew yendok serignam kërëm ba julli juma jot mu and ak serign bi julli ci juma ji mi nga and ak bayam bayam nak mom du mourid mom mo djeblu te serign bi mu djeblu ba nga djeblo ci bitim rew bimu ñewé sénégal nak mu and ak bayam ñew di siyar ci serigne bimu djeblu da xam nga lakkadi toujours ñom dañuy sincère dañuy wax seen wajuri li am koko and ak mom mu ñew biñu ñewé touba diko siyaré ci ba julli jot mu and ak serigne bi ñew julli ci juma ji yalla dogal man man la dendal sappé ma nga gis mu tak lamu loxo ako kien biñu selmalé may def samay lawrat mu bëgg jog ma bëss ko mu tok bima noppé ndeké ci wétam bayama maniko fo bayiko munima kasamas maniko mba xam nga ni li ci sa loxo bi seigne touba mi ñu jakkar lol da koy téré mba xam nga ni li ci sa baat bi seigne touba mi ñu togal da koy téré munima ha munima waaw wallahi wa rabbul kaaba bay bi ci bopam mo ni ñok jog taxaw bima jëre jëf pourtant dem mak serignam ño bokk yendu kim ni ci la jéblu ño bokk yendu ba and julli ci juma ji ma nga né waye waxunuko de li ngeen wax di waxunuko fi saase la bay bi tekki lam bi ci sama kanam ak cien gi def duggal ci posal wallahi yalla xamnako kon nit ñi bañu ñoo def lu bax dañ leen ko waxut seigne modou waxtani bu mako topé dana guddé bay bo ñu yamale ko fofu rek te yeex nañu tambali ah jéglu nak mbolém auditeur yi nga xamni déggu ñu ñi dimanche yi wessu yépp waw mom bo baye bo rek ngeen di ñu baye xel xamni sarsi mom mo bari leg legi duma fi fekk leg legi fekk bala ma ñew waxtu yi passé et cetera ko defé dal
mu ngi non rek ñuy top jotaay bi rek sa buñu dikké ñun non légui légui ni rek bima señ mudu di wo amna keneen ko xamni mi ngi may wo pour bëgg ma waxtaan ak mom ci walu mbirum accident yi xew ak manam xalé yek nit ñek seen ñak yar gi mané ko fimne ma ngi émission bo xamni mënu mako bañ def té koko kilifa la mi ngi yëngutu ci benen média aussi mané ko bay bo jéggel ma rek tay mom ñëmewuma lay sama auditeur yi kon li rek mo sama bon inshallah taala ñu ñëw ni tane ñu def waxtaan ci lu mel nonu waye ay discipline bi nga xamni mom mo am Sénégal mom man ubna sa bop de yalla xam nako ubna sa bop de te ay discipline bi mag ñek gone ñepp ci and ñepp ci yam danaka rek bo xolé sax mag ñi ñoo gëna ay discipline ke sax xalé yi waliyasubillah ken mën lako wax ken mën lako wax kon jere ngeen jëf no ngi sante ñepp te leen ndokkel di nuyu ku ci melni Serigne Maissa Diop ndaysan mom tamit barki dem rek ñew na fi ci daara ji defena delu ci wat na bitim rew sax ndax ma ngi jot message am bu yone ni delu ci na mu dem wax ni ma at yu yag rek ma bëgg nu may def ba ñew fi waye ren mom duma genn Senegal te ñewuma ci daara ji ndaysan bimu fi ñewé yëkëti ay at yam jox ma soxna am si nga xamni moy soxna Jeyna ba mbooj mom tamit bi muy ñew mu yobante ko addi ni ko rek way bo gisee Moustapha Mbaye Sam joxal mako li lolépp ñu jox mako ma defal leen ko ci daara ji donc kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen ndokkel diko xamal ni lam ma jox bokk na ci lam ko ci jëndal ci sadaqatu jaari ndax bu leen fatani xalé yi jang fi xam xam yépp ak alcorane ji lepp téré yi makoy jënd lay leen nit jox ma dara ni ma defal ma ci daara ji ma dem jënd koy téré indi mu nek sadaxa jaar yam li fek xale ba nga jang ci tere bi yalla dina bindal tiyaba bu fekke ni dafa laaj fuñu wara defarat ma dal di jënd sima ak wala fer nangam nangam ci yoy dal lay delu ak luy jappale goné ci seenu dund ak seen ya ci aju kon nak wax deug yalla munu ñu dul sant leen gërem leen surtout nak nima koy waxe soxna yu jigen yi nga xamni ñu bëgg lu bax lañ donte seen loxo jottu seen gannaaw waye da ngay gis rek ni ni len émission bi itélé ba kenn ku ci nek day jéma influence sax borom kërëm pour mu japp ci ligéy bi japp ci daara ji lolu ngeen balma sant nañ len ci gërëm len ci kon ñi ngi ni bax Serigne Maissa Diop momu taxawayam ak soxnaam soosu nga xamni moy soxna Jeyna bu mbooj ma ngi koy xamal ni lim joxon borom kërëm joxna mako jazakumullahu khairu jaza ci melni Serigne Wali Fay mom tamit non la mel ak soxnam soxna Jeyna Bassar mom tamit ben bis rek lama wo jot ma telephone danaka xawna xam nima xaarama jox la sama borom keur sa numéro bi mang ko jile ci ko ñi wax mama jong xam ngeen ni momit kenn la ci yaay daara ji fi gën nañ ko deg ñing koy ndokkel ay tiw rek leg rek mu wo rakam ji ne fi niko li joxal mako daara ja lolépp ñing koy gis di len ci ndokkel di len ci sant naka nonu soxna daba djum mom tamit ka salika mam bousa ñass gën nañ ko dégg mom tamit ka salika ak ku melni kuñ wax mam bousa gey mom gën na ko dégg trop yalla nako jamm rek di gar inshallah taala gën na ko dégg soxna Seynab Kebe sama jigen bi mom tamit ka salika soxna Awanjay fofu ci Amérique xamna di ngeen may bal toujours ni mi bare ci sama bop taxna kenn ko ni duma xam ci man rew la nek wala kulli hal dal li ngeen def ngir yalla diko yobante jotna ca jazakumullahu khair jisaayi ko ci melni soxna njoba ciul ak borom kërëm mom tamit kasalika momi ñewnu fi ci daara ji rek biñu magalé ba paré ñewnu fi sa at mo ne bu ñewé Sénégal dina ñew ba ci daara ji jazakumullahu khair jisaayi di len ndokkel ci lolu ko ci melni soxna Abi Sek ak borom kërëm Amadou Badian soxna sa jaxate momit giñ nako dégg man ko fi doon jambat dama faté truwa waye defena étudiant la bu doon jang waaw mo doon kalé sax ni mo kalé bi ngay kalé jaxata yek sisé yi lay ndaysan waxon man sax mi ngi dëkk darul man nan fi ci Touba ci boori gar bi waye giñ nako dégg mom tamit ñu koy bayyi xel ñun ñëpp dal ñu leen di ñaanal te di leen ndokkel ku mu ci tuddu tit wallahi xamal ni sa bu ni ñaan duñ la fatte Seigne Baye Djili Sek mom tamit di mag mo xamni bimu fi ñëwé darul minnam la joggé ñew fi ci daara ji mom dal ñepp rek yalla neen yalla doli teranga doli len barke doli na taxaw sama xol day sedd ba duma xam limay wax ndax li gëna séral sama xol rek moy yeggi ak mu jaral la juk
ndax wolof njaay neena lamine man na xolum gemut nop man la deglu lum beugut waye tank fum dem ah lola ñor nako motax ñu di len sante di len gërem ñom señ khadim jita ñom ñom señ ko safal ñu ko safal sax jamono bi ñew ni mi ngi senegal ndokel nañ ko ku ci melni serigne cheikh jonne mom waxna len ko mom mom pili de ay ane ane ane ngi ni gisumako waye seureum bi ne senegal fin de mois bu nek mune sama barkelo ngi ni fin de mois bi lu wer yu sori sori bala wer wer de rek mu yonne len la sama barkelo ngi defal mako ci daara ji panda de ane ci ko xani yow muso ko gis lu ni reey ci man yalla rek ko xam yalla xam nako waye nak yalla len yalla taxawu ci sam len te fi ngeen koy def yalla nay seen njariñ yow mal khiyam insha allah taala ñom cheikh diouf fele ci cote d'ivoire ak soxnam mam ante mbake mi ngi france ñom ñep ndokel nañ len am dal ñep rek bayuma kenn rek ñom seigne moustapha cham ñom fof ci amerique rek seigne modou mbay cham bi ak wa amerique yep rek bayuma kenn ñom seigne cheikh mbake ñom ndaysan ñu ñep ak dayiram bobu nga xam ñu doon dayirab soxna jaaraba nga xam ñu jappon ci liggey jumaaji la ma sha allah jumaaji karobiti gi rek mo ci desone ah te waxna len fi ni amna sama benn doomu jitlé bo xamni mo ñew rek dal dikoy karol lepp biñ né magal gi 2 mois ci dess la karol lepp ma sha allah kon jere ngeen def jazakumullahu khair jazaihi yalla gisna xamna yalla len fay buma amone baat bu gëna reey jazakallahu khair jaza dana len ko wax kon nak shukran lakum alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tatimu salihat serigne modou jere def wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu

fahalun lima yurid waxtan wo mu len di waxtanal taxon na buñ fa massaane joge buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono jiire ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak nga xamne day man non la ko seigne moudou mustapha mbake daan waxtane non la ko cheikh amlamou diouf addagi ni ñom daan waxtane borom xol yoyu nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yobale len ngelaw lu jog rek yobale len riir mu jog rek ñu and ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen len ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu ni accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musaf sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kañ ngay yegg kañ ngay yegg cheikh ahmed bamba neena radi Allahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko khalbu naqawa khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydur rahman rahna cha mimi neena al khalbu minni fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima aw bi rahman qad alima muni man seigne touba bis niki tay sama xol yalla raxasal namako sama xol yalla setal nako ci lepp luñu tudde raynu muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aja xam ji momako xamal al khalb sallim sun borom jinjina nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal jibari njabot gu bari amul solo fi man li am solo fi man moy nga dik yawmal khiyam indale al khalb salim indale al khalb al mu'min seigne touba ni yalla defal na ma al khalb salim deñal ci man lepp luñu tudde raynu xam ngeen raynu tawat la vi nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom wala me ci ulama wa tasawuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na ki ko gëna gawa am moy ku dul julli danañ koy faral di wax raynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na raynu yow mi nga xamni da nga amé léru xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni dafa tibbon boko xexé boko lekké mu rés ci sa bir yaram jamono bobu lé li fék lolu résout ba jeex da ngay nemmi ko ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemmi ko ci sa bop beug ngelaw da ngay nemmi ko ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bok ak ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ñuko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu leen tul al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih doom adam bi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fatali ko yalla lu yeungu rek fatali ko yalla doom adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lu rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbul mu'min deug deug deug muna muni fo leen fek amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al khalbul mu'min foko fek idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam ñepp ci boromam rek lay aju
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم سين خل دي تفتفي من روات النك وإذا تليت عليهم آياته سادر إيمانا من روات النك بفكني لقلين دي وقت يالا دقلين جوخ أي بروف دقلين جوخ أي تكتل أي دليل nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yaram tu wax ba fi lako nitu yalla sangam wax way sa tulat alim ayatuhu munisadum imanan munisabo inde prof nak sen ngam day gëna lolliko sen yaakar day gëna deugël ni way fo len fekk wa ala rabbi yatubakkulun fo len fekk dal yalla ay sen wiru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy sen wiru way fo len fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñu waxal sëriñ bi ngir bo noppému jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñu waxal sëriñ bi wala ministre bi wala député bi wala dédét ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ta noppé nopp nañ ta baye boñu bañ leena jox dara way yalla leen gënal luñu mëna am yalla leen gënal luñu mëna am nga xani buñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di defé ni ma bal amna gaño xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul bayyi ben tariixa ba ci ñi nga xali sax nekkunu ci ben tariixa kenn ku ne ci ñom dañuy fexé xam point faible waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor buñu joxe addiya waye ñu wala ñu maye auto nit ñi ciutané ko japp nañ ni loolu doyna sekk doyna leen sekk ëlëk yowmal xiyam am ci wax ka di ño xamni point de faible yoy lañuy sét buñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañu laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom meluñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop boy leen doon jox milliard par bis bu deug joté ñu samañ la bo ta waxon r plus 4 jox leen bu deug joté ñu samañ la wala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ko yalla bind yalla rek lañuy waxal ko ca gis sa bop nak alhamdulillah rabbil alamin lolo taxon waye nak ko ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defal na bayan ci ben juma ma nopi ma laal ay point yu sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay yu bari merte bay futte ko toj am ko ñoo ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diine mané ali mo doon wax kon du diine lo xamni bima koy wax jang na alquran fuko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diine kon luy diine waay nama yalla bal iliman yi ak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adama yi demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokk nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikkité yeen ñi yeena doxul té ni ngeen wara doxé té li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ca wara contane dañ ca wara bëkk dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mëno fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewel mëno fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah
ñu terrorisé ko nak waaw waaw dal di koy taxé lu nek taxé ko lu nek dal lañ ko taxé lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnati bi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhafu al-iman kep kenn ci yeen ku gis mbir mu jagani muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam min ba ñako meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisé lu jagadi tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jagg ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi mëna jagal yalla may leen kat ñu mëna jagal seen bëd yegul fepp yow nak sa bëd ñu dajji ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fe ñu la bëgg fa waxet tejeul sa gemmi kon kañ la dara di jagg kañ la dara di jagg sun borom neena gaay ñi may wax allatheena yunfiqu allatheena yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay du ñam ci lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fu mu joté ñu jox yalla lam ci mom ca lañu yam dedet wa mimma rasakhnahum yunfiqun lañ am ci wërseuk mu neew mu bari ñu dello ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaika humul mu'minuna haqqan lahum haqqan law ulaika mu'minuna ñooñu ñoy way gem ni deug deug deug deug deug deug deug ñu neaw mun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun borom neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gem yalla deug deug moy ñooñu waye neena boy set borom daraju yekati ko ëlëk yowmal khiyam moy gañu ñu neena boy set ñoo xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigal leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay yi nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leble waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup legi nak bo de wax lolou yow te jubadi day gis bopam ni mako sax di wax de yani mako tax di wax de lolou lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xani mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax don te xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay reaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay reaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du len jariñ dara ci seen diine du len yok dara ci seen alal du len au contraire daf len di wañi waye du len dolli dara ci jom len di gëna yaafus lo ci jaamu yalla yaronnabi sallallahu alaihi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasmu wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alaihi wasallam yaronnabi sallallahu alaihi wasallam neena won mbolam xed yi fi jaar xed wu nek yaronnabi bu ne bu fi yalla massa yoni bu ne amna ci ay xed aw xetam ño xamni ñu ne am mu ne ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna mune xam nga sama xet man yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lan moy seen xiram mina mune moy khalis yaronte bi ko wax le sallallahu alaihi wasallam neena xetam wi alal moy seen xiram alal rek lañ gem alal rek du ñepp nak yaronte sallallahu alaihi wasallam moko wax neena sama xet wi muna muni alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xet yi ñom alal dong lañuy jam alal rek bo len joxe alal ñu tag la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nitu yalla bi def ni
as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek say mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek say mebet ngi gudd di mebet di dem rek r plus 4 bu nopi nga ni benen r plus 4 bu nopi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wo daanu nga ni wenen ma atal al abd al amal ila asa al abal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet dukoy waral motax seigne touba radi Allahu anhu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawu fi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawu fi mu ne xana musawwien dinara ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñ ni suuf bi may joggi la yamale lol nak ko ko seigne touba war nga ko gëm ndax ahmadu amul woni pos mom bokku tak sama class gi nga xani mu ñew def ci pos bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbub amul woni pos mom neena musawwien dinara ayni bil madar neena man doñ ni suuf yi may joggi mana mu ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fu nek ñoyam ci man no sawiyen dinar ay ni bil madar lima wu tasawu fit man lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul te kat am nañ ngor bu toll ni le leen dox ñu joxal la ko yalla way ñi ñoo mandu lo leen jox ñu joxal la ko yalla lo leen jox rek ñu joxal la ko yalla gaay da nga yorop dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal la ko yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal la ko yalla xam nga koñ koy joxe soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal la ko khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jëk moy al khalbul imaya ñaarel xol bi moy al khalbul khashim bu la neex nga ni xol bu jëk ba moy al khalbul kafir ñaarel xol bi moy al khalbul marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la neex nga ni al khalbu salim momit alquran daf ko junji sun borom tabaaraku ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taqi yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bo bu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di refleter ci benen bi ci dess mu ci meuna orienter ñiko top te gem borom junji ko ci alquranul karim rabbi sitta wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allahun nuru samawati wal ardi masalun nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughad min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirih nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolu bepp jam buma gem nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam la ni leer gogu de fa melni yow mo xamni da nga jël ab taal ko ci benn mes fomp weer bi nga xam ni mooy tiim takk li noonu muy defee yànj leer nañ ñi suñ borom misaale ko alxalbul mu'min xam ni mooy xol bi nga xam ni dafa leer leeraay boo xam ni

suite bi gëna doya dal ñu la wa society bi gëna doya dal waaw gis na ci yone nañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop Al-Koki Al-Alim Al-Allama Mufakir Fakir Al-Kabir aw Mufakir Al-Akbar Mustapha Diop Sey Mustapha Diop Al-Koki ci vidéo biñ ma yonne ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñëmé wuñu wax seen xalaat sañu ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax ko ci wax do reer ko ci wax do reer mané ko wax nga dëgg di joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna dëgg borom xam xam ñoo la gëna xam ni li dox dara jëbu ci ñoo la gëna xam ni li fi nekk dara baxu ci ñoo la gëna xam ni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñi wuñ ko ngang xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek ay kaya kaya rek waye wax dëgg gi jaar ci biir sañu ñuko ko ci def doreer ko ci def doreer sañu ñuko kon aduna yaquna ma dégg wax ci vidéo bi ni fo leen fekk auto buñu war sax amuñu ko mané waxon nako jamono bima génné rom seigne basirou mbacké xel ko muy arrêté taxi mané aduna tasna ki wa daayira yi mouride yi ñoko war na jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariñ yor lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xam seigne touba diko jàngalé wat ngir yalla té ñi melni mom nak ni fi gañ gaay yi di leen rombu légui ana ñan lañuy jox tiranga joju ñi wax ay kayo kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay netti ni ba nga may ko 4 wala nga may ko million wala 7 ya ko ko gëna xam nim ko xamé ba liko waxtane non nga ko xamé yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujja moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu andani samañ ci bir geej ga lolu xamone nga ko di waye mang lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jari leggu ñaawlu legi nak xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc al-akhirah defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menacer sa intérêt sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koku amo ci soxla do ci yam sax boko mené massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ni ñoy al muslimuna fil ard muy borom xam xam yoyu ñom la société bi gëna doyé dal ñom la société bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax la ko nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé boxum aw jooni wala aw ñaari jooni boxum ko ni la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci naaj wa taxawul leen seenu neew ñaanal ko jullé ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñu ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ab jooni waye gis nga waji taxaw ni dogu naani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi mën dañ ak subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fu mu jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fu mu jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni bëreb bi ku ni li nga fi jaar
bin tuba neena gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisoto leen sakal pexé in lam tulahi muslian faltaktafi bima bi innas qiyaru salaf wa dama ni ñun ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñi top ruhsa ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek seigne touba neena mourid bu nara yaqule moy mourid bo xane yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha jurom ñen fuk ak jurom ñenti afalahi da ngay naaw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la bala ma aw tassu nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu diké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ daralul yalla gaay ñi nga xamne dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggona dindi ñom ulama wu tassu ñu xott ci aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko kene ko ni xamna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuq tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ñoo bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la الإيمان، الإبادة، الإخلاص. كل ما التصوف نيو جل الإخلاص تدكو الإحسان، تدكو التصوف. الإيمان ما ينجا تري الله بالعسم. نعو أيدو قلم. نونو نيو كخمي. تجرم بين يويو. بنو بين نعو جامو جيكو. Gina biñ ko tege plaasam bu nepp nga dem jaamu ji bi ci dess nak moy loy defa ci ga def ko ngir yalla ko moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambale ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gisna fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñu massa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp inverser ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñu massa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxon al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni daño tour seeni bakkan yalla ni len bis niki tay bal na len topatuma len dara lu len neex def len aljana ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seeni bakkan yalla ni len yeen duma len bal yemuma ci bañ leena bal waye sawara ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem ko ma sax yefale de ño xamni ño yonent be andon di xex la ño yonent bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonent bi lañ bokkon alayhi salatu wassalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dutu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am kuñ wax khusman mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ni ku bëgg gis koy dem safara xolal khusman xam ngeen ko histoire bu waxtane nako bataayi fan la mujj mom khusman momu moy belessé wona ñew na mujj ray bopam
ci la yonante bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu ci bobu ni doom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu di daw di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digg bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yonante sallallahu alayhi wasallam ni digge mak aljana sebre ci dox nga ni bu jeegon ben jeego rek tabbi aljana mu ni waye rek mu jeuf jeefi wa sawara dal niyal banding sawara wal iyas billah la qadar Allah wala sama muy lay lay gis wajjo xane day dog yonu sawara mangay daw mangay gestu di daw ba nga xani ben jiego rek bu ko jiego won ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf ci wa aljana rek ñu tarset dem aljana sidna Omar juk wicc babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeeratul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def luko neex bu yowmal xiyamé yalla def luko neex ñu ne ko deet Omar mbir mi di nonu de ko lun mu yassiru lima khuliqa la mbir mi di lol de Omar def len lu bax rek yalla ay jëfëndiko nuko sobé def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm ko lun mu yassiru lima khuliqa la al-Hasan al-Basri ak ko ci melni imam al-junaydi al-baghdadi imam al-sheikh ahmad al-rafa'i imam abdul khadir al-jilani sheikh abdul khadir al-jilani ko imam al-sheikh abu hasan sasiri imam abu madyan al-khawsi muhyiddin ibn arabi jalaluddin al-rumi imam al-khasali al-hasan al-basri mom matudu gañoni le ila akhirih ñoñ ñoy ñi jëk sos yoonu tasawuf jaarale ci nit ñi maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du ci top lolou di rogalat duggu ci sunu rew mi di seigne touba seigne touba djok dox doxim wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay ñewnu ko ci def tax wala ma tasawuf jekeele sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu len yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkonté ñepp mel nañ yeen kon aduna bi day fayit kon dara dut fi nek ñu ni kon lan moy deug deug tassuf mu ni tassuf dal moy da ngay boole liggé ak jaam yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tassuf deug moy da ngay boole liggé ak jaam yalla waye bu fekké nga fitu wo jaam yalla dong fast say loxo bu ñepp melen yow légui adina bi rap ta sun borom bëggul adina rap kon nitu tassuf day boole liggé ak jaam yalla lool nak ñi ko jëk xamé ci seigne touba pratique bobu le ndax ulama wu tassuf jëk yi ñom dañu topone benn côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen sun borom wërsegal baxna waye nak luñu faste xaj ak morom de dañu ne dañu seen borom rek rabbi subhanahu wa ta'ala seigne touba mom bi mu ñewé mu ni dedet deug tasawuf moy jang ba xam bo xamé bu nuppi nga jëfé li nga xam lolu moy liggéey ak jaamu yalla mu ni wal aslu sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil radiyallahu ta'ala wal amilu suwa mu ni wal aslu sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil lolu seigne touba neena deug sufiyanke deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xamé dina bu xamé ba nuppi nak bu fas yene jëfëlim xam lepp waye xam ba xam jeex ba nuppi ñew corroser le bara li nga xam fuso ci yene jëfë dara yow dal yaangi tok ci sa bruk rek bu dir yaangi yi wote conférence nga dem wuy ji len bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xamé wolé nak madame bous ñok madame bous ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bërepp bobu mbass moy bi warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lo lepp nan leen sayyidu sunna khadija ba jibril ñëwé fekk yonent bi ci xolnti ba mu ñëko woop sayyidatuna khadija da daw ñëw ci kër gi naan sammi loni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara ba nga xamanteni ni kay señ mo antu sa li neena ko togal ma sama añ bi mu la di xargal ga wa fofu soxna jaar lu mu fi wut
ba wax ak madame bouss mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ne yow kat ya ak madame bouss kenn mënu leena xamé té waro nuru madame bouss madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugunu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugunu ab julit bu jigen solam day jot fat yaat fofu nga wara tambalé do nga wax mam jaara mu xargal di tok café fofu nga wara tambalé do wax khadija mu nan mohammed sammi lo ni sa bakagn motax duñ dem sa bo guéné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé def ni am madame bouss la bo guéné ci mbéd mi dajé ak amna fa wad wela boko xolé def ni madame Sarkozy la a ba nopi ngeen ni li xam xam ngeen len di wax ken musto gis ni tasawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tasawuf jiiran bahdal jil jiiran bahdal jil moy génération par génération génération par génération bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tasawuf génération par génération moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nek tuddé ko yoon wi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral la ak sa borom ni tuddé ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ni ni dédé tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy défar bakkan ni ni dédé ilmu al-akhlaq moy xam xam buy défar jikko ay yépp ben la rek ñoo bokk luñ wax ni ni dédé ilmu suluk ila allah tabarak wa taala lolu moy xam xam bi lay wama dimele ci yalla direct ñoo bokk luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante bu lié ko ñu yeggalé ñi ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq bo gisé yalla am wayema muna mune xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi défaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi défaru do nga tax yalla yëni ma jikko yi défaru rek ben mission bobu do nga la am innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq waaw yonent neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab dairam makarim al-akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al-awwal ila al-akhir min rajuli ila nisa goor ña ak jigen ña do ci gis kenn ko am makarim al-akhlaq te daire bi kat makarim al-akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al-akhlaq dé goor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro budé jigen ngay kris koras budé jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayalé lu aram lu ni ñang koy def té kat né lañ ñuy wa daïra makarim al-akhlaq mané tur wi dé wuyewut borom tur wi dé wuyewut borom yonent yépp bi leen yalla di yoni lool do nga tax yalla yoni leen wa yonent sallallahu alayhi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mom da ci rawati mom wa lasi ba'as fil ummiyina rasulun min um yatlu alim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimul kitab al qur'an wa huwa al hikma in kana min khamla fi dalal mubin ma nga suratul juma bima yalla di yonni daf ma yonni ci ño xamne ñu illettré lañu ñu xamul dara ma ñew ngir taskiyé len defar seen bakkan defar seen jikko jangal len téréb yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé delu wat nak muni demon bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu rërul xamuñu dara qablu la fi dalal mubin sa
serigne sosu serigne touba djunni na len ci masali defena sax ci xokal bu kaw la len djunni bimne minhum murabbin bi askari wa halati minhum muraqqin bi alin wa ada abadan minhum murabbin muraqqin bil isarat lolou moy li yant sallallahu alayhi wasallam wax ni inma buistu li utam makarim akhlaq waye moy al qur'an wax ni wa lasi bi asri ummiyana rasulun minhum yadlu alim ayati wa yusakkimu alim al kitab al hikma lolou mom la seigne touba di djundiat ci xokal bu kaw muni serigne ci ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti catégorie la té ma djundiko légui serigne ci seigne touba ni ñetti catégorie rek lañ amutum ñentel muni amna ci catégorie bo xamni nimu yeggalé ay talibim ci yalla nga xamné day pousse passe yegg yeggalé lam tulahi muslim jodi mo xon amna fu señ bi waxe nan man ta'allaqa biwasilin wasal wa man ta'allaqa bi'aksihi infasal en tibara di Allah neena bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg mina muni ken mun la tay yegg mun way nak bu fekke ni da nga jog dem bamako wala nga joge berisia beug dem bergamo fekk waga bu pan nga dugg ci muni bu soob yalla day beris ya gogou do fi jogge do pousse to passe joge beris ya beug dem bergamo wala joge be etali beug dem amerique fekk waga bu pan neena nga dugg ci seigne touba ko wax de muna muni yag ba nga yewo ji amerique bo beugé dem amerique muna muni da ngay dugg ci waga wuy tak wu dem amerique mu yobbu la amerique muni nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dog nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni xal biñu amé ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole tur yalla ak liggéey loola lolu moy indi yoonu tarbiya da nga len di boole di len liggéeyal andak tur yalla wiñ lay jox ñu yeggal la ci seen borom gaay nak xam nga ñi defa dañuy nekk ci kiri koro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moudi Mbaye ci am misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox tur yalla mané awla ya bëgg lu yomb way ya bëggul yomb dama bëggoon tur yalla bu meloon non yalla dina yënd ay yonent ñu ñukay jàngalé ka joxé mané yow ya bëggul yomb yu xalé nan da nga bëgg lu tigo diko yaay di da nga bëgg lu tigo dé minhum murabbin bi askari wa halati ngay bolé ci kër ak dem tol ngay bolé ci kër ak liggéey muy nak amna ñom ñoo xamne minhum rabbin minhum muraqqin bi halin wahdaha am ñoo xamne ñom ben moye kep la dem xam nga kay amna ñaari moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikkar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci halam lolu par periode lay don toujours lay nga fekk ko ci hal bo xamne digum ak boromam bu yoto kaf ci yaru kaf bi xelli ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu dara lul defaru te do yaq rek doto jadd lol rek moy wusul lele nga fekk ko ci xala bo xamni kafe lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni
nit yalla yi def nañ koy ñu gi ñukay gis wéddi nga laaj ko becciun lu taxon beutam wex te dotu xonku moy da fekkon beutup cheikh saliou mbacke xonku mu xey wexal ko tal cialako lako topi lepp top becciu la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yoni ko ci yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ak ñom cheikh sa jenn seigne salou mi la wax bëkk dem mi ngi ni loolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah wone allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koko nak ben jumtu way bobu la moy bi hal limi def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci dess benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yaru waye man na and ak fekk nak motax lélé gi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakulé waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def def nako bonu pi yalla fekk nako ca dogal bi man nako civil par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaba ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal noko yobbé bëtu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbiri su ko defé nak nitu sharia yi ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen amna ño xam dañ dal ci kawam pour bañ dalu ñu ci kawam ni mom ci bofum da baxul da defurul da neur ta taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bëkk ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna fey mën geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di fey di dem yow nga joge ci bawal xamo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni dagay dig ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bu top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji dedet fekk mom waji lay ar minhum rabbin muraqqin bil isarat ñi nak mom moy serigne bi nga xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur ba xam dal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër bi nga wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawati texé yeneen ci dess sa gëni diiné mbir mi ëpp la doolé ba dootu xam sax luy sharia ak ilakhiri kon ki leen gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggalé la ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yegg ñu mu texel la tudoto texé di bu mukk koku nak la señ bi di juñu naan minhum rabbin muraqqin bil isara leleg mu defé ko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhabbi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man magge bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom mu ne ko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah benn bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla ba nupi am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla te duko ndok mu dal di bindi jinji ko ci suuf lolou moy bil isara cheikh saliou mbacke da naka def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la dé yoni mbamu lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara
bil isaray batay day tekki moy mu jundji la tur yalla wi fu ne wer tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Seri Abdou Salam Bay rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermane taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Modou Kabir Mbay masna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñe net liko xew xew bi ba nopi mu ma yor nga bik mani waw mu ma bindal ma bind mu ni nangam nangam nangam nangam ma daldi bind bima ko waxe bu nopi ak xal bima ko waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi mu ni ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bi melni xal bi dafa deñ mu ci bobu dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kéro bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma nga andak domi ki nga xane mo représenté Serigne Touba fété Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga andak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kéro bi ma bay Abdou Salam di jox tour wo wi dima wax lo li bo ma nga andak mom moy sama sédé yor nga big mané waw mako net la histoire bu nopi muni beurit nima yor nga big mané waw muni ma bindal nangam nangam ma bind bi hal bi delu sé da wi ci bab bi na xamna sa wërseug la xamna sa wërseug la mané ko man nak fi ne dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabbilillah kenn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki muni ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nek rek yal nako yalla doli njegal tal nako yalla doli njegal te doli ko yermane Abdou Salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon Serigne Sangok Serigne Modou bima ko topé di jeex xeyna dina deli ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala ni ndokyal ci di len ñaanal di sakku ci en ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaan wi nam ko diko jambat yamuy nekk di laaj lu xew dara lu rek xana nekk ci tay jamon yeen ab serigne daara mom bu daara ji jëng jëngé rek tootu mëna tok waye nak inshallah taala di sakku ci en ñaan te di len ñaan xamna ay Serigne Modou ma waxale ko moy amna daaray jigen juma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daaray goor ñi xamna nak dana wutek daaray jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pak bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daaray jigen ndax bu len fatani daaray ji dafa amon ay dongu yu jigen waye comme dong yu jigeni ak yu goor yi buñu yeggé ci yenn mustaway wala yenn ad yi do leen mëna té xajalé tayit da nga ci son lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man tu suñu nga tok lool mo taxon li fi jotta na nok nek ci ay dong yu jigen tollu won ci juroom ñaari dong biñ mokalé mani dootuma jël jigen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xemem tefu bëggu jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu luko soob lay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara jigen ñooñu inshallah taala su ko defee ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal ñu di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene ligi baraba yalla ñi ngi leen di sakku ñi ngi sakku ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamne lu matal mu mat sun borom matal ko matali ko ba doomi julit ñi man fa jangi alquran alkarim li wa ilahi taala alkarim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale Serigne Modou moy mbirum Palestine ak Israel xam ngeen ni mbir mu doy war la
defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balan wat na ma lutax do ci waxat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug deug deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban israël dañuy nit ñu deung yag alquran rapporté na sini jaar jaar bu jeex bu jeex bu jeex danaka bo gisé yonentou bi wax nan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lolu ban israël dañuy nit ñu xamni yonentou yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonentou yépp ci ñom lañ daan xéñ yalla defal len ci langue bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran suñu borom di wax ni ya bani israël askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alalamin ay waji yeen bani israël khalat len delo len seen xel ci seen borom fatlikou len seen borom lim len defal ci tilanga an'amtu alaykum xewal gu nek defal na len ko yemutu sax dem na ba gënal len ci lepp lu nek ci kaw suuf ndax yonentou mo massa yenni ci yeen la jaar waye andak lol lepp kat daño trahir andak lol lepp day daño lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahuda sun borom neena nga sooru maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ muna mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ni moy yahudi moy yahudi ñom xam nañ deug bu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolu xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat xam nañ ni l'islam ay mujjé adina bi waye lu alquran wax ñu bëgg ko jabulisé wala talbisu al-haqq bil-batil wa taktumu al-haqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ni di jabulisé deug gu leer nañ ni bëgg fexé ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen bëgg def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom soufu palestine ñom ibrahima mi ñi réclamé ni moy seen mam ibrahima momu sax étranger la won ci soufu palestine ndax ibrahima fam giddo yaro fa ñu gundu xassal ko fitna ko ba mu joggé fofu ak gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dëkk ba nim fa joggé ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yont yalla sulayman defone mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé gi nga xane nu ngi won ko tudd mo leen dal mo leen top ba légui moy kañu wax khabil xam ngeen ni sunu mam adama waye lolou de bima ko tambale histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam mok xawa bi len yalla wacc ci kaw suuf dañ daan cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkka juddu cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor nga ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba ak ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adam ni ko da ngay tak cheikh habil so takké cheikh habil moy sa soxna bu ko defé habil ñew tak sa cheikh bi di mu ni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikh habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adam ni ko lolu moy sharia bi yalla rëdd mu ni ko dedet mu ne kon nak legui dem len yalla atlin mu len yalla di atté mu ne kenn ku nek na sét la muy liggéey mu jaamoté yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga manangul sama ki bu féké awuma dëgg legui ñu ni boba ki nga xamni moy khabil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub tek ko fé ni yalla jaamo na la ko bu féké ni ma am dëgg jëlal takku dugub bi ki nga xamni moy khabil mom tamit jël am xaar ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xar mi bu féké ni ma am dëgg legui yalla yabal sawara mu ñew jël xarma
xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhi salam mu war ray ismaeil xar momi lañ dilu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamné lool amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi frèream bi nga xamné mo nara tak cheikham bi da koy massacrer daf koy ray bim ñewé ni ko yow dama lay ray ndax da nga nara tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma dé ray waju niko muy khabil niko soma dé ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la war na del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci ray bakkar ni mu toll waye nak banéxu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu massacrer khabil mi dem ci Allah ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba Yalla yebal melni picc mi ñu jangal ko ni ñuy soole ab ñew gis nga nonu nga xamni khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy maamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bepp pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen maam khabil ñang ko donné ci sen maam khabil té ni ko ne xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara di ray ay gone yi ndaw ay xalé yu tuuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs luko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim legi xolal khabil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñett ñi ñoo représenter ñetti diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñett ñi khabil mi ma wax legi atteindre oxystifam banexu bakanam tax mo massacrer rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo représenter diiné yahud ci kaw suuf khabil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo représenter diiné masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diiné masiha ñom atta nañu sacrifier seen bop pour intérêt keneen diiné masiha bo xolé adina bi ñom ño fi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diiné masiha lutax ñing ko donné ci seen maam khabil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñing ko doone ci seen maam khabil legi nak buñu rayé khabil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jeneen dom au lieu que mu xéxaat dedet ben dom la ëmbaat goor la bi mu juddo mu tuddé ko cheikhsa xam ngeen cheikhsa limuy tek ci luxa ki luxa liñu tuddé ñu ko waxe sax yunaniya luxa yunani ak luxa ibre yeb li nga xamni mom lay tekki mom cheikhsa neñu moy alhibbatullahi moy mayu yalla neñu adama ko tuddé ki sayyiduna awa yaay ji moko tuddé hibbatullahi mayu yalla moy cheikhsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wotalal geneen dom remplacer mako sama dom ji ñu rayon nga xani legi japp na ne balay kon impère amul père mo am ndax cheikhsa ñew na tolanti khabil ma ñu rayon legi yon ci yalla cheikhsa momi nak mom mo représenter diiné l'islam lu mu wax bu ndiké l'islam dañi man d'accorduma ci diiné yahoud sen règlement biñu teural d'accorduma it ak diiné masiha règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre muné gis nga ñëlé dañu exacerber moy diiné al yahoudiya dañu exacerber bu mu upp diiné al masiha ñomit nak dafa xawa wayef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni yont yalla isa waxe ci sari am bi yont yalla ki isa dañi yow señ modou mbay cham bo dajek nor xujje ci meddi mu door lam talata ci sa loxum ndey jor ba nelaw bu yewo na nga wëlbeuti sa loxop cham moy niko tolanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray
boko defé ba do lu mu ray la ndax bëgg jamm diiné masiya bi l'islam diké ni dédé yow mudou may cham bo génné ci mbéd mi dajé mor ko djé wala ibrahim la mu door lam talata ci lexam ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu atté kat ba mu door kom talata ci lexam ndey jor ba nelaw bu yéwo dana xamni door metti na bu bu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bu bu ëllëgé du door kenn loolu mo mëna indi équilibre ci adina bi diiné joju mom la yont yalla cheikh sa atender waye mom la représenter ci kaw suuf muy diiné l'islam mom mo représenter diiné l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu guddu la bu mako topé mën na yag waye dama ni Israël dal ndimbité ak ak djubadi ak am nijaay ju ñu wax Amérique duko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax ak ak ñaka yew jël seen bop jébal Amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkon tane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni Amérique duñ la jaay pétrole légui tay Amérique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balu ak waye defu ñuko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre muy kenn mënta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yal ni len yalla taxaw yal ni len yalla sam wa Palestine yal ni yalla ar len delo len seen suufu simam yal ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israël mu delu gannaaw yalla mën nako ah julit bi mom mënu lu ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaayam bu amul melni pexé su ko defé kon lool rek la waxoni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gëreem bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidem ak sa daqar lamuy tuuti ak covid-19 bi ñu nek ak ni mu mité waye taxul ñu fatte dara ci daara ji xam ngeen ni waxna ni dépense daara ji mom mitina ga waye koor la rawati yalla xamnako te ñi may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci da nak mën nga wax sax ni ci doom ne ci daara ji wéru koor yi amana bo leen gisee rek dañ ni gënaaw suba lañuy wara kenn ku nek ni indil doom ay yéré danaka ñi ñep kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nak wax deug amel nañ leen tant amel leen ñukkel ah ñi seen doom nek ki te defuñu ko xeyna seen loxo da jutul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay benn la ku ci melni serigne Modou Cissé jotna lim duggal ci duggalukaayu xaaliss yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax yuna danaka fatina man rew nga nek defena ñi Angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi Afrique di sidd ila akhirih wa ala kulli hal yalla mom umpule wu len xamna ñom soxna daba jum ñom mam bu sa geey mam bu sa ñass ak ku ci melni serigne wali fay ak soxnam serigne mohammedou diallo mom yag ngeen ko xam mom dako soso mom wer wu deewu nek serigne ko safal ko salik naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xamni batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu nani cisse diallo xamna dako ci duggal nonu rek ngir barkeloko am ñoo ñom dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñi wax orange ñi jaarale ko jumkaay bi ñi wax weex la xuma ah lo lepp bëgguñu ma xam sax bo démé sax jëmuñu ma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxe joxal na leen ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor yi buñu né wéru feñné ba biñu naan suba la korité lu gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dom ndax yende kon nak geureum na len sant na len ci lolu ndax yenen sallallahu alaihi wasallam moni man lam yaskuri nas la yaskuri la ulul sant nit ñi
do sant yalla ñom suñ xadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gërem leen ci ak ko ci melni ci melni señ demba fall momale mom tamit kérok bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mu doom ngi ci daara ji way nak loolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum señ ko sofal mi mi ne gënaaw su wala kori fuñu dugg na fa pour wutal goné yi ay ganar yu ñu waré bu mujjii ma décider ni kon dal baye bo ma dem jënd xar ndax ganar amul te xay cher nañ bima woyé jaay ko su xar bi baniko top tol mum xar indil ma dama couper rek mu woma téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul mo otti demal jëliko ma wowat ki ma warané wutal xar mi mom da tuddi yalla mané ko gis nga sun borom rabbi sitwa jall ni te kat ma ng ko nan lebal mujjii ma na ba señ bi mbaa dag ma yërëm rek moo tax mën naa la ko jox rek ba keroog ñu wari bu nuppi nangam nang ma ne ko wallaay du loolu gëm na xam naa ni yéene nga ma ko xam naa ni man nga ma ko jox bañ wari mu naa ma ne ko waaye lii moom bu la neexee ñëwal ci daara ji booy ñëw di fekk xar mi jox nañ moom xar mu doon ne akon nag sant naa ci yàlla bu baax a baax kon nag sant nañ leen bu baax gërëm leen noonu la ñuy sante sëñ Modou Mbaye Thiam di ko gërëm ah moom nag rajo boobu mu def ci internet bi te jullit ñu bari di ko déglu julit ñu bari waaye rawatina nag kilifa yi diine yi ni fii ci Touba ba démb rek bi ma barki démb rek bi ma demee ci màggaloog Mbacke Xewar ay kilifa wan nañ ma rajo bi ni moom ñun daal sëñ bi ñoom dañoo yaakaar ne rajo mën maa ko ubbi ñun daal suñ bi sa rajo bi rek la ñuy déglu ñun guddeeg bëccëg ma leen rajo bii nag mbokk mu baax mu ngi wax Sëñ Modou Mbaye Thiam moo ko ubbi tudde ma ko ñu tuddee ko rajo Sëñ Moustapha Mbaye Sall ñoom ñëpp dañ koo ñaanal sant ca yàlla bu baax a baax a baax kon gërëm nañ leen sant nañ leen am na mbokk moo xam ni bitim réew la nekkoon moom tamit ñëw fii laaj na ma ba sonn gisuma ñëw Touba laajte ba sonn gisut mu ñibbi waat daal ne ah man de jaaxle na Moustapha Mbaye Sall daal ni ko waa bitim réew xamee ak ni ko waa Sénégal umpulee ma ni ko déedéet umpule wuñu ko sax xam nañu ko xanaa li fi nekkay mooy la ca des rek la ñuy bañ a tudd dañuy tudd taxasu parparlo mu woo ma téléphone am kum dajal daal xam naa kooko jox ko numéro téléphone bu mu woo ma ni man daa am alal ji ma doon ne woon ci sama baay bariwut sax waaye nag ba ma nekkee ci réew ma dama ne sama wàll nañ ma ko fi baal su ma ñëwee yóbbu ko daara Moustapha Mbaye Sall barki démb la fi ñëw indi ko lu war a toll ci cent nangam miin ma ne ko heureusement fekk nga may toppatoo daara jigéen kon nag defal naa la ko ca mu nekk sa daxatul jaar ya mu ñu alhamdulilah rabbil aalamin ma nga dëkk fële ca fu ñu wax Kër Mafal Fatina Touba waaye lii lépp daal li ma bëgg a wax rek mooy dañoo bëgg lu baax ngir yàlla di ko wut ngir yàlla ah ñu nit nag du ngeen ñu gën a gore li wax ne képp ko xam ne nii ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yàlla jaarale ko ci saay loxo bul ma ko jox seetal keneen waaw bul ma ko jox seetal keneen dëgg la nag doo ko forcé ci ma tudd ko waaye fu tudd ko jotee danaa ko tudd ngir yàlla waaw noonu lay gërëm it bu baax a baax a baax soxna Khadija numéro 2 xam na boppam daari jigéen jii may wax nii nii barki dem bi ma koy bi may jokk ak Modou Mbaye Thiam rek boo maa nga Ndakaaru dëgg la sama soxna la waaye nag li muy doon sama soxna du tee nag ma wax ko bi mu yëgee ni daari jigéen ji maa ngi koy taxawal la mu ci jëkk a def mooy 1 million ferme la ma jëkk a jox ni ma maa ko tàmbalee ak kon nag ñu ngi koy wax jërëjëf jërëjëf jërëjëf jasakallahu xeyri jasaayihi moom day bañ ko wax turam waaye dëgg yàlla jàmbaar la te bëgg lu baax di ko def ngir yàlla damay wax ni man Moustapha Mbaye Sall ku xaar ci man ma naan la mënumaa ñàkk nàngam ah kon de di nga xaddi ndax baa juddoo ba tey mosumaa di soxla ku dul yàlla rabbi sitwa jàlla jalaaluhu xalaqana wa maulana wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëñ Modou ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf di leen balu àq ah di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan ngeen ñaanal yàlla it li ñuy tuddee xorfaan mi bàyyi baat bi waay ba ñu gën a mën a def jataay yi xam naa njàngale majalisme yeeg yooyu rek moo ko jàpp kon nag gërëm nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sàkku ci yéen ñaan di wax ni alhamdulilah lasi bi ni'matihi tatimu salihaat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.